0: at sugoban pang mga sinyales samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga doon ay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining panguntra sa free radicals o oxidation. Sa DPX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna, Ligas, DYHP, Tatak, Arimen.
1: Ato balita sa sports, may kompleto sad sa ato mga balita ni mga orasa. Unya standby karon taon-taon ha. Uman sa atong pipila ka mga pahinumdom. Inyo na ikaw ban si Ruddy Man Benji Tanghian. Bara ko diri sa oy ato ding dasigon pag padayon ang ato mga kasamag mga idol ha. Kay do na pa moy pwedeng maapilan nga nabilin nga mga raffle draw para sa Biogesic Bitbit sa swerte raffle promo. Pero pa'y lain nga weekly promo nga umaabot na to next week. Dayon, ato na ta si Grand Draw sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Busa, kanto nakapamalit na mo din ha o 20 pieces nga Biogesic Tablet ha. Ang inyong mga resibo, dalha diri sa atong istasyon para babayloan ka na raffle coupon o baanay ma-appeal sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. 20 ka Biogesic Tablet nga mapalit po ninyo sa mga partner nga pharmacies o mga tindahan, no? Nining napadayon nga promo karon. Siguraduha nga inyong mapalit nga Biogesic kadtog yung pagsugod o gusto Jess hangtod sa nisunod nga mga adlaw. Palit mo Biogesic ni musunod nga mga pharmacies ang 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy or TGP, Watson's, Mercury Drug. Yung mga supermarkets and convenience stores pwede sa 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's EC Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket o gang SVI. Ang ato mga minor winners na ubay-ubay na ni sila no, sa nangaging nga mga weekly draws. Ang mga minor winners, upat kabuok ang kamudaog no, kada simana sa weekly draw, magkaroon ng 2,000 pesos kada usa. Doon ay major winners at sa mga weekly draws, usama ka na ugog 5,000 pesos. Ato sa grand draw, ato na dito ang dagko kay nga mga prizes. Upata makanawat no sa tag 10,000 pesos kada usa. Mo ni mga minor winners ha? Sa minor winners dagko po kay prizes 10,000 pesos kada usa unya upat ka buok ang makadaog ani. Ang major winner mao na makadaog og 100,000 pesos. Ang major winner na to makarawat og 100,000 pesos nga premyo, tax exclusive. Busa kanto din ang nakapamalit nag Biogesic nga 20 ka pieces, no? Yung ma-reflect din na sa iyo mga resibo ang iyong nabayran nga 20 pieces gud ka Biogesic tablet. Naipaglangan, dalhan na diri sa atong istasyon para mabayloan na raffle coupon. Ya sa to maghug sa mga entries nila ha, ready-ready po mo din na kay pangayuan na ba mo sa inyong email ad? O isuwat ng daan din na kay usa na sa pangayuan sa mga information ninyo. Okay, so paspasi ha? Kaya nagkadoon na ta sa atong grand draw sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Napailain nga weekly draw, una pa dito sa atong grand draw. Wala man tayo nga oras, unya humani ini, human sa atong commercials, bati na ninyo unyang taon-taon, ikauban niyo sa Radio Man Benji Tanghian. Bala ko dali sa control, kasamang Cases Mania, Nems Quiñones of Gerald Albion. Ako siya, may Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong nga buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:08.
3: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
4: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo ug kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo ug aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausus ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal, mamahimong imnunduhang ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diddings Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte. Samtang nga ito ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
1: Tayo na

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulit kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulit nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulit pod nga motangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
2: ISO certified, world-class quality.
3: Mag-uwan o nyakalit nga muinit, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon, ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasip-on og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman, ang simple nga sip-on og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sip-on, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansidaan kaysa sip-on o gubo karong panahon, ting-uwan. Gihiusa ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.

0: nakakaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is dandruff protected with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Agoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Usa kasi man ang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150?
10: Pwede sa Actimed. Actipit man.
9: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense na ko?
10: Actimed. Actipit.
9: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
10: Actimed. Actipit.
9: Unya ang quality.
10: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. Adto na sa Generica Drugstore.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Straight to the point.
11: Ato ang takna alas 8:14 na, no, sa Kabuntagon. May buntaga ka na tuntanan mga kasama. Ang naminaw karon sila natag sa mga radio sa Facebook o sa tuang YouTube channel, good morning. O sa tuang mga idol sa 93.9 da IFM. Manya sa gihapon na kunyuhang radio man Benji Tanghian. Akita maoy temporaryo nga magkuyog karon na karon buntaga tungod kay adunay importante kaayo sad nga

0: pinangga nga mga tigpaminaw at mga sukin tigpaminaw. Okay, unia! Anaghan na mga isgotana na turon na kapahin sabsa kanan na nindot on da to o kanang na ang nguban nagatang kapahin sa nahitabo sa impeachment court kagahapon kaya kaganiha gi sa first half ha, gi sugda na tatong tikdol-tikdol ni Attorney Rufil ganihang bunta. Kaya nindot kaya nahitabo gahapon og sa kwan pani og sa kanang naang og sa manok wa kaning kwan pani kana bitang tari muraga gadi ka kwan muraga derby gahapon. Aonia una nga ang kwan sa batuang mga kaigsuna mga barangay kapitag iski official la minaw sa Silas update o kung sa magyod mahinayon bagyod o dili ang eleksyon sa barangay kay kwan naman na kanang na ang pizza 28 so naman ang filing certificate of candidacy ha karon to ato ni hatagag pagtagad pero mintras wa pay kanang pirma ni presidente Marcos na hala pang lamano lang usa mo diha. So karong si Manahuna ato ang paaboto no kay posible man na karong si Manahuna makasama dunay kanang napirmahan ba i-veto ba ni presidente Marcos pero sa kuntan-aw dako kayo og posibilidad nga pirmahan niya dako kay posibilidad nga iyang pirmahan ni tungod kay ang Malacañang kung nakahinumdom mo atong mga niagi nga mga bulan niingon to si Claire Castro nga kanang na ang budget sa eleksyon sa barangay nga mas mayo pod nga magamit na lang no sa mga biktima sa baha dito sa kaulohan kay wa naman tingali nagbaha dito. pero mo na nga ilahaan nga dili lang tingalin lang sa muksamukon o mga congressman ba o mga senador nga diha sa impeachment court ginala mo focus ang mga tao dito ay alon sa muga focus sa eleksyon o baka ang budget kay muhatag magyug budget si congressman dito sa kapitan o niya namundo biya post congressman para sa eleksyon sa 2028 na sa so muna nga karon si manaw na ito atangan pero dako ang posibilidad nga pirmahan ni Presidente Marcos pero mintras karon wa pa mapirmahe ang COMELEC padayon nga ni trabaho sa ilahang nga mga guidelines sa diha no sa ilahang nga buhatan. Okay, arisa ta sa ato ang dugang winners karong buntaga. So, di pa nato kanang naantabukan ang impeachment kagahapon makasama kay nagasanbay sa pikas linya si kasamang Lailin Rabani sa Rigadas alang sa dugang nga mga winners nato nga nakadawat og pahalipay gikan diri sa tuang si Bianan. Yes, kasamang Lailin kinsa nin dugang winners karong buntaga. DYHP
1: Ottoman Report. Mayong buntag ka sa mga regiment bench yung mayong buntag sa tanang suking tig paminoy na itong sasyon DYHP. Live kita karon sa Cebu City North District. Delay na sa maswerte makalawa sa itong mga pahalipay nga bugas o chorizo. Isa pa salamat sa ilang karunay pagsuporta sa itong sasyon DYHP. Sila Luz Ichibare, Freda Roma, Rodriga Sildora, Maria Teresa Sumayang, Amelita Ferrer, Meloy Eliksyon, James Balazar, Ogari Trago. O karalong sa ikasing ito niyo sa DYHP. Dabay, salamat sa DYHP. Overall number one.
0: Yeah. Okay. Sige. Sayaw ta sugbo. Sige. Sayaw. Ito ang model niya kasama Julius Balilig sa Idol B. Asana, no? Sige. Ito sayawan na eh, ha? Exercise ta sa kabuntagon paugnat sa kusog, ha? Kana, oh. Alas 6 sa buntag, sugod na ang... Okay, ay dayo.

Oh, kena. Oh, cus. Cuy, ini gua nih grind statai. Oh, ah. Oh, nih grind statai. Dong lagi bugas nih ya. Dong lagi bugas dari itu. Ama ayoha mo fan. Oh, ya. Oh, mo ramak ni saya. Gis pagiting pababa. Oh. Ah, kena nai. Oh. Ah, nanay o, binatalikot pa. Ha? Ah, sa kaanag o, nakadawat pagbuga, sa kadawat pagchorizo, ha? Nakasayaw pa, ha? Ah, sa kaanag, ha? Okay, salamat kayo kasama Julius Balili sa mga Lailin. Anya sa tuang mga winners, ha? Nga nasakpang naminaw karumuntaga. Ah, salamat kayo sa inyohang kanunay pagpaminaw. Saka itong uban nga wapa na... Suruy, no, sa ilahang mga panimalay, patinguga lang yun kanunan yung mga radio, ha? Na ay problema iyang taga anong tingog ang iyang pulong mo'y go sa matag kasing-kasing kay nagdapik siya sa usti siya o kamat ah sige o niya kwan yun ha sayaw yun ha ah dito niya nakadawat na sila o mga pahalipay ah muna nga kanang na ang tauhay kayo ay kay ah nagapaminaw pa ka sa mga tinuod ng mga balita ah mga komentaryo diri ni Tony Rufil o niya nakadawat pagyog ka o ah bugas o chorizo saan nindota kanggay pa premio ta diri

0: si kasamang Clemencia Pistanyong o kuha na guna bugas na guna o chorizo ha? Bisag ako musayaw kong mayo ano. sa muna nga kanang na nga sayaw gid oi ha sayaw gid kay kanang na nga paugda ta punas kusog ha o niya paugnat sa kusog ga pasingot sa kabuntagon parang maka kwan na kana circulate og tarong nga tuwa nga dugo sa niya importante kay nang pasingot sa kabuntagon pasingot sa kabuntagon do na sa gana ingos ka sa mangki do na sa kunoy pasingot sa kadlawon ha di kon sayo ka magjaging jogging sa kadlawon ha. Okay, so kwanta ka na na ang mo kwansat na ha? Sa mo kwansat na kasamang ke? Ha, mo kwansat na ba? Break sa taon niya, balik na karoon ng taon makasama human lamang sa mga importante kay standby lang usa ha? Standby lang usa. Alas 8:24 na sa bunta.
1: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
2: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Unilab quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
4: Sa gunso ng OT, ay buhi.
5: Kaya pa na ako.
4: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
6: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
7: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
8: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
9: Pag Enervon Z Plus na!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako eh, nabugahan ko. Naapat siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dayhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Vertigon, it's the
1: best for vertigo. Gibati ba nimo kanang makahasol nga pag-atake sa vertigo? Kanang nagtuyok na pananaw, ang pagbati nga nalipog, ug ang kalit nga pagdulong sa pananaw. Inubanan pa sa grabing labat sa ulo, kasukaon, pagkawala sa balanse, paglusban, ug ang kalit nga pag-init sa lawas. Pilia ang natural nga solusyon. Ang Vertigon, gikan sa natural nga mga sangkap aron epektibo moambag kanimo. Vertigon, it's the best for vertigo
2: relief. Vertigon. Pangitaan ang Vertigon sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala. Ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hey! Kidney care time!
5: Sakit yun akong kilid, maglisod kong pangihin. Actually, di yun ko kakonsentrate og trabaho.
6: Okay, so nga nagka-kidney stone o nagka-og UTI?
5: Sa sige na ako ka-og parat, nainom na kong soft drinks o sa junk food.
6: So sa pagkakaroon, kumusta naman yung pamati?
5: Sa ako sigag-inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na po ang akong pagpangihi.
7: Mapalit ang kidney care sa Mercury o sa inyong suki nga butik.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: sa opisina. Pirmi ba kang nagatubang sa computer?
1: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
2: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
3: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
1: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
2: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Straight to the point.
8: Ato ang takna alas sa 8:32 na sa kabuntagon. Aligta makasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong buntagat.
7: Straight to the point.
8: Oni ato ning hatagan og pagtagad kay gahapong adlawa di gyud makatuo makasama ang kadtong mga dumadapig no sa mga DDS ha nalipay ang kadtong mga anti DDS nga medyo na dungagan sila usa no dungagan sila usa pinaagi sa pag bali no ni Senador Mark Villar dito mga sukin dig paminaw sa habig sa majority. Pero kana hadi pa nato masiguro inigabot sa kanang votation na ba inigvotation na for conviction. Awat ta kay balog si Mark Villar mo convict ba or dili bisan gani kanang naasa kanang majority makasama tanan di man ta makasiguro nga kana sila tanan mo convict ha. Pero gahapon ibalitog sa gahapon ingon mga DDS nga moy kuan ha. Pero munang ato lapong na kasabot na punta ni Mark Villar kay ang iyang kaso mo gibutangan na magkalburo. Akay kay mo ang kaso butangan og kalburo dali nang mahinog. Kabantay ka anang kalburo ro baghapon na diri sa Cebu no. Kana nang kalburo ha og butangan og kalburo ang kaso dali kay mahinog. Murag duna dagway nakahunghong ni Mark Villar nga bali na lang mientras ang kalburo nga gibutang sa imuhang kaso dili pa daghan. Ani bali siya. Murag kuan eh kanang naang balik ni pagahilaw. Ato sa magkasama nga tabugan ang report na kay diay usa ka lalaki nga naungo sa scatter agi karnap ang sakyanan sa iyang amo. Sa ba din kalaki hataw no? Nga mo lagi na kanang scatter ha. Kanang scatter na amay mo ingon nga maayo na kay makadaog sila pero basta sugal gani makasama labang pildi gyud. Labang pildi ang uban nangawat pagyod ha. Ato nga i-check ando gani tali sa report ni Radio Man Jane Gallardo. Yes, Radio Man Jane.
7: DYHP. RMN report.
9: Yes, Rajman, kasamang Benji, no? Nabalhog na ni karon ang 29 anyos na lalaki. Human matod pa nga gikarnap niya ang sakyanan sa iyang amo kay naungo ni siya sa scatter kasamang Benji.
8: Uy!
9: Ni kagahapon. Nakitahan ni siya sa atong kapulisan din sa May Carbon Police Station. Inundan, nag-turn over na lang ni siya din sa Inayawan Police Station kasamang Benji. So, ang naitago, ang pinunungamaong lalaki kasamang Benji, dugay na gini siya nga nag-trabaho niya ang amo kay kanin niya ang amo negosyante. So, matipadaghan ko nung mga negosyo kasa mga Benji, doon na ni mga sakyanan. Ya, kanin nga multi-cab kasa mga Benji, iya nga niya gikuha. Ako sa iyang pagkapilgi sa scatter. Napilgi siya scatter kasa mga Benji, mga 2,000 kapi niya. Wala naman siya inugbawi. Hubog sa gayo siya niya at tumigayun na kasa mga Benji. Sa'yo sa buntag, wala lang siya nananghit sa iyahang amo. Kaya natulog pa. Kaso niya nga gikuha ang kininga multi-cab sa mga Benji o iya nga gidrive na o bisag asa na lang siya naabot. Kaya ganit siya nungdom ka sa mga Benji kung asa siya naabot. Natingaan na lang siya din na ang murag na huwas-huwasan niya sa kasamang Benji. Natingaan siya nga gidrive niya ang multi-cab. Niya medyo na concern siya man siya kaya siya kapanang hindi. Kaso mitangan niya sa ato ang kapulisan. Pero ang niya ang amo nga negosyante ka sa mga Benji kaya na tuyawan ba tungkol sa gibuha aning iyahang taw-taw kay iya biyaon taning gisaligan ka sa mga Benji kay dugay-dugay na gini nagtrabaho niya yang anong gikuha magkalit ang iyahang multi-cab nawa man lang gani gyoy pananghid ka sa mga Benji may gani kay nauli ra pud in town ni ang kining multi-cab gamit-gamiton in town ni ining maong iyahang amo kasamang Benji. Sa atong pagpakihinabi ni ining suspect, ato gyud nga gipangutana kung unsa ka tinud kaya basin ganig na pasangin lang kay sa mga Benji or basin na lang gyud siya lakaw niya, di siya ganahan mo lakaw, basin ganahan kaya ning multi-cab kay gikapoy. So yag yung gitugaan niya ka sa mga Benji nga ato sa ato ang pagpakihinabi niya nga wala siya na nanghid kaya napugong niya ang amo niya. Kaya ganing nguna, wala siya siyang una-huna ka sa mga Benji kaya po iyahang dako iyahang pildi sa scatter na naungo na gid siya sa mga Benji nga nakainom pud siya nga nasa'y plano matod pa sa mga Benji nga paduon ta di ay niya nga iprinda sa mga Benji ay tungod naungo na ni siya ni ining scatter kani gay scatter ka sa mga Benji murag duge-duge na tangawa ka cover ni ani nga balita sa mga Benji hindi man digibig hapon ni scatter ka sa mga Benji so gusto ko mag hapon ka ayon ni anang makaanap pa ka sa mga Benji ba no nga siguro kung lingaw-lingaw lang okay ragged ang scatter ka sa mga Benji pero kung dili na ni mo makontrol o kung ang scatter na mag-control ni mo ang sugal na murag dili na po naayo
8: muna na lesson.
9: Nailisag ka sa mga Benji nga, kanagaling maabot na ka sa punto nga manghilabot na lang kay tungod na ungo na ka sa scatter.
8: Pero unsa man ay gawas nga, muduwa sa scatter Radio Manjay, dili ni sa mo soyop, di kuno ni sa mo soyop ko no?
9: Matod ta ka sa mga Benji nga magamitan ko ni siya.
8: Mo na, So doble, dinig bisyo, dobleg bisyo.
9: Doble yung bisyo ka sa mga Benji nga ang nakapait. Kaya siya'y nakapilde siyang kaugalingon, siya'y nakawa siyang kwarta, kaya nahilabot siya na umbutang ka sa mga Benji. Maayon na lang yung ganit, kaya nakuha o balik. Ang kining multi-cab, ang kuya wato ka sa mga Benji o naprinda o nabaligyan niya.
8: So mga pila man nakaadlaw niya ng gidrayban-drayban, nga wala niya giuli dito sa grahian sa yung amo.
9: Nabalik raman gid hinuon, wala na raw abtag sa kadlaw ka sa mga Benji, nabalik raman pud gid hinuon.
8: Nagpakuan na siya kana naang nagpahangin na tingali siya, nagpahungaw ra tingali siya sa yahang kuan, ha, yahang gibate.
9: Nagpahungaw ra siya ka sa mga Benji kay galain gid iyang unahuna nga napildi siya nga galibog siya unsa man akong ibawi. Nga ako man siya og pildi, pero atong gipangutana, 2,000 yahang pildi ka sa mga Benji.
8: 2,000.
9: Dismil niya, ang iyaha lang gidato nga makapa lakaw-lakaw siya o katong magsuroy-suroy siya nga hubog ako yawan gani Mikael anak ko yawan gani ang kapulisan ka sa mga Benji kay hubog siya niya gadrive siya sa
8: munay kuyaw ingon ana unya makaamong na hinuon sa mga drivers nga nagtinarong deskarsada.
9: Kami nga tinulak sa pang Benji, pero may ganin noon kay siya gitpud mismo ang nitahan sa kapulisan niya. Gito yung oversharing sa Ineon Police Station niya. Ang sinirabang amo niya ka sa mga Benji, ang pagsali gani kaya nabuak na. Sa mga atong kapulisan niya, disibido gyud nga mapasaka o kaso ang kining iyahang amo ka sa mga Benji aron po na makagam ni ang kining maong lalaki niya. Gialiasan lang ganin ni siya si Erwin ka sa mga Benji. Kaya para po makap-on siya sa iyang gibuhat, nga di gid na ayo.
8: Ginoon, So kanina, nagpakuan man na sa diyan, nagpaubo-ubo malagi na. Kasi man na, natulog ng gamata o gamatang natulog na... Nagpaubo-ubo man,
9: Nagpaubo kay naulaw siya ka sa mga Benji. Niya, listo, draba ng tao nga. Kana ganit po kao na to nga nagpatulog-tulog, ra?
8: Nagamata,
9: Matingog siya ka sa mga Benji, pero gaubo siya. Gaubo siya ka sa mga Benji. Noon, niangkon siya ka sa mga Benji. Pero matod niya, nga iyanitahan siya ka pulisya niya. Iyang giuli ang multi-cab. Kaya na-consent siya siya ka sa mga Benji. So, wala na yun. wala na yung nahimo iyahang kuan ka sa mga banji. Kay ulahi naman ang iyahang konsensya, no? At least, nauli niya ang multi-cab. Nabalik na get in town pag iya ka sa mga banji. Pero kay tungod sa iyahang salaod niya di buha, angay po siyang patag mo na matod sa iyahang amo. Maunang karun, gibalog siya dali sa may inayawan police station ka sa mga banji niya. Ang iyahang kaso na apabangon kay kining maong kalapasan sa new anti-carnapping act get ka sa mga banji.
8: Taga-asa to siya, Radyo Man Jane?
9: Taga-barangay Tugon Pardo ni siya.
8: Ah, taga... Tugon Pardo din eh. Tugon
9: Pardo na. Ang pinigiyahang amo ka sa Mang Benji, kaya taga-barangay Poblasyon Pardo. So, silingan na sila kailan.
8: Silingan ra, oh. Yahang giunay taon.
9: Giunay gitin taon niya ka sa Mang Benji, no? So, ang pagsalig, nawag kang nagiglisod na mabalik ang pagsalig kung matatsahan na ka sa Mang Benji. Sa mga nang karoon, ipapriso lang ko sa Alicia din sa inayawan police station aron po na serbisyohan niya ang iyahang kaso nga ipasaka batok niya kasamang Benji.
8: Okay. So,
9: parang mo na ang atong nakuha gikan din sa inayawan police station. Kauban ako sa tong RMN Patrol, Rajman Jesse Sumampong. Ako sa bagay niyo, Rajman Jane Galliard or UHP. Patok, RMN.
8: Okay, salamat Radio Man Jane Galliardo sa imuhang report. Sumuna nga kanang na ang lisod na. Lisod ni ang maungo sa sugal, labi na sa scatter o niya. Samantoka, kuhan nga mo, suyo po na ikuno. Sumuna nga ayag dungana ng bisyuha kayo makadaot yung kana dong. may mga uban, may mga ilang nga kanang mo pusta o nga piso, dos. Pwede man na ikuno? Pwede, piso, dos, ana. Pero napuingon nga, mas may nandinang ko kay dagko pong daog, ha? Dagko pong lagig pilde. Pero muna nga pananglitan o ga... Kana na nga modula. Dula, na may uban yun nga modula, ana. Ha? Nga, kana lang ikuan lagi yun. Doon na lang yung limit kay lisod ka ayo nga. Ha? Ng uban, wata kahibalo nga nagdula-dula. Rumag ka daog, ipalit og sabo. Awag yun. Okay, so ato ang tabukan makasama ning... Ato ang isgutanan kabahin sa impeachment kay kanang karon wala may kuan ron kanang wa may hearing karon sa sunod semana onyas 28, 29, 30 nasad no next week nasad ang kanang naang hearing onya ang ipatawag nila nga witness sa prosecution gani nagpadala na og sabina mga sukindig paminaw ngadto ni Mayor Basti Duterte. Si Mayor Basti Duterte maoy ipatawag na sab sa prosecution onya sunod semana. Apan tan-aw na to haog unsa bagyod mutala bagyod ang kaning ilahang kay sa mga niagi nga mga witnesses nga gipa presentar sa prosecution labi na mga sukindig paminaw kadto nga mga witnesses nga gitawag og mga hostile witness wa mangyon natiti ang prosecution. Ambot na guwain ni si Mayor Basti Duterte. Onya, patawag nila next week. So, pero gahapong adlawa mga sukindig paminaw na desisyonan. Na desisyonan sa Senate Impeachment Court nga kanigid laging si Bindalo ba? Inomdong kang Bindalo kasamang... Si Bindalo, maoy ni apila mga sukindig paminaw sa ruling ni Senador Cis Escudero, presiding officer Cis Escudero ni apilar siya nga i-reverse kadtunto ang ruling ni Senador Cis Escudero. Wa gyud makatulog si Irwin Bindalo nga dili ma-reverse ang ruling nga 16 ang voting threshold. 2/3 sa all senators wa gyud makatulog si Irwin Tulfo kay ningon man gyud siya nga ato gyud ning i-reverse ato gyung usbon kining kwintada. ato aning hatagag pagtagad don ha kay kanang na ang nindot ni ha nindot ni kanang tutaw na human lamang sa importante kay alas 8:45 na sbunta.
10: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: third time.
1: Wala na ako mag-dialysis. Oh, miundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ining kidney girl. Oh, naayo man akong kuhan. Lawas, balik bang pag-kondisyon?
2: Kininang kidney care agam, gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
3: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. Nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Mami, makailumdum ka ba atong last kay gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: Ato ang attack na alas 8:50 na sa kabuntagon. Balik na magkasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga.
5: Straight to the point.
4: Now, ato ang tagan og pagtagad, ato ang balikan, no, kaning ni ang nahitabo dito sa impeachment court, mga sukindig paminaw, nga nagmalampuson gyud, no, ang si Senador Irwin Tulfo, nga iya mga sukindig paminaw nga paubsan ang denominator. Ha? Paubsan niya ang denominator, apan ang two-third nga maoy gibutang mga sukindig mo sa Constitution as extra. So naara ang two-thirds apan ang kadtulang denominator maoy iyaha nga gusto nga usbon. Ha? Nga ang gusto sa majority, ha? Gusto ni Senador Irwin Tulfo mga sukindig paminaw og sa mga nibutar ni ini nga kadtong mga senador nga absent. Ha? Kadtong mga senador nga wa na mutunga atol sa votation unya. Ha? Inighukom na nila unya dunay mga senador nga dili makatunga way labot sa kwintada. So kung pila ra kabuk mutunga maoy, ha? Maoy kuhaan sa two-thirds. Ha? Pananglitan ang makatunga 20 na lang kabuok. Ha? Pananglitan ang makatunga 20 na lang kabuok. So muna nga ang 20 kuhaan sa two-thirds. Muna nga mabilin anak 14. Oh. Nya pananglitan pa og kanang naang si Mark Villar og wala pa mo tapon si Mark Villar kay iyang kaso gikalburo naman. Kay karon ra ba ang kasamtangan nga mga senators nga nitambong sa impeachment mga sukindig paminaw 20 kabuok na lang. Ah, ngano man si Senador Bato de la Rosa nagtago amot asa karon. Si Senador Loren Ligarda tos gawas sa iyang medical leave, unya gipapriso si Jinggoy, gipapriso si kanang Marcolita, so upat ka buok. Ha? So upat ka mga senador ang dili maka-attend karon sa trial. Pero kani mga senadora, wa ta makahibalo kung inig-abot na sa Votiso na, basig motunga ni sila. Ha? Basig makatunga. Ha? So muna nga pananglitan og dili sila makatunga, wa sila ilabot sa kwinta. Una si Mark Villar, muna nga daghan ra pod nga nakasabot, na daghan ang nakasaway ni Mark Villar, daghan pod ang nakasabot. Ha? Nga ingon sila nga, okay ra sana nga si Mark Villar ni gapon diha nila para dili mapriso. Kay kun mapriso si Mark Villar, di 19 na lang ka mga senador. Ha? Onya mapriso si kuan, mapriso si Mark Villar. Pagkapriso ni Mark Villar mga sukindig paminaw, wata kay balo og isunod sad si Camille Villar. Ha? Kay naarabay kaso karon sila sa ombudsman. Ha? So muna nga si Mark Villar o pananglitan og ipapriso si Mark Villar, may na ni siya kay ni ambak naman siya karon. So ni ambak na siya, tuwa na siya dito sa PICAS, pero minority gapon siya, membro gapon siya sa minority block. Ha? Pero ang pagdesisyon aning ni ang 13 nga paubsan ang denominator, kanang paubsan ba ang gidaghanon sa mga senador nga maka atol sa kanang naang votation, ito sa ni appeal sa dito. Ha? Daghan ang nakauyon nga daghan na po na nagkasabot nga sige okay na lang at least dili siya mapriso. Kahit kung mapriso siya, the more nga magkaubos ang 2/3. Ha? Kay pananglitan og mapriso si Mark Villar, 20 maron sila. Og mapriso si Mark Villar, 19 na lang kabuk senador mabili. Ha? 19 na lang ang makatambong. Ang 19 ka makatambong, pila may 2/3 sa 19. Ha? Pila may 2/3 sa 19. So 13. Ha? 13 kabuok ang 2/3 mga sukindig paminaw sa 19. Ha? So 13 sila kabuok. Ipapriso na sa si Camille Villar. Di mahimong 18. Ha? 18 na lang kabuok ang mabilin diha mga sukindig paminaw sa impeachment court. Ha? Di 18, pila may 2/3 sa 18, 12. Punya sila tanan, ha? Sila tanan kuan man. Pila naman daan sa majority block, 13 man sila kabuok. Pero kanang 13, wa pa ta makahibalo kung mubutar bagyod na for conviction. Ma, di pa man na ito mabasa, labi na ning uban nga swing vote ning uban. Wata kay balo, Joel Villanueva, Cis Escudero, kanis Meg Subiri, kanis GB Hirsito. Kaning ni ang upat, wa pa ta kahibalo ani, o mubutar bagyod for conviction kay basin o ni gapon na sila sa majority, aron dili sila mapriso. Ah, basta ni gapo na sila ba, aron dili sila mapriso.
5: Straight to the point.
4: Ah, so muna nga si Mark Villar, nagani ingon ni saway ni Mark Villar nga awa gini baruganan, balimbing gyud na. Ah, siya kay ni muna ni nilayat ito speakers. Ang uban sa diingon nga okay ra sana nga ni tapo sa diha. Kay kun dili sa mo tapo delikado og mapriso. Ah? So muna nga pero kaning mga senador nga dili makatambong sa hearing or labi na sa votation kung magvoting na sila, senador gihapon sila. Wa ni nagpasabot nga napriso sila. Wa ni nagpasabot nga ni adto sa gawas sa nasod, natangtang na. Ha? So muna nga, pero ingon magyod si Irwin Tulfo nga unsaon man nila pagbutar o wala sila dire. So muna nga, pero kaning niyang ingon ani, ha? Ilaha mga sukindig paminaw, daghan sa nagingon nga, agi, bendalog yun. Ha? Si Erwin Tulpo, yahan na lang yun nga gi, kanang paundayunan ang yahang angga nga bendalo. Ha? Pero si Cis Escudero, wa man siya mo kuan. Ha? Wala siya mga sukindig paminaw mo appeal sa lupad sa 13. Ha? Ang, so, kuan siya ka, sanang naang si Cis Escudero, kanang naang nino siya. Kay pananglitan og si Mark Villar, og wala siya mo tipo mga sukindig paminaw sa majority, ha? Og wala siya mo tipo, dusi kabuk, way kurong. Ha? So dili matuman ang ilahang pag-usab sa denominator. Nga naman, si Cis Escudero nga ikatrisi, wa manibutar. So dusi ra kabuok. Dusi raman. So kung dusi, dili unta matuman nga kanang na ang paubsan mga sukindig paminaw ang gidaghanon sa two-thirds. Ha? Muna nga naagi nag-inganyo ani ni Mark Villar. Ha? Wata kay balukin sa nagunghong ni Mark Villar. Giungungan ginigtaman si Mark Villar nga kanang na ang kay ningom si Escudero. Ingom na si Escudero nga pananglitan og magbuting ta kulang tag usa kay kanang na ang simple majority is 13. Ha? Unya kay 12 ra may mabilin. Kasi Escudero di man si Escudero kay barugan man ang iyahang ruling yon. Which is sakto sad. Ha? Nga mubarog si Escudero kay sa nagoy nagingon si size ang 2/3 for conviction. Unya karon mo mobali sa magduda samot ang mga tao nga awa na kanang na ang hadlok yo si Che. So karon dako akong bagtuo nga duna gyoy wa gyud katulgi ni si Mark Villar nga ilaha gi inganyohon unya gihadlok nag inganyo plus gihadlok pagyod nga og dili kamo uban ni rin amo kaning imong kaso kay gibutangan ng kalburo puti gyud dali ang pahinugot. Asa mo na nga bisan og nagpahilom-hilom lang in tawo ni si Mark Villar. Si Mark Villar ba hilom-hilom ra na diya sa impeachment? Ha? Hilom-hilom naman na si Mark Villar pero ang kana bitong ang pinitik sang kasing-kasing, ha? Kana nang kasamangkin ang iyang ang kanang unod sa iyang kasing-kasing wa na nag-alboruto na di ay kay daghan kay gihuna-huna. Taon sa man ko ani mulayat ko dili, mobalhin ko dili, mapriso ko dili. Ha? Okay, ko man yun. Ipapriso man yun sila kay gusto mga sukintig paminaw nga si Vice President sa Duterte makumbikto yun. Ha? So muna nga naadog yun dito si Mark Villar kay gisigi siya hadlock. Posible, hadlock man yun. Hadlock man yun nga. Imong kaso, hinog na hapit na mahinog. So pananglitan og dili kamo kanang naanga dili kamo ani na mo, dili kamo tapo na mo, delikado kayo kining kalburo, iwagwag ni gurot yas imong kaso. Kanang saging kabantay kanang saging kalburuhon. Gulang nga saging kalburuhon nimo kasamangki layo ray tulok adlaw upat ka adlaw. Layo ray upat ka adlaw hinog na. Sumon nga karon wala gidayon og kalburo ang kaso ni Mark Villar. Wow, balik yus kahilaw. Sumon na nga nabahin, ha? Naay mga nakasabot sa desisyon ni Mark Villar na apoy ni saway. Naiwa maka kwansad. Dahil ni saway sad ni Mark Villar nga wagin ni say baruganan iya. Ang katong mga wala na katong tuang uban, ningon nga way baruganan si Mark Villar kay ni kwan man siya, kanang ni appeal man siya og buto. Ha? Ang katong uban nga nakasabot, ningon sila, sige, okay na lang na, nga dili kay magpahalata si Mark Villar. Kay nungkag ipapriso ka, damor nga mugamay ang 2/3. Ha? Muna nga, og maritag mapriso ba, mugamay ang 2/3. Mas maayo pa nga, dili kay ka magpahalata, pero inigabot sa votation, pwede man ka og mubutar nga, dili ka mubutar for conviction. Pwede man ubutaran for acquittal. Ha? So muna nga, total, bulahan, inig, nanas votation ba? Ha? Basi og masyak ang Malacanang nga pag-votation, unum ramang kabuk ang nibutar. Di hot doon sila kaso, hot doon sila papriso. Ha? Hot doon lang papriso, makaingon na, sige, okay ra, ipapriso me, at least si BP Sara makadagan sa 2028. Total, og makadaog si BP Sara, posible raman sa ding makagawas ni sila kasamangkit. Okay, kani sila si Escudero. Si, kani ni Butar, oh. Kinsa man ang nibutar, pabor, mga sukindig paminaw nga usbon or kanang pag usbon ang denominator. Pag mab-an ang threshold. Bam Aquino, G.B. Hirsito, kani si Win Gatsalian, Risa Hontiveros, Ping Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Vicente Soto, Irwin Tulfo, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, si Mark Villar, Mig Sumire. Onin 13 kabuok. Ha? Kining sa 13 kabuok, ang klaro ani nga mo konbikto ni BP Sara. Ha? Ang kanang klaro lang yun ba? Ha? Kanang klaro sa pagkakaroon nga mo konbikto ni BP Sara kauna kani si Risa Hontiveros? Ha? Risa Hontiveros, kaya ano man, ganahan ni mahimong presidente. Ha? Ni Guanas BP Sara, di magbangga ang Marcos o si Risa, murag, kaingon-ingon na siya nga kaya-kayar na kuning labuka. Pero gnaas BP Sara, ha? Huwag tanggit sila. Ha? Di magi sila kaugpusan. So si Risa Hontiveros for conviction ni, kaya ganahan na ang mudagag presidente. Ikaduha, Ping Lacson, utrosan ni, nangandoy sa ni nga mahimong presidente si Ping Lacson. Ha? Ikatulo, Tito Soto. Dagan, gini sila, sila may tandem gani. Ha? Running mate man ni si kana Soto ni Lacson. Magkatulo, ikaupat. Ha? Kinsa may ikaupat. Kanis Kiko Pangilinan. Kaya nangandoy sa ni nga mahimong vice presidente. Ha? Ikalima, kanis si Bam Aquino. Ha? Si Bam Aquino, posible ni makasama nga mo for conviction as si Kiko Pangilinan. Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Rapi Tulfo, og si Irwin Tulfo. So, pito kabuok. Ha? Kanin pito kabuok ang klaro. Klaro, mga, ikaw, amot na kuwi ni si Lito Lapid. Ha? Amot ka ni si Lito Lapid, mga sukin, di ba minaw, kapahilom-hilom, rabi apunin si Lito Lapid. Ah, oh, so nawa. Ah, so kani kana pito. So pananglitan kanang pito kabuok, dili na makakumbikto. Kanang pito pananglitan og kwan ba? So kanang sa 13 mo na klaro. Unya ang dili pa nato klaro nga mobutar for conviction kani si Mig Subiri. Ha, kana si Joel Villanueva, si Mark Villar. Ha, si Lito Lapid. Pero ibutang lang nato nga si Lito Lapid adto gyud sa adto spika, so walo kabuok. Ha? Walo. So ang wala pa nato mahibaw e kung unsa man ni mo buta mo kwan ba gyud murag buta mabutang sa nato og swing vote kani si Mig Subiri, Joel Villanueva, Mark Villar, ha? Kisa man ni usa si kanas si Escudero. Ha? Oh, si Chis Escudero. So dunay, ha? Kisa man ning niyang usa nga panakin kuno ka sa man Giralbi og ha, ma kwa na to kana oh. Oh, dapat dai si Win Gatsalian, oh, Win Gatsalian adto dito, so lima dai sila kabuok. Oh, kanang siyam. Nga siyam sila kabuok kay napa man dai si Win Gatsalian, si Juan si Win Gatsalian na gusto man sad ni makasama nga ha, mawag tang tingali pero ambot lang. Ha? Og asa ni padong si Juan si Win Gatsalian? Ha? Oh, si kwan man eh. Oh. So pananglitan og dili makaabot og 13 kabuok ang mo-convict ni BP Sara. Ha? So walay kurum. Unya pero mo nay tan-aon kay ang ilaha laging gusto nga ang kadtong mabilin ng mga senador. Ha? Pero mo na nga kanang ilang gihimong balaod mo nay tan-aon nga kanang ilang gihimo karon nga balaod diya sa impeachment court o kanang ilang gihimo karon nga ruling diya sa Supreme sa impeachment court, dili ba na musukwahi sa balaod nga napatik sa tong matakang balaod?
5: Straight to the point.
4: Ha? Kaya kinahanglan magyod ang atuang batakang balaod, ang atuang constitution, maoy labaw sa tanang balaod. Sa tanan bang balaod nga gihimo diris ubos, maoy labaw. Unya og mulapaw na na. Ha? Amoy daghan ang labaw o ng kalakihan. Asan ba lang sa gadiyo ta? Asan ba lang sa? Alas 9:07 na sabuntan.
6: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
7: Sauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe, gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog og kadasig.
6: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
7: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
6: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
8: Mga ka Pure Gold, usa ka advance, happy, ug exciting a Pure Gold anniversary. Ang nagpaabot ka natong tanan karong Setyembre.
9: I-enjoy ang dagkong diskwento ug special product deals and bundles gikan sa atong mga favorite brands para sa atong 3-day and weekend sale. Ug makaangkon sa higayong makadaog sa libreng usa ka sakong bugas sa special panalong pabigas raffle promo. At ang isab ninyo, ang dala namong mga papremyo ug qualify sa kinaunhang Pure Gold Barangayan sa mga piniling mga silingan. Puno kaayo sa diskwento, papremyo ug kasadya. Dili lang kana sa Pure Gold. Always panalo. Pipila ka tulog na lang.
10: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
11: Halos tanan online na karon. Og syempre, ang paborito sa kadaghanan ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay online kay di na nimo kinahanglan ang barya o wala na'y suklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamit ang GCash Pay online. Sakto ang payments. Safe and secure pa gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad, para malikayan ang scam, para malikayan ang failed transactions, siguruha nga dunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash ina gamit ang official GCash partner merchant sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang nga pirming na isulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash in nga pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash in. Go with GCash Pay online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM 02-7213-9999. Other networks fees may apply. To know more, G Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
12: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
14: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
14: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
17: Uy, 150 over 100 man.
18: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
17: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
18: Ay.
19: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadugog ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo na ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
20: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
21: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
22: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
24: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton o gadtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
26: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
27: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
25: Ayaw ka balaka, naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
26: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
27: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
25: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
27: iBerry Gold Wheat Lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
0: Vermonts na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, may creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
1: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
3: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
4: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
5: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
6: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
7: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Base ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
6: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
28: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
29: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
30: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
31: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
29: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
30: Bangong kumaka bloom sa Charm.
31: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
29: ACS.
2: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Magkukulang.
3: This newscast is brought to you by Rexidol, Bilis Banat Sa Apat.
2: This time check is brought to you by Ponds Bright Miracle, Lakas Makafresh.
19: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
32: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
33: Rexidol Forte!
34: Mas paspas, banat sa upat!
35: Faster versus paracetamol in as fast.

0: wash akong gamit.
1: Worth it?
0: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
2: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
3: Glow Pond's Miracle.
4: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max alaga.
12: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
14: ECS.
15: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
16: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
17: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
18: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
16: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ng silaw sa suga.
19: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
18: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
20: Straight to the point.
21: Ato ang tagna alas 9:18 na sa kabuntagon. Balikta magkasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga. Paniya alegre kayo no kaning ato ang gisgutan makasama sa nahitabo nga ruling kagahapon dito sa impeachment court no. So muna ang mga tawo murag nabahin. Nabahin na ay labi na kadto nga nahitabo ni Senator Mark Villar nga ni kalit og layat mga sukindig pamendo speakers. Pero muna nga bisan naman tingali og gibutang si Mark Villar, ibisan og gibutang sa tong dapit ba. Na nga kanang na ang nagoy gaungong kaso niya. Unya og padayon sang musupak mga sukindig paminaw sa kanang na ang administrasyon musunod sa Jinggo Estrada. Muna nga lupad siya kay matanon ba yung Mark Villar na iyang asawa matanon pa saan, no? Muna nga kasabota niya. Kasabota pero kanang iyang pagbalhin, kanang iyang paglupad, wa na nagpasabot nga mubutar na sa for conviction sa umaabot nga votation. Wa man ta, di pa man ito mabasa sa pagkakaroon. Although, luto na daan nga doon na yung mga desisyon ang naapat ang number of senator judges. Mauna lay paabuton o pila. Muna ilag yung ayuhon pagkarkulo nga basaho nila o ikaw, butar ka o dili. Ato ni balikan karon ng taon, magkasama ka. Itong paminaon ang kanabitang argument, ang oral argument ni Attorney Michael Pua karon ng taon. O ingon man usab ang manifestation ni Attorney Sila Sison, no, ang lead counsel sa defense ha, ni VP Sara. Ato ni balikan karon taod pero ari sa takay di atay mga bisita karon. Although bisita ni Attorney Rufil unya do na may importante kayo nga gilakaw sa Attorney Rufil, so kita lang sa may mo entertain ani diri sa kahanginan, no, mga doctors ni dinhi o ni ato ang kanon sa ato ang abi-abihon, no, mga cardiologist, no, ang mga doctors nga ni karon diri sa ato ang sibyaanan gikan sa Philippine Heart Association na Cebu chapter usab makasama. So ato ang kanon ato hingi nabi on sa Doc maayong buntag ninyong duha. si kani usa doctor sa may Dr. Carmel Ubin.

0: sa.
1: Dr. Carmel Obenza, unya kanya ako kauban si Dr. Leslie Ocampo. Mayong buntag, Regiman Benji, mayong buntag sa ng pagtigpaminaw. And kami gikan sa Philippine Heart Association, Cebu chapter, nag-awhag tamutanan para sa amo sa pagtambong sa among World Heart Day. Karon na ni siyang Domingo, September
0: 27. Okay, so kung ano hapit na.
1: Oo.
0: Karong weekend.
1: Yes, this is Sunday, ngadto sa City D. Mare.
0: Okay. So si kareo sa Doc Glisley.
1: Dr. Glisley Ocampo.
0: So maing buntag ni mo Doc. Welcome diri sa DYHB ha, sa IFM. So ninyo nga duha Glisley
1: Ocampo.
0: Yes. Okay. So kani inyong kalihukan karong Domingo sa tong oras, ma'am?
2: 4 a.m. magsugod.
0: Sayo day kayo.
2: Yes.
0: Sa City de Mare, this is RP.
2: Yes.
0: Okay. So tungod sa World Heart Day, unsa man kato mga unsa man ng World Heart, the heart, kasi
2: World Heart,
0: mga biktima sa gugugma, o sa man.
1: Ilihapon. Abil. So, kanisi ang World Heart Day, usan ni siya ka worldwide, actually worldwide o nationwide ni siya nga celebration nga nagpahinumdom ka na to nga ampinga na nga to ang kasing-kasing tungod kay ang sakit sa kasing-kasing nagpabilin usa sa pinakadakong problema diri sa ato ang nasod. Okay, so ang amo ang gipromote diri is nga magsigiglihok. Okay? Okay, the more ta magsigiglihok, the more ta magpump ang ato ang heart for healthy hearts. So, ang amo ang activity for World Heart Day na ami fun run 3K ra ni siya nga fun run kay naaman tay mga seniors og kids kay open to all jud ni siya. So we have 3K fun run, we also have Zumba. Naapod mi mga ginagmay mga short lectures on how to take care of your heart as well as pagtudlo sa CPR unsaon pagbuhat sa saktong CPR.
0: So nindot ni Rejoman kay no nga adto ta dito kay kanan ang son pag kuan sa tua nga mga kanang kasing-kasing sad no kay to mga kani mo na ra ba ni appeal na ra ba ni sa top 10 no nga mga top 5 ba top 10 nga masakit kaning sa top 5 no kaning sa heart attack
1: no
0: so manay kwan diha so nganong namugna man no kining ni ang maong programa ninyo Doc.
2: It's actually a global movement. Okay. So every September 29 was declared as World Heart Day to promote heart health, specifically movement para mag-improve ang heart health. So we advocate physical activity, even just 1 minute of every hour, and then 30 minutes of exercise daily for at least 5 days a week. So for heart
0: 30
2: health,
0: minutes.
2: Yes.
0: So regardless sa oras, unsa man orasa.
2: Any time of the day.
0: Pero may uban pero kanan sa man humagkaon o after kanang before meal.
2: Preferably kanang wala pa sulod ang tiyan.
0: Pero kanang panitang gigutom na sa gagmayo pero kadi sa kumukaon kung exercise ako okay ra ba na Doc?
2: Okay ra pod. Pero depende sad kung walay kay if diabetic pud ang patient so munaog man gud ang sugar if nag-fast.
1: Munaog.
2: Yeah, so
0: sige, ato nang kuno kay iskutan na kanindot na kadaghan kay nang exercise kana na exercise kada adlaw apan unsa man sakto ba unsa may sakto gyud nga pag exercise o magkaon ba o nya pila ka oras after meal nga exercise kana may uban nga gutomon sa na middle of sa exercise nya mingon nga 5 minutes ra ko kay gutom naman ha. So kaninya so kaning ni agawa sa fun run, Zumba, unsa pay lain nga ato ang atangan o kalihukan ninyo this coming Sunday.
1: Okay, so apart from the katong short lectures na apod katong
0: short lecture,
1: and then katong CPR. CPR magtudlo pud mo CPR kay gi mandate na siya sa DOH nga kada balay na ay dapat usa ka buok kabalo og CPR. And then apart from that na asad mi mga ginagmay nga screenings, blood screening. So mo check mi og sugar, cholesterol, uric acid. Uric acid. Yeah, of course, nasa tayo mga tig-take kong mga BP, sa inyo mga vital signs. Gitambungan man ni siya sa mga cardiologists in Cebu.
0: Okay. So, kuan siya? Unsa may kuan ani? Alas 4.
1: Alas 4 sa buntag. Free registration.
0: Registration.
1: Yes. Open to all. All ages.
0: Okay. So, kanisa fun run? Unsa man ni? Pinaanay ni kanang na ang registration fee? Or?
2: Wala.
1: Wala.
2: Free
1: na.
2: Again.
1: Wala.
2: Everything is okay. Completely free.
0: Libre. Kita, nindutan. Bintang may libre.
1: Completely free. Radyo ni siya.
0: Okay. So, wala kanang kuan sa edad. Pwede maka-dependik kisay gusto nga makadagan.
1: Yes, yes. Mm, wala okay. Na siya kaso kung dili makahuman.
0: Pero na ba ni limit sa tao nga palitan? Abot na ta sa inani kadaghanon o di na ta manawat?
1: Wala, Radyo. Ah, wala. The more, the merrier. Oh. Yes. Oh,
0: no, dako magay lugar sa yes. DSSRP.
1: Oo.
0: Oh. Oh, okay, so mo ni ang inyuhang program. Okay, so alas 4, nga to sa alas 5 registration, o ni, saan ni? 5 to... 5:30
1: so naalantay ginagmay nga warm up zumba before okay. Ta magkuan before mag fun run ya murag 1 hour kay 3 kilometers ra man so mga 1 hour fun run. After that we will also do the cool down zumba okay. So after the cool down zumba mao na siya nga to ang mga ginagmay nga lectures ginagmay nga lectures as well as the katong CPR pagtudlo sa CPR and after kung kaya pa sa tanan natay mag I love Cebu TikTok of course kay puro sumunta mga subuanon din
0: oh bitaw
1: and then
0: oh.
1: After everything after the party we will have a foam party para malingaw po ning atong mga bata po o mga dagko
0: oh so kanang naang kwa na to ha, to ang magigsunan so unsa may mga angay na tong hinumduman no aro malikaya na to ning ni ang mga heart disease diseases do kay kasagaran ay sakit kasing-kasing uban gani bisag bata pa no naa-naan ning sakita so unsa may kanan ang pahinumdum lang no sa tuang mga naminaw aro malikaya ning ang sakit kasing-kasing
2: so so ang number one is the diet no so we have the diet. PHA or PHA advocacy na PHA puso muna na diet so dapat more on vegetables ta
0: okay.
2: Yeah ang more on vegetables and white meat and then ang red meat once or twice a week lang.
0: So, the ang red the meat dish, includes
2: red meat, pork, beef. And beef. Yes,
1: beef
2: yes.
1: And pork.
0: So, baka, karning baka, o kanang karning baka, no? Dayong baboy.
1: Baka o baboy, oh. That is considered
0: ang
1: red
0: kanding,
1: meat.
0: Ang kanding, okay, ang kanding, manok.
2: Ang manok is white meat.
0: Ah, white meat, mana, no?
2: White meat si chicken. But the kanding is red meat. So, it's still part of the red meat. So, once or twice a week lang siya, the rest of the days of the week ay vegetables and then white meat.
0: Okay,
2: so... Apil na isda.
0: Sus, kasagara, moro bay. Uy, nawawi, moro bay, palito nung baboy ni mo. So, muna, so twice a week lang ng pagkuan sa red meat.
2: Yes.
0: Okay, sunod.
2: Sunod kay, aside from the diet, so you have the exercise. Katong okay. Na-mentioned earlier na 30 minutes na exercise, moderate intensity exercise, 5 days a week. So, that's the minimum.
0: 5 days a week.
2: Yes, minimum of 150 minutes of exercise per week. But you
0: pila ka minutes, ma'am?
2: 150 ang total.
0: 150
2: per week.
0: Minutes?
2: Minimum na siya.
0: Ah, per week. So, i-divide na into 5 days.
2: 30 minutes.
0: 30 minutes.
2: For 5 days.
0: Ah, okay.
2: Yes.
0: So, unsa man nga ma-exercise ang advisable nga. Kani mo ibuhato na to unsang exercise.
1: Bisag walking, sir. Pwede.
0: So, 30
1: yes.
0: minutes walking.
1: 30 minutes of walking per day.
0: Okay.
1: 5 times a week. Muna siya ang minimum na to to prevent heart attacks.
0: So, wala ingon gabi sa kani buntag, nindot ni ang buntag or ang hapon. Depende kung sa'y availability.
1: Yes, to your convenience lang yeah. Dyan na siya, sir.
0: Ah, okay. So, kanina, katong pananglitan, og humana siya og kaon, niya usa sa mag-exercise, pila mapod ka minutes or pila ka oras after meal sa mag-exercise?
2: At least 2 to 3 hours after the meal.
0: No, sa siya
2: mag-lakaw-lakaw. Before mag-exercise, oo.
0: Pero kung lakaw-lakaw lang, normal nga lakaw.
2: Kung normal paced walking mo, raga, suroy ra sa mall, okay ra. Okay ra siya.
0: Ah, so appeal na ka na bag suroy ni Musmo.
2: Yes, that's
0: mulakaw.
2: Part of your step count.
0: Okay, karon ra ba, tungod na sa, kahit tig na ba, doon na yung sakyanan, doon na yung motor, doon na yung mga e-bike, bisan og, baglakaw sa mga ingon ini lang og atun to ang 20, or ari bang, ari sa NBI, dapit, musakay na. Oh, so mas mayo nga magdalag lakaw na lang.
2: Yes.
0: Oh, okay. Then, so kanan sa kuan sab sa mga pero na may uban nga unsa may advice ato kadto bitang murag naanay gibati sa kasing-kasing nga kandali na makutasan. Advisable gyapon sila nga magkina may uban nga dili kinala mo kuan og kutas.
2: Naamang gyud uban nga kutasan kaayo maski gamay ra nga lakaw. Sa kana sa ilaha dili ta pwede mo pugos nga mulakaw og layo. Naamantay ginatawag na 6-minute nga walk test before nato sugdan sila nga mulakaw og layo.
0: Ah,
2: so,
0: okay.
2: Tanawon pa na siya. Usually, dapat good na sila actually mo undergo sa rehab. Na hinahinayon og introduce ang physical activity up until such time na kaya na nila. So, pwede siguro kanang sa in place lang na ano, kanang well, stretching is still not considered man good nga kanang stretching lang, but at least na siya movement kana siya, and then slowly walking gamay lang sa eventually
1: magtuyok-tuyok.
2: Oo, tuyok-tuyok lang na eventually mo taas na ang distance.
0: Okay. So unsa may mga risk factors, ma'am, no, aning kana na ang makabato ng usa ka tawo og cardiovascular disease?
1: Number one, smoking.
0: Smoking.
1: Yes, usa sa mga pinakadako nga mga risk factors, no, to develop heart disease. Another one is the diet, mga high fat, high cholesterol diet. Another is mga family history, no? Labi na kung naa kay mga ginikanan or mga first degree relatives nga nag-develop og heart disease nga early. Na nasa mga 40 na considered na siya nga early.
0: Ah, okay.
1: Yes, 40 is already considered early. So if naakay mga first degree relatives or mga ginikanan nga nagbati nag heart attack or namatay from a heart attack or nagbati og mga heart disease as early as 30 or 40, that is already considered a big risk factor.
2: Another is sedentary lifestyle. So kanang mga most jobs more on sedentary desk jobs. Mm-hmm. So, for the call center agents, sa mga offices. So, we advocate also fit heart minute. So, every hour, dapat na isa ka minute nga maglihok-lihok. So, physical activity. So, pwede na jog in place for 1 minute or
0: kaulakaw.
2: Yeah, at least a minute every hour na ay movement para dili mahimong sedentary lifestyle. Because sedentary lifestyle is now considered the new smoking or same nag-effect.
0: Ah, okay. So, kana nakahanggab sa aso sa kuan, kana smoker?
2: Risk factor gihapon sa kaso.
0: Appeal gihapon.
2: Yes.
0: Okay. So, nganong, sa pagkaroon, nakamaroon natin nabantayan ba, no, sa mga news nga doon ay nagkabata man ang mga doon ay mga sakits kasing-kasing sa may equal factor sa dani.
2: That's because of the lifestyle.
0: Lifestyle.
2: Number one is the lifestyle and the family history. So, katong mga hypertensive nga family history, so makadevelop sila earlier og hypertension because of their lifestyle. So katong ang food, ang exercise dili mo lihok or wala kayo movement, so mas taas siyang risk factor to develop. And then the smoking, the alcohol.
0: Alcohol sad. Pero og kanang kwan lang ginagmay lang kwan inom og alcohol.
2: Actually
1: moderation. Ang i-consider natog moderation is for males, 2 glasses per day maximum, and then for females kay 1 glass per day.
0: Okay, di makaya ha.
1: Unya, usa pud ay sa ngato ang mga risk factors, of course ang diabetes. Kusog kaayo na siya mutira sa heart well as kidney disease, renal disease, mga chronic kidney disease. So kusog na sila, kusog kaning mga tawo nga nay mga diabetes, nay mga problema sa kidney, kusog kaayo ni siya mupurma og mga bara sa mga ugat sa kasing-kasing, which will lead to heart attack.
0: Okay, so kanus-ama, no, kaning mga kaigsuunan na to, nga doon na nay diferensya, no, sa kasing-kasing, kanus-ama sila mo adto og doktor arong ipa-check, no, kung healthy pa ba ilang hearts or naay mga kakulian adya sa ilang kasing-kasing.
2: As early as possible, mag-screening na gyud, especially if you have family history. So for women, early ang, let's say, for 40 years old nag heart attack na ang imuhang mother, so you have high risk to develop cardiovascular disease also, so you have to do screening as early as possible. So dapat naadjud ka ng full work up sa imuhang blood chem, and then the baseline ECG, the x-rays, ganun. So screening at an early age if you have a family history of cardiovascular disease. So for women 50 years old, then for less than 50, ang for men kay less than 60 years old. So if you have a family history nga less than 60 nag heart attack na ang imuhang dad, so you are at risk pod, so you have to do screening as early as possible.
1: And as kuan also, kung wala mang gani family history, walay mga gipamati, mga active, at the very least 40 years old, dapat appeal na jud ang cholesterol nga screening. So, full lipid profile na dyan na siya. Bahalag wala pa kay family history, bahalag wala pa kay gipamati, dapat appeal na dyan na siya sa screening at 40 years old ang cholesterol.
0: Okay, kinaman gani uban nga wapay 40, nanay cholesterol ra ba?
2: Yes,
0: taas na. Taas na. Oh. Okay, so, basin, unsa man, wala na mo yung nalimtan atong para sa announcement na to, para unya sa Sunday, unya, kanang basin na po mo dugang kuan na to, ipahibalo sa mga naminaw karon unya Sunday at is why bayad, unya, libre dito ang mga night check-up pa dito. Libre dito dahil nakakuhan pagyo doon na pa kani si Pierre importante kay na kay kasagaran diba ang uban sig pangaligog dagat o nag-abot dito masin og dili membro sa imong pamilya ba ang biktima at least makatabang ka sa uban.
2: Oh,
0: so nay libre ditong CPR.
2: Yes, training.
0: Training.
2: Hands-only CPR training.
0: Okay. Yes. So, basi na pa mo yung saman, na pa mo ikadugang, ana?
1: Registration is at 4.
0: And then so, kinanglang alas 4 kadlaon, to ano sila dito?
1: Yes.
0: Okay. Pero kung mula pa, wala ba uban nga, dugay makamata, alas 4, may mo nang alas 5 imidya.
1: Wala na may kaso, sir. Okay, radyo nga, bisagod sa orasa. But we do have mga ginagmayng pahalipay, mga ginagmayng freebies for our early birds.
0: Ah, kana. Sayo ta.
2: Early birds and the first.
0: Sayo ta, kaya naadi ay, kuan, ay kana na mabit-bit, basta sayo ta mo.
2: Early birds and then the first one.
0: Pero unsa man eh, katong, di ra ba maagi diha o guwa ra ba'y kanang naang mga jeep diha nga maagi? Katong nga maway mga sakyanan or kwan, unsa man ilang nabay libre nga vehicle ninyo nga mukuha ba? Dapit sa mambaling or asa kwaon sila sa mga gusto mo adto?
2: Wala.
0: Wala pa naka-provide
2: for those. Oo,
0: okay, basin o ganahan mo partner ang city government ng...
2: Pwede.
1: Oh, yes, actually, we have tapped City Hall for some of our needs. Sige, so pwede na namo siya ma-include.
0: No, bito, okay. Although, namay my bus na diha, no? Namay mga kanang my bus. Pero, kanan, say, ari gikag IT, puti na puno ah. Puno na, agi diri sa puente. Agis puente, kung anasad, na puno na paingos is M. Oh, niya kanang na ang paingon man kanang ruta di pero paingos talisay. Puno na kayo, no? Pero kwan pa man, dugay pa man, apa may kwan. Pila pa ka day, so basin og ma-requisa na to sa mayor, yes. No? Pwede lang saan mo, kwan ba mo din mo, update
1: salamat
0: ba mo nga.
1: Suggestion.
0: Oh, kay aron nga daghan kay nay. Kanina nindot na nga kahigayonan ba nga libre ra gud. Niya at least kay pinso layo-layo magud dito. Niya ang kanang sakyanan ba? Moy kana na ang kwan sa nato challenge nato dito. Yeah. So basin og ma-kwan ni kanang ma-consider nato. Sige, so sa may dugan nyo mensahe, Doc.
2: Wala na, invitation lang for the...
1: Ito lang. So again, September 27 for World Heart Day. Karoon na ng Domingo. Ngito sa City de Mare. Registration will start at 4 o'clock. And again, this is completely free. Libre ra jud ni siya. Welcome to all ages ra jud. So, masenior, mga bata, okay ra jud kayo. This is also a good family bonding para sa tanan.
0: Okay, so ikaw, Doc Glisley.
2: So, set your alarm. Set your alarm para makaabot sa 4 a.m. And then wear your comfortable shoes. Come and celebrate with us World Heart Day this coming September 27, 2026.
0: Okay, so salamat kayo. No, muna ito ang mga cardiologist ng mga doctors. Ang ni Adre si Dr. Carmel Ubinsa o si Dr. Glisley Ocampo. Kanto nga mga naminaw na to ha. Kanto mga naminaw na to. Sige, kwan lang kanang naang timanin ninyo kay onya sa Domingo pohon ha adto sa City de Mare sa SRP. At bang sa Il Corso. Okay, so salamat kayo onya. Balik ta karon taud magkasama man sa mga importante kay. Alas 9:39 na sa
3: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Seth Living Testimonies. Taas ang sugar mo ngay bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
5: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
4: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
5: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
4: Living Testimonies.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
11: Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
12: Oh, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
13: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
12: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa ginkgo leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
14: Pagkatapa

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
2: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to cholesterol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
3: Atuang attack na alas 9:44 na sa Kabuntagon. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga. Straight to the now moto atuang gikuansa da putol sa tungsigutanan sa impeachment kay nyanhiman ang atuang mga doctors gikan sa Philippine Heart Association Cebu chapter ang mga cardiologist makasama ta. Okay, so atuang tagag pagtagad ha kay atong balikan katong impeachment kay giklaro ni Senador Irwin Tulfo gahapon mga sugin din yung nagpa-preskyon gid siya, oy. Ha, nagpa-preskyon gid siya nga, wa man na mo pamubi ang, awala na mo kuhay ang two-thirds. Ang kanang two-thirds gihapon, pero ang denominator, dipindis niya sa dipindi kung pilay mabilin sa denominators. Dipindi kung pila sa tupa ang denominators mag-usap-usap. Mag-usap-usap, magyun na, dunay upat lang ka mga buta nga angay usbon ang denominators. Kasato ba, ka na mga 24 ba? Ang 24 ka mga senators, pwede ni mo na usbon, validly nga, doon ay valid nga reason. Una, kung ang senador mamatay, makuhaan sila. Ang senador, gawas nga mamatay, mo resign, makuhaan. Ang senador nga ma-expel, tangtangon diha tungod sa, doon ay mga ethics, mga sukindig paminaw ba nga, mato sa ethics, o niya, kanang doon ay mga sala ba ka ha, di matangtang siya. O niya, gawas ana katunto ang kana gyon dili na maka function siya sa iyang responsibilidad. Ha? Wala diha mo ingon nga ang mga senador nga mapriso, ang mga senador nga gigukod ipapriso kinahanglan nga matangtang. Wa man. Ha? Kinahanglan nga dili apilon og ihap. Ha, tanawa tanawa toy pagkuan ni si Senator Irwin Tulfo habe kuno sige sige sa ha. Ah kadiyo tan sa kayo ha kay ha kana na ang saman mo kuan lang. Ah, kaya na si Kwan ha, kaya nga, og naapa ni sa tarian, Senator Irwin Tulfo, murag mauni kuy mi. Ah, so kadiyo sa ha, ato ang ako, ato ang paminahon sa Senator Irwin Tulfo, biko no, kani, kani, sige, be, ato, ato, ah.
4: Bayagan na nga ho natin yun eh.
3: Ah, tanawa ha.
4: Lauren, vote kung wala po siya dito, pero, kung magaling na po siya, umuwi po siya dito, Senator Bato finally decides. Kahit dati po kasi, di po ba, ang understanding, ang sabi, paano sila makakaboto, hindi sila nag-attend ng hearing. Pinapayagan na nga ho natin yun eh. Kahit hindi sila nag-attend ng hearing, kung gusto nilang pumoto, pag pumoto siya, because before, ang usapan, hindi naka-attend ng hearing. Sabi nung ilang ang insecure, hindi sila mag-attend, hindi sila po pwede, hindi nila alam yung mga body language, etc., mga transcript. Okay na nga sa amin, hindi sila umattend, pero pag dumating sila sa mga, hindi sila nakapanumpa, pero dumating po sila, pagpuputuhin mo sila. They will not be stopped from doing so. Yun lang po yun, kasi nagre-react po yung mga tao, bakit ito binago yung constitution, hindi po namin binago.
3: Dili binago, ha? Dili binago ang constitution, gibend lang, ha? Wala nila baguha kuno ang constitution. Gibawog lang, ha? Gibawog lang. Tanawa ha, maunay ang gipasabot ni Senador Irwin Tulfo. Kay ang mga tao gahapon, paghuman makasama sa ilahang pagbuto nila, nga kinahanglan nga ang mga senador nga dili mutunga atol sa votation, wa ilabot. Mo man na ilan ni sesyon gahapon. Ni-react din ang mga tao, nganong giusab man niyo ang naas konstitusyon? Ha? Klaro bang giusab? Klaro. Kaya giingon sa konstitusyon nga all members of the Senate may mukumbikto sa usa ka impeachable official. Ha? Mo man ay giingon, unya karon kanang na priso, ha? Kanang na priso, member pa man gihapon sa appeal gihapon sa kwintada. Ha? Wa man sa matangtang, bisag na priso. Kaya wa pa may finalities kaso, wa pa may conviction, wa pa man makumbikto. Ha? Pero ingon si Irwin Tulfo, wala oy, wala. At tanawa ha, ayaw og kanang na ang kwana, Win. Ha, Senador Win, ayaw og kanang na ang himuang bugo ang mga tao, Win, ha? At tanawa ha, biko na atong kwana, atong Osbon, ha? Atong paminaw, otro. Okay, sige, sige, ha?
4: Boring vote kung wala po siya dito. Pero, kung magaling na po siya, umuwi po siya dito, Senator Bato finally decides. Kahit dati po kasi, di po ba, ang understanding, ang sabi, paano sila makakaboto, hindi sila nag-attend ng hearing. Pinapayagan na nga ho natin yun eh. Kahit hindi sila nag-attend ng hearing, kung gusto nilang bumoto, pagbuboto siya, because before, ang usapan, hindi naka-attend ng hearing. Sabi nung ilang amici curate, hindi sila mag-attend, hindi sila po pwede, hindi nila alam yung mga body language, etc., may transcript. Okay na nga sa amin, hindi sila umattend, pero
3: pag okay na nga sa amin, nakakadatsa, ha? So, sa may ang gipasabot, ani ang gipasabot ni kanana ang Senador Judge Irwin Tulfo, nga pananglitan si ang sitwasyon ni Senador Lorin Ligarda karon. Wa man sa din eh. O niya, si Senador Bato, nilaya ni Kwansad, gananang nagtago-tagusan. So, pananglitan kon mo, mutunga sila atol sa pagbutaranay, maapil sila. Pero, og dili sila mutunga, wa sila ilabot. Ha? Pero, wala man maingon ang konstitusyon, anak, nga kundili mutunga. Ha? Wala man ang konstitusyon nga kundili mutunga, way labot, dili na kasinador. Kaya ang pagtangtang sa usa kasinador diha, kinahanglan mga dunay balidong rason. Ha? Kaya kung ingon ane, God, sakyan ta sa pag-uyon si Irwin Tulfo nga, sige, tinuod. Mingon ta nga, sige, tinuod. Wa man mo atin si Bato, si Lorin Ligarda, si kananang Jingo Estrada, og si Marcolita. Wa man sila mo atin sa ato pa, hutdo nila gukod ang mga kontra sa administrasyon, hutdo nila papriso. Ha? Kaya kayo nila nga tangtangon ang usa ka impeachable official, basta musupa ka, pwede kay papriso na lang. Ha? So mao na nga ingon ana kanindot ang atuang naa sa konstitusyon para mapanalipdan ang uban nga mga senador nga dili ka aliado. Kato mga senador ba nga naa sa kontrapartido? Kay abi kay kontrapartido imo na lang ang ipapriso. Ha? Kay duna kay impeach nga kontra ninyo. Ha? Naunsa ba in taon? Mo na giingon nga kani unta mga senador magbabalaod ba ni tighimog balaod? Apan maura man po'y mubawag sa balaod? tanawa ha? Nga, kanan na nga, klaro man ha, unya, ningon Senador Irwin Tulfo nga, pananlitag mo to nga sila, unya, kanan si Marcolita. Si Marcolita, si Jingoy, o si Bato, dili ni mo na malauman nga, atul sa butaso, naa sila nga naman. Senador Bato, dunay kunoy waran sa ICC. Pananglitag mo to nga sa ugdakpon. Ha? Ugdakpon sa niya ikaduha si Jingoy Estrada. Si Marcolita, ilang mang gipapriso. Mas maayo pa nga, ikaw tighimo mang kagbalaod. O niya kauban mamong senador. Aron dili kayo ba nga klaro nga tila yung kasmalakanyang. May pa'y maghimo mong balaod nga kaning mga napriso. Kaning adunay mga senador nga dunay valid reason nga dili makatambong sa impeachment, i-allow sila via Zoom. Ha? High-tech naman taron. Nga hindi mo kanang naanga mo adapt sa atuang technology. Ha? Basta dunay valid nga rason, pwede nga maka-attend sa Zoom. Ano lang unta? Pila raman ang naang hearing, pila raman ang kauras. Ha? Pananglitan, kanina nga preso. Jingo Estrada at Marcolita. Ano man nga, dili dahi pwede nga maghimog balaod nga i-allow sila. Ha? Di dahi pwede nga i-allow sila, senador man gihapon sila. Gipili sila sa mga tao dahi, oy. Di dahi pwede nga, sige, tugutan na to sila nga makatambong sila. Ha? Via Zoom. Di dahi pwede. Ha? Kana mo inyo untang gihatagan o pagtagad. Kay dunay, kanang naang dunay, apilaan na si Senador Ruben Padilla nga unta makatambong via Zoom ang mga kauban ni gipang priso. Ha? So pananglitan, valid ba nga makuan? Valid. Na kanang gipang priso nga mo tambong. Ha? Sa nga, depende nila, butambong sila, mayo, o dili, o mayo na lang. Ah, bitanawa ha, ito nga kuwanon, ito nga balikan sa, balikan na to si Kuan, balikan na to si Senadora Irwin Tolfo, ha, bika na kani.
4: Oh. Siya, umuwi po siya dito, Senator Bato finally decides. Kahit dati po kasi, di po ba, ang understanding, sabi, paano sila makakaboto, hindi sila nag-attend ng hearing. Pinapayagan na nga ho natin yun eh. Kahit hindi sila nag-attend ng hearing, kung gusto nilang bumoto, pag bumoto siya, because before, ang usapan, hindi naka-attend ng hearing. Sabi nung ilang insecure, hindi sila mag-attend, hindi sila pupwede, hindi sila alam yung mga body language, etc., mga transcript. Okay na nga ho sa amin, hindi sila umattend. Pero pag dumating sila sa mga, hindi sila nakapanumpa, pero dumating po sila, pagpuputuhin mo sila. They will not be stopped from doing so. Yun lang po yun. Kasi nagre-react po yung mga tao, bakit ito binago yung constitution? Hindi po namin binago.
3: Dili nila binago. Wala kuno nila gibago. Ayaw, kulog-ulogi ang mga tao eh. wala ko nun nila gibago, kaklaro, ana. Kaklaro na, ana, nga ang denominator inyong giusab. Ha? Unya mo, matter man ang two-third sa denominator. Kay inyong mang ipapriso, pag inyong ipapriso ang mga senador nga dili kaalyado ninyo, mugamay ang two-thirds. Ha? So pagamay sa two-thirds, sayo na lang kaayo ninyo nga bisan kinsa inyong ipang-impeach niya, pwede ma-impeach. Ha? Unya mingon sila nga, sige, okay lang, huwag ka nang mutambong sila. So, ang pagtambong, gipriso? Ha? Unsa man ang pagtambong, inyo mang gipriso? Unya, huwag pananglitas, Bato de la Rosa, huwag mutunga. Delikado man sa dogdat, unsa sa ICC. ako, akong tanaw, anak, kato Senador Bato de la Rosa, mutunga lang to siya, pananglitan, mutunga siya sa kanang pagbutaranay na. Mutunga lang tokon ang para mo absuelto kulang og usa. Ha? Pananglitan. Ang mo absuelto pananglitan og 20 na lang kabuok. Ha? 20 na lang kabuok ang senador, so ang 2/3 14. So ang mo kumbikto ana 7 kabuok. Pananglitan og 6 kabuok ra para mo kumbikto. De kulang og usa. E Senador Bato, mapugos gyud siya o gawas na. Marka bahala na lang ang kang Bato de la Rosa, ha, nga bahala og dadon sa ICC, at least dili ma convictus BP Sara. Ha, kay total og ma presidente Sara, wa may siguro sag makagawas na po sa dito sa ICC. Ha? Kay kanagwan man, ang dili na to ang kani si, no, karon si Bong Rebilla gitugutan nga makapiansa siyang kaso. Si Jingoy Estrada, wa pa wa pa desisyon ni kon makapiansa ba siya o dili. Si Senador Marcolita gusto nga mupiansa, wa pa pod nila aksyon eh. Kanin duha dili gini nila papiansahon. Kaya kung ilan ang papiansahon, maka-attend mag-go dito sa impeachment court, sa hearing, ha? Dito sa trial. So dili nila ni papiansahon, bulahan, dili maka-appeal og buto sa acquittal ni Vice President Sara Duterte. Ha? Pero muna nga, pero og mo ingon si Marcolita og si Jinggoy nga, ha, sige, mubali nami, ha? Ha, sige, ha, mukuan nami, mubali nami dito, mubali talk nami, kaya rin makagawas. Anya mo ingon sila nga, sige, mubali nami, ha, mubali nami, anya mo konbikto na, amuan ay konbikto si BP Sara, murag makagawas sila. Pero, depende nila, inig aktual na giyod nga butaranay. Ang bumutar sila, og dili, basbayo, pero og, ha? Kay kaning niya karon og si Senador Jinggo Estrada si Marcolita, og maingon lang sila nga willing me nga mo balitok, willing me nga mo tamling, makagawa sila. Ha? Pinaagis pagpiansa. So kung makapiansa sila, di maka-appeal sila dito sa impeachment court. Unya sa aktual na nga butuhan ay, usa sila mo, dili sila mo butar, batok ni BP Sara, di, ha? Kaingon sa mga DDS, anindot kayong planuhan. Ah, kay kwan man kanang naa nga karong giipit mo sila maayo gyud. Sumuna so, nga kun tambag aning ni ang mga ambot lang ha og ang uban sab nga mga naminaw nato. Moyon basa ba nitong tambag nga ayaw lang sa mo kayo halata naman gyud mo ayaw lang punni ang pagkahalata. Para Mark Villar ba? Ha? Kaning kay Mark Villar wa man ta inutok man niya ha. Nitapon siya diri sa pikas. Pero depende na ng Mark Villar o gabag yung butaran si Sara nga ikumbikto or dili. Kaya pwede magmabalitok lang kas pikas pero pag abot na sa final nga votation, dili ka mo appeal. Pwede man. So pananglitan ang mahitabo ana, di ibutang na to karon ang duha ka kay Tano mo bali. Si Senador Bunggo ay nagpabalias Bunggo kay klaro magyog kay NDE si Bunggo. Ibutang na to, kinsa may vulnerable, ano nga posible nga mubali? Aimee Marcos, si Camille Villar, og kaning duha ka kay Tano, og si Lorin Ligarda. Palitan, si Lorin Ligarda, si Jinggoy Estrada, Lorin Ligarda, Estrada, si Camille Villar, mubalitok sila. Ha? Mubalitok sila, ato sila sa majority. Apan, inig aktual nga votation, pwede man, og dili sila mubutar batok ni Sara. Ha? Di makaingon ta nga ang nasulod sa laang ang Malacañang. Pero mayo unta kita nagdala sa script ani.

0: Aming tao ka nadala sa script. Ano'y kay pananglitan o magpahalata yung kagmaayo? Ha? Kwan magyumo ka nang naginuton yung hotdon yun sila. So the more na hinoon nga makonviktos BP Sara, pero og magpahalata lang sila nga kanang dili kay sila pahalata ba nga? Sige, ato lang yung uyon-uyonan, pero pag-abot sa panahong butaran ay di tamo butar. Duda man kung maman naghihimo lang si Escudero. Chase Escudero mo nilang gihimo kay nga naman si Chase Escudero re-electionist siya. Nagtanaw po siya sa mga tao nga pananglitag mo butar siya pagkumbikto ni BP Sara ang mga DDS, di gyud mo butar niya. Ha? Daghan man ning kanang re-electionist din eh. Dayon Jingo Estrada. Ha? So daghan ang mga re-electionist, apil na si Rafi Tulfo. Si Rafi Tulfo, waputa kay balo ni Rafi Tulfo ha, kung kanis Rafi Tulfo, basig isog ayon ni siya karon, pero pag abot sa panahon ni Butaranay, dili de siya mubutar sa nga magkumbiktos BP Sara. Di masurpresa lang ta. pero naa, kay kanang naa nga, atong paminaon sad makasama ang kuan, ha? Oh, so muna nga, mas mayo na lang nga mo kuan. Ha? Pananglitag mo balitog ba? Kani, sunod ani si Kanis Camille Villar. Posible Kanis Camille Villar. Ha? Kanis Mark Villar, ayaha lang nga, pwede man sa moingon nga, sige mo, bali lang ko drispika sa, kaya hindi ko mapriso. E kung mapriso lagi siya ang threshold, mo'y kuyaw kayo. So, og mubali sila, dili sila mapriso, makabutar sila. Ang problema man God kay kon dili ka mo bali mapriso ka inig ka priso ni mo di ka kabutar. Ha? So mas maayo kaning ka Mark Villar sa kumbahin okay ning yang gihimo. Mga sige, ari lang ko speakers pero inig abot sa Butaranay. Ha? Inig abot sa Butaranay wa ta kay balo si Mark Villar og mingon sa nga dili ko gusto nga ikumbikto na ko si BP Sara. Ha? Dili ko gusto nga makuan kanang naa nga ako ang butaran siya. Ha? Di. Safe siya. Wa pa siya na priso. Nakadulog pa siya siyang asawa. Kanya, nakabutar pa siyang BP Sara. Kay nungka nga, dili ka mo kuyuk-kuyuk sa hangin, anak. Ug ipapriso ka, di nagyug ka kabutar. Ha? At ang Awaros Marculita o si Jingo Estrada nga wa ni kuan-kuan sa hangin, di, ang ilang mga kaso, gikalburo na yun. Apantan awas, Joel Villanueva. Joel Villanueva, si Escudero, nga ilang kaso, na hinog naman unta to. Pa, mahino, ha, tanawaron, ha? E, Joel Villanueva, nakaingon kay Joel Villanueva, nga bahalag suko na ko mga tao, basta wa ko mapriso. Ha, gitago og balik ang kalburo. Amo na lang yun ni Ron. Amo na lang yun ni Roy. Kani, tanaw si Mark Villar. Namto'y kaso sa ombudsman. Posible yung kaso, makuha na. Ha? Mahilaw nagbalik, nawa. Ang kanina lang ka Camille Villar. Maoy kuyaw-kuyaw ka Camille Villar o kang Rubin Padilla. Ha? Pero kani sila, kuhan magunay ka nang naanga ilado kay ba? Rubin Padilla, si Bungo, ah, di lang ta maglao maning mubalitok ni Spikas kay ilado mi kay nga DDS gini sila. Kanin duha ka kay Tano wa patama. Di pa nato ma kuan, di pa nato mailhan sila duha ka kay Tano o kani si Loren Ligarda kay gikan da ba ni sila sa Loren Ligarda gikan da ba na sa majority? Ah, onya nagatubang po nagkaso karon sa ombudsman. So pananglitag mayon si Loren Ligarda nga mubalik ko sa majority pero magungunganay sila ba? Mabalik lang ko sa majority, pero nagbinigbutaran na, hindi tamang butar, ha? Ha, kaya ako'y senador karon, o ako'y senador karon nga di ako sa DDS nga pundok, mabalik ko, eh. Mabalik ko, pero inig-abot sa butaran na, dili ko mabutar, batok ni Sara. Ha, dili na ko sa ikumbikto. Pero, at least, wa ko na preso, nakabutar ko. Bahala og mapriso ko human sa impeachment, basta kay si BP Sara makadagag presidente, makagawas na po ko. pero nindot kayo tong oral arguments ni Attorney Michael Pua nga pinalumoy mga sukindig paminaw ba nga bugnaw ang pagka deliver ni Attorney Michael Pua kagahapon sa iyang oral argument kabahin aning threshold o ang pag-usab mga sukindig pamit. Ingo si Erwin Tulpo, wa kuno nila usba, oy. Wa kuno nila usba. Ha, grabe, Erwin Tulpo. Atong paminahon sa kasaman si Ral Basie, kanang naang Attorney Michael Pua kuno be. Ato ang siyang katong sayahang oral argument ba? Asaman to si Kwan, si Attorney Michael Pua, ha, nga atol sa yahang argumento, no, kagahapong adlawa, kabahin mga sukindig paminaw, anay ni ang Kwan, kani. Ato ang paminawon ha, si Attorney Michael Pua, ato alang ikwan sa, okay, kanaan, alang daw, okay. Aha, ato paminawon na si Attorney Michael Pua, okay.
1: Good morning, Mr. Senate President. Sir Presiding Officer, Honorable Senator Judges, Panel of the Prosecutors, magandang umaga po sa inyong lahat. May it please the Court. Your Honors, the Supreme Court has reminded us time and time again that when the law is clear, there's no room for interpretation. There's only room for application.
0: Uh-huh.
1: Now, with those words in mind, perhaps, Your Honors, we should not complicate what the Constitution has made simple. The issue confronted today boils down to one question. How many votes to convict? The answer of the defense is straightforward and simple. 16. Bakit po 16? Simulan po natin sa procedural aspect.
0: Okay.
1: Last July 6, 2026, on the very first day of trial, the presiding officer ruled that the voting threshold to convict is 16. At that time, no senator judge objected. No senator judge sought reconsideration. No senator judge appealed. Your Honors, that was over 2 months ago. Thereafter, witnesses were able to testify, evidence was presented, and the parties, already in the middle of trial, relying upon such ruling of the presiding officer. So, bago po natin pag-usapan yung nilalaman ng saligang batas, marahil, dapat rin po nating itanong, tama pa bang buksan muli ang issue na ito at pagbotohan? Because, Your Honors, reading the rules on impeachment under Rule Number 6, wala nga pong nilagay na time frame within which a motion for reconsideration can be considered. Naturally, because that should have been brought up at the earliest opportunity after mabigay po yung ruling. Pero hindi po nangyari yun. Basahin rin po natin yung mga rules that have supplementary effect to these proceedings. For example, yung Senate rules po. Rule 33 gives a senator 2 session days within which to seek reconsideration for a measure that has been approved. Obviously, legislative po yung function na yun. Pero kahit ipilit po natin yung rule na yun dito sa impeachment proceedings, lumipas na po yung 2 session days.
0: Okay, pasong-paso na po. Sumunay ang akuan makasama ang oral argument ni Attorney Michael Pua gahapon. So, yahang giingnan nga, ang sa tuang batakang balaod, klaro o tataw kaayo. O niya, dili na to ni i-complicate. Dili na to, dili tamangita o kananaang, murag kita may nag-complicate aning ni ang kalakiha. E, klaro kaayo, ang 16 is 16. Ang 2/3 sa all members of the Senate, sa the Senate. Nga mo ang mga senators. Ha? So muna, 16 man, unya, ningon siya nga ni Adon July 6, ang ruling sa presiding officer, mauna to, sa pagsugod sa trial. Unya, ningon siya nga, wala may bisan usa nga ni object. Na walay ni object, mabita na ganihan buntag, ka nakapin na ka, timaan pa mo, giingon ni Tony Rufin, na ganihan buntag nga, kanang nang maghimo ka o balaod sa duwa ba? Basket man tingali itong ihang ikuan ganiha. Ha? O sa boxing. Ha? Boxing. Basket man ito o boxing nga. Pananglitan, maghimo kag balaod nga mauni ang itong balaod. Ang kanang balaod na mag-guidelines, basahon ni muna, inig, dayong sugod sa dula, sa dili pa maka, sugod sa dula, or kanang maraton, ha, maraton to ihang ikuan ganiha, dili pa maka sugod sa dula, imuha ka na nga ilatag niya unsay mga patakaran. Ha? Unsay mga patakaran, unsay mga angayng sundon. Ha? Unya, oh, panalintag, atong ingon ni Atty. Rufil ganina, katong sa maraton, ingon niya nga, ang nasabutan, 5K giyot. Ha? Ang nasabutan nga, gilayon sa daganan, 5 kilometers. Ha? Unya, karon kay doon na may ni, doon na may ni appeal kasamang king nga medyo nakuta ka na ang dili kay taas og lahutay unya dato. Ha? Dato ba? Ningon ni reklamo sa nga dili na lang nato tiwason ang 5K, 3K na lang. Ha, sumuni ang nahitabo karon diha sa impeachment court mga sugin digpaminaw nga duna na ruling si Chis. Mao na nga si Chis eskudiro wa sa mumutar gahapon. Kay nakahumanagod siya og nahumanagod ang ruling. Ha, nahumanagod ang ruling unya. Ngano mga usbon pa man unsa may rason nga usbon? Walay ni object tingali ni adtong panahon na nga walay ni supak. Tungod kay walay ni hunghong sa Malacañang. Ha? Posible ba kaha nga wa man ni hunghong sa Malacañang nga 16. Karon kay duna naman base wa ta kahibalo kani mga labinas Irwin Tulfo. Ha, labinas Irwin Tulfo base giipit ni siya. Awa ta kahibalo base giipit ni siya or gi ha? Giipit ni siya ba? Ha, so giipit siya. Mo na nga hastang uban nga mga senador ningon nga sige og dili mo uyo nako aw inyo makaso kalburuhon tug balik.

0: Pagdating sa threshold ay 24 unless magkaroon po ng vacancy. And a vacancy only arises when there's death, resignation, disqualification, or expulsion by a sitting senator. Wala pong ganung nangyayari ngayon. Absence, Your Honors, does not create a vacancy. Non-participation does not create a vacancy. Being detained because of criminal charges does not create a vacancy. And therefore, Your Honors, the current formulation is 24 senators, two-thirds of which is 16. And that is not an arithmetic that is simply advanced by the defense. That is an arithmetic that has been upheld by the Supreme Court in the case of Bayan versus Zamora. Dun po, faced with identical language, two-thirds of all members of the Senate, sinabi po ng Supreme Court na ang denominator ay 24.
1: Tanawang naong ni Ruin Tulpos likod. Tanawang nga, kwa na. Lagot kaysa isog kaysa insa nga, may mapaka-explain ni Michael po. Sa tinuod lang, maayo kayo nga pagka-explicar ni Attorney Michael po. So, iyahang gisayit ang ato ang 1987 Constitution nga balaod, ha? Diha makasama sa Article 11, Section 3, Paragraph 6, ha? Nga kanang na ang kinahanglan nga ang tanang mimbro, ang gamito ni mo tanang mimbro. Why nakabutang diha nga? Ha? Why nakabutang diha nga ang pwede makabutar ang mga senador nga present? Ha? So, iyang gisayit sad ang kanang na ang balao dito sa US nyo. Wa man, ang dito sa US, gibutang dito nga all members present. Ha? Diris ato, wa man. Ang giingon sa ato, no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Ha? So all members man, yung pilang magkabuk, ha? Ang membro, 24. Ha? 24 kabuk. Nga maingon bagyo si Irwin Tulpo nga wa man natuos ba? 24 kabuo karon ang gusto ni Irwin Tulpo nga pamabaan ang denominator. Magagad ang denominator sa mga senador nga present. So muna, dako man ni kaing lalisonon, manghinaota nga ang Supreme Court, manghinaota makasama nga ang Supreme Court, inimo, barog sila, kay kanang wa naman gyoy lain tanga kasandigan, na? Ang pinakataas mga sukindig pa man ang kurte sa yuta mauman ang Supreme Court. So ang Supreme Court, tanaw na to ni Gonzalay, muuyon ba sila ni Irwin Tulfo sa Bindalo? Okay, klaro man dia, oy. Giklaro na sa tong konstitusyon aron nga dili maabusuhan. Dili maabusuhan sa sitting president ang gahom niya. Dili maabusaran. Kay abusar mana. Kaklarong abusar, ana, nga imong usbon ang ruling sa tunga-tunga sa impeachment. Ha? Mura na ba og nagganang na ang una sa basket? O kana, katong example nito ni Rufel, klaro to. Katong sa marathon nga nailumba og dagan. Ha? Lumba dia og kapalitan ka ng lumba og dagan. Lumba og dagan unya ang sinabutan 500 kilometers. Muna yung tuyo ko niya kay gikapoy namang uban. Ha? Ingon na lang nga balitan 500 kilometers gikapoy nang uban. Ingon adi na to tiwason nang 500 kilometers oy unya. Ari na lang ta 3000 na lang unya daog nako kay ako'y unang naabot 3000. So gawas lan og dunay senador nga namatay. Ha? Pananglitan kung dunay senador nga namatay, dunay senador nga mo resign, adunay senador nga ma-expel, dunay senador nga kanang na amnesia or kanang di na ba wa nay capacity nga mo perform sa duty. Og naa na mga senadora unya natangtang sila muuyunta. Muuyunta nga kuhaan ang 24. Ha? Muuyunta nga kanang 24 kuhaan kung dunay senador nga mo resign. dunay senador nga mamatay. Uyon ta nga kwa ana. Ha? Pero kung napriso lang ni absent lang o ni akuhaan ni mo, dili na mao in town iruin tulfo. Uy. Ha? Samona nga kana na ang kuan kayo town. Ha? Mingon ang uban nga ha? Mingon ang uban nga kuan na ganang na ang tabi no? Ang gusto gyud nila nga balio nila. Ha? Lisura no nga kana bang lisod kaayo ang kuan, lisod kaayo ang paagi karon sa administrasyon nga grabe giduot nila.
2: Straight to the point.
1: Gusto ginilan si BP Sarang, ano man, ari ka sa mga witnesses, sa mga ebidensya, ha, ebidensya sa prosecution, wa man. Ha, muna nga, ari na lang sa mga senador, daugon. Muna nga, akong tambag sa mga senador. Ha, pero di man ni sila angay tambagan, kay kung ano man ni sila. Ari na lang yun ta sa pamaruay na lang yun eh.
2: Straight to ha, the point.
1: Pamaruay na lang yun, o kinsay maro, o maro ang Malacanang, kinahang na magmaro, maro, saan mo? Ha? Kuha na lang mo nga, muana mo, anaana mo lang, uban-uban lang mo sa hangin o sa garon. Ha? Uban-uban lang mo sa mo sa hangin, pareha aning ubang gibuhat sa mga senador, Joel Villanueva, si Escudero, Mark Villar, uban-uban lang mo sa garon sa hangin, pagkahuman, aron nga dili ka ipapriso, unya, pag abot sa buta, ba, kanang butaranay, di pwede man ka o kanang naang nga dili ka mubutar. Ha? Pwede man kagdili ka mubutar. Bulahan, di butang talang nga, sige, paghuman sa impeachment, gipapriso mo. Pero si BP Sara, wala makumbikto, makadagan siya. Ha? Makadagan sa inig-presidenteng BP Sara, napriso mo, o niya, pagtanaw niya nga, kaning ni agigukudro magyunin sila bakay, wak magyunin sila yung mga, wak man yung mga klarong ebidensya ang ilang kaso, gigukudro magyunin sila bakay, kanang na ang giipit raman eh. Pwede. Pwede sila nga makapiansa or makagawas. Ha? Makagawa sila kay makapiansa. Ha? Kaya gipanggukod ni silag maayo, tiaw mo na. Ha? So muna nga, kung na ilaha, ha? Ilahang gusto mga sukintig paminaw nga mo'y matuman kay wata kay balo si Irwin Tulfo, wata kay balo nga amot, ang duda sa mga tao, magduda mo mga tao nga basig si Irwin Tulfo, basig mauni siya ang contacts Malacanang. Wata kay balo si Irwin Tulfo, mauni dako ni, ha, kanabang tanaw de mo raga, amot lang ha, magduda mga tao ba? Ha, magduda ang mga tao nga basin og si Irwin Tulfo, maoy iro-iro sa Malacanang desinado. Ah, ato asa makasama nga kuanon ha kay komo na tunalin tan-aw na sunod semana si Basti magkuno lang ipresentar na pero mao ni nga tuan naman mudagan mo Supreme Court manginhaot ang Supreme Court ani nga mo action dayon onya ang Supreme Court ron wata kay balog action sila kabalaka kay pero muna nga damor nga ayuhon pag interpret sa Senado ang bala sa Supreme Court ang balaod kay og dili nila ayuhon why ka pata kay balo nga ha sunod po hindi dai impeach ra dai impeachable ra pud sila pero awat ta kay balo pud kay basig nahadlok sa ning Supreme Court ba nga pananglitan og dili sila mo pabor sa Malacanang ang Supreme Court pananglitag di mo pabor sa Malacanang basig nahadlok sa silang isunod silang impeach tamo na gyud wa na ha game over na gyud. Ah, pero dili na to, kanon, dili na to. Ah, dili na to, mga sukintig paminawsan, pangunahan ang Supreme Court, ha, kay ang gusto makasama ni, kuan, ang gusto ni Irwin Tulfo lagi nga, ang kanto lang, dipindi lang kung pila ka boksinador, ang mutunga, ang dili mutunga, way labot sa kwintana. Nastilan niya, ihurot og papriso, aw.
3: Straight to the point.
1: Na, ha?
3: Balita klaro, walay libog-libog.
1: Okay, arita sa dugang winner sa nato karong muntaga. Kasan ba na speakers linya? Ah, si kasamang Lailin Rabanis Arigadas alang sa dugang winner. Alita yung hatang nito sa bugas. Ah, pero kanin bugasa, dili nitong tag-20 kilo ha. alami ni atong bugas, ha? Yes, radio kasamang Laylin.
2: DYHP. RMN Report.
4: Ayong bunta po sa kasamang Regiment Benji, balik diri sa Sim City North District. Dinlaing grupo na usab ang makadawat sa itong mapahalipay nga bugas of chorizo! Yeah! Uso sa salamat sa inang ganunang pagsunod sa maprograma sa DYHP. Sila Nila Kasakiso! Yeah! And Rebel Dalmida! Yeah! Amalia Clarion! Manuel Pastor! Lila Truth! Of Cheryl Espinoza! Oh, Cheryl Espinoza! DYHP! That's DYHP! Bravo na po si Kasamang Julius Malilikini, si Kasamang Laylin Ramadis, Arigadas, DYHP Tatak, RMN.
1: Okay, salamat kay Kasamang Laylin Dabanes Arigadas, Kasamang Julius Balili. Idol B, ni Kuyog baka si Idol B. Ang sa tuang nga mga winners sa kanunay nga naminaw sa mga programa sa DYHP, kanunaya lang yun, ha? Ang pagpaminaw. Okay, wanong taigong oras makasama sa pagdayon sa tuang nga tulumanon o niya naminaw sa nato dahil karon si Kasamang Narcisa, ha? Narcisa Amistad, ha? Targetaryo kung sayop-sayop kung sakto-sakto mauna ang stilo nga gusto sa katawan yun. Nadiha ang kwan, ha? Sa muapil ko no siya sa onya sa Domingo Puhon, ha?
5: Puno sa kasing-kasing para sa sugbo kanunay nagserbisyo sa tanan.
1: Straight to the point. Onya, di ay panawagan sa gikan ni walay libog-libo Radyo Man Josipo Skihano. Akin sa tong na ay type A. Akin sa tong na ay type A nga dugo. Ang na nga pasyente. Doon ay nanginahanglan og dugo na karon na admit sa Danao City Provincial Hospital. Nanginahanglan ang pasyente si Juan Cabantac. Type A nga dugo, ha? Nasa norte, kinsa may dool diha, Liloan, Consolacion, sa Danao. Pero klaro ang nadya sa Danao Provincial Hospital, na kadtong nga dunay mga malumong kasing-kasing. Type A nga dugo ang gikinahanglan. Kinsa to mo donate og type A nga dugo o sa kabagra, palihog lag tawag nini nga mao nga numero. Ang 0970-957-6055. Ang ward niya kay nasa Obigayni. Ang katong nga mo donate no na ipahalipay nga ihatag ang tagtungod sa pasyente. Nasa Danao City, ha, nga malumong kasing-kasing taon ng kanang na ang mo tabang sa pag-donate o type A nga dugo.
6: Sugod na ang programa. Kini ang tingog nga inyong gihulat. Straight!
1: Nga matun pagkasaman dyan di doblado nga paldo ko ng mga senador's blood control.
6: Walay libog
1: tayo at itagabalo kasamang genre. Onya, naminaw sa nato kasamang Rolando Alan Polistico. May pagpaminaw ni Mudia Serlan, ha? Na Jarrett Borja o si Jonathan Abapo. Jojo Abapo, naminaw sa nato diya sa Puok Talisay. Niya, happy birthday ni Carl Umiga. Oy, birthday din niya karon, ha? Karong Adlawa. Happy birthday kasamang Carl Umiga. Onya, belated happy birthday. Happy birthday sad, ha? Happy birthday sad kang belated happy birthday ni Idol Buike, ato manager sa IFM.

0: Okay, tanan na lang nga naminaw. Salamat kayo sa pagpaminaw, ha. Aga to mga naminaw na to, karubuntaga. Salamat kayo ninyo niya. Niyang gabi, eh, magdungog ta. Ha, kalas 10, nga to sa alas 12. Kuman sa programa ni Ate Arlene, ha. Nagkuhan sa day, kuhan sa ngay, ha. Naminaw sa day karon, ha. Amo na, importante kayo ngay nga maminaw ka dia. Oh. Minaw po ron si Kunsangay, Binzi Talisik, di ay kasamang kin, ha. Ay mo, say, maalaan ta nga ako kunos Binzi Talisik. Okay, ang kauban sa Master Control kasamang Kisos Minya, Drispika Slawak, kasamang Ken Galinia. Names kin niyo, si Gerald Albios, ang names di ay. Og dito sa transmedia sa ito, Bill Boyser, ang chief technician, Alan Taladoa, og Oliver Ate, sa kundala niyo, boss, ngalagat sa kahanginan inyong radio man, Benji Tanghian, ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw, og may buntag ka na itong tanan, Tatak RMF.
1: Straight to the point. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Kun ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
3: Kun ako sa bagusultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
2: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
2: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
3: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
3: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 265553 Series of 2026.
6: Pirmi ka panghihi. Hanap ka paranaw. Og pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-DTX 500.
6: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-DTX 500.
6: Karun na yun.
7: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
6: DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit.
8: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
9: tulo pod ka kapsul sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
10: Pabali sa mga butika.
11: Igala, nakakape na ka?
12: Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom og kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
13: Tag-init na pod. Vacation ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abti ka panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abti ka panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance, kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
15: Hi, hello mga kabisyo ay mga kabangag sa ilong. Kini ang inyong kuya o Jacob Pokrakasa. Magpahipawag ka ninyo o kuminbahay ka ninyo sa drama ganaguluhan. Iskwadro! Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog, Cebu karong Oktobre 9. Kini, obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa itong punong barangay Joy Iskwadro. Kagawa Nuli Calago, Flores Cuatro, Mia Quiñanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rudil Kiluan, Aileen Yap, Treasurer, Edna Rosario, Secretary, Gingging Villa, SK Chairman, Samsam Palis. Oktobre 9, magkita-kita tariha o maglingaw.
16: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
17: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour and the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
13: Mommy, makainumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Happy Fiesta!
19: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
20: Na ay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
20: Na ay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaxan. Extra maayo na! New Alaxan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaxan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaxan Extra.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Alaxan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
22: Happy Fiesta Belen sa Fatima at ulusap silang 32nd anniversary silang Don Rosary din sa Puruk Tres Ruslas de Papel Kasaluay Oslo, Cebu, Sabado. Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio ug makabanan sa Barangay Council. Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Sabot ang pagdapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang top president o event organizer. Sugata ko ninyo, ha?
23: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mo ang importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, Consult your doctor.
13: Tag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguraduha kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga kasama, nakasinati na mamo anang naa ka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay dunay kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kon sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa inungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
18: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
24: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
18: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
24: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
25: Available na sa Mercury o mga suking butika.
26: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa satanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
27: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27 Domingo din sa Luuk Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin sa Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga o kubos po pinagamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
13: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguraduha kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Hi, hello mga kasama. Kinigabong yung Kuya Joel Vince, ikaw ba sa kong partner? Randy Tayad, magumusta ka ninyong tanan?
3: O sa tanong mag-exoner mga kasama, o hagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyaman Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kungkun Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngaan nga bagdok. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kahigalaan, ang ato magtatampo si Bagdok.

Kini ako problema mahitungod ni bahin sa akong asawa taon bagi pakaingon akong sulbad ng iyang problema. Pareha sa pimbat ba, sulbad ang krisis. Pero sambot mo hinoon. Pero aron yung masabtan akong sugilano, no? Inaniyon ako pagsugo ng tanan, ha? Ay, gila. Ay, kuning kinabuhi, ay. Uy, masto. Kanta-kanta ako sa kanta ni Doy Magsorban. Bika tong kanunay blues. Tara, kanunay blues, karaoke, naramasin ni, i-play na to be. Akan ni, maon ni.

0: mahal. Mi paray ka kanuna. Ay, day. Ay, huwag yung kukaso. Daning sayo. Ay, eh. Day, dara ko dari, day.
1: Alis ang diribi.
0: Pano mo, day, saan?
1: Kailan ka gina yung napita. Pagdali, alis, dayo.
0: O, day, nanana, day. O, sa kay problema, taon na kong asawa. Warang yun, day, tuyo. Di ba yan, huwag problem na yun. O, nalalagay. Oh, ano sa panday, ha?
2: Pirmahi, ribi.
0: Ano sa
2: Kasi pag unsa-unsa diha, oy, pirma ini para makakumpra na ko.
0: Unsa ba tao ni, oy?
2: Da, Lindeng.
3: Huh?
0: Lindeng?
2: Lindeng?
0: Purboy, ayun.
2: Pagkakailana, ang turko bitaw na si Kamal.
0: Ang turko di na? Hindi ko kaila. Karoon po ko kailang turko taon nga ang matamurag insik.
2: Ayaw pagbuot. Unsa man ka magbuot man ka? Nabitay uban diha, ingon sila hapon. Unya, budlat de kig mata.
3: Huh?
0: Ah, sa aba diha, budlat di taon.
2: Hanggaw mang kaka. Sige na, pirmahin na. Para magkakumpra na ta. Kaya mangumpra na rabak po.
0: Nga ano ako yung umpra nga ikaw may nangutang taon na na. Nga. Ika, ako din ang problema taon. Ako din mo pirma na. Ika'y pirma.
2: Kisa man na yung trabaho na to.
0: Ah, ako.
2: Nga ako din mo bayad. Huwag mo ko'y trabaho. Sige na, pagreklamo diya. Kaya wala ba tayo bugas? Wala tayo sudanunun ron. Pagdali, nagpirma.
0: Ay, idot. Piyan, yan, yan, yan.

0: Nay, manglakaw sa aming bagdok, ha?
1: Oh, asaman mo.
0: Madto mi karbon, mangumpra mi para konsumo dinis bay. Ikaw na, o naman ka nakakaipada?
1: Anala, palitin na lang kung kuan ito napkin.
0: Ha?
1: Katunay huh? Wings, ha?
0: Huh? Ikaw, pag may wings.
1: Oh, saman di ay. Karagong lay wings.
0: Nga naman, mulupad ka na
1: eh. Ay, ang mali.
0: Aray na mi, oy. Bye-bye. Ikaw na yung bahala din sa bahay, ha? Dong bagdok, dali na kayo. Unto na kayo. Init na gid kayo.
2: Oday! Oh,

0: Desali. Ano ito dito rin? Kay Bugata, yung gidadaan ako, aning pangumpra ni mo, itaon. Naapong ba na yung kay Paliton diha? Aris ako dito
1: rin? Oo, dong. Sa akong sukis karbon, anak ko diha, musuhod ko diha, may dito kay barato rin itong iya. Huwata lang kung ari, ha?
0: Oo, sige, sige. Ay, pagdugay dito, ha? Ay, buhay ko dito.
1: Uy, ang nga, makumsam ako dito. Sige, bye. Ay,
0: dong, lingkura taon ko, ari. Dito, dong, ha?
2: Oo, oh, ingkod-lingkod sa ni.
0: Ah, salamat,
2: lingkod,
0: salamat.
2: Lingkod sa diha.
0: Ah, salamat kayo. Dong, ang siya baligyan mo diha, dong?
2: Ah, pasyurti ni Nui.
0: Pasyurti?
2: Hmm.
0: Pasyurti, ha?
2: Hmm? Pagkakas, padagan sa uyab, ha?
0: Ah.
2: Kung naaka ni, ah, makauyab ka dagan.
0: Murat ang nanik. May nanik. Iha, nanik na baro. Dagarking uyab. Tinuod na, ha?
2: Unoy. Maunig gamit sa amuang kuan.
0: Sa? Mga ninuno ninyo?
2: Mga ninuno na mo ba?
0: Iya, ha, no?
2: May apis sila o kontes. Nga. Padagan na isoyab.
0: O niya?
2: Hapit siya mas champion.
0: Oh, hapit rin ay. Huwag yun ay ingon nga. Na-champion sila.
2: Nga. Huwag mamatiwas ang contest kay nagkagubot man.
0: Oh, nga naman.
2: Nga. Hindi makagubot nga. Basta ang mga judges lagi.
0: Nga naman.
2: Nag-away.
0: Nag-away?
2: Oh. Guya mas among ninuno.
0: Ha? No, sa? Bida.
2: Has kang gubota lagi. Mo nang kusog kayong halin ani nga kusog kayong halin ani run
0: kaning imuhang padagas oyab
2: o padagas oyab
0: sa ato pa dire do palit pedro rey ko yab say sa jot dari dagang makauyab makauyab tagagan ani ikaw dagang ka goyab
2: wala oy
0: ha maman
2: dili mo kuma umuyab
0: buwa de de gamit ani ang imong mga kabilin sa ninuno kada baswerte mo ba
2: dili koy. Batik ay na makauyab lang tang tungod lang ani. Kana maklaro yun nato nga kanang atong nga uyab. Doon nagigugma nato.
0: Eh, mausad. Pero di ka kamumuyab. Ato doon ati ka sa iyo na kaya.
2: Tuloy ito nga ibe. Usaon man noy.
0: Ano yun, manguyab gili kaing na lang. Dahil.
2: Dahil.
0: Kung lili ko ni musugton, mas mayo pa tingali, magbuwag lang ta.
2: Tepa, tepa. Dili pa man ni uyab.
0: Oh, maulagi mo react na siya, moingon na siya. Oy, kulain ana, magbuwag ta di pa mata uyab. Ay imo din palapan. Mas maayo di ay nga masindot ay nga magminyo lang ta para di gyud ta magbuwag. Ano? Kung mo say tawit ang formula na unsa man kay, makauyab lagi ka ana, matay pa.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapuig ayo sir, bago akong trabaho na kapuig ayo. Ni sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo diba, mawala mo ko kapuig. Ako bitong bata, naapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, majuni ka kapuig.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Hoy mga kabisay, mga kabangahan sa ilong. Kini ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga o Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag dayag sa Insinica Kaamboy Dapdap Katarman Liluan karong September 26. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakano. Ewo usab diha sa Dagas City Plaza dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Nathad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Mag kita-kita ta mga kasama o maglingaw.

0: Boys.
1: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Go, adunay pangagod na tabangan sa said liniment oil.
2: Tinood yun ang said liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya said liniment ni Uga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
1: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
2: Eric Go, giyaplasan ang gani.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, kaligalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba? Ang kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Magsiklagsik na akong paminaw ba? Didaghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
3: The original Koi Herbal Capsule.
5: Welcome to our reunion.
6: Uy, dai, ni daog lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
7: Tungod na sa Super Fiber.
6: Unsa?
7: Super Fiber.
8: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
10: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm. asthmatic yan. The mm-hmm. other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
11: Happy Fiesta Belen sa Fatima at ulusap silang 32nd anniversary silang Don Rosa Redines sa Puruk Tres Ruslas de Papel Kasaluay Oslo Cebu Sabado Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio ug makabanan sa Barangay Council Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Sa amat na paglapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang top president o event organizer. Sugata ko ninyo ha!
12: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makamuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makamuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
13: May buhay sa makabuhay!
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
18: Biotrops Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
19: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
18: Biotrops Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
19: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
0: Hoy mga kabisay, mga kabangag sa ilong, kini ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabung invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Apir Sampagita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan, karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakano. Iwusap niya sa Daga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. Uspo na ko ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
5: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
20: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
21: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
5: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
22: Tayo na

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: Oy, oy, ate liluan man. Kada kang guno yung gikumpra, gipakyaw na yung carbon.
1: Ay, wanay, oy.
0: Oh, loong sa diay mo. Nagpanik buying mo?
1: Wasa day, oy.
2: Ah, day, dito ang tiyos baboy day. Nga, balang na day, lamig na.
0: Baboy na pod. Sige lang, baboy. Palahipod mo, oy.
2: Ah, nabigay palit lang yung diay mo, nay.
0: Unsa man na.
2: Rado bonon, baki ba?
0: Huh? Itulad niya ikaw na nabando ka. Nabuang ka naman ka.
2: Di ba nga kaganahan o baki o baboy? Baki lagi mo. Silang Lisa, kay. Paborito na niyang baki. Ganahan siya.
0: Gahalhal ka lang. Ikay tao na anak.

0: Bebedok.
1: Oh, ini obliga. Ikut obliga.
0: Aku tahu ni, pre. Pak Itam nak kuar ni, pre.
1: Berman.
0: Bermin belang jual kumaan ngas kuku Martin, oi.
1: Oh, ini gisul ti, pre. Kuku Martin. Kita seliwe. Hai, mana di mumitrul?
0: Karo tertol, pre. Matai, pre. Sila mau anu subtir kuana.
1: Kita sila.
0: Silakan, silakan. Kau nak bagai tidera des gawas, pak.
1: Tu umang bekakon mang mabianda.
0: Usengan.
1: Ola gay. Tu usreng ka. Ala so-so diri. Atres loyo kay. Atong tiksa si Pedro kay mga ota o nya pada. Pala dur tu sista kay mga tata. Ala gay, dugay na kita wala magjaming da.

0: Πάνω κονί μου πρέα.
1: Πρέπει να κάνω. Naan na ito sa isa niyo.
2: Sinani, kama ko doon sa isintay doon sa niyo.
0: Ay, ay, sas. Kadugay na ng balita. Tay, tay, naibin naman na ron. Tay, naibin naman na ron. Ay,
1: naibin na ron. At tugay ko rin niyo, be. Kasabay ko ng mukanta, be. Ang taman.
2: Ay, ay, ay, ay. Katong harana, be. Kay, beda. Dugay na kayo na ka. Di ko kalimot kayo itong kanta, ha? Taon-taon na ba ito na kung huwag naman kanta? Itong kanta nga ka ng makapaho. Makapatuaw o makapahuwas sa ilanat kato ba?
1: Ganuman
2: ay gida akong tim yung taon sa harnahanan ba niya gilantan man ko akong gikuyogan sus gukdo bitomiro huwasan ko eh
1: ha? Dili na ikapreas naman ni Pedro sa una pre
2: ang ganuman
1: nanaygon eh gipaghut miro
2: niya
1: puspuson bitaw ah puspusan bitonan mo iro dagan gukdon bitonan mo da buang ligdagan ng iro, pre.
0: Sus, yun, pre. Filti lang ng iro, pre. Kay doon na may gwardya.
2: Kabot ko anong sinahara.
0: Laya na.
2: Laya.
0: Pasay na, pre.
2: Ayaw na, nalitiwasa, pre. Binakraan na na, pre.
0: Ayaw na, nalitiwasa, pre. Kailangan na, pre.
2: Oh, ibu sa insulti. Ako insulti. Bitaw sa
1: libo. Kiraan, bitaw.
0: Kiraan, pero bawala manik may nuswan.
1: Kiraan, bitaw. Pero mas karaan pa doon ng naong anong pre.
0: Binuang. Binuang naman ni pre. Tagay na, pre.
2: Ah, kadiyo.
0: Wa, tayo sa musulman, pre.
2: Amo na ako ngayon. Kadiyo, tsaka magluto kong susubaray. Nagasubay. May kadiyo, tumatago niyo.

0: Ay, magduto na lang ko ron og manok sinabaw kay murag lami ihigop og sabaw ronda. Ay. May lang na among isuwas pa ni hapon lami na kaini. Uy. Kinuog ko nga ano gud ni? Murag nigdahawan ning among ref? Pako pagani mi lang umpra? Naurot na? Hala no? Nay! Nay!
1: Unsa man?
0: Aw, naaram na ka diha. Ay, wala'y sunat tong ref.
1: Una, ay. Wago taon. Kadagan atong surat tong kuan, imong yung gikumpra.
0: Nya, wala man lang kini sud hapit.
1: Naambot lang, abot lang. Pangutan as bagdok. Siya may pirmi din yung mabilin. Kaya ako, musimba kos buntag. Hapon sa dosimba ko.
0: Binuang naman ni, uy, asa na isbagdok, nay?
1: Basag na sa iyong kwarto. Natog. Hubog ra ba na ito gahapon?
0: Ha? Gusto, bagdok? Mata sa ragod, bagdok?
2: Ay, hindi ka po niya. Uy, unsa man, nagdulgul pa kita.
0: Tugon si mong mata. Bangon sa diya ba?
2: Unsa lagi taon?
0: Asa naman ang ubala itong mga kinumpra? Nangahawan man lagi ng sud sa ref. Diya pag natin usa ka paasa manok, nasa'y baboy. Asa naman?
2: Eh, ako giluto eh.
0: Ha?
2: Giluto na ako gahapon.
0: Yung umalagi may kataon.
2: Unsa ko pagkaurot man?
3: Huh?
0: Asa, labi na pagtarong ba? Asa man kinumpra na ito, katong mga lamas? Asa naman, ha? Ang ako lang kita nito, ang mga lamas na lang nahabili nito sa ref, gamay na lang sad.
2: Ay, dahil ako giloto hapon, kaya hindi mo kayo mga amigo, tao na kong bisita ba? Inuman man may. O niya, halisod sa kayo, purlo sa inuman, way sumsuman.
0: Diurot din mo para sumsum?
2: Ang buta, inurot ba to?
0: Animalag, gindi mo, eh. Kung sa may kanon na ito, iniron. Hala, bahala ka. Hala, hala, sige. Hot na itong kaon ang mga lamas dito, ha? Hot na itong kaon. Visit ka.
2: Day!

0: than me. Gidapitag tanan, alam sa ito ang Gulyat and Gilly Junior Variety Show 2026 din sa Luok Oslob, Cebu, karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubus ka po pinagkamot ni Konsyal Jen Figes.
1: Beaver Sandal! Beaver!

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital, lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
1: Living Testimonies.
4: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
5: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
6: So fast acting colon cleansing product. Product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butik.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Mga sama, may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usa ka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakat. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhana sa malungbong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama. Drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lugsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon, mga kasama.
11: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
12: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For tickets.

0: increase, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHB 612 AM Cebu.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sip o nog-ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe mao nga dali mo bug-at ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang senyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Somiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Somiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Somiox. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hi, hello mga kabiso ay mga kabangag sa ilong kini ang inyong kuya OG Kumpok Rakasa. Magpahipaw ka ninyo o kuminbayad ka ninyo sa drama ganiguluhan Iskwadro. Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog Cebu karong Oktobre 9. Kini obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa itong punong barangay Joy Iskwadro. Kagawad Nuli Calago, Flor Iskwadro, Mia Quinanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rudil Kiluan, Aileen Ya, Treasurer, Edna Rosario, Secretary Gingging Villa, SK Chairman, Samsam Police. Oktobre 9, magkita-kita ta diha og maglingaw.
6: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting nga buhupay. Suot sa 1 ka oras. Para sa sakit sa abaga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
7: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
8: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho na kapoy kaayo. Kaya nga, ni sulay ko ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki.
9: Agri na, palingki.
8: Oo, maligi ako diha.
9: Ano ang palingki, ano mo na?
8: Mais.
9: Mais.
8: Pickle.
9: Yung asa ba, huwag mo sa kwa, may isa, naminaw ka rin, isa yung disimulya sa yung bati na nawala yung mga kapi sa panawas din sa itong doktor na.
8: Katong wapa, maka sulay ane, sulay mo, diba, mawala mo ka kapoy, ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po niya ang inom. Mo'y gamit niya, kanang ikan sa trabaho, padong sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
7: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
11: paragis bila-bila,
10: paragis bila-bila.

0: Nahibaw kagid bagdok na inutang to na kustor ko. Nangumpra tandaan. Aro wala tay problema sa tong pagkaon. Mahalag perming overdraft kas imong sweldo. Pero kanahan ka man dako. Gihurot ni mong pagkaon sa mga bisita ang palahubog.
1: Day.
0: Ah, hilom da. Laban. Pag kanila da.
1: Ay, kalimtan lang. Pinanggab to na ko.
0: Sabay, kalimtan. Kung mapas mo ko tungod kay wala tay gikaon, mahinumdum dyan ko ni mo.
1: Day, kaling, sige lang. Magdaginot lang ta.
0: Oh, mag-inir may tabo. Ugwar tayo reklamuhay, ha?

0: Magyaw yun na sa kagay. Wala tayo sudan.
1: Ha, day. Nanay. Sa bisa atong sudan ron, day.
2: Ay, utang ka mong gaira gutaw.
1: Aw, nay. Utang ka mong gaira, day. Nay. Utang, day. Sige, sige. Kalamian na naya. Abe ng utang. At sa bali, hiring kita ko ba, nay? Mauni, day. Mauni, day.
0: Si pangutana, day. Pangukab, ha?
1: Oo, mangukab, day. Kahibla, day. Oh, unsa mong day. Utang, eh.
0: Utang ka mong gay.
1: Oh, sa mga utang na, pinahubas na eh.
0: Ita, tigag sabaw. Nagdaginot as tubig.
1: Ha?
0: Mahal na kayong tubig. Nagdaginot ta.
1: Oo, say subak.
0: Kala na yung buhar na gibitay. Unsa day na? Dari na subak.
1: Una yung ana di taon nga. Uwa mo na din sa utang taon.
0: Gibitay ko na dihag usab para ibuwad. May na lang na para karong gabi eh.
1: Ah,
0: na agyapon tayo subak.
1: Ang pangas pa. Binuang, dede. Binuang.
0: Di na binuang. Tinarong ng ako ah. Di na binuang. Katarong ana.
1: Ha, ang ako ba na ibang anong mga taong imo mo nagibutang diha at sibuti pa sa
0: para isubag ka nila karong bari hapon.
1: Ha? Uso, grabe naman sa kaday eh.
0: Grabe. Ay pang si kaglam mo diha, ikaw ba'y nakaingong ano na ingong tayo ni ha?
1: Paitabian eh.
0: Asa mo ka? Barog mo ka?
1: Ha, bida, din lang ko mo ka ano eh. Mga pin lang ko.
0: Narasin mong kilid, nanay kapi diha.
1: Ah, ay man.
0: Kanali, unsa day na? Di na kapi?
1: Oh, kapi mo blito eh.
0: Lanlana.
1: Huh?
0: Ibaog yung ka nagdaginota kay wala tayo ikapalit. Hanggaw ka man, aguantahan na. Mabitaw ni kabuang ni mo. Aw lanlana ng kape niya.
1: Sobra na sa niday, sobra na ni! Mayroon ako problema kay nagkaliso di ba noon may mga ayaw taon tungod lang sa pagginot sa kwansawa palala noon may noon kong kape kaya nagginot ko noong tubig kutsinsya ako na amarag ako yung gibasol taon ganun huruto ang musod anon so amarin ako ang sabay akong buhaton palihog tabagi ko ninyo be ang sabay akong buhaton ano kung kamoy pasulti yun bagok.

0: Ayun, salamat.
1: Hi, hello. My hello.
0: Ate Press, good morning, Ate Press. Good morning, ma'am. Dovido.
2: Good morning. Good morning ni Inay Kabaro dong. Bukti niya. Labi na yun ni Ibner Castro o ni Jabar.
0: Murag, nadugay ka karoon sa pag-abot kay ni Kubra na kasi mong 20 mil, no?
2: Wala pa.
0: O, pa.
2: Ila pa nang dinilatar dito. Murag, toyo ka ng laban.
0: Dinilatar, bre. Ay, Ma'am Jasmine! Nabaro, mabini Nabaro diha sa Babag. Kumusta ka diha, ma? Sir Raul Alibio Soto o kumusta mo ang mga tao diha, sir? Ngayon mo sa gipainom sa ato ang kaping matapang kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Ati Jijen!
1: Good morning, mga mama! Thank you kay mga mama sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy ang mga bata. O niya, gawa sana para sa mga dagko nga ma-happy na sila Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum na yaman yema OBM special. Palit kay Crunchy kagubkubikulaan ang
0: Tasty Fish Cracker
1: o ang Paulitos Macaroni Crunch. Palit mo ha!
0: Sino na, mga bata, inom kita Don Pepe Tablia. Buntag sa iyo, padung tayo eskwilahan. Sa dipata, maka padung sa eskwilahan. Pakutaw yun mo sa inyong mama, pareha ni Mami Gina, nga sila si Inday Chidi, sila si Inday Gina, o si Inday Chantel. Paim nun giyog Don Pepe Tablia kay paborito ng Mama Ginji nila. Padung sa eskwilahan. Don Pepe Tablia, inyong imnun. Unya, kay kondisyon kay mo. Happy-happy giyog ka. Taas imong energy. Happy ka! Sama sa Happy Mart. Wadlo na kulong tabunok kong Mandawi. Mahapi ka kay sulba ng krisis dito. Palito noon barato niya. Do not saras. Kilid sa Happy Mart Mactan. Unya kita mga daggo. Ang ato ang isumsumsum samtang mag-inom-inom ta. Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Unya, kamo mga bata, samtang nagduwa-duwa mo sa inyong iduwa-duwaan, mag-Facebook-Facebook ba mo, ugum-ugum sa mong OBMA Special o Diamond OBMA Special. Muna'y the best kay natong ugum-ugum mo. Nanyan sa mga tao, ni Kuya Nick Pipito, Basta Tolido, Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito, sa syudad, sa Sugbo, o sa mga tao ni Ma'am Shen sa Bromwich Beach, nga ngilang ipang-inom po ng atong kaping batapang, nga kaya kang ipaglaban. At tawagan na nyo ang Bromwich Beach, kaya ngilang trabaho niya para sa inyong panimay. Limpyo nga ng inyong panimay. Kundi na mo makalugar o limpyo sa mga daggo ninyong panimay, building o guban pa niya, ang Bromwich Beach, may patrabaho anak, kaya the best kaya na matrabaho ang Bromwich Beach. Sa tanong mataw ni former Kapitan June Ramos, yung nagbawa siya Miguel Pulyar Fertilizer. Salamat kay Nemo di Hakap. Unya sa mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Rick Asnar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Kasmer Araraw ng ilang ipaggamit sa opisina ni Vice Mayor ang kaping matapang kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Mga the best kaya na itong imnon. Samtang si kasamang Aysa siya siya nga ang iyang gamiton sa nga kape, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban kaysa iyo, mungkot kay na yung majuti si kasamang Aysa, baone nga kaping matapang. Kaya kang ipaglaban ang iyahang imnon. Sama sa opisina ni Kunsyal Francis Espares o ni Kunsyal Lester Daan sa Talisay, Kunsyal ni Ferdi Rabaya sa Talisay o Kunsyal Danny Caballero. Kaping matapang na kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. May ilang gipainom sa ilang mga tao. Sama sa mga tao ni Kunsyal Joel Garganina diri sa Norte. Mauna, kaping matapang at salamat kayo. Ati Press,
3: okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og said Panyawan Herbal Capsule, said Panyawan Herbal Capsule with garlic, said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas og sugar. Ingon man, kanang bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imnan og said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulog sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw. Inom daan og usa ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Inig paliuto ni mo, maugyapon, sa gyapon ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Imong imnon, una ka magkaon sa imong paliuto. Mag-hapon sa imo niyang pagpanihapon, inom na po daan sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Og alang na ito na problema ng kidney o UTI, ayaw na magkahadlok. tungod kay doon na makatambal ana. Kinimaw ang kogon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidew, guti ay, inom lang sa kogon herbal capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usan na lang kakapsula sa kogon herbal capsule, imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance ni mo. Ayaw kalimot alang sa kidew, guti ay, kogon herbal capsule. Basta kogon, lawas, bas kogon.
0: Okay, thank you, Ate Pris. Usa, tanahan po natong makiigsunan nga migamit sa tuang. Number one, haplas, ang said limit will. Mauginay nindot kay natong buwagtang. Sa tuang panuot, pamahol, panagin, si kalawasan, varikos, wins, katul-katul, kuto, si kabataan. Ilikay, pagyunta sa dinggi, kung mang haplas ta, sa tuang said limit will, nga tinuon, mutabang na to. Mutabang, muwagtang sa tuang mga panakit, sa hawak, sa tuang dapi-dapi, bikog sa tuang kiting, or bikog sa ito ang bagtak, sa ito ang tiil, haplas na nato sa sediment well. Kay the best kay na nato, ihaplas tinuod yun na nga mutabang nato. Sama sa ito ang panyawan coffee mix nga gigamit po sa opisina ni Kunsyal Bini Umandak ang tagiya sa Bien Aqua. Mao ni si Bro Jewel may manager niya. Ang ilang ipagamit sa ilang mga tao ang said limit will mausan yun na ipahaplas nila samtang manghakot na ilang mga tubig nga limpyo yun na diha sa Bien Aqua nga tubig. Salamat kayo ni mo diha Bro Jewel. Salamat kayo. Thank you kayo. Pero sabota anar yuta palit sa butika. Kay naad na ang tinuod o mga genuine ng mga produkto sa said marketing. I-type na ninyo ha, kung layo mo sa butika, i-type na ninyo sa Facebook. Facebook diha, tanawa na ninyo diha. Naadya mga genuine ng mga produkto, pwede na ninyo orderon adto sa Shopee. Kung layo mo sa butika, kay ihatod pa sa inyong panimay. Pag-Shopee na lang mo. Bam!
4: Monsignor Tito Mendez sa Tumalogos Lub Cebu, yung pumangkong Reverend Father Weng Fernandez sa Amerika. Ngayon sa Monsignor Romanelios, no? Alfredo Romanelios Jr. Kura-pura-kura tayo sa Oslom. Mayong buntang Reverend Father Kent Gallo sa mga parokya di at Aloginsan. Reverend Father Rinrin Sinining sa Asturias. Reverend Father Red Rosales Colonia Tuburan. At sa follower nga si Reverend Father Clyde sa Literero sa Perpetual Sukur. Father Knox na Kela sa Bayan Bola. Inyong mga staffihan, inyong mga choir, inyong mga altar boy. Sa iyo mga ligo, limit ako doon na ibang sa iyong misa Domingo baka first mass send celebrity ko Dick Beauty Soap with glutathione and papaya extra send celebrity ko Dick Beauty Soap para magpamilin kitang batanon kutis artista kutis porcelana at doon na ba ito may mong namurang nasunog baka ang imong aping o doon na ba kay murang white hit or black hits imong tanaw sa iyong labi na dilipit at kilid sa imong ilong send celebrity ko Dick Beauty Soap para sa inyong skin problem para sa inyong skin care o ayaw wala mong kamukalimot ang original dunag-dunalize seed marketing na katatak din sa sudlanan. Kulor na black. Huwag dilim ka rin black basta tatawa lang. Seed marketing S-E-D o anak sa butika para sigurado yun nga original ay mga mapalit. Ha? Sa celebrity ko, take me here. So, thank you.
0: O nga, atong sa pasalamatan si Father Josue Kadurna. Father Josue Kadurna, Father Tami Ugbo, si Father Dondon Barok. Sa ato ang mga suod kay Father Agi. Father, salamat kayo niyo diha. Father Agi, salamat. Thank you kayo. Nya, sa tanan na itong mga pari nga mga suod, salamat. Father Andy Satura, Father Randy Figuracion, Father June Parajang, ato ang Kura Paruko sa Punta Prisisal. Good morning natong tanan. O nga mga kaigsunan, kita na sayon kita. Nakinig toksin, grabe yung kayo niyo patay na to. Grabe kayo niyo daot sa itong blood cells. Importante yung kayo niyo ato blood cells. Ato blood cells may tinghatod sa oxygen, nutrients, yung tubig sa itong kalawatan. Kung madaot na siya, mustiki mula po ang itong dugo, bao na nga, mga major mga sakit nga mabati na to. Unya, ang ato ang sakit kargado, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ito kumpan pa na itong balatian mo, inom yung kag G-Detox. G-Detox plus herbal capsule kay number one, kinimutang-tang, muwagtang sa mga toxin sa ato ang kalawasan. Ang atong pag-inoman ay usari yung kapsula, usa ka oras sa dipakamukaon. Muralag bitinan si mo, pero doon na na kay balatian katulog yung kainom. Buntag o to hapon o sa kaurat sa di pagkamukaw niya, imna na tong walong adto sa dusi ko at tubig matagadlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number one, kining mo tangtang sa toksin sa tuang kalawasan. Ati Press?
3: Okay, ang sender ato karagadlaw.
0: Ang atong sender si Dudong Bagdok, Ati Press.
2: Bagdok?
0: Oo. Dudong Bagdok, Ati Press, kanang... Asa magisag dito niya. Ang iyang asawa nagginot ang huwa magiling kwarta. Sus, gihurot man lang sumsum sa iyong mabarkada. Giluto, sa inom-inom, giluto man nilang giutang o gikumpra taon na inutang nilang kwarta sa Turko. Anya, karun, hindi siya kamahay siya asawa. Inigkaon, ah, nag-utan sila, huwag tubig. Puro sila kamunggay, huwag sabaw. Karun, ah, naglagot siya. Mainom ta siyang kape, ang kape, huwag tubig, ipalanlan ra. Saan naman niya? Mauna akong problema ron, na problema niya, ano pa niya akong asawa. Sa, sige din noon niya, kay giurot mo niya, gluto ang ilahang mga gipangpra para tato sa ilahang adlaw-adlaw nga paginhanglan at ipres. Mauna niya problema ron, saan niya niya ang asawa?
3: Pero nga nung gapil man tubig.
2: Ginaginot man.
0: Ginaginot man sila.
2: Ginaginot.
0: Ginaginot. Ay, hindi ano man si iyang asawa. Sige, sugat garun. Magdagino tata kay siya. Tigaw na una. Ah, sige lang dahi. Magdagino tata. Ah, di ay. Magdagino ta. Sugat garun. Magdagino tata. Ama o to. Ang utan, way sabaw. Niya, ang kanon, way sabaw. Puro sa natipasi.
2: Way subak, way subak.
0: Oh, way subak. Watanan. Ah, ang buwan nga isubak sa utan. Gibitay ra. Kay waman. Saan mga way tubig ang utan? Mura ko nung guwan.
2: Subak nung gibitay. Way tubig kay para sa gabi ikon. Para sa gabi ikon.
0: Oh. Tawaran natin, Pres.
3: Okay. Ang katong buwan, simuton ra.
0: Simuton. Simuton ra. Kaon-kanon niya, bahog o kuwan. Bahog o purus kamunggay nga utan. Mabaya, no? Binuang naman tao na, dong bagdok, binuang na, dong. Ay, osad. Inasin mo sa awang binuang naman na yung moday. Saan ito pagkaon na, kalang to, anak, kanon na ng kamunggay, way tubig-tubig.
2: Di tungod, mas kalagot siya yung asawa ko doon, nagirurot mong kausa.
0: Mas lami, pangipadaang bambina nga mitrol. Di ba? Lami kay mitrol. Thank you kay Bam, salamat kayo. Bam, unsa may mga kasultihan ni Bik. Asa ta makabasaan na diha sa Bible nga, di ni mayong buhat yung asawa, kay magutan, way tubig. Magluto ganon, way tubig. Puro sa bugas. Unya, magkapi, way tubig. Unya, mainom ti siya tubig, way agas. So, di wa pagasi siya asawa. So, Bob. Be, asawa na ito. Okay, karga.
4: Ang una sa tanaan, ang kitang magtiayon, naagin unta ang pagsinabtanay sa pagpuyo. Diha sa inyong pamilya, diha sa inyong panimalay, nagyunta ang kahusay. Tungod kay doon na kita'y gugma sa usag-usah. Karon, ang punta na ane, kung doon na ba'y gugma ng patigbabaw sa inyong pagpuyo, kaya kung ari ko ka dire sa Sirak 26, verse 1, palaran ang bana sa usak kamayong asawa, mapilo ang gitas on siyang kinabuhi tungod siyang asawa. Karon, kinsa may problema ninyo duhani karon?
2: Maugyat.
4: Imo asawa, maayo. So, mapilo ang gitas on sa kinabuhi sa bana. Kung ikaw may nagpabuyag,
2: wala kamay.
4: Tungali mo.
2: Wala kamay ba? Wala. Hindi naman pinong kinabuhi. Ano?

0: Malukot na.
1: Lukot na.
2: Oh, kay... Oh, sa inga nene... Wala man ang kamugod magkauyon. Ah. Oh, na ay bisita. O sa man ka ka ng... Hambog ang imo, aring nung nadagas kang ikadalit.
1: Sayang ba na, no?
2: Oh.
1: Tungod bang kuno siyang kahubog, bam? Nalain ba, ikaw, di mo kami inom. Basta makainom, gali ka, umural ka gawa, ang tanong mga kuhan, ay mo, kalipay, malipay rin mo.
2: Mao ba ng priyasa oh, na ay priyasa nang naako na yung say guliat nga, basta may nung hubog magkukuad.
1: Oh, dili ka dawaton, adili pa kasad kun, basta hubog.

0: kay wa man baliwa ra man nimo ang tanan kan labi na ma, mahubog na ka ko an gar he kaon mo dia sa to o mga palit
1: mao din ay sigulyat nga kun dunay madakpan ingnon og kanang ingnon undergo og lekor test ngan ana
0: oh mao siguro na tay kalibutan po dano no kay sa torneo pil banyo kamay mo ko
1: an tik sagara bitu madakpan kay kanang labi na driver nga nakabangga wano man dayog lekor test og kanang dili ba sa hubog mao din na siya na no
0: mao siguro
1: kuan sayop jud po nimo matut panguliat og Nayate Press kay wa masad ka og samo pang panimuyo sa probinsya sa Uslob wa man ka magbigkaw
2: wa man magbigkaw
1: wa ka magbigkaw
0: unsa man
2: wa ka magpahibaw
1: dili migkaw kana bang magbantay magkinto sa imong mga binuhatan sa imong mga linoka nga pangambog ka nga nakay kadalit og mingor ka hubog ka adidi ta maghubog
0: ay paghubog.
1: What the kibab? Preto, de tambong ko piyesa sa Bohol. Itong pizza, kuan, pizza 15.
2: Pero, katong live.
1: Ang bana na ay asaw, mga bisita ang naabot kauban niya. Ang anak na ay bisita kay kafguman ng anak na naabot niya magkauban. Ang karepong bana na, apoy kauban niya sa yung trabar. Ang asawa, maabot po niya ang kauban mga katikista. So, magsabot sila asay, unahon na nigluto. Karibang humba, karibang, o sa tong sudan, nagliluto nga. Muro ka nagkuha, timigding bitagulit, mutak ka na kalimut ko po.
0: Pero dito sa among gisalidaan, ba'am, dito sa
1: Lubok,
0: Lubok si Ma'am Ma'am ninyo tilangan Maria Teresa og Maria Ana. Mao yung
1: nag-serve na mo. Puro mga Maria?
0: Puro Maria. Maria Teresa o Maria Ana. Mao yung serve na mo dito. Thank you kay ninyo diha, ma'am. Maria Teresa
1: o Maria Ana. Maria Concepcion. Maria Concepcion. Maria Concepcion. Maria
0: Concepcion. Maria Concepcion.
1: Maria Concepcion. Maria Concepcion. Galuto magsudan dito. Mura ka na kuwag kimingking nga sudan gulyat. Di buta nga itlog lima ka buok. Buta nga karin na may marinate po niya. Itoslo pag yun dito sa flour. Una ibuta nga sa mantika mo. Sige, atos na naman. Galuto, mura ka na kuwag kimingking nga kagumpong kayo. Kay para sa kauban niyang mga maestra. Sa ako nang ingon, huwag kang masama na si bisita. Ikaw na ibisita. So magsabot mo, asa yung luto unog una. Dili kay lamasali na hibilin.
0: Ay, hawa. Ang gihurot po niya. Gihurot mo. Siya ba nang hindi kay mo asawa ta ato, Dok?
1: Usa to ingon ni Ate Pres, simuto lang.
0: Simuto lang buwan.
1: Okay, buwan na hibilin?
0: Okay, gibitay.
2: Gibitay. Manili na ipatugtad sa
0: kwan. Sa utan.
1: Hala. Sayup.
0: Sayup mo ha?
1: Sayup tong ak.
0: Nga naman.
1: Ang kumang ipatong takong dila. Saan ang pala natin ito naman noon?
3: Kung ako ay Parcel Tihan.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuma sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
6: Bitaw, tinuod mo na.
5: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
6: Dili man kinahanglan mga hambog pa ko. Kay asawa man yung kubisang unsaon. Ikaw, unsa man ka.
7: Joe, mabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Joe.
6: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
7: Joe, maluway ka, Joe.
6: Elmer?
8: Oh, mao na akong pagtanaw ni mo sa una. Og bisan gamay, wagid ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
6: Nga mas lalaki pa tanaon kay nimo. Pero karon,
8: aw, ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhat natong duha.
9: Bisan ako?
8: Oh. Oh. Lola?
10: Lulas Boy, sugilan nun sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adunay kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa bunta, duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Hi mga kabisay, mga kabangang saylong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong i-invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Aper Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga o Sir Brian Fernandez. Og diyo sa ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakanog. Iusap diha sa Daga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. Usap na ko ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
5: Problema ba ni mo pagpaniwang ug pirmi lang di ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
6: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
7: Hey, kidney care time!
8: Ako si Tere Robles, 50 inoybe.
7: Unsay na sinating nato nga problema sa kidney?
8: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
7: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
8: Hantod na ubos ko sa ka karton. Pagkuha ko resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Mahalaga ng paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
13: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namagla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
12: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
14: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
15: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
14: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka? Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
15: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
14: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
16: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
17: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa said panyawan garlic. Maukining klase sa said panyawan capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo sab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa said panyawan. Said panyawan garlic capsule. A quality product of said marketing.
18: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang saguli ni. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa 1 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
20: Happy Fiesta Belen sa Fatima. Atol usab sa 32nd anniversary sa Don Rosa Redness. Puruk tres ruslas di papel kasaluay Oslo Cebu Sabado Pit Summit size sa September. Sponsor honorable barangay captain Lino Baguio ug makabanan sa barangay council sounds silent blast audio with Junto Labing. Sabot pag dapit kada ko bilang host ni Mr. Alessio Aurelio ang ilang top president og event organizer. Sugata ko ninyo ha.
21: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Looy na sa kayo siya. Kaya sigurado mangkit nga gibara na sa siyang Mateo.
3: Mabito nga lakot ni nagtanaw. Wa man siya gibara ni Sir Uy. Gipasagdan raman.
2: Oh.
3: Ay. Ambot pa sin ni utong na lang gito si Sir kay grabe sad baya ang nahimo karon sa company si Jessa.
2: Nahimo?
3: Dagan man siya close ka mga million o billion deals. Mao na iyang alas rong panahon na.
2: Oh. Mao ba?
3: Ay sige na uy. Tapi pa jud ko. Magpamisa sa ko.
2: Sige.
3: Dagan siya og na-close ng mga million o billions deals. Mo na iyang alas rong panahon na.
2: Dako, gilagi kami si Jessa sa negosyo ni Mateo. Sila gidunta ang bagay. Sila gidunta.
4: Nadugay ko kay may last minute pang giatiman.
2: Okay ra.
4: Let's go. Tana sa office ni Father.
2: Okay. Kung dili pa lang tungkol dilo na tindi niya. Gusto na ganoon takong muarta sa kasal. Iyang gikupta na nga akong kamata.

0: So, settled na. Karong sabado na nga itong kasal. Pero adto na sa gamay nila nga chapel.
1: Okay. Mayusad kayo, dili kayo taas ang pasuhan. O dili na kayo daghang tao.
0: Dili ka gusto taas ng kasuhan? O daghang tao ang maka-witness sa itong kasal?
1: Oo. Di man sa ingon, pero...
0: Okay na. Why problema? Kasabot ako. Iyato na lang tayo sa bahay, ha? Kay napakuidag ang ating manunsat.
1: Okay.

0: Jesus, Marius, Jesus, pastilan. Karon, naging sabado. Hala, uy, makalitan masata ini. Uy, pastilan nga ako na yung mga amiga.
1: La, gamay na lang ba ang lugar, la? Dili naman sa simbahan, good. Ato naman sa chapel sa taas ba sa likod sa simbahan.
0: Osa! Uy! Kaysa, nga no, good. Kadako gumbino ang anak. Nga no, nisugot man taon ka?
1: Mauro may bakante karo sa sabado, la, good. Ya, gusto man sad gyud ni Mateo nga sa sabado na gyud.
0: O niya ang reception. Asa na malagsad. Adto na lang pus ka rin diriya.
1: Di sa tingali la oy.
0: Hala oy. Chapel. Nakagamay rag pasuhan ana. Di di ta karampa ini pag-ayo.
1: Okay ra na la oy.
0: Pero hey, sige na lang. Ang importante nga makasal na mo.
2: Sa ato pa, limited na ang mga tao nga magka-attend sa kasal.
3: Oh.
2: Nya, ang mga empleyado?
3: Sa reception na. Waray na sub sa venue sa reception.
2: Ah, okay. Okay, okay. Gets. So, sa limited persons nga magka-attend sa wedding, apil na ni Alas Jesa?
3: No.
2: Oh, huh?
3: Di ba mo atin mo siya o conference sa Malaysia? O 1 week siya dito?
2: Ay, di ay nalimot ko. Wait. Siya man eh, iman yung gituyo? Askang.
3: Bro, gusto ko nga smooth ang tanan. O di ko willing na mutay ko, Chris.
2: Oh, yun man, sab. Di na ba ginato matagang ng dagan sa utok sa mga babae. Mm-hmm. Labi na sa mga parehas ng Jesus.
3: Precisely.
2: Jesus talaga to. Kasi kaya ang batiyo, no? Hindi kayo bawa niya?
3: Di na na ito problema kung sa iyo ang batiyo.
2: Okay, okay. So, kano saan mo pa ibawa ng mga employees?
3: Friday afternoon.

0: Lord, ugma na sa dang among kasal. Ikulbaan sad ko. Pero wa ko mangandoy nga imo na sang palinugon, Lord, ha? Ayaw lang sa gitawon, Lord. Ni agit taw ni akong bukton nga handumanan at ulino ka. Oh.
1: Yo.
0: Ano nga? Sumaya tuyo.
2: Ja!
0: Naasad si Lola? Magtipon ta sa usa ka kwarto?
2: Mm-hmm.
0: Pero di ba, bawal man ka nga ang kaslunon mag-uban sa bispera sa kasal.
1: Si Aray ni Supak siyang balaod, Jo.
2: Ay, di magod na nako balaod, God. Hmm? Sunod-sunod ramang gugkos mga kraan. Pero, ay da, di nataan na, oy. Maniguro na lang ta, kay simbako may katalagman na sad ba? Simbako lang yun palayo sa ikapitong laod. Mas may na mag-uban mo. Apel na ko.
0: Pero...
1: Kamu lang, Lola, ang magtupad sa bed. Diyan ako sa couch.
0: Oh!
2: Ay! Ginoo ko! Unsa man nun!
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
4: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
5: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
4: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
6: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usa ka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
7: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
7: Wow.
8: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
7: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agawin. Guwanta pa.
9: Seth Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
11: Tinood yun ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya Seth Liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
11: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
9: Living Testimonies. We'll be right back.

0: Cazzo, sei tipo un baratto.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
6: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nagkabata o nagkadaghan ng adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
8: May buhay sa makabuhay!
10: Hey! Kidney care time!
11: Sakit yun akong kilid, maglisod kong pangihi, niya. Actually, di yun ko kakonsentrate og trabaho.
12: Okay, so nga nagka-kidney stone o magka-UTI?
11: Sa sige na ako kaugbarat, nainom na akong soft drinks o sa junk food.
12: So sa pagkakaroon, kumusta naman yung mga pamati?
11: Sa ako sigag-inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na po ang akong pagpangihi.
13: Mapalit ang kidney care sa Mercury o sa inyong suki nga butika.
14: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi napagamitin panggamot saan makuwi ng sakit.
15: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27, Domingo din sa Luuk Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagi sa lang Barangay Council. Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga o kubo sa pagpunikamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
17: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Ni. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suod sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
18: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkukasimanang uwa ko kalibang.
19: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Imnon og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
20: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
21: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
22: Super Fiber.
23: Super Fiber.
22: Mapalit sa mga butika.
24: Oh, fireworks man day, Lola.
25: Naating nga rin nagfesta.
26: Pastilan, lubat-lubatan man lang ta. Abi ba na kung unsa na sad?
24: Wanay may tabo, Lola. Nihangyo na ko ni Lord, ana.
26: Ay, lagi oy, kay pastilan. Unsaon na malang ko doon na nasay problema, oy.
24: Ning higayo na, Lola. Wanay makabugong sa mong kasaligyo, pugma. Wa na.

0: at last, nahumanagad.
1: Oh, asa, Dita? Mura ganin na rilagit ang nagbiyahe. Di, Dita, mamauli sabay?
0: Adot na sa akong surprise sa mo.
1: Ha? Oh, asa, di ka ko datunin niya? Kulbaan na biya ini. Asam, Demi?

0: This is it. Ang nga dong honeymoon house by the sea.
1: Oh.
0: Okay ra kay ni?
1: Kanindot din ni. Dugay na kong huwa makaligo og dagat.
0: Oh, mo ba? Ganahan ka maligo?
1: Oo, pero dili lang una karon.
0: Ah, ikaw ay bala. Stay ta din ni for 1 month.
1: Oh. Ha?
0: Oh. Ang ano de?
1: Dugaya good.
0: Di ka ganahan?
1: Ang buta ko ipasabot. Ang imo ding trabaho.
0: Sweetheart.
1: Oh.
0: Oh, hey. Ah, nakuyawan mong good ka.
1: Sorry.
0: Jo.
1: Oh.
0: I got look na ko. Imo na kong bana.
1: Maubitaw nga nahadlok ko.
0: Di mo kumamaak.
1: Pasensya na. Nakalitan pa lang ko.
0: Ah, kay babo. Di pa ka ready? Oh, nakasabot ako ni mo.
1: Oh.
0: Ay, kabala ka. Di na kabugsan. Duha ang kwarto yun nga beach house. While di pa ka ready, magtagsaw na ta kwarta, okay?
1: Salamat.
0: Ah, oh, sige na. Sood na sa imong kwarto. O pag-iilis. Kanang sa left side, mauna ang imong kwarto.
1: Okay. Salamat. Ay!
0: Ninay!
1: Salamat.
0: Pag-amping.
1: Okay. Okay, maghinay ko. Ako lang yung hubuon akong sapato sa...
0: Ah, sige.
1: Mamanggo din na kaingon. Okay na. Excuse.
0: Oh. Dito ka apurahon, Jo. Ay kabala ka. Doon na rin ako'y gitumar ng tambal para pagpugong sa kong kahinam ni mo.

0: Oh, no. No, no, Shinji-san. Hello?
1: Mon, unsa niya ko mga nakita nga post sa mga taga-opisina? Di kasal sila sa Joong Matayo?
0: Yes.
1: No!
0: Yes.
1: No!
0: Yes!
1: No!
0: Yes! Jisha!
2: Usa kasi man ang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150?
3: Pwede sa Actimed. Actipit man!
2: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense na ako?
3: Actimed! Actipid!
2: BP support ni nanay, vitamins ni kuya.
3: Actimed! Actipid!
2: Unya ang quality.
3: Sa Actimed, Actiac. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy.

mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangisgaring. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Oh. Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy! Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Nakalimutan kayo ang akong papapini. Ano? Wala, to anasap. Lukoy ka, lukoy pa sa paro niya. Uy, lukoy mahimo. Usa uman ako. Ang magmanuktok ko, no? Apriyan pa lang ni Sir Orlando ang pultahan. Unya, nag-boldras niyo. Uy, makakita unya kung di oras. Palit na lang ko sa kong agi, uy. Ah, eh, oh, dili. Ato na lang ako sa silong. Ah, dili. Ato na lang ko sa kwarto ni Piolo. Kay basig na asinyo.
1: Ang sa'yo mong gibuhata sa lawak ni Daddy? Oh!
0: Papa P! Hala! Di magagikan! Oh, ganina rabay ako nangita ni mo, ay! Nakatuog na lang ko kay... Do kayo makikamin balik! Walagi ko ni mo paoban na! Asa na yung mga tukoy?
1: Kunin mo tubaga. Papanin mo tubaga nga ako pangutana. Kung nagun siya kadya tungod sa lawak ni Daddy, ganong gisandig ni mo ang imong dunggan sa putahan?
0: Shhh! Ay, may gipaminaw ko!
1: Ano siya? Ano siya man?
0: For adults only!
1: Ano siya?
0: For adults good! Kanapang kuan ba? Ay! Basta, uy! Nakasabot talaga ka, ana! Kanapang kuan! Kanang... Ay! Kapuyag explain, uy! Mas dali-dali magpasabot kung may pakapin ng aksyon, no? Ali. Uban ako sa kong kwarto kay... Ato, taga dito pa sa ton! Asuna na to.
1: Ay, kuguyura.
0: Ganahan mo ka magkasabot. Uba na ako. Kay i-explain ako og tarong nito mo dito sa akong kwarto ang akong nadungog diha sa sud sa kwarto sa imong amahan.
1: Uy, kukulugin.
0: Talik na po.
1: Pag-ilom siya.
0: Ganahan kagilom. Unyag lami anak ko. Hala ka, sabaan dahi ka na ako. Kung pa nanglit ba ka naman? Kutapunan ng akong pakbo.
1: May gusto kong klaruhan sa pagpaminaw.
2: Ay ang pagsaba. May nagtambi tungod ning akong lawak. Tingalig si Piolo ka na. Nilimahin mo mabatian kas akong anak.
0: Wala lang ito. Tanawa o nahilom na. Ang dali na pa. Dali na.
1: Si Daddy.
0: Uy, natural lang ako na ilang ipuhat. Natural lang na. Pasag din na sila.
1: Pero, mipingit sa kasakit si Daddy.
0: Uy, anak, magid na. May mga tao magid nga ganahan o ingon anak nga style. Kanabang, pasag kita yung style. Kanang kit.
1: Adil, imahin mo.
0: Pero ba? Nausap ka, uy. Uy, di pang nato pa. Pasag din lagi na sila. Nausap ka ba?
1: Adil, imahin mo. Daddy, ablihin eh. Daddy!
3: Apo! Itabang! Ang akong buhok!
1: Abli ni po na, Daddy!
2: Nagtuog ang pag-aw sa patakakarong sinis! Uman si mong gibuhok, kipagpaak na ko! Sige! Singe! Ingit pag-usap, huwag tinikay ka na, Ray, imo mahay ang guman!
0: O di ba? Awa, wakaaplihi. Busy yan eh! Lahit namang good run, kay kanang pasakitay man na ilagi buhat good. Sakit ba nga daang lami?
1: Daddy! Nakabati ko nga mipingit ka sa kasakit gikan diha sa imong lawak. Unsa na itabo?
0: Sir, wa ko sa ini sir ha? Wa jud ko labot ini sir. Uwa man mi mag-uban dinhi sir. Kada nag-abot trabaya mi dinhi sir ha.
2: Why problema anak? Everything is under control.
0: Do, ingon pa bitaw ko nimo. Awa, nagamit pa gyud sila og muscle control.
2: Kung may tuyo ka, O niya na ta magsulti. Kikusun ko na ang akong gibuhat din sa kong lawak.
1: Kisay mong kauban diya, daddy?
2: Ha?
1: Nadungog na ko ang tingog ni Lula Sidis ganina. Hain siya. Gusto na ko magkita si Lula Sidis.
4: Months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
6: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan awon.
7: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
6: Worth it?
7: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control Variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle. Glow!

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Si Seris? Ugun sa may buhaton ni Seris, dinisood sa gulawak. Laing babaeng akong ikauban karon din eh. But of course, dili mo mahimong makita. Cause you know...
3: Ako, I know. Ako pa.
2: Kon mao, dadana palayo din eh. Ang imong hinigugma, Piolo. Kaya magtiwas pa midiri sa suod sa kwarto sa akong gikauban. Tata na ka siya din eh. Tata na siya. Sige na, Clover.
4: Pero daddy...
3: Ay, nagani, no! Ikaw na? Dali ka magbuhat sa takingan, ano?
5: Gusto ko kumusin.
3: Daluan lang ita ka.
5: Pero dili ko na hapit mabuka ang akong baba o mga mata. Hinay-hinay nang labaw ang akong pananaw.
2: Clover!
3: Ay, oo, lagi! Ikaw ba? Sige, dali na ba? Magpalugit pag nasi, uy! Ano na lang ipapapi? Demonstratante ka dito sa akong kwarto lagi. Aro nga makasabot kasi ilang gibuhat yan sa suot. Ay, dali na ba?
2: Magsulti tayo niya, son! Kung mahumara ko sa kong gibuhat. Don't come to me. Kaya ko na ang muduol ni Bonia. Shit. Dariyot ko babuliyaso. Kulwapan ako, ipalak ni Silis kaganina ang pultahan. Ayan na, nakita ni Piolo ang gibuhat ko sa animal ni Silis. Oh, Silis. Oh. Ha. Nagbuyod na siya din sa saog kilid sa kong kama. Baya, nag-agas ang dugo sa iyang agtan. Bawa ka na'y angay ni Moseres. Hilabtanon ka!

0: Bas.
1: Klubin.
0: Dili na ba?
1: Klubin.
0: Uy, manta. Ngan dili ba kamo uban ako sa akong kwarto? Mabdus na magani ko, di ba? Sige, sige na maguta ubuhat, anak, gud sa una.
1: Oh, kumainom doon nga may buhat, anak.
0: Hala, ha? Ay, syempre, amnesia ka, ka. Limot magani ka, kinsa ka. Ako pa kahi imong mahinom duman. Basta kisa una, kada baka binta ganitang duha ka na natahiga yun, pisan asa tamo buhat ini. Kada pislit, sidlit.
1: Unsa?
0: Magani nga, anik na. Imingaw na ba yung kano ko ni mo? Buhata na to o dong ganing bata sa akong tiyan. So, nagkundi, dalibig ka po yung sigbiran mo. Oh. Dalibatod. Da.
1: Klufel.
0: Ay, napagsupak. Kay pahinom dumante ka kung mag-unsa ta sa una. Ay, kupot.
1: Mukupot ko nino?
0: Kupot ka ni. Aramahinom-dum ka.
1: Gikuptan ako nimo ganina sa diyang gibira ko nimo paingo din sa imong lawak. Pero wagi ko nahinom duman.
0: Ay, di man to mao. Kamot man to. Pero diri, diri kupot pa. Diri, dini.
1: Ha? Asa?
0: Diri pa, ani, napita, Ang pinag ko ng kamot ni Mobi. Hasula, Di ba? Ay! Samang ka, ay! Iwan na sa giwakli ang akong kamot nga kung ipahikap ni mo ang akong dugan. Ay, ba? O sama niyo pagkahinom doon kung giunsa na to paghimo o bata. Kung mura kag bakurintihan diha kung muhikap ka na ako. Api. Sige no, ang pinagani. Ayun ako iwakli, ang pipi. Aniya. Kupot nga dang kumot.
1: Uy, nga kong kamot, Robin.
0: Balak ka. Dila ko ni Puhian. Dugin ako na nga din nga mo. Abot nga ngayon, ah. Oh, dila na ka masagot. Nga may mahita po na ito. Duha ka ang adlawan.
1: Kaya nabuhi ko.
0: Iwag linasang ko ni mo. Okay, sige. Dila ka mo kupot ako. Oh, sayon, anak. Ako nalang kupot sa imo.

mahal. Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production.

0: Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
1: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
4: At oras karon alas 12:44.
5: Ania na ang inyong bagong partner sa maayong panglawas. Kasayuran sa PhilHealth. Paminaw o pakisayod kabahin sa mga benepisyo o serbisyong PhilHealth. Uban ang tigpamaba sa nag-unang health insurance sa gobyerno. Kasayuran sa PhilHealth.
4: Magkasama may hapon at lata karon nga Huwebes, September 24, 2025. Welcome din sa ato nga programa ang Alagang PhilHealth sa Central Visayas. Itrabata din ni og maayo nga panlawas. Kumusta mamo din ha? Amping-amping kay kinira bang atong pag-uwan-uwan? And speaking of uwan, bago lang dyan bito ang diredapita. Sayo-sayo naka-uwan ron. Magmatod pas pag-asa, magpadayon pa ni hangtod sa nahabilin nga mga adlaw sa buwan sa Setyembre. So mura pag-amping mo din ha, no? Labi na gyud tong naa sa vulnerable nga mga lugar, vulnerable sa baha, mariputas bukid, kinisang pagdahili-dahili sa yuta. Na-alert na lang yung kanunay o magmatngon. Pakwas ganyan yung mga radio din ha, kay mag-uba na punta sa laing hugna sa itong programa karon. Alagang PhilHealth sa Central Visayas. Unya, ang inyong mga pangutana, ang dama sad na, no? Kay karon taw-taw, importante ning ato pagatukion karong hapon na, kay mauni usas sa daghan sad nga ipadangat nga pangutana din ni mismo yun sa atong istasyon. Kanabito ang mangutana regarding PhilHealth, regarding yakap. O niya, ang pinaka-importante, katog yung asa man na nato ma-avail. O unsa man yung mga klases na tambal nga ma-avail na to. Ubos ni ining yakap o PhilHealth yakap. So, muna atong tukion karon ang mga tambal. Unsa man kini under yakap and gamot. Pero sa dili pa na nato sugdan sa pagtuki, ariyo na ta sa ato mga bisita karong hapuna ang atong public relations officer, kauban nato si Ma'am Dina Sinches. Ma'am Dina, maayong hapon ni mo, ma'am.
6: Yes, maayong hapon. O may hapon ni mo, Tiken, no, sa tanan nakachun in ato karon, and we hope nga naamo sa maayong kahimtang despite sa sige na pod og ulan. Labi na din sa Sugbo.
4: Atong ikauban pod karon ang atong social insurance officer si Sir Denver Abuan. Sir Denver, maing hapon.
7: Yes, Ate Ken, maing hapon, no, og sa ato ang mga suki nga tigpaminaw og nagtan-aw, no, sa ato ang FB Live karon.
4: Karong hapon na atong tukion ang medicines under yakap and gamot, no. Subay din sa atong gitimaan karon nga Generics Awareness Month. Kadaghan kaayo nato, no, nga nakinhanglan og maintenance nga mga tambal o sa may sagad sakit nga mo require nag maintenance, diabetes, hypertension, ug uban pa. Busa atong hisgutan karon kun unsa man ni mga tambal nga mahimo nato nga ma-avail. Ana kanina ta ni kay libre pag yun ni, no? So og kadang nag-spend ka din ha og bisan gani pinaka boost butan ta lang pinaka obos 500 1000 nga maintenance medicine nimo kada buwan. Kung ni ata ni nimo pay most ani ning PhilHealth yakap og gamot, makalibre gyud ta. Dako kayo help og dakog tabang. Mo ni aton tukion karon kay kita mismo diris diwa issue nga naman tay complaint and action center. Lagi masagol din na, di gyud na mawa kada semana mangutana nga asam na ma-avail ng yakap. Kung asam na ma-avail ng libreng gamot sa under sa YAKA program. So, at least karon atong tukion. Pakusgin yung mga radio din ha, no, para masawd ninyo ang atong diskusyon. Unya, ang atong, sa di pata mo padangat, Miss Dean, no, sa atong, mupadayin sa atong diskusyon, atong ihatag itong number nila, kaya basig na sila ipangutana regarding aning gamot or yakap, no, PhilHealth yakap, ato nila dito isend.
6: Yes, sa mga nakatune in karon, unya, dun yung mga pangutana kabahin sa ato ang hisgutan karong apuna, or any concern may labot sa PhilHealth, ipadangat ang inyong mga pangutana, apili og pangalan, or bisan lokasyon lang, no, isend sa 0915-842-6048. usbon 0915-842-6048.
4: Okay, unya kung masayon ninyo nga makapadangat o pangutana pinagi sa ato Facebook Live karon, no? Nagmonitor mo din ha, no? Radio o Facebook, pwede sa ninyo gana, aran ninyo inina, send, no? Nya, kanang sa isuyuhan ninyo o send ang inyong mga questions, kaya sa dito na tadayong human, no? Maglisto na tag-accommodate or entertain ni Ana during sa program. Anyway, dili manggihapon, bisag mahuman ang atong programa, ato ra manggihapon na nga matubag. So, dito maglanga, no? Unsa man ning sawa pa masayod, Miss D, no? Sa, o makadungog, kabahin sa PhilHealth yakap o gamot. Unsang pamaagi man kini makatabang nato, no? Mga miyembro sa PhilHealth.
6: Yeah, so ang yakap, mo ni atong primary care benefit sa PhilHealth. Atong mapahimuslan, samtang wala patay hospitalization, no? O wala patay grabe nga balatian. So, kani ato ang gipaning kamutan nga ma-avail yun isa ta ng mga Pilipino kaya nagkadaghan man ang ato ang mga yakap clinics, no? Ang mga nagpa-accredit nga facilities kung asa nato ma-avail ang mga services. So, parte sa yakap, ang kana atong consultations, basic nga laboratory, sorry, ingon man pili nga tambal unya pwede pud tang kung makita sa ato ang yakap doctor didto sa atong pagpa-check up nga natay history, family history of kanang cancer, no, posibleng mo advise pud siya, no, sa ato ang mo undergo cancer screening test. So parte anang yakap ang cancer screening specifically for now alang sa katong cancer sa breast, no, sa liver, sa lungs o sa kaning colon. So kana nga mga screening pwede na tong ma-avail pod pinaagi sa yakap. Unya gawas nga naatay mga tambal nga ma-avail sa atong yakap clinic mismo na pagyo additional, no, balig 54 ni siya ka klase nga mga tambal nga ma-avail pod nato sa atong mga accredited nga gamot pharmacy or gamot provider, no, ang guaranteed accessible and guaranteed accessible medication for outpatient treatment mo na ang gamot. So parte diha, parte ni siya sa ato ang yakap nga benefit. So, ubay-ubay atong ma-avail nga primary care services.
4: Sugikan atong 21 ka mga libre nga medicines under gamot na nata sa 54 karon.
6: Sa yakap. 21 ang sa yakap plus 54 sa gamot.
4: Ah, so, okay. So, mauna nga 75.
6: 75 ang total. So, puhon-puhon, no? Gipaningkamutan po sa PhilHealth nga madugangan pa ni Ate Ken, no? Hopefully, by next year, na po yung mga additional nga mga tambal. Yan, na po yung mga kaning klase sa tambal nga wala pa diha karon nga alang sa ubang mga common pod nga balatian. So for now ang pinaka common sa jud kaayo ni siya nga mga sakit, no, sa mga Pilipino mooy gi allocate na to og kaning mga services ingon man mga tambal.
4: So kani dayng atong gi-include nga mga tambal nga libre ato gining giagig pagtuon nga gi-base nato kun unsa may sagad nga mga sakit sa mga Filipino, no?
6: Correct. So in consultation sa gyud na, oo, sa
4: hypertension.
6: So sa mga top nga cases nato mo man gyud na naguna, no, ang mga sakit sa taas nga blood pressure or kana alta pressure or hypertension, kana diabetes, taas nga cholesterol, napod katong mga naay asthma, naay kaning mga infection, no, og basic like kaning pag tambal kung gihilantan ka or na ay mga UTI, no? So parte na siya sa atong mga kanang sagad nga ma-encounter nga mga sakit niya. Aron pud malikayan tong mga mas komplikado nga na ni mga sakit sa kasing-kasing, no, eventually kung dili sayo maatiman ang atong mga kaigsuunan. So mo nang diha nag-invest og effort ang PhilHealth og kaning ato ang coverage pod alang sa atong mga miyembro, appeal pod ang mga dependents.
4: Ako bito mismo na anak ko'y nasugatan ba, no, nga kanang mukuan bito sila muhatag sila sa ilahang testimonya mukuan mismo ba mo ana nga may nakadaginot jud taon ko kay mag-maintenance medicine ko 1,500. Depende na unsay previously katong wa pa mo agig kanang PhilHealth nga yakap clinic. O depende kay usahay mo daghan karon mo gamay, basta at least minimum 1,500 ang nagidaginot niya kada buwan. Tungod sa nalibre ang tambal sa iyang hypertension. Hypertensive po itong nisulti. So, ingon ani ba, makadungog ta nga, tinukod yun di ay, no, nga na, makalibre gid ay ta, no, kung kada bang mag-effort lang yun ta, o mangutaan na ta, kung saon nga, makapili ta giyakap clinic para maka-avail ta ni ini. Pero, Miss Dean, no, gawa sa consultation o basic nga laboratory tests, unsa pa man ang ma-avail nining mga miyembro pinaagi si yakap.
6: Yeah, so katunano ang mga tambal no sa ang kaning ato ang benefit sa yakap sa pagsugod ani na nagitay mga pili nga tambal nga pwede natong ma-avail. So kasagaran gyud katong ingon nato ganina mga tambal alang sa common nga mga sakit no. So gawas sa katong mga type 2 diabetes mellitus nga sakit o taas nga cholesterol no, taas nga blood pressure or even katong hypertensive na nya napag certain heart condition na natay mga tambal ana. So for hypertensive na natong mga losartan na ay amlodipin no nya sa katong tagas og cholesterol simvastatin sa mga na ay diabetes metformin kaning glyclazide no. So na anay mga ingana sa katong na ay mga bacterial infections na ay amoxicillin ko amoxiclav no mga common man nga mga tambal nga i-resita sa atong doktor
4: o mga antibiotics man
6: oh napoy antibiotics o katong mga para sa UTI no naapod ingana like ciprofloxacin so naapod o katong mga respiratory kaning sa baga no clarithromycin for respiratory and bacterial nga mga infections pod oral rehydration salts sa katong mga na ay dehydration yung diarrhea o apil na po din
4: Orisol di ba mama na
6: oh manang Orisol and then kaning mga inflammation ay allergies no prednisone ay salbutamol sa mga asthmatic no so ubay-ubay ni siya nga mga tambal 21 ka klase pero of course dili ta mo diretso lang og pangayo dito sa clinic sa yakap clinic moagi gyud ta sa process nga mopili ta sa atong yakap clinic magpa-check up ta dito gani natay first patient encounter nga gitawag parte sa yakap nga process nga screen sa gyud kwaon ato ang medical profile no like unsay unsay ato ang vital signs ato ang history sa ato mga nagian nga balatian sa una no so sagol na siya diha nga mga basic nga medical information sa usa ka miyembro para inig-check pod sa doktor dito sa yakap clinic ma-assess na niya daan nga okay na ana day kay history ano no so na history taking na siya assessment og dugang panaw dito sa gamot motong natay dugang pa mga tambal no kasagaran gihapon for hypertension diabetes ingana so taas nga cholesterol asthma or kaning gitawag na to chronic obstructive pulmonary disease or COPD no na po din ha so na mga salbutamol na na siya mga plus plus no kaning salmeterol no na ingana so sa mga allergies katong na sitiricin ang inalag sitiricin no common na sa mga na allergies onya mga infections gihapon so nadungagan pa ni ang atong mga tambal nga pwedeng ma-avail for other nga mga dugang nga mga sakit sa ubo hyperacidity gani no and even deworming deworming onya naagani din hi ang kanang protection nato against leptospirosis kay
4: naapod
6: oo parte na siya so makita ninyo din ha ang sa mga nagtanaw Facebook live no makita ninyo din ha ang listahan sa atong mga tambal so daghan ni siya og ma-avail gyud nato no kay gitinguha sa PhilHealth nga malayo gyud ta nga ma-complicate nga mo-complicate ang ato mga balatian so kana siya ang ato ang gamot no no ang kalahian lang sa gamot at iken kay mo agi gyud kauna gihapon sa yakap clinic so mag pa-check up ka dito no unya kung ang imong gikinahanglan nga tambal wala sa 21 nga tambal or essential medicines under yakap nga dapat i-provide yun sa yakap clinic, pwede mo reseta imong doktor o katong unsay tambal ni mo, no?
4: Na imong gikinahanglan.
6: Oh, gikinahanglan. Mm. So, dili yung ka mudiretso lag pangayo ani nagyoy ka ng clearance gikan sa doktor niya, nagyoy ka ng prescription. So, importante kaya nga na i-prescription. So, mo nang mo go through ta sa process nga mo pili tag yakap clinic unya mo prescribe ang doctor diha ta mo adto sa ato ang gamot provider so pwede ta mo pili mo tabok-tabok o gamot provider sa yakap clinic dito ra gyud ta for the whole year
4: so mo ni nakalahi di ay sa clinic o 1 year dito ra gyud ta pero kung ari na sa katong
6: pag-avail na sa mga tambal medicines,
4: pwede ra kag depende no kung asa ka
6: unsay dool nga ya nga gamot
4: mag matukan man sa ani oh. Pero kuan no, nakutoy dangutan na dai diri miss din kay iyang sakit di ay nagrequire of medicine kay sakit niya murag sa
6: thyroid.
4: Thyroid na ba din eh? Makita ba nato?
6: Sa kasamtangan murag wala pa diri no ang for thyroid but I think murag usa na siya sa gitinguha nga maapil na sa sunod sa pag-expand pa further sa atong benefit packages kay o daghan man to og mga kanang na receive pod nga mga kanang feedback no nga kanang ang tambal para ing ani para ing ani pod nga sakit no so actually open man pod ang PhilHealth for mga ing ana nga mga concerns no gani na atay katong yakap nga tugon nga email address kung diin makapadangat ang mga miyembro sa ilahang mga reklamo sa ilahang experience sa yakap clinic at the same time unsay ilang mga ika-suggest or ilang gitinguha no nga maapil pod sa atong yakap benefit and of course tun-an sa gina sa ato ang kanang buhatan no unya na amang gitay mga nanay mga consultations atong head office with Department of Health no ug mga clinical societies medical societies nga makita sa gyud unsay labing importante no unya mas daghan atong matabangan no although dili man gyud nato malukop pa tanang sakit karon kay daghan pud og naay mga rare pud ila mga condition or balatian ang katong general population gyud nga nanginahanglan mo ay mauna gyud na siya kay mo may pinaka-common niya. Mo po atong gitinguha nga mas maubos ang kaningani nga mga kaso nga mo lead og mga grabe nga sakit.
4: Para kagayra ng ato mga listeners, tanawan ninyo din ha no, sa ato Facebook Live kay ato ay ginang gibalik-balik pag flash kay masigna din ha, no? Makita ninyo, uy, naaman di ay. Mo ni makapainggan niyo ni mo nga pili na lagi kag yakap clinic no, para maka-avail ka ni ini nga libre. Unya, kining ako bitaw nakita din ni panalita miss din no kada bitaw tambal parehan ng hyperacidity kanang sa tupay ni check up dito ingon nimo nga naaraba ko ana dok nya makita sa tinod nga naa ka ana tagaan kadaan kay kana siya kuan man na murag magamit ra man nimo kung musuol dili maintenance ba dili maintenance medicine
6: so as needed yun na siya dito kung nakapa-check up ka or galain imuhang nisuol na imuhang kanang hyperacidity no nya niduol ka dito sa imong yaka provider then diha mo prescribe ang doctor for katong maintenance meds up to good for 1 month mo ni pwede maximum na to nga mo ipa-prescribe na to sa tong doctor no kay di man pud pwede nga mo hakot na kag tibok to igwa na po mabilin dito sa to mga pharmacy so at least na kay 1 month na nga na kuan din ha na kanang padaplin no nya maresetahan kasi mong doctor and then mo balik na pug ka kay para dili pud ma usa lang ka tawo ang makabenepisyo no daghang Pilipino ang maka-avail pod
4: gawas pud ni ana murag pamaagi pud tingali na para ikaw kana bang ma-check up yung gano.
6: Yes.
4: At least, labi na ng maintenance na imong gigamit for diabetes or hypertension. At least man lang, makita ka dito sa doktor ni mo once a month. Kaya mo ko magparisita kag katong libre nga tambal. Yeah, ma-check up na lang po ka at the same time.
6: Correct. Kabalik ka dito, no? Para ma-monitor sa yun sa doktor o ni-improve ba, no? Ni-ubos ba yun imuhang BP or imong sugar level or imong cholesterol. So, kinahanglan yun na ay regular nga screening or check-up. Unya, mubalik yun ka dito, no? Para ma-monitor sa doctor or sa yakap clinic imuhang panglawas.
4: Labi na aning mga maintenance na medicines, no? Kanara ba ibang tao nga, kanamurag dilbito sila mauyon sa kaninga tambal, no? So, tanaw nito, huwag man yun ni obo, sa ilisan ta na. O, kani. O, kasi pwede na kaani. Nala, okay, sige. Gerald, no? Ipadayong lana din nagpadaga ng atong listahan sa mga medicines, no? Para every now and then, matanaw nila, for the benefit po datong late na nakatune in, o yung makita nila, susto, aradeeg yun ang akong gipangita nga tambal. Okay, Miss D, no, sa unsang pamaagi nga ma-avail sa mga nakinahanglan kining atong gipakita din nga mga tambal.
6: Alright, so sa katong sa yakap, easy ra to, no? Katong 21 ka medicine sa inyo makita. Kung nakapili na mo sa inyo yakap clinic, nakapa-check up na mo dito, pwede ra po na i-provide yun sa yakap nga provider or yakap clinic kung asa mo nakapili, no? Or na-enlist. No, so obligasyon yun sa yakap clinic nga i-provide na siya. Dili mo angay balibaran, no? If ever maka-experience mo nga na ay mga pagbalibad or dili sakto nga kanang pag-atiman, no? Sa inyo ha or sa inyong dependent, i-report dayo na siya sa PhilHealth. Aron ma-verify po, kaya na may team sa PhilHealth nga nag-monitor sa gyud aning mga complaints sa atong mga miyembro sa mga facilities. Aron na masiguro nato nga nindot pud gyud ang serbisyo, no? Wala lang nga nagpa-accredit sila, but ma-provide gyud ang commit nila nga services under YAKAP. Now sa gamot kato, no, kinahanglan tang gawas nga nakapili na tag YAKAP clinic, nag-undergo tag screening, tagaan gyud taana sa YAKAP doctor og katong prescription. So ang ato ang pag-avail sa gamot, dili ta mo diretso sa gamot provider or gamot pharmacy. Moagi gyud ta sa YAKAP clinic, dad-o nato tong prescription, no, naana siya gitawag nato og unique prescription security code. Ang ato ang ang prescription sa doctor. Dili na nga gisuwat-suwat lang, no. Oh, dili na siya ing ana. So naagi na siya kanang coded gyud na siya, no, nga document nga ihatag sa imong YAKAP doctor aron imong ipakita didto sa gamot provider or gamot nga pharmacy. Nya daghan-daghan na pud gyud ta og gamot pharmacy, no, mga 200 kapi na gini all over Central Visayas. Nya nalipay gyud ta kay Asikihor, na nasad gyud sila gamot provider. Oo, bag-o lang gyud, no. So this month lang, so katong previous months man gud, no, mga YAKAP clinics ra gyud dito. So naa na sila kaavailan gyud ani atong gamot, kay maximum baya sad ni og 20,000, no, alang sa tibok tuig. So at least makasave ta kana nga imbis gastuon nato para sa mga tam bal magamit na to sa uban na to mga panginahanglan, no, no? So kana to alang yung subayon, no, katong proseso sa gamot. So kinahanglan again nakapili ta og YAKAP clinic, unya dito ta nakapa-check up, unya naresitahan ta na ay katong gamot prescription na naay unique prescription security code mo'y ipakita dito sa gamot provider. So masayod pud mo sa listahan sa mga gamot provider, inig-visit ninyo sa PhilHealth Region 7 nga page or sa PhilHealth website, kay malista man na dito. Gamita lang yun ang search nga icon, no, inigadto ninyo yung mga Facebook page na may search icon, pangitaa dito gamot, no, or listahan gamot providers, ana, kung sa Cebu ba, Bohol, Langros, Oriental Secure. So makita na natanan dito ang ato ang mga accredited nga providers din sa Region 7. Ingon man atong mga YAKAP clinics kung kadtong mga wala pa makapili.
4: Miss Din, kapila mahimog maka-avail sa tambal sud sa usa ka tuig?
6: Alright, so kadaghan, no, as long as naagid tay katong gikinahanglan. Unya og wala pa pud to ma-max out ang 20,000 sa gamot. Kay dito ra manggid kutob 20,000 matag tuig, matag member og lahi pud sa kada dependent, no. So kung ikaw miyembro ka, nya imong asawa miyembro pud, or imo bang gikarga as dependent, nya naka pa-check up na mo sa YAKAP clinic, nya na mo'y mga tambal, lahi-lahi mo og maximum of 20,000 per year. O nya, kung in kaso wala na ninyo mahurot, ma-exhaust ang 20,000 per year, dili ra po na siya mo-accumulate, no? Di siya mo saka para sa...
4: Okay. Sa sunod tuig, another
6: fresh nga 20,000 aside. Oo.
4: Pero kanang 20K, Miss Den, ato nang klarohon nga kanabang kwintada na siya sa tanang klase sa gamot nga ma-avail ni mo.
6: Yes.
4: Kay tablitas nga para sa antibiotic, 20K.
6: Oh, dili.
4: Oh, para sa hypertension, 20K.
6: Oo, oh, dili.
4: Kaya nang klarohon, ha, nga dili ka kadawat og
6: kwarta.
4: Cash.
6: Oh, dili na cash.
4: Mo, ha? Oh. Ato klaro.
6: Oh, so makita na dito inig hat release sa gamot provider sa inyohang tambal, no, nga gi-prescribe sa doktor, tagaan kaniya og kana murag resibo, no, nga makita nimo dito ang gamot availment slip or GAS. Makita dito kung unsay mga tambal nga imong gi-avail, tagpila ang kantidad atog ang balance sa 20,000. So kung ni-avail kag balig 1,500 karong bulana, mo deducto siya sa 20,000 niya. Makita dito kung
4: so,
6: pila na lay balance.
4: Na record,
6: oo,
4: ay, no?
6: So ingana siya para transparent, unya wala po itikas, no, kay basi na uban, kay kibaw na ta sa ubang Pinoy, no, bright gud kaayo, mangita gyud
4: paagi.
6: Mangita paagi. So para kanang fair gud sa tanan, no, unya sakto pud nga mabayaran gud ni PhilHealth ang facility sa gi-avail nga services sa atong mga members of dependents.
4: Asul nga pangutan na, Miss Din, no, kanang unsa may angayng timan-an o hinumduman sa mga miyembro para siguradong ma-avail gini niyang YAKAP ug ang gamot.
6: Yeah, so ato lang yung siguraduhon nga basta rehistrado ta sa PhilHealth, pwede ta maka-avail ni ini. Apil ato ang mga dependents, no? So kung naamoy mga anak, bisag gagmay pa na sila, apila na sila og palista dito sa inyo napili nga YAKAP clinic, no? I-appeal sila kay aron sila pod maka-avail. Ang ato alang timan-an pod kung private ang atong gipili nga YAKAP clinic, posible na sila makakolekta og up to 900 pesos. Mm. Pero dili na siya limited ha, kay naara ba tayo madawat nga feedback, giingnan me nga diri ra kutob among maavail nga services, kay niabot na daw og kaning 1,750 ang amo ang na-avail dito, no, sa laboratory. Unsa. So, dili na siya nga, ang 900 as co-payment, yun na siya mura, og in-excess ba sa covered ni PhilHealth, basta private. Kung government, ang atong yakap clinic, libre ra yun na siya tanan. Basta, katong mga yakap nga services rapod ang atong i-avail. Basta within yakap, libre, basta yakap clinic, unya, kung private yakap clinic na atay possible nga co-payment, no, nga 900 pesos. So, good for the whole year na ta, pwedeng magbalik-balik, ana. Basta within lang po sa yakap o gamot atong i-avail, no? Kaya ang gamot, separate man sa gid siya nga facility. Pero naman ko ibang yakap clinic nga gamot na provider na po sila.
4: Na naman naman, nakakuan bitaw ko, ano yung mga private nga mga
6: yes,
4: hospital.
6: Private so, hospital. So, gawas nga yakap provider sila, pwede po sila cancer screening facility, gamot provider pag yun. So, mas convenient sa uban. So, ang ato ang timan, as member, is katog, makapili ta og yakap clinic or before ta mo pili kung wa pa ta naka-decide, ato ang manghiring na ta, no, sa ato ang mga kaila or pwede ta mo tanaw sa kaning social media kung unsay mga nindot og feedback po niya clinic. So, or natin mga kaila, no, makahibaw man ta nga, ay, ingon akong kaila, nindot dito nga facility. So, kung para ni mo, mas pabor para ni mo dito regular nga magpa-check up, dito ta mo balik-balik og avail. Now, in kaso lang yun, no, kay na ay mga manggawas nga storya nga gihakot ni sila or gi papirma lang og form unya. Oh, dili nga ana ang paagi sa yakap, no, dili ni siya one time, dili po ni siya medical mission lang na to i-avail, kay daghan ra pa gyud kay medical mission karong mga panahon na dili ni siya medical mission nga kanang kausara ta mo duol didto niya, wala na, no. So atong timan-an nigpili na to sa yakap clinic atong huna-unaon, makabalik pa ba ko diri sunod aron makapa-check up na sad ko, no, kay diha manggod ang ato ang gi-ensure, no, nga makaduol gyud ta regularly. Sige, mag-alarm akong cellphone, no. Regularly ta makadangop didto para anytime nga naatay laing gipamati sa tong panglawas or bisag wala pa tay gipamati, maka approach gyud ta sa ato ang primary care provider, no, atong yakap clinic. So ma-check ta regularly. At the same time, kana convenient, dili ta maglisod, no, nga biyahe tag layo, kay nay uban nagdala lagi diha sa imo karon, no, nagdala og mga services. One time ra pod kay layo man kaayo, dili naman
4: layo man tong ako dili pili nga clinic.
6: Okay, basin na ano lang ka ba nga pag-abot nimo din ha, na anaman dayon ang services, so avail sad ka diha dayon. So mo na atong i-boot ipasabot sa to mga member nga angay ta mo huna-huna sa long term, dili lang kanang one time lang nga pag gamit sa serbisyo or benepisyo.
4: Okay, so salamat kay Ms. D, no, daghang napatinaw dito bahin sa PhilHealth yakap og ang gamot. Karong taon-taon mo balik ta kay maminaw na tagpipila ka bang pahinumdum nato, no, sa mga members nato mga naminaw karon unya makapamati sa tagos sa katestimonya, no. Unsa na to siya nga testimonya, Ms. D? Naka-avail na to si yakap og
6: gamot. Yes, naka-avail siya sa yakap og gamot. Actually duha na sila, magtiayon sila, no, ang iyang asawa ang una ni atong na reach out kay ni comment siya sa usara pod ka post nato sa PhilHealth Region 7 nga page, no, ni comment siya dito nga naka-avail siya, mapasalamaton siya kay naka-avail na pod siya sa yakap. So na interview gito sila ni Denver.
4: Gito ni Sir Denver
6: sila mismo ni ato sa opisina. Gito ila sila gid ang willingly
4: sa
6: nila,
4: no?
6: Nga ni share gid sila sa ilang nindot nga experience sa pag-avail sa yakap. So gawas ato ni Mrs. Bustillo, ang iyang husband, mo ni atong mapaminawan taod-taod ng unsa ka nindot po, no, ang iyang pag-avail sa gamot, especially nga even if, no, nga kanang sa tawag ani generic ang atong mga tambal under yakap and gamot. Kinaman ko yuban ay dili di ay branded, naana dumugra kong lawas o branded, pero sa testimonya ni Sir ni Mr. Bustillo atong masairan nga pwede ra gid effective ra pud gyud ang atong mga generic, kay karon ra bang bulan sa September, no, giila sad ni as generic awareness month. So naaman pud tay generics law, no, nga mo itong gisubay. So mo na mga tambal ilawom sa yakap ug sa gamot, mga generic gid ni
4: tinod na. Oy, kay kana siya kana bang niagi man pud nag mga pagpanugi pag, no, oh, eh, no or yes. pagsusi unsa man ang tambala kana kay nakakuha na siya og permit no nga ma-market na nato meaning nakapasar na sa atong standard sa gobyerno nga effective mo sa iyang pagka-epektibo nga tambal. Okay, mo break ko na tag makalit Miss Dean no unya tawtod atong entertainment ning atong mga pangutana dinhi kung napatay igo nga panahon ato na rin paminawon.
5: Oras, hatod kaninyo sa PhilHealth. Sulit na beripisyo sa bawat miyembro, di kalidad na serbisyo para sa lahat.
8: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya, kaya,

0: still you tag 68 years old. Eh kuan da yon gay prescription to ni og ihabang kuan ba?
1: Process niya.
0: Kuan niya gihatag na to sa kuan sa
1: pharmacy.
0: Human gi kuan nila ang mga tambal gi prepare niya ang copy ato sa approval. Murag isa ka nila nga to para billing. Ang katong akong mga gipang kuan na tambal gitagaan man niya og lain nga brand ba? Gadubi ako kung uyawa ini eh, lain na ba sa niyo brand niya? Lain sa niyo lain sa ang brand ba itong among mga kuan? Pero kung isuwa yan para man smooth sailing man ang kuan ni Adap ang dayo ng bahan kaya maura man dahil kung nagyap yung pagingon ng doktor nga maura man nagyap kung kay kanang generic ana atong gikuan na ang brand raman may nagdiferensya pero maura kaya po ng generic maura sa dang dosage maura ka man kung nga oh, yung anak din eh. Actually, thankful kay ko nga kuan sa PhilHealth nga ingon ini na ron ang programa basa kuan nga doon na nabit kay return to kuan na yun kuan na yun ang insurance pa magamit na yun kaysa itong hospital pa ka takot na yun kay gasto di ba? Hospital ka na itong 300,000 yung mauna ito sa gubangon sa PhilHealth. So, di pa nawabot, mas mahihil pa nga, nagkakog nga na daan, doon na naikuan. So, saan sa paagi sa PhilHealth nga, makuha na to ang health sa ato ang mga buwan sa Pilipino, members, na maligtay at itong problema nga dako na inoong kayo.
1: Okay, so mauto si Mr. Bustillo. Unya ang iyang asawa day ani kauban pud niya.
2: Yes, kuyog ni sila nga gi-interview. So,
1: atong balikon Miss Din 60 years old naman siya, kapin senior citizen. Kani bitong yakap o gamot, dako kay ni karon pa ko naka-realize, dako kay ni kuan day, oi kana bang benepisyo nga to sa atong mga senior citizens especially, no? Kay wala na ba na, di na ba na sila mga earnings, wala na taw na yung mga income, ug naman gay mga financial assistance sa mga LGU. Ug sa panay madaw, may namalanto pud silang inadlaw nga mga kinahanglan, no? Pero diha na senior citizen, diha po na mang, di naman na ikalimod, di mo, manggawas naman ang, as early as 40 years old, manggawas ang galinaw sa mga balatian, no? Dakog matabang nila ba, no? So, si Mr. Bustillo, at least nakasabot siya nga, uy, maura man na, branded. Oh, kani generics, pero kanabito ang ato mga branded nga mga medicines, nabi na sa ubos, imunang tanaw naman yung mga generic name.
2: Oh, generic name. Mm. Correct.
1: Okay, so, hala, hapit naman din mahurot ang atong oras, no? O ba-iba rin mga pangutana? Mo entertain, tingali ta, bisag duha ka question sa Sir Denver.
3: Sige na, ang utana din Miss Dino, ate kayan, gika ni 8013, asa daw siya magpamembro sa YAKAP kay senior citizen naman siya.
2: Mm. Alright, so sa...
1: Nagadiin maka siya.
2: Oo, oh, nindot well, masulti niya yung lugar, no? Kay aron maka-refer ta sa dool nga PhilHealth office. So, pwede ta makapagiya, no? Sa pinakadool nga local health insurance office sa PhilHealth. Pwede diri sa Cebu City, sa Golden Peak, diya sa Danau, sa south, sa North, sa Karkar, na sa South, o naapod ta sa Mandawi, or Sigdaga Bohol, Negros Oriental, Siquijor, or other parts sa country, pwede rin kita muduol kung na ay local health insurance office sa PhilHealth. Ug na kay anak or apo nga maayo mo scan no, sa kani atong online nga mga facilities like e-gov, pwede sa kadito irehistro. Ikaw gid mismo ma'am or sir nga senior ang irehistro dito sa e-gov kay imong account man pud to no ang mo access para sa pagpili og yakap clinic. So pwede ka na or bisitaa lang pud ang PhilHealth Region 7 sa Facebook aron matagaan kag mga links no asa ka pwede or dugang kaning mga options asa ka makapili og yakap clinic.
1: Okay, next question. Oh,
3: next
1: sir.
3: Question no gikan ni 0246 nang utara siya Miss Dino kung ang CBC, creatinine, AST, ALT, pwede ba doon siya ma-avail sa yakap?

0: Yes, pwede na siyang ma-avail na to sa atong Yakap Clinic. Mm. Pero again, no, dili ta mo diretso dito niya, may yung ka mo avail ko ani. So, i-screen sa gyud ka kung unsay bisan og na anak ka siguro is na naka-check up na kasalain na kay private doctor. Pwede gihapon ka mo avail ana sa Yakap, no, kung wa pa to nimo gi-avail nga mga services. So, dad-a lang po tong prescription or unsay ka nang mga gihatag sa imuhang doktor para imo ipakita sa Yakap doctor para napo siya basehan nga naa na di kay initial nga mga pag-check up or screening.
1: Bitaw, kaya ang i-honor ra ba dito sa kuan gamot, no, provider, kato ra bang imuhag yung sa Yakap Clinic, no?
0: Oo, gikan mismo sa Yakap Clinic.
1: Okay, nya, wa naman ta igong oras. Eh, matubag ni sus, pasaylo agin mino, kaya nindot na mag-atong diskusyon kaganina,
0: nataas
1: no?
0: Nataas na ito.
1: Nataas, pero nindot hino ito kay mag, nahatag na ito o katinawan, hino, no, para kagiyahan na ito mga listeners. Sa so, nila pag pili sa ilang Yakap Clinic, unya, labi na itong sa gamot side, ga provider.
0: Correct.
1: Okay, so, kana sang ta sunod nga murag ato tingali ning kuana no kanang
0: sumpayan nato mo part 2 to sa October 8
1: kanang nagitinuod na nag-interest aning Yakap nga programa sa PhilHealth so yes. October 8
0: ikaduhang Biyernes Huwebes October na
1: so tay dugang announcement Miss Dean
0: yes ipahibalo lang nato no sa mga naay buot i-transact sa ato mga buhatan ini ka Lunes ma suspend ang work no sugod so, alauna kay doon naman kaning memorandum circular gikan sa kauluhan nga ang Lunes September or every last week of September of every year gitawag siya as family week so naapoy kanang gitawag nga kainang pamilya mahalaga day no? So ang mga government offices actually ma-suspend ang work starting 1 PM sa Lunes
1: so murag mo half day so,
0: mahulog half day
1: offices.
0: So kung naa may mga transactions ihikay daan karong adlaw or ugma no Biyernes kay abli pa man ang atong mga local offices ugma and sa Monday morning pinaka kuan na ginana pero mobalik pa pud og serbisyo atong mga buhatan ini ka Martes.
1: Ah okay. So wa naman taigo nga oras no salamat kay Ma'am Dina og Sir Denver sa lain ato nga hugna sa atong programa Alagang PhilHealth sa Central Visayas. Lagi niyo sa sunod atong paragawi kay magparto tay tag diskusyon ani no kay daghan kay na interest on October 8. Ako sabi ni Radio Man Ken Galinea ba ako diri si kasama Jerome Yap og Gerald Albius. Milita kaniyo tangi po ninyo karon totor inyong babati ang ato drama kini ang akong suliran. Atong oras karon alauna 20.
2: Inyong nabati ang kasayuran sa PhilHealth uban ang Public Relations Officers sa PhilHealth Region 7 ug ang inyong alagad sa kahanginan, Ken Galinea. Kasayuran sa PhilHealth, ang inyong partner sa maayong panglawas, matag Biyernes alas 12:30 hangtod alauna sa hapon, dinhi lang sa DYHP 612 sa inyong mga dial.

0: Newsbreak.
1: Newsbreak. Sa Life Extension Vitamin D3 release na sa kagamhanan sa Cebu ang portion sa 5 milyon pesos ng ayuda alang sa 80 ka mga barangay sa syudad. Kaya magamit sa kabarangayan sa fuel consumption ini subay sa palayong sakas presyo sa mga produktong petrolyo. Magpaabot na noon si Mayor Nestor Archibalga Balibkas ang election ban nga gipatuman sa COMELEC. Una mahatag ang resultang financial assistance. Matun sa mayor, ngayon niya ipatawag ang mga barangay kapitan sa dakbayan alang sa maong katuyuan. Nasayar niya si government ni Gahino 400 milyon pesos din ng tuiga isip financial assistance ngayon sa 80 ka mga barangay sa syudad. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, 11 as sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o gubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao o sa nika factor sa pagtaas risgo ng makawatun siya o cancer. Basis sa daghang mga medikal na pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usaka cancer patient dunay sufficient ng vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o ginahinay mo balik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit na cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin

0: D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa mga cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease. Guban pa, mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong penundum, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto mga kasama. Kini ang inyong radyoman, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Kini nga balita, atod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins may lain di sa size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung motumarka ni ini, mahimo gyud kang abdik, alerto og dili limtanon. Himsog pa gyud ang imong tibok lawas. Ay kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Sa detalye sa tong balita, nakadawat og cash incentives ang mga upunganon nga nakapasar sa board exam gikan sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang matag board passer nakadawat og tag 5,000 pesos nga cash incentive isip pahalipay sa ilang mga paningkamot. Sa nasayran, 57 ka mga upunganon nga board passer ang napahalipayan ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan ubos sa Lapu-Lapu City Board Passers Incentives Program. Subay niini ang LGU sa naasing syudad padayong nagpahinumdum sa tanang board passer sa ilang Dakbayan nga i-avail na ang ilang cash incentives. Kasama mo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, ako yung Radyoman Remart Pugoy DYHP, Tatak! Aramen.
1: Kadto nga balita atod kanato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ania na ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil og mga halaman gamot nga mao'y natural insect repellent property og tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients ni ini, makasiguro ka nga luwas o epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamaw tiga pa pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
5: Personal nga gisusi ni North Korean leader Kim Jong-un ang pagtest sa usa ka new type weapon system nga sama og nagpakita og isip ebidensya sa pag-advance sa military technology sa maong nasod. Ang maong announcement sa Pyongyang gihimo duha ka adlaw human ang South Korea og Japan ipaibaw nga nilusad ang North og duha ka short range ballistic missiles ngadto sa kadagatan niini sa East Coast nga gikondinar sa mga nasod isip hulga sa regional peace and security. Nasayran nga malampuson ang Missile Bureau sa North Korea pagtesting sa new type of weapon niini nga nasa presensya ni North Korean leader Kim Jong-un. Kasama mo sa abroad ngayon, kiniyo Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN.
4: Katong mong balita, hihatod ka na ito sa SED Marketing, ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo
5: sa mga kasama ang Set Panyawan Garlic Capsule. Ang Set Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa Set Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang Set Panyawan Liniment Oil kani adto Set Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Set Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug Set Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, Set Panyawan Garlic Capsule ug ang Set Liniment Oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
6: Halos tanan online na karon og syempre ang paborito sa kadaghanan ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay online kay dili na nimo kinahanglan ang barya og wala nay suklian pagabot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts gamit ang GCash Pay online. Sakto ang payments, safe and secure pa gamit ang GCash login safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transactions, siguruha nga dunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga, mag-free cash in na gamit ang official GCash partner merchant sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruhan lang nga pirming na isulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash in nga pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy ni mo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash in. Go with GCash Pay online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBER-TM 02-7213-9999. Other networks fees may apply to know more. G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
7: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
8: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
9: Mga kasama, ako si Radyo Man Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka! Available ang Vita D Plus Cofemex sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Cofemex sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
10: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
11: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
12: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
13: Kini ang akong suliran.
14: Kini ang akong suliran.
15: Sa atong pagkaymugson ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlaw panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
10: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
13: Kini ang akong suliran.
14: Kini ang akong suliran.
10: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
16: Kining abahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
17: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS. Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
20: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
22: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
23: Dili na ako kaihi, tapos sakit na ako kaihit iyan. Dili na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako nandung hakapad, mo natunay na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
22: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
24: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti nako na ang sugar control ko no makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila ka adlaw, nakita nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control tabang sa mga senior citizen.
25: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
26: Mazama may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas nga pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama. Drama na guluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga...

0: sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
4: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
5: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke ako sa gabi. Yes, tapos narinig ko yung sa radio na life extension, ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
3: Life extension, vitamin D3, for longer lives.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: E-shield.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
3: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwetsur gaw del sor. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan tudlay na nga.

0: Buhay Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Makabuhay! Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
5: Haplas-haplas alang sa panuhot. Mami, ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usap subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
6: Rest Time to the rescue.
7: Unilab quality yan.
8: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako si Armando Alarcon. Nalipay yun kaayo kung nakadaong kung 2000 sa may GC bit-bit sa 30. Akong daog para sa akong pamilya. Daghang salamat kay GC.
10: Ako si Leonida Mabaga wa job ko gadahom nga makadaog ko og 2000 sa BioGC. Gamiton ko ni akong daog para negosyo. Daghang salamat BioGC.
11: Ako si Maribel Fernando. Di pa gid kaayo ko nga nakadaog ko og 2000 pesos sa BioGC bit-bit sa swerte promo. Gamiton ako ni para palit og bugas og pambayad sa kuryente. Daghang salamat BioGC.
12: Ako si Gemma Diraserna wa job ko makadaog ko o 5,000 sa BGC. Bit-bit sa swerte promo. Namitor ko ni akong daog para sa mga pamugas o sa mga tambal. Daghan salamat BGC. Bit-bit sa swerte promo. O sa IFM o sa BYHT.
13: Sa gunso ng OT, ay buhi.
14: Kaya pa na ako.
13: Nagsigi og biyahe. Padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
15: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.

0: Mayong at lukan ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Glenda, 50 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kumbana nga kalit lang nga nawa ug naminyo na sa laing babay. Aron inyong hisaptan, sugdan ako sa naapa sa 20 ang among mga edad. Ingon ni ini ang mga panghita po. Sigurado na gitkaan? Nga mular ka ka?
1: Ula giday. Una-una alang ha? Nga para ni sa itong kaugmaon ng akong buhaton.
0: Magpaabot minimo dong ha?
1: O day.

0: Nganong nisugot man in taon ka, day? Mabdos ra ba ka?
1: Di ko gustong pugnan si Toby siyang gusto, ma. Nahipawaman ko nga para rani sa mong pamilyang iyong buhaton.
0: Ah, nala, sige. Diri lang unta ko gusto nga magmahay-mahay ka nga makakita og lain si Toby dito.
1: Ma, di man ko tingon anas, Toby. Dako ko pagsalik niya, ma.
0: Glenda!

0: sana, mamulia?
1: Oke, Ramidong. Ikaw dah sa California. Kumusta man ka?
0: Oke, na sagot dere dai. Pero dilimay og tara sa akong amo. Pero wala na ako tagdaw eh.
1: Oh.
0: Sagdana na ako. Ang importante nga makatrabaho ko. Og to dai. Magpadaon niya ako kwarta nimo ha? Manawag ra ko nimo.
1: Sige dong. Salamat kayo.

0: Glenda, anak. Wa na gatas ang bata. Oh, unsa na may balita ni Toby, uy.
1: Ambot mauy. Pila ka buwan na siya nga wa magparamdam nako. Nanganak na lang ko pero wa koy balita niya.
0: Naikyas na gid to ba?
1: Ma.
0: Kalimti na lang to imong bana, Glenda. Wa man toy ayo.
1: Ma.

basta si Mama. Wa nagiplanong mapalik si Toby. Kun mauna, wa nasad siya ang ayang balikan pa.

0: Ay, kapaspas sa panahon. Marikanos amalang itong nagmabdos ko dito dong pupoy. Pero karoon, nagtrapaho na.
1: Pa? Mm. Pa, yan ako.
0: Narakos balkonin, nak.
1: Ma, ay. Oh. Ma, nakipakita mo.
0: Unsa man, anak?
1: Talawa niya sa Facebook, ma. Di ba si papa man eh?
0: Siya tuod. Si papa gina ni mo dong.
2: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
4: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
11: May budget? So

0: plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Kumakapuhay. Andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil nga! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantinad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Uy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo.
12: Smart,
11: Smart Dishwashing Paste ko.
12: Smart
11: Pritong ulam na masebo.
12: Plato
11: at kaldero.
12: Smart.
11: Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
11: Tanggaling-galing mo.
13: Smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
14: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
15: ACS.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS. Hi mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubos yung alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampaguita, ES Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og diha usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan karong September 26. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakano. Ewan usap diha sa Dagas City Plaza dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
11: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
15: The Wonderful Supplement.
1: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
21: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 266382, Series of 2026.
22: Para sa malimpiyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX 500.
23: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Iktibo kayo ang TTX 500.
22: TTX 500. Mapali sa mga butika.
24: Bulyat, ging ng kusdoktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
25: O gaano nagkapi magkaanang ang tamis, mga Sir Max?
24: Ah, lagi. Basiglas na ni.
25: Maunang taas mo si Ogar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
24: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili nakasan akong sugar.
25: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
26: Seth Living Testimonies.
27: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
28: Ako nga sa awan, ngay goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakaloob ko sa istorya ng Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
27: Ang Seed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangosteen nga taas sa antioxidant level.
28: Paghikap niya siya sa tundan, wala naman.
26: Living Testimonies.
29: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
30: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
31: Mapalit sa mga butika.
30: Life Extension Tension Vitamin D3 for longer life.
32: Ako eh, nabugahat po. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
33: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Bisag wa makakita ang among anak na si Buboy sa iyang amahan sa personal, pero nakaila siya sa naong ni ini. Kaya ako ni siyang ipakita ang mga litrato na mo sa iyang papa sa una, sa wa pa ni makalarka. Unya, Dong, atong pagitaon sa papa ni mo.
1: Ma, na naman siya ikawaling pamilya.
0: Unsa? Di na mahimo, Dong. Kita mo iyang pamilya.
1: Ma.
0: Pangitag paagi nga makatultol ka kung hain ang imong amahan. Makigistorya ta.

0: Tempa. Kinsa bang ka?
1: Toby! Ay, good pagbinuang og ingon anak, good. Ako ni, si Glenda. O kini, si Boboy ang imong anak.
0: Huwag kumakailan ninyo.
2: Unsay ato? Unsay tuyo ninyo sa akong bana?
1: Bana? Ako mo yung asawa ni Toby!
2: Nasaad siguro ka, ma'am. Pero dugay naming kasal. O dili Toby ang iyangan. Alex ang pangasa kong bana.
1: Unsa? Nganong? Dili. Ako mo yung asawa niya. Og aron mo tuo ka, mubalik ko din eh. Aron magdakog marriage certificate.

0: Ma, ayaw na pag-ilak, ma.
1: Pila ko katuig ang nagpaabot ni Papa ni Mudong. Ang sakit kayo nga wala siya makailan na to.
0: Sige lang, ma. Kung gusto ko ni Papa, muanin siya na to. Kaya before to nilakaw gikan sa ila, gitagan ako siya ka-address na to.

0: Nga nung niya magkatin eh.
1: Gusto ko nga magkakita ugli tato sa imong bana. Kung pariha ba kimignaon.
0: Oh, niya oh. Niari yun na sa kumpita ka, Permi.
1: Pariha kitun mi ugnaon. Pareha kitun ugnaon na ako.
2: Oh. Alice! Gawas niya!
1: Oh.
0: Tana, atong gawso.
2: Sa ato pa, mauday ni kabuang ninyo? Magpakaroon ing nun ka nga asawa ka niya, pero kabit de ay ka! Ha? Buku asad ni mo ay Alex? Gibilin pa man ni mong address dito sa lamisa?
0: Unsa to? Unsa'y kabit? Ikaw mo ay kabit kay ako mo ay iyang asawa!
2: Pues, mag

0: Bisag na isagol nga kahatlok, pero gusto na kong i-fight ang akong bana. Ilabi na sa dihang miingon siya, nga na amnesya siya. Kinahipaw ko kung unsa mi niya kamahal sa among anak. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, 20 katuig nga nawa ang akong bana, ugwa na ko'y balita niya sukad-masukad. Ug sa dihang nakitaan siya sa akong anak sa Facebook, dali na mo ningi adto. Ug nahibaw-an na mo, nga minyo na siya. Pero, lahi nga pangan ang iyang gigamit. Valid ba ka tong ilang kasal? Ikaduhang pangutana, matod pa sa akong bana nga amnesya siya. Pero wa ko mahipaw kung nagsulti ba siya sa tinuod o gisulti lang to niya para himuong rason para makapangabit siya. Makalingkawas ba siya sa akong ikaso niyang adultery kung tinuod man nga naamnesya siya? Ikatulong pangutana, gusto kong pasakahan o kaso kay gipasanginlan ko siyang bagong asawa nga kabit. Pwede ba ko niyang makasuhan nga naamanggit ko'y dokumento? Pagpamatuod nga kasado mi ni Toby, sobra na sa 20 katuig? Ikaw pa itong katapusan. Kung barugan yun sa akong bana nga wa siya makailan ako, unsay pwede na kong buhaton para makahatag naman lang siya o para sustento sa among anak? Mapugos ba na ako siya? Palihog, tabangi o tambagi ko, kini ang akong suliran, Glenda.
1: Maayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, ug ako karong adlawa, ang muhatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na maipunto, legal, personal, mga problema na to, kabahin sa ito ang mga dokumento, kapikas, karelasyon, ug uban pang mga problema nga nagkinahanglan ug kaalam sa balaod o tambag sa usa ka abogado ay kabalaka na sa Attorney Elaine. Of course, ang mga medical na itong mga pangutana ug mga problema, tubago na ni Dr. Rene Obra. Busa ay namupagdugay, ipadala ang inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ato ang mga suking tigpaminaw? Careful, careful, umugawasta, labi na sa mga naa sa Cebu. Kay, medyo bati, gyud kaayo ang quality sa ato ang hangin, iniglanghap na to. Makita agad na to, no, sa ato ang skyline. Nga medyo lubog no ang dili tinaw ang hangin no abi nimog panganod or unsa haze di ayto no so careful lang ta labi na sa naay mga lung problem sensitive kaayo parihan ako hubakon careful lang yud mo no letter sender na to karong adlaw tawagon na to sa pangalan nga si Glenda. Si Glenda 50 years old di siya magpasulti sa iyahang address unya kabahin ni sa iyahang bana nga kalit lang nga nawala ug naminyo na sa laing bayi mo ni no ang iyahang pangutana nato kay amot diin to nga arabata ni silay anak no nya kanang kalit lang kalami no ganahan ta niya i-fight baya no pero mo ni mga pangutana 20 ka tuig na nga wa ang iyang bana ug wa na kuno siya balita niya sukad na sukad ug sa dihang nakit-an siya sa iyahang anak sa Facebook dali kuno nilang giadto og nahibaw-an nila nga minyo na siya pero lahi na pangan ang iyahang gigamit. Valid ba ka to ang iyahang kasal? The answer is no. Nga naman, because dili man na pwede nga fake ang pangan nga atong ibutang ngadto sa atuang marriage certificate. Kay inig-aido na to ang atong i-aiduhan. Do you accept kaning siya as your husband? Ang kanamang pangan na to sa atuang birth certificate. Giunsa ka to niya pagpakasal, niya lahi ang iyang gigamit nga pangan o niya nakakuha siya birth certificate. Mangtas yud kay kagbana ma'am. Nga nung giunsa pero di gito valid ang iyahang kasal. Pero pwede gihapon siyang makiha for bigamy. Ikaduhang pangutana, matod pa sa akong bana nga naamnesya siya. Mura magsalida, mura magteleserye yung Tagalog, naunsa mo din ha? Pero, wat ko no siya kabaw kung nagsulti bastino o nagsulti lang to niya para makahimong rason para mangabit siya. Murag dire ko pustas pang pangabit, no? Makalingkawas ba siya sa akong ikaso niya nga adultery? Daily adultery ang imong ikaso, ma'am? Kung tinuod man nga amnesia. Kanang adultery nga kaso para na sa kaso nga ipasaka na to sa babaeng minyo nga nakigrelasyon og lain. Ang lalaki, either concubinage, tungod kay nakigpuyo siya, or bigami kay nakigminyog lain, ikaduha. Pero amnesia, hoy, di kong tuo, anak, ha? Dili na tinuod. Brag, ma, too good to be true. Sorry, kay di kong tuo, anak. Ikatulong pangutana, gusto kong pasakahan og kaso kay gipasangin lang ko sa iyang bagong asawa nga kabit na mauna ni Ron. Ang legal wife ang original mo inahimong kabit, siya man. Pwede ba dai ko niyang makasuhan nga naamang yun ko'y dokumento pagpamatuod nga kasado mi ni Toby? Sobra na sa 20 katuig. Of course not. Wala siya, no? But benefit of the doubt lang, posible sad nga nabiktima po siya anang Toby sa pagpamakak. Kay nagpaila-ila baya siya glain nga, di ba? So, basin, nagtuo siyang single siya. Ikaupat, o katapusang pangutana, kung barugan yun sa akong bana, nga wa siya makailan ako, unsay pwede na akong buhaton para makahatag naman lang siya o para sustento sa among anak, mapugos ba nako siya? Yes. O dili siya mada sa klarong pagpakigsturya nga mubarug siya, mu-acknowledge siya, sa iyahang gibuhat ay nalang nagukda ng imong bana, no, i-intrigo na lang nas iyahang ikaduhang asawa, pasagdi na lang, basta lang unta, muhatag siyag suporta ni mo. Pero, og dili gani siya muhatag og support, aw, dinha, makitang katag, ayaw na lang pod, kasuhan na lang yun na nato siya. Ha? Kay, dili man na, mapugos ni mo siyag pahatag, of course, no, kay it will be the court that will determine the support ug dili siya ug kana sad nga pwede baya gyud magungong baya gyud pod ug tinud-on pod nimo makiha mang gyud nimo siya, no? So ako pa niya di na lang niya gubton kay total ang imong gusto suporta ra man, ahala, dapat muhatag siya support nimo kay obligasyon man na niya isip usa ka amahan ug bana nimo. Dili ra gani child support yang ihatag, dapat spousal support. Ikaw ba legal wife na unsa siya din, ha? Pwede ganin mo siyang ikihaha. So, kinahanglan lang sa gyud-tagyud og abogado, no? Nga duulon ni mo para makatabang ni mo og file kung pananglitan di gud siya madagsturya ba. Nga padagsuat, ana, muhatag-tag demand letter, teksan baro na to siya sa Facebook nga, maglingkod ta, magsturya ta, dili gani siya, aw, kana, din ha? Kinahanglan gud na to siya kasuhan, ha? Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Datak RMN, daghang salamat ug maayo.

0: again. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kininyo Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa said marketing. Ang tigamaw-tiga pura po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita.
2: Human sa Carabao Mangoes, dulan sa usa ka metrikong tonelada nga durian o mangustin ang gipadala na usab ngadto sa China. Kini subay sa pagtinguha sa nasod pagbuka sa laing potensyal nga market alang sa tropical fruits niini. Sigun sa DA, ang trial shipment sa mga fresh fruits paingon kini sa Vancouver nga gilangkuban og 300 ka kilo sa durian og 120 kilo sa mangustin. Dugang sa DA, aduna ikaduhang batch sab sa mga preskong prutas din gilangkuban kini og 300 kilos sa durian og 200 kilos sa mangustin. Nga itak na ipadasab sa Toronto.
1: Katong mga malita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa panyawan coffee mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang panyawan coffee mix? Kinitungod kay ang said panyawan coffee mix adunay tulok a special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said panyawan coffee mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing. Said panyawan coffee mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Talk RMN.

MN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe. Ano ba lang sa yung kaagi karoon? Mokining sa ka babay nga nagtago sa yung address. Agad matatampo, nagtasingan nga Angel.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay Pertigyong Ninduta.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
7: O nang gamit na ko, Ma'am. Ang ikap na ko sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
6: Dili hapdos.
7: Okay na tayo, good ma'am.
6: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
7: Wala po, ma'am.
8: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa

0: Uy, nabugahan ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
2: Rexido Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
7: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
8: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
6: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
7: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
8: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
6: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.

0: Day, nakabantay ko ninyo ni Rio ba? Close lagi mo, no?
1: Buotan mong gudna siya, Day. Mao nga ganahan sa kuniya.
0: Pero ay kumpensa, ha?
1: Nga naman?
0: Kanang atong kauban ba nga si Darla, ex-be ng Rio?
1: Ha? Huh? Pag-sure, uy?
0: Lucky! Mong ayaw lang gitpaapo pa. Kay lisod na, what am I ba? O basi, magpalit niya na sa lagkalit.
1: O, Day. O, salamat sa imong pahimang no, ha?

0: Ay, Angel. Paulit na ka?
1: Oreo.
0: Pwede kong sabay na mo sa pagpaulit?
1: Ay, ayaw lang uy.
0: Noon siya, di ka? Nadlo ka na ko?
1: Koan. Ayaw lang pagdool na ko. Kay lisod na. Basi magkitanta ni Darla.
0: Oh, nahibaw na di ka bahay na Mondaria?
1: Oo. Oh, imo na siyang uyab sa una.
0: Buwag na masabi.
1: Bisan na. Maglikay lang ta. Kay lisod na. Basig ma-issue ta.
0: Angel.
1: Day, wa na lagi ko makakita ni Darla din sa tong office.
2: Wari ka mahibaw sa dalita, Day? I-resign naman si Darla sa yung trabaho.
1: Ha? Huh? Pagsure, uy.
2: Lucky!
1: Unsa may hinungdan? Nga, ni-resign man siya?
2: Ambot lang. Huwag yun nahibaw. Pero sa laing bahin, angay na ka malipay.
1: Ha? Anong malipay man ko?
2: Siyempre. Pwede naman mong magdungan upang haon ni Rio.
1: Day.

0: This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh.
1: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The wonderful supplement.
0: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Biotroph Herbal Capsule.
5: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
4: Biotroph Herbal Capsule.
5: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
4: Biotroph Herbal Capsule.
5: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
4: Biotroph Herbal Capsule.
6: Masama may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakat. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
7: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
8: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
7: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
10: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Sinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE. Sigurado!
11: Sigurado ho niya ang tanan niya soft gels nga mapalit sa pharmacy nga naitatap LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
13: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa pangunan Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangong kumaka bloom sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
15: Taas bang imo blood sugar?
16: Ato na ka may diabetes?
15: Mag DTX 500 ka!
16: Ang DTX 500!
15: Ato na kini anti-diabetic properties?
16: Sama sa
15: Charantine,
16: gagapamubo sa glucose,
15: visin,
16: controls blood sugar,
15: o polypeptide,
16: gagaparehong epekto sa insulin.
15: DTX 500!
16: Highly recommended
15: sa mga eksperto!
16: Sa pinagulong yung butikis sa lugar!
15: DTX 500!
17: Kulay si Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang, taas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
18: Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi.
17: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayong DTX 500.
15: DTX 500!
16: Pumali sa mga butika.
19: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
19: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
20: ACS!
21: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
22: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
23: Rexido Forte!
24: Mas paspas, banat sa upat!
0: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ha? Oyab na mo ni Rio?
1: Oday, ako na siyang gisugot.
0: Uy, kadali, good.
1: Unsa man sa dugayan, uy nga. Ganahan man sa kuniya.
0: Mausap. Nahala, sige. Good luck na lang ninyo.

0: Dali aras pa na, Hunoy. Walang ibaw eh. Nga, usan na day may katuig ni Rio. Uy, hala. Birthday man diro ni Rio. Ako siyang atoon. Atoon ako si Singipoy Anog. Ako siyang surprise. Makalitan gito ron si Rio, inikakita niya na ako. Dool na lang ko sila. Oh. Diba? Ganun na aman si Darla sa ilang Rio. May taong bata.
1: Dali tala, Bi. Kiss Papa, Bi.
0: Oh. Si Buti pa sa Buti ni. Anak ni Rio ang bata nga dahil ni Darla. Tug-an na lang! Imo bang anak ang imong gikugos o gihagkan ganina, ha?
1: Oh, Angel?
0: Ano naman ka magsulti na ako nga nagbalik na imo?
1: Oo, may magbalik. May anak ako niya. May hinungdan nga may resign siya kay mabdo siya ito higayon na.
0: Rio!
1: Nagkita lang kay naku. Nagkuha siya sa sustento sa kong anak. Tuhoy ko. Oo, may magbalik ni Darla. Huwag dili may tabo nga makibalik pa ko niya. Kaya wala ko'y gugma niya. Ikaw nga akong gigugma, Angel. Mabuot ang buot. Pasilo ako.
0: Rio!

0: Rio, dugay-dugay naman kita nakauyab. Magpakasal na lang ta?
1: Ja? Ja'y kasal?
0: Magpakasal na lang ta ba? Bisag sa civil langgod?
1: Wa pa na sa kung huna-huna ang kasal.
0: Oh. Oh, ngano dili mako namo pakasal? Ngadugay naman kay mo nga nag-uyap. Hambot niya dayo eh.
2: Angel, palihol ko kuha si papilis to sa office na Rio?
0: Yes, boss. Hain man si Rio. Huwag man tinis yung office. Ah, maot nga lining papila ang ipakuha sa among labaw. Unsa man yung civil status ni Rio? Merit man eh. Nga sa ato pa. Giilad lang ko ni Rio. Dako ni siyang minyo.
1: Oh. Angel? Niya ka sa kong office?
0: Nagkuha ko sa papeles kag gisugo sa atong HR. Ug akong nakita diri nga minyo kadi ay. Rio, nga nung ibang gibuhat na ako. Nga nung ibang akong giilad suod sa taas ka panahon.
1: Pasaylo ako, Angel.
0: Maudi ay. Maudi hindi ka masugot ka magpakasal ta kahit dako manday kang minyo.
1: Pasaylo ako.
0: Nga nung ibang akong gibuhat na ako. Nga nung ibang akong gibakakan, Rio.
1: Tungod sa kong gugma ni mo, Angel. Nakahimo ko na bakakan ka. Tungod sa kong pagmahal ni mo.
0: Huwag ka may gugma na ako! Ingnalang hinoon nga gusto kang mapahimos na ako. Nga nga ko lang lawas ang imong giapas, Rio.
1: Di na tinuod. Mahal ti
0: ka. Igo na! Dili na ko mo to, bisag usabay mo isulti na ako.
1: Angel.
0: Nakahukom na ko. Kalimti ko kay kalimta na sa tika. Buwag na ta!
1: Angel!

0: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo? Mamigurado! This newscast is brought to you by Walang lusot ang colds. Hulihin agad with NewsApp for kids. This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo? Mamigurado! That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh. That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh.
1: Hi mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabung invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Apir Sampagita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25. Sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan karong September 26. Abaw sa pag-sponsor ni Amelita Kurui og sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakano. Iyo usab niya sa Daga City Plaza dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong og sa mga konsihalis. Abaw sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad og ni June Villanueva. Usbon ako ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Put na bigmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mamalit sa mga butika. PTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500!
8: Mapali ang mga butika.
9: Seth Living Testimonies.
10: Ang pangagod kung athlete smooth o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
11: Tinood na ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
11: Eric Ko,
9: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
10: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
12: Di na ko kakita. Kalit lang og kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
10: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
12: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usaw sa imong sugar. June Largo.
9: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
10: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
13: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
10: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
13: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawas lagi itong bato.
9: Living Testimonies.
8: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
14: Sao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
8: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
14: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
8: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
20: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
20: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
21: ACS.
22: Mao kita mga higalan kaagi ni Angel nga nagtago sa iyang address uban sa awit nga iyang gipangayo awit kani kalohan enough. Ang mga kaagi gibuhatan o duwa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Daganas. Kamusta mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong hidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usakawi. I-address lang inining tulumanon, handumanan sa usakawi care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpan.

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: This time check is brought to you by Ponds Bright Miracle. Lakas maka-fresh.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins buhinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins muatake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Busa aron imong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G Detox Plus.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga G Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasong tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naguntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagay bukid duro ay gani ay sat nga nga nagmintin ko ana ay tapos na yah
8: ah pwede na mapakas bilay mo idan
7: so anak ko no benta na ko
6: sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa.

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: RMN Newsbreak.
5: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita, giduso na sa Obos Bible Aoranan ang balaod noon nga nagtinguha paghatag sa SED kung masaligon nga gahom pag-shutdown sa mga badlungong online lending applications o sadong mga kolektor. Ang House Bill 9738 o ang isugyot nga Fair Debt Collection and Digital Lending Consumer Protection Act, tinguha mo parangat sa mga reklamo ang giduso sa SEC diin naglambigit kini og harassment, death threats o pagpakauwaw sa publiko pinagi sa unregulated digital lending platforms. Ubos na maong balaod noon, ang SEC adunay gahong pagpahamtang o multa hangtod 15 milyones pesos, pagsuspenso, pagkanselar sa certificates of authority, pagblacklist sa responsableng corporate officers, o pag-issue dinaliang cease and desist orders batok sa mga kumpanya nga mihimo og dili patas na collection methods. Katong maong balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk, na ilang natural ingredient, anang sa papahamis sa inyong mga kutis, upadan pa sa squalene o glutathione, nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, aduna natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak.
6: Happy Fiesta Belen sa Fatima at ulusap silang 32nd anniversary silang Don Rosary din sa Puruk Tres Rusas de Papel Kasaluay Oslo Cebu Sabado Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio ug makabanan sa Barangay Council. Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Salamat sa paglapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang top president o event organizer. Sugata ko ninyo ha!
7: Seth Living Testimonies.
8: Ang pangagod kun athlete Swoot o Alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
9: Tinood na ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
8: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
9: Eric Ko,
7: Living Testimonies.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga buti.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
14: Tosiran Forte.
15: Unilab quality yan.
16: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ubong makulit? Just stop it.
18: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
19: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. Goodbye.

0: o karong sa laig sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Bay? Bay, Sarge! Laban lang gayod! Tungod og alang sa atong duha ka gugma! Ni utong! Bay Sarge, oy! Bay Sarge, ni utong! Nice! Tabang mo ang pasyente ni utong!
2: Pastila ni mo ng butyang,
1: oy! Ay, nagasingit ako sa pagpangayo og tabang kay natarantan naman ako!
2: O, lagi. Unyang upang pasyente sa ICU na kuyawan naman.
1: Maupod?
2: Naaramay ba, Sir Good? Ngayon mong pislitun kilid sa bed. Mo-alarm raman good na dito sa nurse station.
1: Ala, wala man ako mahibalo.
3: Ibalhin na ang private room si Bay Sarge.
2: Maayuhin noon, Miss Al.
3: Mas maayon mag-go ng private room kay safety siya.
2: Nangbutyang, malipayo na ka, ngagitang tangan na og oxygen si Bay Sarge, og mahimo ng ikasulti.
1: Ay, oo! Hinahaliya! Walay kabutangan sa ako ang kalipay karon nga kibati!

0: Wizards, pagpakaayos sa impit.
1: Salamat, Paimisahin.
0: May problema. Bugto lang usa sa mga mihamag di mo.
1: Kinsa?
0: Ang ginganlan og Samson.
1: Katong amang mo'y mas labaw na kung kikalagutan, bay.
0: Pagpakalig ko nung balik. Kada ko ang imong kahigayunan aron ikaw ang maningil mismo sa amang nga bato sa kagaw nga mature.
1: Oo, bay.
0: Sige. Bawa isa. Safety ka na ng private room. Ngayon mong gibalhinan.
1: Salamat, bay. Huwag ko niyong pasakti.
0: Dako gid kay kag utang kabuto ni nang butyang bay. Kay giatiman gi kaniya.

0: Nambot siyang. Sama ka diha. Pamago kay tingog-tingog.
1: Nang? Nga naman di ka.
2: Ay, may lawom lang akong gihinuktukan.
1: Ako ba naglibo ko nang ha? Nagkagawas na yun si Boy Sarge sa ICU. Gibalhin na sa private room. Ikaw na sa pinon ang mili kayo pakiksulti niya.
0: Bitaw nang. Gisalig na hinon ni mo pagatiman niya sa private nurse.
2: Tungod kini saad na ako sa kong kaugalingon.

0: Naluoy ko ni ng butyang Misael.
1: Asta ko, ibati ko kaluoy niya. Kapan ang sumaya tumahimo? Kawa sa pag-amaam niya.
0: Ang pinakasakit nga batiun sa sakataw nga nahigugma. Mau ka na mag-give up. Huwag mo let go sa iyong minahal. Dili tungod kay wa na siya gugma niini. Kundili, aron tuldo ka ng kasakit sa balatian. Tungod kay... Siya rin na mahal. Siya rin na hikukma. Samtang ang usan nila. Wow.
1: Gusto ka na ng pag-asultihan ni mo, Alia.
0: Pasagdang nasa nato siyang muhilak. Aron mapagawa sa iyang gipatik ni Sael.
1: Ato lang yapon sa monitoron. Huwag padayo na itong amaman.
0: Mahal yun ay kaayo niya si Bay Sarge. Nisakripisyo siya ang taunog at imaniini dito sa ospital. Samtang naapakini sa kumatos na kondisyon.
1: Para bitaw nako, husto sinambot siyang sa nakabot niyang desisyon. Isakitan mo lang siya. Kailaing babae man di ang nagustuhan ni Bay Sarge. Kanto managing anlan o Glorina.
0: Katabang ni Maming diya sa may iskina.
1: Pero ang pangutana, matiman o muunong basabkaan ni niya. Sama sa gihimo ni ng butsyang sa panahon na sama niya itong naasya sa talandugon na kahimtang.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamit ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isa puso na ikaw ang aming pinagliligtas.

0: at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniyan ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon na makadaugkaugdag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakwain mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang akompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagbuhaton sa EXL Life and Herb Citraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Apil na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
5: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27 Domingo din sa Luuk Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin sa Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lircio Binuluga, o ubus po pinigamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Jr. Variety Show. Kita-kita ta ha!
0: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
0: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Si Jane

0: sobra-sobra ako mga akong ipahinungod alang niya.
1: Nang?
0: Pero kinahanglan na gayon na ako siyang hatagan sa iyahang kagawasan.

0: Lena, hinahinay na nakabangon ang organisasyon. Humans ka matayon sa Big Boss nga si Anhim Busley.
1: O, Major.
0: May kining tilima doon sa Markang Dragon. Buhi pagyapon ang pungwarta. Gikan sa drugas nga way hubas-hubas.
1: Niapabor ka na to ang maayong kahigayunan, Major. Tungod sa kampanya sa kapulisan nga zero fatality sa mga drugista.
0: Tinood ka na. Huwag samtang wapay gipada ang triad. Aron mo hulip sa mitaliwan nga insik. Ako lang una, mo'y muduma sa mga tinag kong ipiktos. Kikan sa West Philippine Sea.

0: Oh. Yan ang imong cellphone by charge. Dawata. Oh.
1: Salamat, bay. Miss Ed.
0: Na-recover ka na sa mga tinugyanan sa balao diya sa imong bulsa niya itong samaran ka nga gida sa ospital.
1: Bay, ingaw niya si Gambutiang. Tako ang ako. Pasalamat sa iyang pagkatiman ako.
0: O bay, ako siyang sultihan.
1: Ang akong private nurse mo ay nagsultihan ako nga sinangbutihan ko na mo ay ni sakripisyo katiman ako din eh. Samtang kumatos ko.
0: Tinood ka na ba, sir?
1: Wa malagi siya mo ani, bay.
0: May distansya na ni mo siya ng butiang ba, sir?
1: Unsa?
0: Sakitan lang ko na siya kung iyang idot-dot pagpadayon ang iyang kaugalingon na nani mo.
1: Boy, Miss Ayan.
0: Kami si Alia mismo mo ay buhing saksi sa mga sakripisyo ni nang butiang ni mo, Bisards. Larawan sa usak matuod na pagbati. O sa usak kagugmang way condition, mo ay gipahinungod ni inidiya ni mo. Apan ilawang na isang dugan na ipanumpa nga gibuhian. Na kung makasurvive lang ko ng kagikan sa tino nga kamatayon, siya na mismo may muli kayo nipo.
1: Gisulti na niya, bay. Nga siya na mismo may muli kayo din ako.
0: O bay, Sarge?
1: Ito, saan lang puti ako. Gibati ko ang kaluhoy niya, bay. O, sa pagkatinuhod lang, guilty ko.
0: Gusto masabi siya, Bay Sarge. May punto masabi siya sa iyang nakabuot na desisyon.
1: Gaan man akong buot, Bay. Pero, ambot basad ng ako kasing-kasing eh. Mamili masad o parehas na ko kita.
0: Bay Sarge.
1: Nagdikay ng kasihan ako. Masalamat lang ko sa tanan niyang kayo na ko, Bay. Ilabi na gyud sa iyang pagkatiman ako din sa ospital na.

0: Tungod sa namatik dan nga hulga sa kinabuhi ni PNP Chief. O hinungdan nga wa kini mahinayon sa pag-ani. Alang sa personal nga pagbisita sa among pamilya.
1: Mm-hmm. Di ay ba, Major?
0: Abi mo, nagduda ko. Ngang sikritong nagpaloyo sa krusada, nga gibiyaan ni Anhing General Mark, mao'y nagpaloyo sa maong leak nga assassination plot.
1: Major Gaspar.
0: Aud, Lina. Og siguro ko, gadako og kalambigita nini ang bangag sa ilong misayel.
1: Oh. Tinuoray ka ha nga na ay assassination plot? O drawing lang na sa taga-intelligence?
0: No. Dili tingali ingon ni anak.
1: So, unsay imong plano?
0: Ang uplok na kong tao, si Mansyo. Mingon nga lisod tiwasan si Baysard Sud sa ospital. Nasa ato pa. Ipadayon ko ang una ko nang giplano. Gabisan asa ni ng anak ni General Mart. Og sa katabang nini, buy akong dagiton.
1: Unsa?
0: O, Glina. Dagiton nga nobody will know.
1: Major Gaspar.
0: Buhaton ko ka na. Sa labing dali nga panahon.
1: Muulbo sa kasuko ang eskwadro kung buhaton mo ka na.
0: Mao kanay gusto kong mahitabo. Ipasukon ko siya. Aron kawad-an o kontrol sa iyang pinsamiento. O magpataka na lang.
1: Mm-hmm. Okay, Major Gaspar.
0: O kung paranglit, ni anaon niya si Aliyah sa akong mga kamot. May ihang yun niya kunin mo, Glina.
1: Ha? Unsa ka na?
0: Gusto kong magtagbaw unya o pahimos pagkababae ni Aliyah. Una ko siya patya bangag sa ilong.

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini sige sa mang Eli Bolano. So, ganyan itong balita ng urasa sa hapon. Dato sa Koy Herbal Capsule na abot na sa bukirang mga barangay sa Sugbo, ang gibigayong tax mapping sa kagamhanan sa Dakbayan. Kini, pinagi sa City Treasurer's Office ang nasutang lakang, kabayan sa paghingusog sa mga buwatan pagkulit kaubuhi sa syudad. Subay ni ini, ang nagregosyo sa mga mountain barangay sa Dakbayan, giawag ni City Treasurer Emma Villarete palukat o business permit. Yan ang dili magkatubang ang problema kung maabtan sa tax mapper sa syudad. Ang intensified tax collection effort hibo sa City Treasurer's Office aron makabuot sa mga buhatan ang kapin sa 13 billion pesos nga target collection ni Amy Nining Tuiga. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule matag adlaw aron malikay atong kalawasan sa regalyang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alborana, tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections o guman pa. Dito kaya ang original Koy Herbal Capsule doon sa gunga palia, kamunggay, luya, ahos o ginseng. Gawas nini ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga giilang God's pathway to herbs that heal eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. O sabi niyo, ipaabot. Palit na!
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. That Time Check was brought to you by Pure Gold, always panalo.
5: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpamhinod sa mga tiil.
6: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar level.
6: Di kaya ang diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Karun dayon.
5: Babalik sa pinakadulong butik sa yung ka.
6: DTX 500.
5: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
8: Pabalik sa mga butika.
9: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
10: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinayas ang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga ginarecommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
11: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay nga pagpamuhis. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
12: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong, kini ang inyong kuya o Jico Pocracasa. Magpahipaw ka ninyo o kuminbahay ka ninyo sa drama ganiguluhan, Iskwadro! Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog, Cebu, karong Oktobre 9. Kini, obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa atong punong barangay Joy Iskwadro, Kagawad, Nuli Calago, Flor Iskwadro, Mia Quinanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rudil Kiluan, Aileen Ya, Treasurer, Edna Rosario, Secretary, Gingging Villa, SK Chairman, Samsam Police, Oktobre 9, magkita-kita tariha o maglingaw.
13: Igala, nakakape na ka? Kayo mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini, ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
14: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
15: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

mga higala at ang iyaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvel Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiara. Talit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong menteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagin ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, pobreng dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobreng dato!
0: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kita na gyud akong ibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Cordero! MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko hospital yung dahil ko gusto binhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Seth Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Seth Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay po nabitan. Pukukso tungaw.
3: Living Testimonies.
6: Ginapit ang tanan, alam sa ito ang Gulyat and Gili Junior Variety Show 2026 din sa Luok, Oslob, Cebu, karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubus ka pa rin kamot ni Konsyal Jen Figes.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
12: Smart 2.
11: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
12: Smart.
11: Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
11: Tanggaling-galing mo.
12: Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS.
15: Maulan man, no worries. Naamoy ko lubang damit.
16: Charm FabCon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
17: Charm FabCon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
16: Pangong kumakablog sa Charm!
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS!
18: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
19: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
20: Rexido Forte!
21: Mas paspas, banat sa upat!
22: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
23: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Unsam ka sa imong huna-huna ang rason nga dili na siya mubalik, niya?
2: May nahitabo ni Johnny. Mao nga dili na siya mubalik.
1: Mubalik siya?
2: Ha? O sa itong gisulti ni mo?
1: Matod ko, mubalik si Johnny.
2: Oh. O gano'n na kasiguro man kang nga mubalik siya? Nahibaog gidaig ka kung hain si Johnny karon.
1: Nakailan ako sa batasan ni Johnny. Mubalik siya kung walay dautang hitabo niya.
2: So, o na gidaig ka ayaw mo si Johnny, no?
1: Oh, ila ka to eh, biyasad nga nagkauban mi. Kami barkada. Kami badi-badi.
2: Pero kinahanglan mo pahawa na ka dinhi sa payag. Tungod kay dili ka taga dinhi. Balik na sa syudad kung diin kagikan.
1: Nagsabot na mi si Johnny, tiya. Magdungan mi og balik sa syudad.
2: O kun mauna, dili ka pa manaog dinhi sa payag.
1: Dili pa.
2: Pero ako naman ang ipaguba.
1: No? Imo ipaguba? Eh, ay sa tiya, eh. Unya na ni ipaguba kung mabalik na si Johnny o makapauli na magsyudad.
2: Why makapugong na ako kung ako ning ipaguba? Payagdis akong amahan.
1: Pero gihatag na niniya ni Johnny. Si Johnny nang tag-iya ini.
2: Anak ko! Apo lang si Johnny. Kana ang ibutang sa imong utok.
1: Og witness ko nga nakabati gyud sa pagbasa sa kabili ni Lolo sa iyang kabtangan og pagbili ni Lolo Pilo ining payag kang Johnny. Tiya, ay langgot pagdali, good. Maimo ra lagi ning tanan. May nahangol ining payag ka ba?
2: Oh.
1: Kung mabalik na si Johnny, ako siyang sultihan nga mo pahawa na mi dinhi.
2: Gahi git kag o.
1: Awa man say o nga humok. Mao nga ani lang sa ko dinhi, tiya.
2: Di masyadi ka mauawon, no?
1: Anong mauawon ko?
2: Madiligod ka taga dinhi. O yung ano baga makikagnaw nga dili mo biya dayon ining payag?
1: Eh, aray, yay, sakit-sakit to pagkasultihan, ha?
2: Aw, kung gisakitan ka, mauni kiingon nga, mulayas ka na.
1: Sakit, pero sorry, kay dili mangyut ko rin mo mapalayas din, he.
2: O nga naman ko, no?
1: Kay lalaki ko, o body ko ni Johnny, dili na ko siya mahimong biyaan. Kung imo na ipaguba, aw, babagan man gina kumukuba. Batuon ako.
2: Ah, busit ka.
1: Laig batasan.

0: Mingaw man. Wala may mga pasyente sa Pater Dental Clinic. Ang gwardiya na lang ang naglakaw-lakaw. Kumusta naman kasi, Milchi? Oh, ang mahalong sakinan. Nakagyapot sa parkingan. Ang sabi kay gipuha sa mga doktor di sa dental clinic? Nga nung dagkan na sila? Oh, si Dindo ka nang midol sa kahit ni Pulto. Klaro kayo ang inang mga bayhon gikan din sa ibabaw.
1: Pulto, unsa man? Wa na'y balita ni Johnny?
2: Wa pa man, boss. Wa man sa manawag ang akong iyaan.
1: Ano ka nung ha? Kalit man nga nawa si Johnny?
2: Mura man og dunay daw tang nahitabo ni Johnny, boss.
1: Hmm?
2: Kay kalit man niyang gibihaan si Mikmik.
1: Unsay huna-huna mo?
2: Di man yun na magbuwag ang duha. Kung asa si Johnny, to aman sa ginas Mikmik.
1: Nga sa ato pa, posible nga na disgrasya si Johnny. Ugwa pa kini maugat.
2: Posible nga mao kanay na itabo.
1: Pero kinahanglan nga maniguro ta.
2: Ha?
1: Pabarugan kog lain kining imong pwesto. Ug ikaw. Ikaw ang manghita ni Johnny.
2: Ha?
1: Mao na. Panindi ang tumboy. Si Mikmik.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
4: Masama may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas nga pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakat. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delfin Espares. Anak ni mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama mga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
3: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. That portion was brought to you by Ponds Bright Miracle. Lakas maka-fresh.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako dahil si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 nga Nyes.
7: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi may iba matingin.
6: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
7: Karoon ka, nakainom mo po yung ma'am. Kasi may kumusta man itong iba matingin na rin.
6: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalang ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
5: The original Koi Herbal Capsule.
8: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Gentle lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Diganahan ko. Di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya makakagkaiwan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
9: May buhay sa makabuhay!
1: Mao kala imong misyon karon. Panid-an ang lihok sa tumboy. Susiha,
0: kung unsay nahitabo ni Johnny.
2: Husto ka, boss. Ang tumboy ang unang mahibaw kung unsa ni ginahitabo ni Johnny.
0: Sige na. Lakaw na.
2: Oo. Oo, boss.
0: Tago pa. Kung unsay resulta sa imong lakaw.
2: Oo. Okay, boss.
0: Makapahibong. Makapahibong kaayo kining kalit nga pagkahanaw ni Johnny. Asam to? Paingon si Puldo? Migaw kwas mi sa gito. Idulog sa ubos? Ah, doon nagigisugo ni Sdindo. Maklaro mo sa forma sa ilang panagsulti. Ay, migaw sa smilchi. Siya ka nang miduol ni Dindo sa hawanan eh.

0: anong ikaw was makamil, Chi?
1: Dindo. Gusto lang kong musuroy.
2: Di ka mahimong musuroy, Milchi.
1: Sir.
2: Di pa mahimong musuroy ka, Milchi.
0: Papsi.
2: Luya ka pa. Di ka pa maayong maglakaw-lakaw.
1: Magpauban man sa kuni Dindo, sir.
2: Bisa na. Dindo.
0: Papsi.
2: O sa nag-isulti kuni mo. Kinala magkapahuay sa ustos, Milchi. Kinala ang basko ang iyang lawas. Ngayon man ang iyang kasing-kasing.
1: Tempa, huwag mo ko'y sakit sa kasing-kasing, sir.
2: Bisa na. Uso ba, Dindo? Dadanas si Milchi balik sa kwarto niya. Dito sa silong. Tuon. Nanawag na si Tito Rudy ni mo. Mularga na sila, pahingon din eh.
0: Ha?
2: Di ka ba ti magkasa kong gisulte, Dindo?
0: Papsi!
2: Lakaw na. Papawaya na si Milchi siyang kwarto. Sa basement. O ipaandam na ang kwarto nga higdaan ni Tito ni mo o sa imong igagaw.
0: Papsi! Milchi, dali na! Pahuway na!
3: Namalik nagsuot sa bayo sa si Milchi o Dindo. O nagpabilin sa lataran ang amahan ni Dindo. Mamamag. Luya kay lihok si Milchi. Unsa bid kay iyong sakit? O unsa magid ka ang iyang gustong isultin ako?
4: Cha! Ay! Kagang! Sa magkapuldo, galit magkagtong nga diha. Iyabag na magtingali ka.
5: O, saan may balita ni Johnny diha? Nakita na ba siya?
4: Ha, wa pa.
5: Uy, hain mayit ka siya, Tiano?
4: Nagduda ko nga nahibaw ang tumboy kung hain si Johnny.
5: Unsa? Tempa, nga nung nakasulti man ka na diha?
4: Tungod kay diligid siya mulayas sa payag. Bisan kun ako ulit siyang gipalayas.
5: Unsa?
4: Gahit kayo kong tumbuya. Maghuwat gid ko no siya nga mabalik si Johnny.
5: Ha, ingit ka si Johnny, no? Diha ka na siya, ha?
4: Oo, asa man ka?
5: Maniit ko si tumboy, siya.
4: Balitain ko kung unsa imo mapanidaan, ha?
6: Nana? Naandam na na akong pagkaon nga ako ihatod ni Johnny sa kakahuyan sa ibabaw. Hala, no? Mura naman hinuan kong asawa ini ni Johnny. Nayabag na. Ang tutaroon, mahinumtong pamangit ko siyang paghawak na ako eh. Yabag na kit ni. Stang.
7: Mik-mik!
6: Oh, uy! Lola! May kini aka! Malingaw kong huna-huna la!
7: Ay, mik-mik! Hain, magkit ka si Johnny.
6: Kuan, namising lagi si Johnny la.
7: Ay, kinood kit ka.
6: O, lagi.
7: Kung maoy na, ikaw na lang akong hatagan idiksuwat ni Milchi para ni Johnny.
6: Ha? Suwat?
7: Oo. Disikreto ka naghatag ni Milchi na ako. Iyan ang ipahatag ni Johnny.
6: Sige la. Ako na ihatag ni Johnny.
7: Nahibaw di ay kakunain ka ron si Johnny.
6: Ha? Waoy, pero anhi magito siya mapauli din his payag. Ako na ihatag niya.
7: Ay, sige. Adun ako.
6: Naapagid ay sabay sa mga patir si Merchi. Pero, wansa mo kayo suod ining suot niya para ni Johnny? Ako ba kaning ablihan, no?
5: Ang saan na suwata, Mik-Mik?
6: Puldo?

0: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
4: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
3: DTX 500!
5: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
6: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inong duwa sa buntag, duwa sa gabi.
7: 2 weeks pa lang,
6: may alibyo na.
7: Pag 1 month kape
6: na ayo na
3: DTX 500
4: pumalis sa mga butika.
8: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
9: Sed Living Testimonies.
10: Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
11: Ako, purima ko ana, ang kaling Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lato ni Tila, kay mababa man ang imong litig.
10: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
11: Sigurado gina, kung tasi mo litig, mababa na iya, Jaime Verano.
9: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
10: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
11: Ako nga tawo na goiter ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. Unya kay tinul magid KDI.
10: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
11: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
9: Living Testimonies.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
18: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
15: ECS.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni OG Kumpok Rakkasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang RMN drama. Mamasay na usab. Pagdalit kaninyo ning Sugilano.
2: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man di ato mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utambuot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kun mahiluna.

0: kung ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanon ni Sanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kalatul sa RMN Drama. Kun mahiluna pa ang panahon.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Wala, maninda ko liha, may asa sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Karang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayog hapon ako sa Radyo Man Josephus JQ Carlos sa tugan Diyos Break na Karugapura. Hatod ka na to sa Dataeg sa 500. Bilibang mabatanon ang naanainad. Magdataeg sa 500 ka. Ang Dataeg sa 500 na ba superior? Ang deoxidan sa maoy gaputik na sa mga siyula apin mga skin cells. Batok sa dadamis na free radical. Sige parabi sa evolusyon. Ipris mabisyo sa mga spaginom sa alkohol. O ang pagparabago. Sa itong balita nakpan sa kabisan sa Compostela, police station kinikusa ka suspect sa mga panunggam o sa kasikitaan yun sa imunay na sa positive sa mga pagpanunggam din sa nato sa Sakas Glenelby Anyos kagabi dito sa may purong tumprot na poblasyon lungsod sa Compostela. Ang nadakpan sa gibughat post operation mao si G.W.R. nila Tacumba sa kitaan yun sa aga panigol nga nagkulosan sa barangay Maslong sila sa Adanao. Samtang ang biktima nila nga si Alexander Luna Munyon, si Lady Anyos, nagkuyo sa purok tampot sa poblasyon ng Compostela. Sigon sa misyon sa kabilisan basa sa ito na sayaran nga naglalis kinig duha sa kinibiktima ng suspect kung magkinigingong ni Bahad ang suspect nga o igulang mingon nga ingon nga nanong patyon nga mangkunimo. Dahil na suspect may tumag nga naginautodi ka. Ipilang ka gutlo ni talikod kini biktima aron ta muli na sa bayanan apan yang ni talikod kini ikaw na kini tunggam sa suspek baka nagagya higayon la samtang sa nagagang bayan siyang lawas kini biktima kini gida sa tambalanan samtang na suspek kini ka misibat o gimo na usan sa kahapos sa presyon nga beresulta sa pagkasikob sa suspek nga kinsa gitanggong nagkaroon sa Compostela Police Station. Karong news break karong hapuna. Atong karato sa Detex of 500, ang Detex of 500 champion nga prediksyon, ang 1.3 million orak units sa antioxidants, efektibo kini kontra sa mga free radicals o oxidation. Sa Detex 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayohon, ang Detex of 500, ninyod matas ni Detex, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas inflammation, RPCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang Detex 500, ang sekreto sa mga guwapo.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Seth Living Testimonies.
8: Ang pangagod kun athlete Swoot o Alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
9: Tinood yun ang Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
8: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
9: Eric Ko,
2: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE. Sigurado.
10: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original ang ping jud sa peke.
11: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour.
12: Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
13: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

0: bisan unsang orasa. Bisan unsang kayo na. Kung magkinahanglan ka na ako, ingin na lang yun ko.
1: Ambot ko na hangtod ka no sa anak ko makaya kining kasakit nga akong gihambid, pre. Ambot ko na asa ka ko itong...
0: Pre, taon pre. Pagligong lang yung taon na. Bisan para na lang ni The Chelsea. Bisan para na lang taon niya, pre James.

0: Nabag lagi ka, tituran.
1: Dag, ilahay ko dito sa eskilahan ni Chelsea ni mga mama o kubang mga tigbantay sila mga alaga dito. Pulos na lang politika ang isgutan.
0: O gina, kosyo grante.
1: Balagi. Pero, di ka na inanana. Ang garo kayong nangurako tuglo na ebidensya mo ilimpyo. Huwag ang away ebidensya mo isadaan. Ambo, naon sana ng kalibutan na ron.
0: Ay, nakayong ka na tituran kay... Naam ka ginapigan ko at...
1: Oh, natural. Basta sa politika na isagutan gani, naam ka ginapigan. But not to the extent tingali.
0: Kanyot-kanyot sa ati ha.
1: Come on. Why, yung saman ay, spawan tani mo ay, sorry pag anita.
0: Asam tong imong gingon, but not to the extent ba to? Nangilis to te?
1: Ah, kung kamuhura, kang kuriyuha ka, uy. Wala na inong nang nagibaraw ko ni mo? Nanawa ka rita niya ba? Kaya wag ko'y kakampidirita. Sapawan po noon na niya.
0: Hay, ni mo te. Asik tubay ang politika, te, uy. Ay gastuhang imong buot ana. Ay sa politika tino ha? Sa nakay ginapigan no ha? Sa pagsayo pang imong gilabanan, mangugat siya kang tubag nga limpyo o wesa. Sa pagdunay ebidensya na klaro ha? Di kayo sa istorya lang o akusasyon lang. Awa na, gihukman na. O, nibawa na ka eh. Sa kinsa pwede mo akusar. Pwede manaot at magmihimog istorya. Bisa pag weresibo. Kay nga to sa dumadapig, kung sa gisulti sa habig, kaya ilang gilabanan, o maon manggid na, di ba?
1: Taas lagi ko gistorya lagi. Mami sa ganun kalagot, tiriway? Bati, kayo ba minon, walay ginuuhay. Kana, walay ginuuhay, maraghabit na lang kung magbugno sa kwan ba paglinaban silang manok na ginapigan.
0: Ah, basta walay ginuuhay.
1: Oo, oh, walay ginuuhay. Mm. Nagit ka po nandang ginuuhay ba? Ay nagandire, magsigigisugos kayo sa Ginoo. Napagkari, magsigi o praise the Lord dire. Pero ba, ay, basta politika na gani, mabutaan yun o mabulhog, oy. Manaot, oy. Mag-istorya ka ng mga bati.
0: Ta.
1: Kayo.
0: Tiyan, padas tama, ti, oy.
1: Ay.
0: Kaya politika, rotihan, ti ka, matipas sa uban, no? Ay. Duwa, ginasayawa, ti. Oy niya, kung hindi mo nang tubayan, di ha, kung ma-appeal ka na nila ng lalis nila tungkol sa politika, ay magastong imong hunahuna o pagbati ano eh. Lagbit pag yun nga, magubang inyong relasyon di ha?
1: Nay, bahala na sila. Sige na sila doa siya wa. Hmm. Ay dagan ang kaya ng agubang relasyon di ria. Sa una, close kayo. Kung niya kay kontrapartido lagi, wala yung tinagdanay way. Magdinautay na noon. Wala ba yung limpyo?
0: Oh. Mga lagi, nga ay lagi pagdadi ha. Tiyo ay nagtagdadi ha. Kaya tala na itong gihimot, no? Na may maningil na guwad. May mayo man o dili.
1: Ano sa apa?
0: Ay, mabuta natin ay pabuta lang. O nananigayun natin, wanggon ang tao nga dili di ay husto ang iyang gihimo. O apil butaan natin.
1: Ha? Huwag na apil buta?
0: Oo! May walang ilimpyo na ito. Ang itang tala makasasagid, tituran.
1: Kamaayo, ni mong humili, oy, daiguryo, oy. Ganun wa ka man magmadri dara.
0: Sabat, oy. Magmadri dahi ko nga, yut ba man ko, ha? Same to you, bitaw ta.
1: Koy, mamunay, manggagituna ka, ha?
0: Bitaw ta, bitaw ta, ganito sagot, te. Sabagin sa politika, te, oy.

0: doon ang langit tituran o eh. Lisuad kayo.
1: Kinida, kahunat yung kainin. Dari tas taas kini atong storya. Aho, Guad! Kung maglisa ng mga tarong o mga bukutan o Diyos noon, samot na ta! Ha? Ang Ginoo nila may ba na ito, ani, uy?
0: Na, o. Ay, gusto na pritika, ti, uy. Gusto na nalagi.
1: Oh, mother.
0: Wala ka, ti, uy. Ang katawa lang, uy. Kaya basta-basta. Kaya lang magpalahay ka, ti. Kaya lang magpalahay ka, ti. Kaya lang magpalahay ka, ti. Madabri kami ba? Kasi wala ba na ni Kuan de Chilse?
1: Ay! As of now, what a one. Mayroon din lang to si Mare Diria, uy. Kami, magasto na po ang atong pagbati.
0: Mawag yun. Sa maghihatod mo rin dong James, te?
1: Waman!
0: Wadi ay? Ay, kada siya.
1: Wala din yung sindahan?
0: Wawi! Ikaw rabi akong nagkuha sa yawis sindahan to sabay.
1: Hala ka. Hello?
0: Hoy,
1: di ka ito sa Dong James? Basi kita ba na tuglain?
0: Nye! Waga ba eh!
2: This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up!
3: May budget! So

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all want by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ako eh, nabugahan ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexido Forte.
7: Mas paspas. Banat sa upat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
11: Tas bang imo blood sugar?
12: Ato na kaway diabetes?
11: Mag DTX 500 ka!
12: Ang DTX 500!
11: Ato na kini anti-diabetic properties?
12: Samosa,
11: Charantine,
12: gagapang mo buo sa glucose,
11: Visine,
12: controls blood sugar,
11: polypeptide,
12: kaparehong epekto sa insulin.
11: DTX 500
12: highly recommended
11: sa mga eksperto.
12: DTX 500.
13: Kung
12: Mario,
13: na ako diabetes, 250 akong sugar. Itong Marco DTX 500 kaya nga akong ugang nas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
14: Dua ka kapsul buntag sa gabi.
13: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar.
14: Tiktibo jud kayo yung DTX 500.
12: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika.
15: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Be MX-traordinary with MX3.
18: Pre, kung kasulti gud mo ni Marimilan eh. Simbako kung ikonfirma niya ng impormasyon nga miabot karon nimo. Nga na di siya ilain. O foreigner pa gud. Aw kung tinuod lang pre ha. Pero mahinaot lang ta nga dili gyud ni tinuod pre. Saan ang kataon nimo pagpasabot ni da Chelsea ni pre?
19: Ambot lang ka pre. Ambot lang ha. Tabahang ilan tawag kong ampo, Pre Baldwin. Tabahang ilan tawag kong ampo.
18: Ay. Ambot doon kung baga ko sa Ginoo, Pre. Nagdaghanan po kong sa.
19: Bisan ako, Pre. Usasab ko maka makasasa. Apan ay bawa ko. Nga, manggiloyon kayo ang Ginoo, Pre. O, way kinutuban ay ang gugma ang kaloy.
18: Ginoon? Pero, ito kas ila, pre. Sa ila ni Marimelani.

0: sa mga ginikanan. O baka sila mga igsuon. At isa kumutuoy nga wa siya kalibutan sa sitwasyon ron ni Melanie. Posible good kayo kung wa. Maong, masaging maayo kung magsusi ka dito nila, pre.
1: Gihimo ko na nasa pagkadakan ngayon gayon. Kapano agi sila ikasultin ako. Manihinundan nga dito kumidangop sa agency nga nagpalarga ni Melanie. Kumitabang sila na ako. Huwag mauni nga, miabot na ning subo ng balita.
0: Aklaro ka na sa ganit, pre, ha? Mas maayagod nga makasulti mo ni Marie Melanie. Bisan sa cellphone na lang. Ang ato nga kung unsagyod ang tinuod. Prangkakan ka na yan. Aron dili na taon mo maglaong pa ni De Chelsea.
1: Dili sa yun, pre. Listen. Dili o dili kinakupadawat ng tinuod mang ganit kinintanan. Dili o dili kin, pre.

0: 哎呀，格莱伯威，维特尼克，我的路队，我的地当啊，管吧，跟他们卡，今天你蹲在当，是是，别去干那个路，没帮那啊，哼，没干呢，啊，管吧，没啷个呢，阿坤，我给莫安尼斯马当。Kita kan tinggal itu sebagai adanya tindahan Dung James. Ya, wagi pabut sa... Wagi pabut bas paksi gini pindah abut. Main tak dina lagi siya magsamok ba. Bili belumpong ko, Dung James. Ibi santod o... May patasan sa pagyuk to si Demilani. Pero, luya lang gihapon kayo siya. Luya lang gihapon niya. Pero, maligi, maligi. Wasab gyud bugti ini-ini ang kabuutan ni Dung James. Wa magpapugong, milar kay gitsa gawas, kay manarbaho ko, no. Saan ba yun pangita nga? May pangita naman nun sila din. Sa tuod ko, nanira ang kumpanya ang gitrabohan dong James, pero ikaluya naman po sa Ginoo, yasinso man ang ilang negosyo. Walang ganit ibaw eh. Tulong nagka-branch ang ilang tindahan. Ay! Bigat na!
1: Ay! Gusto ka na ikronin ko eh.
0: Ay!
1: Stilang.
0: Stilang. Ay! Ay, napugwat! Magkalitan sa pag-ring. O, kalit nining akong cellphone.
1: Mag-aray, saba kayo. Turbo ka na.
0: Ay, pasila na, oy.
1: Silent na nyo cellphone running.
0: Ba? Okay. Oo, sir. Ako rin yung silent, sir. Pag-huwat lang. Ay. Oh. Pari, hindi na yung Dung James. Si Bagdui. Saan ako yun ito, ha? Nang nawag man.
1: Mag-aray, saba kayo, oy.
0: Ay, oh, oy, bruha!
1: Bruha ka rin.
0: Hello! Ikaw ba love? Ikaw ba love ba? Gingin na siya, di ko pwede ron kay niyan ako. Gimins ko.
2: Trending! Nayabag na ka!
0: Ay, kalain ba dun? Kalain na padungdung. Urupos akong kauban din sa skwilahan ni Day Chelsea. Pasuya ba? Sam ka, oy.
2: Kayabag ba ni mo, oy?
0: Ang tituyan ni mo, oy. Gingin na siyang... Gingin na siya ni anak ko. Gahiyog, ooy!
2: Iyabag mo yung bayuta. Nako yung istorya.
0: O, lagi ka diyot kay... Na mga tismusang minaw na to. Love!
2: Patukok kami yung bayuta ka na.
0: Hello, Baldwin. Sorry, sorry.
2: Hello, Karo. Hello, Andy ka.
0: Ay lang, kukasuko, God. Ingin na na siyang nagpadungog-dungog ako diri, ah. Sa ito yan mo. Kapay manawag, no? Kapay maginarte. Ikaw may na ituyo. Di magara-gara.
2: Gusto bang kas magara-gara ay baga ka?
0: Oo, eh. Sorry na. Sorry na.
2: Sorry ka rin. Nung surisuhon di ka.
0: Hmm? Surisuhon? Surisuhon ko ni mo. Hmm. Suriso niya. Karing tinan ka sarisa may akong gusto. Ayan lang. Kuan. Ayaw ko lang, ayaw lang anang sirusuha. Surisuha. Ayaw kong surisuha.
2: Patukok na yung kanturating ka na.
0: Ay, bitaw, Baldwin. Ay, kalma lang. Unsa man ka, uy. Di ka kakumidyahan, ay. Gusto kita siya tinudan, ay.
2: Paminaw.
0: Alagyan, minaw ko.
2: Seryoso nang tuyo na ko niyo, ha? Ay, ko gara-gara, eh.
0: Naminaw na ganita ba?
2: Paminaw.
0: Ma?
2: Kay sekreto na ni. May mong sayran ni mo si Goryo ini. Pero, isikrito lang. Araw makatabang po siya. Pero dili kinahanglan hang masaya si Dechil si ini.
0: Wah, maman ka ha. Sige, sama na.
2: Trending. Trending. Tabangan na to si Pari James. Ano na siya bugat kayo rin nga problema? Kinahanglan nga ato siyang tabangan. Kinisod kayo. Parang kung nasa utang sa iyang kagalingon, kumudini.
0: Ang buot mong ipasabot? Nakahuna-huna og hikog si Dong James? Mau ba, Baldwin?
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Uy, at ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
5: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis?
4: taas mo na, Sir Max.
5: Ah, lagi. Basig glass na ni.
4: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
5: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
4: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
6: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
8: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
9: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
7: Life extension, vitamin D3. For longer life.
10: Mga ka-Pure Gold, usa ka-advanced, happy, ug exciting a Pure Gold anniversary. Ang nagpaabot ka atong tanan karong September. I-enjoy ang dagkong diskwento ug special product deals and bundles gikan sa atong mga favorite brands para sa atong 3-day and weekend sale. Ug makaangkon sa higayong makadaog sa libreng usa ka sakong bugas sa special panalong pabigas raffle promo. At ang isab ninyo ang dala namong mga papremyo ug kalifay sa kinaunhang Pure Gold Barangayan sa mga piniling mga silingan. Puno kaayo sa diskwento, papremyo ug kasadya. Dili lang kana sa Pure Gold, always panalo. Pipila ka tulog na lang.
11: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
13: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
14: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
15: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
16: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal
14: sa paragis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
17: Ang lamig!
18: Teka, yakapin kita.
17: Sarap ng feeling.
19: Everest Air Conditioner.
17: Han, ano ever best place mo in the world?
18: Siyempre, right here with you.
17: Aww.
19: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
20: Seth Living Testimonies.
21: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
22: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gana mo, so napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
21: May gani kay nag-Sed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
22: Tangan siya Sed Liniment, so wala niyo siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
20: Living Testimonies.
23: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas na utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMNT.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Nganong ikupya mo ang karaang painting?
1: Ako din nakit andiris among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pinay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinaang lang imo ning ibaligya nako.
3: Amang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay naa sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo ni ini. Kahit dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ngayon man! Rebecca, kiling imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkumpun ko kining tanan.
4: Luwa ka lang yung kibuhat, Marian!
1: Masang di komplido! Sunugol ko kining tanan niyang pinintal!
4: Ayaw! Masok ko siya!
1: Kinsa masok ko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, tagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tulub og kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor, dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
6: Ang said liniment oil, mas gimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayon ang inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ay kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa uo, ngipon ug tiyan, epektibo ang paghaplas sa said liniment oil. Minutos lang wagtang dayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayenan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa said liniment oil diya sa inyong puson, tiyan ug uo. Wagtang dayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa said Parma.
7: This time Jack is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time Jack is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Ang miyagi ato na sayran, gipakita ni Marian kang Jared ang painting nga gikan kang lolo. Ug nakita sab niini ang tiil sa bata nga naa sa kuna. Unya, nanawag na sab ang misteryosong tao. Mga higala, niya ang sumpay ning bag-utang sugilanon. Ang kolektor.
1: Unya, unsa makahiimong unahuna ini karon? Nahadlok na sa kuha ng imong gisulti nga doon ay misteryo kining pirinta ni Rebecca.
2: Eh. Mo nang tinuo, Jared. O gusto kong mahibaw kung unsa ang nagpaluyo ining moong pinintal. Unknown caller. Hello?
3: Katapusan na lang nimo ni chance.
2: Maayo kinanawag ka. Okay. Musugot ako nga palito nimo ang painting ako na. Pero, ubos sa usa ka kondisyon.
3: Unsa nga kondisyon?
2: Gusto kong sultihan ko ni mubahin kang Rebecca, ang pintor sa kuna. Dili ang imong pagpakahilom ang gusto kong mabati. Nakaila ka kang Rebecca.
3: Huwag ko ikasulti ni mubahin kang Rebecca.
2: Kinahang lang doon na kay ikasulti bahin ining Rebecca. Hello?
3: Magpaabot ko rin mo sa plaza. Inihigay mo na. Kinahang lang wak na yung mga pulis.
2: Hello? Hello?
1: Unsa may yung sulti?
2: Dili siya mo sulti sa tinuod bahin kang Rebecca.
1: Unsa?
2: Ang pininta lang ni Rebecca ang iyang giapas. Pero, Jared, magkapahibong kaayo.
1: Ang unsa?
2: Unsa ba kinaas sa original nga painting sa kuna? Nga nung desperado man kayo mo ang lalaki nga makuha niya ang painting nga kuna, kanang kuna ha, Jared?
1: Ang maong tao ragud ang nahibaw bahin ini. Pero, dili mahimo nga makisuod ka ng tawhana. Tungod kay, nagduda ko nga daotan siya.
2: Ha?
1: Doon lang siya bugat nga rason kung anong kuhaon yun niya ang maong painting.
2: Ugmao ka na ang gusto kong mahibawan. Bahin ining maong painting.
1: Marian, unsa may imong nauna? Imong siyang tumanan siyang gusto?
2: Maula na ang paagi nga mahibaw ko sa misteryo ining maong painting.
1: Unya, manawag pulis.
2: Dili.
1: Unsa? Pero, delikado kung magkikita ka niya nga way mga pulis.
2: Jared, ayaw ka bala ka. Magkapanalipod ko sa kong kaugalingon.
1: Uy, Marian. Kakuyawan yung plano eh. Basin mo kinapon ka ng tawana. Basin ko na, daghan na sila.
2: Ang painting lang iyang tuyo. Og misakas siya din isabay tungod ining moong painting.
1: Pero, disidido na ka nga ihatag niya ka ng moong painting.
2: O, Jared.
1: Marian, mamiligro ka na. Busa, ubaralti ka.
2: Unsa?
1: Kaming diwala si Cheska ang bantay ni mo kunang unsaon ka sa mong tao.
2: Oh, sige.

0: Unsa? Makikita ka sa tao nga mupalit sa pinintal nga kuna?
1: O, Lola.
0: Mauban ko!
1: Lola, ay na lang kung pagkagawago pa. Igo na lang kung ihatod ang painting.
0: Nga naman di ay kun mo adto sa Abcos Plaza.
1: Dili ganahan og pulis ang maong tao, Lola.
0: Oo nga. Sa man di ko, pulis di ay ko nga lula man ko niba.
1: Basig dili na sa siya mo duol na kung kay naa ka. Paghuwat na lang ko din sa bahay, Lola.

0: Mauban ko, apo.
1: Pero Lo.
2: Lo, maglisot kag dagan ko makagubot sa plaza.
0: Hinaon siya mo dagan sa DA ko. Nga, manawag naman kong pulis kung makagubot na dito. Kung pasakitan hinuos Marian, ay, anha pa kumulihok.
1: Maayo ka, Lo?
0: Maayo, Jud. Nga daghan ang magbantay ni Marian, apo.
3: Jared, ano na lang ko din himo tawag sa mga lalaki?
1: Oh, ikay manawag.
3: Oo. Aron mahuman na ning iyang kahinam nga makuha ang painting ako na.
4: This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore, ginhawang Generica.
5: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people!

0: inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule. Coffee at tea. MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural at original.
3: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namaglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahe daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta ang kainong ko, dahil nagyambaglayan akong kabuhi.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
6: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
7: Para sa malipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
8: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto nga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, ay, nakaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
7: TTX 500.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa SED Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang SED Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, SED Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa SED Marketing.
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
11: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kay salad ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
12: Wow.
11: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
3: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Seth Living Testimonies.
14: Ang pangagod kun athlete Smooth o Alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa SED Liniment Oil.
15: Tinood yun ang SED Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, SED Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
14: Ang SED Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
15: Eric Ko, kambasa ng gani.
13: Living Testimonies.
16: Ako na lang isakripisyo kining akong kinit ang painting ni Rebecca.
17: Wow! Mahalin na kinang painting nga na. O sa kinao na lalaki nga makuha anak, no?
16: Ayaw na lang pangandoy Cheska nga makakita ka sa iyang now. Kay kasagaran sa mga lalaking weird, di na ganahang tutukan.
17: Oh, kung nila siya ganahang tutukan, aw, hikapo na lang.
16: Yabag ka man, uy.
18: Relax lang una mo. Magpaabot pa tag-tulo ka oras una ta, mga dos plaza.
19: Patanawar good ko ng painting nga imong ihatag sa lalaki nga imong pakikitaan, Day Marian.
17: Daralo.
19: Anong inyo maning giputos og panapton?
17: Aron dili madaot, lo.
18: Sige na. Tanawa na lo.
17: Daralo.
18: Sige. Tanawa lo.
19: Unsya man eh. Kakar Para albayain ni maong pinintan nga ilag yung kuhaon. Ay saon siya, ihatag na lang na, uy.
16: Ako na bitaw ning ihatag, lo. Lain man ni siya nga kolektor kay mamukos man.
19: Yun na. Pasin doon na sikreto ning maong pinintan. Maong nga ilag yun ning kuhaon.
16: Sikreto, lo?
19: Oh, sikreto. Kaya nga nung ilamang yun lagi ning kuhaon, be.
16: Sikreto? Sa imong una-una, lo, unsa kay sikreto ining maong pinintal?

0: Hello, sir. Yes, sir. Sigurado ka, sir? Okay, sir. Bye.
1: Kaya sa'yo na nawag?
0: Si sir.
1: Yan naman. May laing sugo?
0: Doon na.
1: Ganun mo na magkagda problema.
0: Wa. Bulag ko na ko.
1: May problema kasi siya.

0: Uf, oras na. Ngamuat ko sa plaza.
1: Kami ang muna dito.
2: Bitaw.
3: Mag-unami sa plaza.
1: Musunod kaglakaw human sa 30 minutos.
0: Oh, sige.

0: Magdagag-armas?
1: Di ka nahanggan.
0: Delikado ba ang iyong lakaw?
1: Delikado.
0: Mm-hmm.
1: Sige na. Ato na. Hello, sir. Yes, sir. Ako nang buhaton, sir. Yes. Makuha niyo mo ang pinintal karong adlaw. Paingon ako sa plaza, sir.

0: ikaduha na gining ikayon nga napasupaso ko din sa plaza. Pero anong kikulpaan kung maayo ka ron na? Anin ako ibutang kining painting sa bench. Iyan na kitkaan ni Kuhakon. Kung sakit kayo now, ining tawada. Siya ang nanawag.
1: Hello.
2: Biyagin na ng painting.
1: Sultihi una ko. Unsay naa sa painting nga imo maning kuhaon?
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay naa sa painting?
2: Palayo na. Kasungayon.
1: Ha?
2: Tagal.
1: Ha? Nga naman? Ay! Unsay to? Ha? Ha? Ha?
2: Ha? Tagal.
3: Balan!
1: Ay!
3: Dali!
1: Richard! Richard!
3: Mani ko butok armas!
4: Dali niya mo!
5: Sakay na, Marlene! Dali!
3: Sakay! Dali!
1: Unsa man to? Ano man to?
3: Ambot! May namusil sa plaza!

0: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
1: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
2: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
3: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
7: The Original Koi Herbal Capsule.
9: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
10: Kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahunahuna ako nga mag-maintain na yung kuhanin niya. Kaya ganun, daghan ko gipangbati sa unang, kaya Kada gabi magbikog akong matiis, makahoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko manilig ko, inighangad na ko anak malipong ko. Inom na nako ani sugod. Muna ni ang gibati nako. Mai na hinsog na akong panglawas, nya okay na kayo ang akong paglakaw, di ko maglakaw ko sa ora bag sa paray man ko kamo maglipong-lipong. Daghan ang nagagamit namo diha among mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
9: Busa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
0: Catch the British Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
11: Kinsa magkaha ang namusil. Nganong gipadagan man si Marian sa lalaking mukuha sa painting nga kuna, mga higala. Gidapit ko kamo sa pagpamati soban pa mga sumpay ning sugilanon. Ang kolektor, galit sa RMN Production Center.
12: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
13: Let's go!
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy,
15: let's go with the flow.
16: The original Koi Herbal Capsule.
17: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, niya ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Mura to, ang akong ginom, hamtod na, nawala na dyan, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
18: Wala na ibukul
17: na? Wala na dyan. Wala na ko ipamati. Daghan kayong salamat sa koy nga. Salamat.
16: The original Koi Herbal Capsule.
19: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. Goodbye.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
8: Sa gunso ng OT, ay buhi.
9: Kaya pa na ako.
8: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
10: Kaya pa na ako.
8: Patong-patong ang projects, sige lang.
10: Kaya pa na ako.
8: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
12: Oras sa DYHP, alas 5:09 sa kahaponon.
11: Headlines.
12: Ulohan sa ato mga balita kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ni pahimangno sa publiko na magbantay sa mga nag-unang sakit ning panahon sa ting-uwan. Cebu City Mayor Nestor Archivala magpakisayod na sa kabaranggayan sa Dakbayan labot sa pagpangolekta ni inis basura. Grupo sa mga manalipod sa kabataan batok sa cyber exploitation gilusan sa Dakbayan sa Sugbo ng ipangunahan sa usa ka non-government organization. Mga tinunan sa grade 1 mo ay mga benepisyo sa kapindos mil nga donasyon sa mga libro alang sa maong syudad. Huwag ito mga headline. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Matod sa ato mga balita. News update. Ano karong Huwebes, September 24. Kamusta man inyong hangkahapon nun karon? Medyo kilom-kilom na usab. Kaganina, bihan na sa mga pagbunok sa uwan diri sa Cebu City area. Igon man sa pipila kabahin sa Metro Cebu. Grabe sang dugdug. Mga thunderstorms ang nasinati. Taon-taon na itong i-check ang pag-asa magtan sa latest weather update. Aron kita karunay nga guided. Labi na sa lakaw sa panahon. Ito na gali mga thunderstorm advisories. Mga pahimangno. At ang taon nga sundon o malikayan ang mga untoward incident. Mga disgrasya o guban pa. Naminaw sila mga radio karon samtang nanikay sikay. Samtang paingunan nga magluto. Mag-andam pala sa panihapon o sa may panihapon diha ninyo karon. Migapon kayo, bisag ka nusa, bisag ka na adlawon pa. Utan, Bisaya. O galing Ginisa. O galing Tangkong lang. Bisahon, alamin na kayo. Kasaman, Jerome. Binaga, pagkapinan o gamayang buwan, baka kung init-init nga sabaw. Alamian kayo, suwak gihapon. Labi na sa ato ang para panihapon. Karon sa detalye na sa ato mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archivala magpakisayod na sa mga kabaranggayan sa Dakbayan kalabot sa pagpangolekta ni inig mga basura. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulunos.
11: DYHP
2: RMN Report.
13: Kining maong balita, hatuyo na to sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Pakisaira na ni Cebu City Mayor Nestor Archibald Kamarangayan sa Dagbayan labot sa pagpunitan ini sa basura. Kinitukod sa mga post sa social media labot sa uncollected garbage sa syudad. Ang Kamarangayan may isangunan sa kagamhanan sa Dagbayan pagkulita sa mga basura sa interior portion na ini. Gusto may buuan sa mayor ang schedule sa matag barangay labot sa ilang garbage collection.
14: Naamanggod ang problema dagang sa barangay kahit ang main thoroughfare kita may nag-pick up anak. Pero aning sa barangay gusto na ko may bawaan din sa problema. Kahit naamanggod yung mga sigig post ni kagabi waon nila ipost nila ni kabuntag.
13: Si Mayor Nestor Archibald una na nung ipaybaw sa Department of Public Services kung DPS sa City Hall kamay mo kolekta sa mga basura sa barangay kung doon ay kakulian o maguba ang garbage truck ni ini. Mga kasama samtang naminaw mo o DYHP RMN Cebu pangapi o gamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa ka active nga sa gold ini mao ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga makita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health gawas sa rose hip. Duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo Mo Nationwide.
12: At oras sa 5:13 sa kahaponon, grupo sa mga manalipod sa kabataan batok sa cyber exploitation gilusad sa Dakbayan sa Sugbo ang ipangunahan sa usa ka non-government organization. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
2: DYHP Tatak RMN Report.
15: Purmaga gibuksan sa non-government organization ni dabagan sa mga hinsa sa gobyerno ang Cyber Shield Against Sexual Exploitation kun case movement subay sa nakasaka nga problema sa kaso sa online sexual abuse o exploitation sa mga bata. Mitambong sa pagbukas sa case movement na mauaga kadakuan sa kapulisan sa pagpangulo ni Police Lieutenant General Bernard Banak, ang Deputy PNP Chief for Administration o Bansa Hepe sa PNP Anti-Cybercrime Group nga si Police Colonel J. Guillermo, Department of Social Welfare and Development kung DSWD, Department of Justice kung DUG, Akadem ug ang kongresista sa ikatulong distrito sa Dalawigas Sugbo nga si Congresswoman Karen Hope Flores Garcia. Tinguha sa mga movement nga mapugngan nga makabiktima sa mga kabataan ng mga kriminal nga mogamit sa online platform ug labaw sa tanan madakpan ang naghimo rini. Si Colonel Guillermo mula muhata og numero kun pila na ka mga kaso sa online sexual abuse or exploitation of children kun usaik. Apan dunay mga insidente nga nahitabo dinhi sa Central Visayas ilabi na sa Sugbo. Kasagaran sa mga kaso nga gisagubang sa Cybercrime Unit sa PNP mao ang pagpakatap sa nude photos sa internet di nakasagaran sa mga biktima. Mao katong mga babae di nang ilahag ang mga account sa social media ang nahack sa mga kriminal.
16: So with regards to the numbers, actually numbers, that is very minimal, but what we are trying to say is the impact of to the victims, especially minors, when they were exposed. Talagang according to our social welfare, may mga may iwang alaala yun and that cannot be erased in a period of time.
15: Si Police Colonel J. Guillermo, samtang giangkon sa bataanong computer programmer nga nagtungha sa University of the Philippines Cebu sa kursong computer science nga si Wentz De La Fuente nga nag-anam na og ka-high-tech aga mga hackers. Mato niya nga aga mga kriminal migamit na og artificial intelligence kon AI aron musulod kini sa mga internet wifi sa matag kabalayan aron mukuha sa tanang impormasyon sa mga namuyo niini. Lakip na usab ang paggama og mga fake dating apps aron na makascam na ito nga musulod niini katong mukonek sa wifi sa usa ka hotel din gamitan kining AI sa mga hackers o din hinamusulod sa system sa cellphone. Makita na nila ang mga pribado nga hulagway din ang tagiya lang una ang makakita nini.
17: Bisag mga bata karon pwede na mahimo o kriminal. Dili na kinahanglan ng expert. Makabuhat na sila fake login page, makabuhat na sila phishing links. Ang kuha na lang nila kaya ang knowledge para magbuhat sa AI, which is a really, really easy learning curve. Pila ka minuto ang kailangan na ni. And we already know who gets targeted. 98% of the deep fake videos online kana mga naong na ibutang sa lain na lawas 99% of the people in them are women.
15: Usa sa mga sanglitanan ini mao ang hubo nga hulagway sa usa ka babay nga butangan og nawong sa laing babay. Gihangop ni Banag ang pag-umol sa case movement ug nakumatod pa kini nga tabang sa PNP aron matukan ang sexual exploitation ug abuso sa mga kababayenan sa online platforms.
16: The launching of case comes at the most opportune time when the full might of the law enforcement gains optimum potential to press a whole of nation approach against online sexual exploitation among women and children.
15: Si Police Lieutenant General Bernard Banak, ang veteranong malalaban nga si Attorney Orlando Salatandre, kausa sa mga pinasirunggang dinapit ni awhag sa mga magbalaod, gumugama og balaod noon nga magsilo sa tibuok kinabuhi, nga pagkabilanggo ni atong nga barakpan nga nag-exploit o bibiktima sa mga kabataan pinagi sa online. Una na nga ipipadaya og kasagmuyo ang National Bureau of Investigation, sanglit ang mga langyaw nga may muingganyo sa mga Filipino nga mupadala og hubo nga hulagway, dili mapahamtangan og dako nga silot. Gitinguha nila nga mamonitor kini mao nga mga kriminal nga naa sa gawa sa nasod, dili na sila makabiktima pa og mga bata dinhi sa Pilipinas. Kasama mo sa balita ang inyong Radyo Man Arlo Samantri YHP. Tata Carmen.
2: Radyo Mo Nationwide.
12: At oras alas 5:18 sa kahaponon, kini nga portion dalit kanato sa DTX 500. Iko naghambin ba og sakit karong panahon na mag DTX 500 la matag adlaw. Kada kani charantin ikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun iyong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Ang paginom sa DTX 500 matag adlaw magkataba, magkapanindot sa imong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 the best choice against diabetes-induced hypertension. At oras alas 5:18 na. Kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ni pahimanglo karon sa publiko nga magbantay sa mga nag-unang sakit panahon sa ting-uwan. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Veloso.
2: CYHP Tabak RMN Report.
18: Tungod sa sunod-sunod nga pag-uwan si pipila ka bahin sa Sugbo, nanawagan karon ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo sa tanang residente nga magmabinantayon batok sa mga peligro nga sakit nga kasagarang makuha panahon sa ting-uwan. Pinaagi sa usa ka opisyal nga pahimangno gikan sa Provincial Health Office. Gipahibaw ni Dr. Elise Nicole Catalan nga kinahanglang likayan og panalipdan sa matag Sugboanon ang kaugalingon batok sa gitawag nga WILD o sa kinika acronym alang sa upat ka mga nag-unang hulga sa panglawas karong ting-uwan. Una na niini ang waterborne diseases nga makuha gikan sa pag-inom o paggamit og kontaminado og hugaw nga tubig. Ikaduha ang influenza-like illnesses nga nagdala og simptomas sama sa hilanat, ubo, sipon, sakit sa tutunlan o kaluya sa lawas. Ikatulo ang leptospirosis o sa kapiligrosong impeksyon nga gikan sa tubig baha nga nahugawan sa ihi sa ilaga o uban pang mga mananap. Ikaupat ang dengue nga gikan sa paak sa lamok nga Aedes aegypti nga kasagarang mangitlog ug musanay sa limpyo og stagnant nga tubig. Aron malikayan ang bisan unsang hulga sa maong mga sakit, giawhag sab sa health office

0: kabataan nga gamiton ang mao nga mga libro nga makadasig kanila pagpadayon sa mga profesyon nga ilang mapilian inig-abot sa panahon sama sa pagka magtutudlo, doktor, inhinyero o kamusud sa panerbisyo sa gobyerno. Atol sa pag-turnover sa mga libro, gisampulan na subdayon ni Iwano pinaagi sa storytelling ang mga kabataan gamit ang usa sa mga donasyon nga mga libro. Kasama mo sa nakapayon sa Mandawi, ang ini Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen.
1: At ora sila 5:26 sa kahaponon. Kung mag-uwan, unya kalit nga muinit, murag walay hunong asip o nag-ubo ang sa mga bata. Bawang nga kinahanglang magmatngon, ting-uwan na, mami. Pasabot ni inidig na usap ang mga sakit sa masasipon, ubo sa mga bata. Kung di dayon maatiman, ang simple nga sipon o gubo, mahimong mo grabe, mao nga daling mubugat ang pamati sa bata. Busa ay ahuwata, nga mo samot pa. Lihok dayon, sa unang mga timailahan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sipon, sumpuan dayon, gamit ang New Zep for Kids. O sa ubong dunay plema, Mami Gurado with Soul Milks for Kids. Dapat abanse daan sa sipon o gubo karong panahon sa ting-uwan. Gihiusa ang ka-epektibo sa Soul Milks for Kids o New Zep for Kids. Talabang alang sa kahupayan, maong kini ang alagang Unilove. Phenylephrine hydrochloride, chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Nuzep. Carbocysteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sa 5:27, dugang pa sa ato mga balita sa ato pagbalik human sa mga pahinomdom.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: This newscast is brought to you by all-new best-ever Enervon, Enervon Z+. That portion was brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
0: Halos tanan online na karon. O syempre, ang paborito sa kadaghanan, ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online kay di na nimo kinahanglan ang barya o wala na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay Online. Sakto ang payments. Safe and secure pa, gamit ang GCash Login Safe. Kinanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad. Para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transactions, siguruha nga dunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga, mag-free cash ina gamit ang official GCash partner merchant sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruhan lang nga pirming na isulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash-in nga pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay Online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM 02-7213-9999. Other networks' fees may apply to know more. G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
1: Kumakas natin na og simptomas sa sipon, Magnusep Plus with Zinc na. Magnusep Z Plus with Zinc na magkasama. Kung padugayon manggod, mas madagan ang sipon ng virus sa lawas at pwede pang makatakod sa uban. Sa unang adlaw sa simptomas, niya usab pinakadagan ang sipon ng virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus with Zinc na dayon. Adunay zinc na matabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas mapadali ang pag-ayo sa simptomas sa sipon. Sud sa duhang ato sa tulong kaadlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. At ang balan dayon, dali nga maayo og magkadaginot kaysa pagsagdan ranimo nga musamot o gumahimong mahalang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buluhaton. Maong sa unang sinyalis sa sipon, Magnusep Z Plus 40 with Zinc dayon. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Nuzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mami, makahilomdom ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ini imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga idol, samtang nakaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
7: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
11: Biotrof Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
13: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
11: Biotrof Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
13: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
14: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
15: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
14: DTX 500! Mabali ang mga butika.
16: Hi! Jian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini na mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata, fresh, and focused. Guwapa ka! Stress Tabs.
17: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
21: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
22: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
4: Ag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
24: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
25: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayo tan-awon.
26: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
25: Worth it?
26: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and oil control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
27: Glow Pond's Miracle.
2: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
28: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
29: ACS.
30: Pirmig ka pangihi,
31: hanap ka paranaw,
30: ug pagpaminod sa mga tiil.
31: Basin aduna kay diabetes.
30: Mag-DTX 500.
31: Epektibo sa pagpamubo
30: sa blood sugar level.
31: Di kaya ang diabetes.
30: Mag-DTX 500.
31: Karun dayon.
30: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong
31: lugar. DTX 500.
30: DTX 500.
32: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
33: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
32: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
33: tulo pod ka capsules sa gabi.
32: Simana lang nawala jud ang sakit
33: og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
32: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
30: DTX 500. 500. Pabali sa mga butika.
0: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlok. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
1: Apo, dadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
3: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
1: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
5: TYHP, una sa lahat. Weather update.
4: Ato karong pagkisayran ang lakaw sa panahon, mga kasama sood sa 24 oras. Umakado na ba yung mga thunderstorm advisories nga mga pahimang no alang sa publiko. Weather specialist, Ana Dumdum sa Pag-asa Magtan. Ma'am Ana, mayong hapon.
6: Yes, mamang hapon, and si Queen Nina, karon more than 1,200 kilometers silang sa Northern Luzon, and nakini sa tropical storm category gihapon na iyang maximum sustained wind 75 kilometers per hour, o gasinas mga butog 90 kilometers per hour. But samtangan, no, lakli naga directly affecting sa any parts atong nasod, and less a chance nga maduol kini, sibi magawas kini sa par sa adlaw Domingo. And sa itong forecast weather region ng Visayas, makasinatitag pa nagsang mapanganuro, mga sa mga umong kalangitan, nga doon na chance sa mga patak-patak nga pagulan localized rain showers and thunderstorms, sibli karong gabi or ugma na. And sa itong hangin sa kadagatan, hinayang sa kasarangan ang hangin na magapas sa labi, and ang kadagatan is malinaw na sa kasarangan sab ang pagbalod. And then sa Sugbo, ang kadagatan na ay pagdaw alas 6:30 sa hapon, ang adlaw masalo pala 5:33 at 5:39 ganiha sa hapon ni Salop, and mostly lumalik ilang 5:33 sa Kabuntagon ugma. And mo ko na itong latest weather update, maayong hapon, nagang salamat.
4: Ma'am Ana, na ba tayo mga thunderstorm advisories para karong gabi eh? Naro ba yung mga pagbundak sa uwan?
6: Karon ma'am, wala tayo ongoing na for Metro Cebu ma'am, so far.
4: Nagang salamat!
6: Bye ma'am!
5: TYHP, una sa lahat, weather update.
4: Weather specialist Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan. At oras sa 5:43 sa kahaponon, gisugyot nga balaod noon nga ipospon ang barangay o sangguniang kabataan election. Atong tuiga gipasa na nga ito sa buhatan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kumpirmar kini ni Senate President Win Gatchalian karong adlaw. Ang mao nga balaod noon gitakda kapirmahan sa pangulo. Karon pag kumpirma sa postponement sa barangay og SK election.

kanang dugang sa ato mga balita, mas gipaligo ng ipalapdan pa sa Department of Energy kon DOE ang kaluwasan og charging infrastructure sa electric vehicle kon EV sa nasod. Gimahayag kini ni Energy Secretary Sharon Garin kasamtang naghana ang nigamit sa EV, mas gipaligo usab sa gobyerno ang mga palisiya, infrastructure og mga lakang alang sa kaluwasan sa paggamit sa og pagcharge sa mga electric vehicle. Samtang nilaom ang Commission on Elections kon COMELEC na maaksyon na na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang gisugit nga pag-postpone sa barangay SK election sa dili pa magsugod ang filing sa Certificate of Candidacy kon COC sa Lunes, September 28. Mato ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, critical na alang kanila ang maong mga simana tungod kay nigsugod sa Oktubre, dapat na nilang sugdan ang paghatod sa mga gamit alang sa pinili ay. Karo sabi Garcia nga way masaya nga pundo kon pananglit dili madayon ang eleksyon sa Nobyembre tungod kay mamahimo pa ang gamiton ang mga gipalit nga election paraphernalia sa reset sa BSKA. Kasamtangan matud pa 90% ang andam ang poll body alang sa eleksyon. Madayon usab ang filing sa COC sa Lunes kung wali aksyon ang presidente sa pag-postpone sa eleksyon. Samtang sa usa ka ambush interview gipamahayag ni Pangulong Marcos o pa niya madawat ang kopya sa aprobahan o gisugit nga balaod noon sa Kongreso. Apan karon ang latest update na sa buhatan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Atong oras sa 5:46 na sa kahaponon, ang magkamong gidasig mga kasama alang sa nagpadayo nato na Bayo Jessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Unom katulog na lang. O ipahigayo na ang Grand Draw karong September 30 adlaw Miyerkules mga kasama. Ang Bayo Jessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo diin upat ka mga winners ang makaangkon og tag 10,000 pesos. Samtang usa ka winner ang manunaog sa 100,000 pesos mga jackpot prize ni nato sa Grand Draw diya sa Barangay Lurega sa Dakbayan sa Sugbo. Magkita-kita niya tadiha gawa sa pagpagayon sa Grand Draw natin mga pahalipay, mga pa-prizes o guban pa nga mga pa-premyo. Tumikan kay paniguro gina sa DYHP o IFM na doon natin makalihukan sa field kalihukan na nagkanaiyang kalihukan mga kasama. Mag-andam yung tagdaghang premyo kay basta DYHP o IFM na nga mga kalingawan o mga pahalipay sigurado nga mag-uwan o mga pa-premyo mga kasama. Yato balikon alang sa mga muhabol pa basin og kanang inyong mga entry pang Grand Draw gyud na basin ka muna mabunutan. Pila ra may pagpalit og 20 ka mga Bayo Jessic sa usa ka resibo ni ana dalha diri sa DYHP. Aron ato na mailisan og raffle stub ato na ma-redeem. Kay timan ininyo ang ato mga partner nga mga pharmacy mao ning mosunod. 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, yun man ang 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket. Busa sa September 30, mga kasama. Kita-kits na ha, apan samtang na pa yung mga adlaw ang magpa-abot may sa inyo mga entries diri sa DYHP na pa'y Lunes, na pa'y Martes sa dili pang Grand Draw sa adlaw ng Miyerkules. Nga dalada yun diri, pwede pa mo makapamalit, pwede ugma, pwede Sabado, unya Lunes o Martes para ato pa lang ma-appeal sa ato ang Grand Draw sa September 30. Bayo Jessic, Bitbit sa Suwerte Raffle Promo.

Ang formal ng gidawan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang credentials ni Roderick Wulff, ang bagong ambassador designate sa Kingdom of the Netherlands sa Pilipinas, sa seremonya sa Malacañang. Dungan niini ni gisaulog sab sa Pilipinas ug Netherlands ang ika-75 anibersaryo sa ilang diplomatikanhong koneksyon karong tuiga.

oras alas 5:50 na sa kahapunon. Dugang pa sa atong mga balita mga kasama sa atong pagbalik kuman sa mga pahinomdo. Platyo mo, nationwide.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Ang husay!
2: So easy to use.
3: Everest Washing Machine.
2: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
1: Siyempre, it's you, babe.
3: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
4: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sao ni mo kugos, karga, o duyan, dili yun mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: makaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sun Silk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is with regular use.
2: Swing it with Sun Silk.
3: Oras sa DIY HPL, 5:54 na sa kahaponon. Mga kasama sa DIY HPL sumbonganan karong hapuna, ato i-update sa ato ang panawagan kag hapong adlawa, katong panawagan ni Evelyn Pilayo nga taga Morok Dorado. Dito sa Nailon, Bogo City. Panawagan ni Anto nga makatigom-tigom para padugang sa hospitalization na bina mga tambal sa iyang anak nga nagkasakit. Doon ay heart problem na na-admit o halos tunga na sa buwan diri sa usa ka private hospital sa Cebu City. Tuod man, kagabi sa itong panag-uban sa DYHP Sumbunganan, naka-turnover ta sa kantidad nga 7,000 pesos, 7,000 ka pesos nga ito ni Nanay Evelyn Pilayo. Huwag na kong pasalamat sa inahan in town nga sa iyahang paningkamot nga makaabot din sa Cebu City, gikan sa Bugo, ano na po'y ikatabang-tabang para sa iyahang anak. Nga masalamaton si Nanay Evelyn Pilayo sa ato na turnover. Pinagi po sa inyong tabang diha kagabi. Pinagi sa DYHP Sumbunganan. Ato na yung paminawon.
4: Salamat, salamat. Kaayo sa nadawat nako sa inyong tanan mga hinabang rin sa ako. Salamat, salamat. Pagkatabang na rin sa ako ang anak nga operahanan sa iyang kasing-kasing. Daghang kaayong salamat. Sangko sa langit ang akong pasalamat sa inyong tanan. Kaghangkan salamat. Labi na sa DYHP Radio Station. O ka ma'am nga nagtubang diri sa ako. Salamat kaayo.
3: Nakasama niyo hanadungog si Nanay Evelyn Pilayo nga taga Nailon, Bugo City. Kaning area hapon, ato ning nasuroy atol sa atong uplan tabang sa Diyanigo ang linog sa Northern Cebu. Halos usa ka tuig na ang nalabay. Niya, kami ka ni Addo, nagkaminaw ang atong mga kaigsuonan di asa Nailon sa Bugo City ug manahinungdan nga naabot gyud diri sa atong sibyaanan si Nanay Evelyn. Aron usa sa iyahang dangpan, sumbungan, nga nakinahanglan kayo in town siyag tabang para sa iyang anak nga na ospital. Iyang anak nga na ospital, mo yung tayo gisaligan nila, head of the family, doon ay tulo ka mga anak po. Unya, tulo ka mga anak nga nag-eskwela pa, anak sa pasyente, aron sa puder o pag-atiman sa iyang apuhan. Mo yung nanawagan na ito kagabi, umikan kay Libya man na ito ang ginikanan atong tulog ka mga bata. Kaninyong tanan din kay salamat mga kasama sa inyong makarunayon nga tabang, sa inyong tabang financially, pinagi sa inyong mga donations o sa inyong mga prayers. Hatagan sa kaligon, kadasig o mga pag-ampo alang sa kaayuhan sa mga immediate families nga maoy tuyo nga idangop gidiri sa atong sibihanan. Kaya mga manawagan para sa inyong tagatag sa mga mahal sa kinabuhi. Dahil kay salamat.

itong oras, alas 5:58 na. Oga, mga birthday greetings, happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw. Especially nga to kang Mr. Terson Ricamata. Uy, di sa barangay Sudlon 2 sa Cebu City. Happy birthday, Sir Terson Ricamata. Greetings from Brian Campos. Salamat kayo unya mga lupod members at diya sa barangay Sudlon 2. Bayang magkaminaw ninyong tanan. Kita-kits sa puhon sa itong umabot ng mga activities. Once again, happy birthday nga ito ni Sir Terson Ricamata diya sa barangay Sudlon 2. O sa mga nag-birthday karong adlaw, happy, happy birthday. Unya. Ay, mga minaw sab sa tanan nga naka-tune in karon sa DYHP sila si Jess, Sir Jess Borja o yahang pamilya nga nagpaminaw karon sa DYHP.

0: Sir Dennis Cabrera na paminaw usab karon naglanog-lanog diri sa Tubigon Bohol ang DYHP ingon kay salamat niya Chacha Boyles nagpaminaw karon kumusta mo diya sa Ubay Bohol ananay Eri Boyles Vanessa Peralta Buslon Amari Van Nicolette Boyles og Ola Boyles og si Minik Boyles adi sa Bohol ingon man sila si Zaldi RJ og mga Cabrero or Cabrera Cuscus Goles family nagpaminaw karon diya sa Tubigon Bohol ubay-ubay gudi ay nakatune in karon sa Tubigon Bohol nagpaminaw sa DYHP dekan kang salamat Iglesia Ariel Villaver nagpaminaw Purok Orchid salamat pinamungahan Cebu shout out Noy Carding Aguilar sa Bunga Toledo Rexon Marie may hapon kasi mga ida may alang Huwebes naglanog-lanog sa mo din sa Barangay Bonbon sa Cebu City kumusta mo diha salamat sa iyong pagpaminaw mga aplan barangays nato sa Dakbayan sa Sugbo nga nagpaminaw karon na pinagpudiha sa Naga sa Minganilia nga naka tune in kanunay sa DYHP okay nga portion dalit ka nato sa EXL All-in-One Skincare Oil sa atong pagpanghaplas mga kasama atong siguraduhon nga EXL All-in-One Skincare Oil Girl labi na pagpanalipod batok sa dengue importante kaayo kanunay nga protektado ta magamit usab ang EXL All-in-One Skincare Oil sa atong magsilbing skincare massage oil ikaw galit doon ay kalisdanan sa pagkatulog nga gusto ni mo nga comfortable ka gusto ni mo nga ang imong pagkatulog maayo panghaplas lang sa EXL All-in-One Skincare Oil gamitan kay doon na kini lemongrass essential oil mga halamang gamot nga maoy natural insect repellent property nga tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok o maayo pud kayo sa panit no ang EXL All-in-One Skincare Oil o palit na sa mga butika dool kaninyo ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada atong oras untop ng alasay sa atong pagpangape mga kasama labi na kay Bugnaw ang atong panahon Bugnaw ato ang palibot ato na lang bawion sa pag-inom o EXL Coffee Mix 17-in-1 mga nutrients mga ingredients nga naani ini kompleto na gyud native peppercorn arabica spirulina ginger turmeric nga derma mangustin malunggay kanela bayabas o rose hip mo nang wala kay pangitaon pa basta kape gali alang sa mga healthy coffee lovers EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit na sa mabutika sa inyong mga lugar adi sa Northern Cebu kusog-kusog na dekan na kay nagpalit o nag-inom EXL Coffee Mix 17-in-1 o ma-order sab ni sa Facebook TikTok Instagram, Shopee, Lazada at to cart na EXL Coffee Mix 17-in-1 Atong partner sa Master Control kasamang Jerome Yap DYHP Digital kasamang Gerald Albion Nas Miller Site, Chef Tech, Robel Boiser, Alan Taladoa, Oliver Atis Kini si Radio Man, Aida De La Cruz Tampos, salamat sa iyong pagpaminaw Mga aso ni Kuya Gulyat, musunod na
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Actual nationwide.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh.
3: And dwelt amongst us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: For us, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

0: mga aso yung nakaibulungan para nato ng mga bata.
1: Ang butang ng bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso'y ni Kuya Kulyat. Dalit ka ninyo sa

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa ako nga mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mobalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tuwod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka. Stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. Except as consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
8: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
9: Tunay Natural at Original.
8: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidorias kababayanan, katol-katol, Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon ka ninyo, sa kapait o kapit o sa panahon karon, bawal magkasakit!

0: 2 sa maayong panglawas.
1: Secret 2 sa maayong panglawas.
2: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
3: Hi mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubos yung alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og diha usab, ipasundayag dayag sa Insinica Kaamboy Dapdap Katarman Liluan karong September 26. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakano. Ewan usab diha sa Dagas City Plaza dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Nathad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Kita-kita ta mga kasama o maglingaw.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton ng adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

ni Ana si Elliot at yung Winding Bayot. Ay, mga kasama, may hapon ka na ito. Tara niya sa kita. Sa tuang aso ni Kuya Gulyat kining si Elliot ang Winding Bayot. Oh, alingaw kini mga bata. Ang atong director siya ni si Ate Martis. Mong yun ni Aron sa Ate Martis. Gatanaw na ito. Nga ito ipaibaw ninyo tanan, ha? Nga, ang tanan na ito mga kaigsunan. Karupit sabi, tinuwi BDI, doon natin drama diha sa Dumanhog. Oh, Dumanhog, kini ubos sa pagpaningkamot o pagdapit sa ito ang mga kadaguan diha sa LGU. Paningkamot ni sa ato ang suod ng amigo, si Sir John Villamor o ni attorney Ma'am Jessica Banson Natad. Oh, mga ni sila'y nanikamot ng magsalida tadiha sa atong drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Hala, mga bata, inom ta sa ato ang Don Pepe Tablia diha. Hala, mag Don Pepe Tablia ta. Hala, inom-inom, tungab-tungab kay, nami kina Don Pepe Tablia.

0: ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siya Miguel Foliar Fertilizer maenghapon niyo tanan diha gap sa ato ang mga kaigsunan po nato diha ang Aslas Lando na nagbuhat siya sa imo Mega Plus Cup maenghapon nato tanan sa tanan itong mga kaigsunan. Salamat, salamat kayo sa mga tao nga mitabang sa sumbunganan ni Ma'am Aida Tampos. Lala mga bata mga tama andi akita sumpay sa kung aso ninyo ning si oy sa mga tao ni Ma'am Ma'am Jasmine Mabini Navarro og ni Sir Raul Alibio Isoto diha sa Babag, kumusta mong tanan diha? Oh niya sa tanan sa mga amigo mga suod na to diha, labi na yun ni Sir Rene Isoto o ni Sir Apiot Isoto, maing hapon ka na tong tanan o ni Mama Claudia o ni Sir Raul Makaluwa, kumusta ka diha? Mami Claudia o Sir Raul Makaluwa diha, mambaling lami keng mga sudan ang iyang pamaligya diha. Thank you kay me, salamat kayo. Hello mga bata, niya kita sumpay sa kung aso ninyo ni Simanaon ng Aragoan. Si Iliot ang bayot nga diwindi. Ay, nabali ang diwinding bayot!
1: Ma'am Durang, niyara siya si Sir Berhildo.
2: Unsay imong tuyo?
3: Nice meeting you, Ma'am Durang.
2: Unsay akong ikaalagad nimo, Sir Brehildo.
3: Kuan, gusto lang ko nga makikihimamat nimo, Ma'am.
2: Mr. Brehildo, may nasayran ko nga nasuko magkuno ka na ko.
3: Aha? Uy! Kinsa mo siya nagsulti taon nimo, Ana?
1: Nasuko mi ka, sir. Dahom. Ayaw pa makakgod.
3: Ikaw ba? Pataka ka mo lang yung taon. Uy, usi suko ko taon. Suko batatot nga wa man.
2: Timmy, tinuod ka na suko na ako kini si Mr. Brehildo?
1: Oh, Ma'am Durang. Dahom. Pwerte ka siyang suko adya ni mo.
3: Uy, pataka ka mo lang taon. Uy, pataka mo lang. Abisag wa gani ba?
2: Nahala, bahi mo ka nang makapauli, Mr. Brehildo.
3: Salamat. Salamat kayo sa imong panahon. Igo na kanako nga. Nahimamat ko ikaw.

0: Gusto ka, Ma'am Durang. May daw tanggiyon untang tuyo ni mo ang mong tao.
1: Nakabantay sa diay ka?
0: Oh, nakabantay mo lang? Mayo ka na ikayin mo dahil nga napakgang.
1: May gadi kay naatay gahom nga magamit din sa kalibutan sa mga tao.
0: Di lang ganito giniabusaran. Aron dili ta masilutan.
1: O rigor, kay di rabagin managana sa pagsilot ang mahal nga haring Sanggurito o ang mahal nga ray ng Duendinita.
0: Bayan na ini Elliot? O timi na di ay din sa kalibutan sa mga tao? Luyan yan, no?
1: O rigor, ug ato lang yung ipadayon ang pagbantay sa sinilutan.

0: dako ang kausaban sa kinabuhi ni Elliot kaniadto. Ug sa timi na karon nga usa na katawhanon.
1: Oh, mahal kong hari Sanggurito.
0: Didto sa kalibutan sa mga tao, siya ang bulihon. Lahi siyang kinabuhi, kanhi din sa kalibutan sa mga diwindi, nga siya ang numero unong buli.
1: Andam naman tingali ang duha ka magbalantay sa sinilutan?
0: Oh, mahal kong Ray ng Dwindinita.

0: Atong dawaton ang report gikan ni Tawiwing nga karon mauna si Ma'am Durang gikan sa kalibutan sa mga tao. Tawiwing! Ay, este! Ma'am Durang!
1: Mahal ka, Haring Sangkorito. Okay na ba nga kung signal niya sa itong gingarihan sa mga duwende?
0: 10-4. Loud and clear. Sige, padayon.

0: O karon, ato na sang dawaton ang report gikan ni Kiloy nga karon mauna si Rigor gikan sa kalibutan sa mga tao. Rigor!
1: Mahal nga Raina Duindinita. Niya ang uhing kalambuan sa kahimtang ni Timmy kung nailahan nato nga si Elliot diya sa kalibutan sa mga Duindinita.

0: Mahal kong haring sangurito. Nakuntinto ka ba sa gibalita ka na to bahay sa sinilutan nga si Ilyo?
1: Oh, mahal kong ray ng duwin din ita. Og nasubo yun ako.
0: Unya, mahal kong haring.
1: Ipadayon ang gipahamtang nga silot alang kang Ilyo to. Ilaom sa akta 20302 og 813.
0: Akong kamahalan.
1: Sakitan ko kun adunay duwindi nga silutan. Apan dili sa matukib ang batiun kong kalipay kun siya magbag-o na sa iyang kinabuhi.
2: Sa dili pa ko padayon mga bata painom-nom sa tak.
3: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
10: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
11: Ako si Makoy Tagasan Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
12: Pagkadungog na ako sa radio,
11: ang DTX 500.
12: Ako na yung gibanatan og inom, duwa sa buntag,
11: duwa sa gabi.
12: 2 weeks pa lang,
11: may alibyo na.
12: Pag 1 month kape
11: na ayo na ako.
10: DTX 500
13: pabalik sa mga butika.
14: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayong gabi eh, kininyo Radyo Man Marisa Abadien. Sa toang balita atog kanato sa SED Marketing, ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita, nakakuha ang Pilipinas ug nagbalor 5 billion pound ug ibanaba na 420 billion pesos nga credit line gikan sa United Kingdom ug UK aron masuportahan ang mga programa ug proyekto nga tinguha mo palig sa financial ug trade cooperation tali sa duha ka mga nasod. Sigon sa Department of Finance, ang Pilipinas ug British governments nilagda og usa ka government to government kung G2G partnership nga magtugot sa UK export finance pagsuporta sa priority projects nga giila sa nasod. Alang sa UK, ang maong kasabutan mahimong mapalig-on sa patigayon tali sa duha ka mga nasod samtang mubukas og mga oportunidad alang sa British businesses pagsalmot sa mga proyekto sa nasod. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
15: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number 1 ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawan liniment oil kani anto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
14: RMN Newsbreak.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hi, Jian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong nga mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka. Stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms for consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Happy Fiesta Belen sa Fatima at all sa 32nd anniversary sa Don Rosary din sa Puruk Tres Ruslas de Papel Casaluay Oslo Cebu Sabado Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio o Makabanan sa Barangay Council. Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Sabi na paglapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang top president o event organizer. Sugata ko ninyo, ha?
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
9: Tunay Natural at Original.
8: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
13: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Cheryl, girl, dahom. Salamat ining sudan nga giyatag ni mo, ha?
1: Karong o kaon, oy. Aron maunod-unuran ka, kay daot kay ka.
0: Tamalas.
1: Hmm?
0: Salamat.
1: Bitaw, kung ang sa imong mga problema, ayaw nag-iloom ti me, girl. Kay ikaw rin mag-iapoy madaot, ana. Na, ikaw lang.
0: Dahom. Pero may magod kong way ganang mukaon, good?
1: Oops, bad na. Kinanglan nga mukaon ka sa hustong oras na tingkaon, girl.
0: Oh, Cheryl, girl. Ako kinantibanan. Oy, isim. Isimorp.
1: Ha?
0: Promise.
1: Wala no. Balin na sad.
0: Oh.
1: Gimingaw na kasi yun, no?
0: Oh, girl. Gimingaw na yun kay ko sa amo. Why sama? Kanindot mo yan ang among kalibutan, girl.
1: Ha?
0: Ambot ba na ko ipasabot? Kanindot mo yan ang among dapit dai Cheryl, girl, dahon.
1: Oh, abin na kong unsa.
0: Oh, dahon. Botan guys, Cheryl, nga rin ako. Dito sa mong kalibutan sa mga duwende. Wa kuy friends. Likayan ko nila kay bully mong kahit ko. Ah, luwat ko nung Randy S. Ay, bati ko nung kahit kong batasan. Ay, mahal nga haring sanggurito ah. Mahal nga Raina, duwende nita. Gusto na sinyong pagsilot na ako. Ay, gusto na mong pauli sa itong kalibutan at mahibalik na sa mga akong pagkaduwendeng. Kwapa, charot!
2: Kung maghinulsul ka, seryosuha.
0: Hoy! Kano man isuot ka din sa akong room?
2: Abli ang pultahan. Og atbang rasabtag kwarto. Mao nga misuod ko. Aron ay kasulti-sulti kay laay man.
0: Hoy! Mao ba?
2: Oo.
0: Di harang laay.
2: Mao gyud.
0: Usman na gantong gisulti ni mo ganina? Please?
2: Ang hain man ito?
0: Katong gingon ni mo ganiha? Nga, pinakauna ni mong gisulti ba? Kamantay ka, anak, katong pinakauna?
2: Oh, pinakauna? Igon ko, nga kung maghinulsol ka, seryosuha, karamura kag si UR ba?
0: UR? Ala, kaila ko anya. Oy, kay unsa day imong nahibaw-an, oy.
2: Kuan, may nabasa lang ko sa imong huna-una. Maura ka na.
0: Tarong ba?
2: Lagi.
0: Sure ba?
2: Kay ngano man di ay. Nakaway gitago nga sekreto, Timmy? Sige, sulti. Kay maminaw ko.
0: Lah, oh my God. Kinisa siya ba maritis at kaayo ay kusniton ko na nang boga ni mo, Rigor.
2: Timmy, pagbasol na itaon, paghinulsol na sa kinasingkasing kay dili ikaw ra ang nahasol din yung sitwasyon karon ni mo.
0: O dyan na ibot ni mong ipansabot, oy. Dahon, may asay lang sa akong kinabuhi. Naibaw ba na yung kasiskrito sa akong pagkatao, ha, Rigor?
2: Biko na. Totoki ko nuko.
0: Ay, insek lagi kag mata. Kaliwat kag insek. Rigor.
2: Totoki ko nuko mayo.
0: Ay, kapikutan imong mata.
2: Dili ka na. Seryoso ko ha.
0: Lagi.
2: Totoki ko mayo.
0: Kung
2: close pa kay tangan ni ingon man kang naibaw ba di ko sa sekreto bahin sa imong pagkatao?
0: Karon batal nagkaila din ni, pero nagtutan ako ni mo, Rigor.
3: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina yung kapsul nilugwa ang dako na bato.
4: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
7: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo sab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
8: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
9: EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
10: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling-galing mo.
12: Smart 2.
11: Smart Dishwashing Paste ko.
12: Smart 2.
11: Pritong ulam na masebo.
12: Smart.
11: Plato at kaldero.
12: Smart.
11: Tanggaling for every day.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
11: Tanggaling-galing mo.
12: Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS.
15: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27 Domingo din sa Luuk Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin silang Barangay Council. Honorable Barangay Captain Lircio Binuluga. O ubus po pinigamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilid Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
16: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
17: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
18: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Bangong kumakablog sa Charm!
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS.
19: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
23: Nila Intinado, Puro 4, Malincia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong ingon na ginutunduhi ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
24: Sabwana reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
0: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
1: Rest time to the rescue.
2: Unilab quality yan.
3: Simeticon is a generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
26: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
25: Let's do this!
26: Pag Enervon Z Plus na!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Oh.

mga bata, supay sa kung aso inyo ni simunaw ng naguluhan, si Elio, ang diwinding bayot dinilang sa mga aso ni Kuya Gulya at kinitanan dalit ka na to sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Napagay ko diri, ma'am. Bayad ko kay impag diri.
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Lalo'y diri kong lab.
3: Sure ka?
2: Pagkasalita.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
4: Sa atin mga overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandaan.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anog drama sa radyo.
8: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nakorta. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
10: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
10: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Masama may adlaw ka natong tanan karong September 29, 2026 inyong masaksihan ang usa ka linawas nga pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 sa gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa Malungbong Lungsod sa Dumanong, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama mga naguluhan sa Talangbakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanong Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita ka poon mga kasama!
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
10: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.

0: Norsinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Norsinigang Mix.
1: Tag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: Who are you?
1: Oh, Sir Lyndon, this is me, Blair.
0: I don't know you.
1: Sir.
0: Get out.
1: Sir, I'm...
0: Get out.
1: Sir, relax. Let me take care of you.
2: Blair, what happened here?
1: Para
2: wa ano si Sir?
1: But lang, okay pa siya ganina. Then, kalit na siyang kasuko baka kita niya na ako.
2: Wait, gecheck ba niyo ang condition ni Sir Lyndon?
1: Wano?
2: Si Sir Lyndon Blair, doon ay Alzheimer's disease. Umahinong lang siya reaction karun.
1: Ay, mabati.
2: Blair, make sure nga makahibaw kang daan sa kondisyon sa mga pasyente yung imong bantayan, okay?
1: Okay. Pasensya kayo.
2: It's okay. Normal ra na sa bago pa. At least karun, kahibaw na ka.

0: Ay, salamat yung nakatawag na gano'y taon siya balik. Unta, di na yung dadto ang iyang reaksyon ni Nigmata niya. Nabaga ni siya pamilya si Sir Lindon. Magwala yung makabantay ang doon ay nibisita niya. Kulo isa taon ganawa. Tiguwang na baya taon. Ah, mong ako, gusto yung kong magkapamilya. Kaya di ko gustong mamatay nga mag-inusara.
1: Humantak ka pa, Eskwila, ha? Wala yung ibaos na ako.
0: Sa ilo ako, ma. Akong isaad din mo nga, makabaos na gudun niya ko ni mo. Sa pagkakaroon, maningkamot sa kumayong.

0: Babe, magpadako kwarta ni mo.
1: Ha? Nga naman?
0: Gusto na kong manghita kag bay para ni mama. Para di na siya mag-abang.
1: Sige babe. Ako rin bahala, ana. Sultiin lang ko kung anong sa gusto ni mo.
0: Ah, salamat babe.

Nahibaw magkuko. Ngasadaan ko, Priscilla. Maunang mahadlo kong makikistorya ni Mama. Ang kuno na ko ng talawan ko ko. Maung nagtigom lang una ko kusog. Aron duna na unya ako'y kaisog na makikistorya sa kong inahan.

0: Blair, naibaw ko nga madlok lang ka makikistorya ni mama ni mo. Pero ayaw to kay Dugaya.
1: Babe.
0: Ayaw ko watang awahin na unya ang tanan, ha? Kay basig dili lang unya guilt ang imong batiun. Pagmahay na sa dunya.
1: Like, ha?

0: Good job, Blair, ha? Maayo ka og performance ni aging mga buwan.
1: Salamat, Adesensya.
0: Pero tambag lang nako ni Mudong. Ayaw palabi og paduol sa imong kasing-kasing sa mga gibantayan ni mo. Kaya ikaw rin masakitan kung simbakugun sa'y mahitabo nila.
1: Ate.
0: Mga tiguwang nabaya na sila. Og may mga sakit na pod. Dili na to mapugngan kung kuhao na gid unya sila sa Ginoo. O baka ha, kung musurrender na gid sila. Maong ikaw, buhata lang imong trabaho, pero distansya gamay para dili ka masakitan. Okay?
1: Okay, Ate Sincha.

Wait, kadaggan din miss ko sa messenger. Kinsam ni? Si Tito? Ang papa ni Laika? Nganong ka? Unsa may intuyo?

0: Nanawag ka, Tito?
1: Budong. Ay, mangumusta lang. Nabalaga magugunin mo kay nabiyakas layo.
0: Ah, okay naman ko, Tito. Pagsigay mo sa maigtaw ganay ni Laika.
1: Oo, maubitaw. Ay, nakaiskot mas ito siya nga nagpada kuno kag kwarta kay may ginatalatahan kuno kang balay para sa imong mama.
0: Ah, oo, Tito.
1: Ay, skapilipag na ko ni Mudong. Ay, still lang. Dejo ka daw. Unya, ang para ako dong, kanusa man na mo ipada.
0: Ha?
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol. Karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
9: Gidapit ang tanan, alas ato ang Gulyat and Gili Junior Variety Show 2026 dinisa Luok Oslob Cebu karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubus ka pa rin kamot ni Konsyal Jen Figes.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift!
10: OT!
11: Breadwinner!
10: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
11: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Seth Living Testimonies.
13: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Sed Liniment Oil.
14: Tinood na ang Sed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
13: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
14: Eric Ko, giyaplasan ng gani.
12: Living Testimonies.
15: The original Koi Herbal Capsule.
16: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na napakukidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun eh siyang giswayan. Dugay di kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito agataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi herbal capsule.
15: The original Koi Herbal Capsule.
17: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
18: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. Goodbye.

0: Dito ko nakabantay, Priscilla. Kun unsa ko da ay tuyo ni Tito, nga kalit malang o kausab ang iyang pagtagad diri kadako. Kalit lang siyang nabuutan, tungod kay may tuyo da ay siya o may planong pangayon. Mga kasama, at ang sundan o mapagpaminaw, ang laing sumpay ng suatampo ni Blair, dinhining atong tulumanon, Bagong Bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sa bilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paraiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sinato ng patyo sa para! Siya ang nagdagi, ma! Dire ka tulapit!
0: Amara. Tagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Entertainment, born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: EXL Maka Buhay Plus Dahil Tawi Capsule Pugol, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guilabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dahil Tawi Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
5: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ayaw lang hugpog sa simuna, Adonis.
1: Nadismaya ko siyang rason, Ama.
0: Sige kaingon ko na. Ayaw siyang pugsa. Nabalakaw na hadlok siya nga dili na unya sila makabalik sa ilang kalibutan.
1: Makabalik mangod sila, Ama.
0: Atagi lang og igong higayon, simuna. Tingali, og nakalitan lang siya sa imong pag-invite kaniya. Daghan pang higayon, Adonis. Mabot rang panahon nga magakos namo sa imong ina si Amara. Okay ra. Ayaw kabalaka namo ni ina nimo.

0: Mayo pa si ama kay
1: chill siya. Pero ikaw, murag mapugsanon ka sa tagayota, Adonis.
2: May katungo na sila si Muna o Gamara nga muanhi sa tong dapit, Amit. Nadismaya lang ko.
0: Hmm? May katungod lagi. Waman kong supag, ana Adonis. Sakto si ama.
1: Dili ka, mamugos. Naunsa man nga kong maguwang. Kung dili gusto, ganahan nga. Juan His Palacios muna.
0: Ngayon to na.
1: Kay may chance kang magkapangitag ng babae. Kanang parihas ra na to.
2: Ayaw ko iparihas ni Muhammad. Nabisang kinsa lang ang babaeng nga binuangan. Di ko makaako nga pasakitan ko ang mga kasing-kasing sa mga babae.
1: Hiyay ka! Pagan si Bilyanda. Di banda man hinuon ako ang tanan? Peh!

0: Buntag naman di ay. Talias oras we. Langgam. Kadagag langgam na nagpatog sa duya ni Amara. Mabangon ko. Si Amara. Gyalirungan o dagang langgam. Saan man silang langgam? Kanindot sa ilang mga kulor. Lain-lain ang mga kulor sa mga langgam. O si Amara. Nalingaw siya sa mga langgam. Si Amara. Mura siya nagiksulti sa mga langgam. Kinuo ko. Diin makagikan ng mga langgam. Mura kayo pagkasinabot ang mga langgam o kamang panag. Mura sila nagtupag-tupag. Nilihok si Jeff. Di agikik siya. Ang duha ka colorful nga langkam. Gito'y tuhik ang dunggan ni Jeff.
1: La!
0: Jeff, hinayala imong tingog.
1: La! Daga mga langgam te. Nindot kay mga kolor. Lain-lain ang kolor. Ala te, si Amara, yan nirungan ang iyang duyan sa mga langgam.
0: Jeff, hinayal ikin ang tingog.
1: Ay, hinayal. Di man sila kikante. Nagdagal makin sila. Nindot pa siya kay kolor.
2: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
3: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
4: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bagong Revicon.
5: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
4: Revicon, tabang aron masagad, imo kakusog
5: with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Uba!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Mga kasama, nakasinati na mamuha ng naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas ng deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data M18 December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa inungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
7: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
8: Tingi ka na yung mga langgambi. Madakaw ka doon ka langgambi, ka ng baiglaki. Kaya akong isuot sa haluwak, akong buhiton.
9: Ayaw dong.
8: Nga naman, ti. Nindot silang buhiton, kailang nai ng gulo sa ilang lawas, oh.
9: Dong, wa tamahibaw kundi inagikan. O wa sa tamahibaw kun... Kun...
8: Kung? Kung sa ti?
9: Ah, basta. Ayaw sila kilab, ti, ha? Pasagda na to sila hangtod asa sila kutob na mag-alirong kang amara.
8: Lingawan na, amara ti, oh.

Apit ang mahuman, ang yuta nga akong gilungagan. Lubngan ko kinig mga haligi, ug akong butangan, ug siminto. Rosayngon, matukuran ako gamayng payag. Dugkalon ko pang yuta, ug anhir ko ibutang ang duyan sa akong apo. Mayroon higay hangin, ayahayang pagkatog sa akong apo. Kinsa man ka, nga mao'y amahan sa gianak ni Mona. Ako'y mupuno sa imong kakuhan nga tos bata. Ulipan ko ang imong pagkuhang sa anak ni Mona. Sa kinig ako nakita. Pagkadagang langgam nga nanggawas gikas kwarto nila ni Mona ug Jeff. Ana, nagpanon sila nga, naglupat palayo. Kanindot sa ilang mga kolor. Musika ko. Ato ora ko muna. Masigwa pa siya magkamata. Mona! Mona!

0: Uyalah, usah tunggu lagi tak. Mengelanggam kedekanilah.
1: Papa Iking.
0: Oh, Ime.
1: Kita kas aku nak kita.
0: Ang melanggam ba mo imong pasabot, Ime?
1: Naisip mo ang naisip ko.
0: Ha?
1: Bitaw ba? Kanang, kuan ba? Naligo ko sa gawa sa itong bahay. Unya, mo'y akong nakita ang lain-laing kulor sa mga langgam. Lo, nindot ka silang tanaw nga. Nagpanon nga ng lupad. Di naman ito sila gikan pa, Iking.
0: Ewan ko may bao eh. Pero, murang gikan sila dito na pito. Dada,
1: Tudlo pang sila.
0: Sila gikan, Ime. Dada.
1: Ha? Dapit sa ilang muna?

0: Ayaw ka bala ka pa, Damian. Wa man nila unsa ang akong anak.
1: Kitaregas mga langgam pa?
2: Oh, kakita, niyang nanggawa sila kay Cash Bintana sa inyong kwarto.
1: Nindot kayo mga color basa. Linglain ang ilang color. May puwa, green, blue, violet. Ang tanang color na sa mga langgam.
2: Oy.
1: Lingaw kay kong anak tanaw nila. Lalingaw, malbuga na yung anak ni Timuna pa, Damian.
2: Ah, diin magkato sila nga. Diin kato gikan. Dagnahan man kayo.

0: Amara, magdako ka nga buutan, ha? Love ka namang tanan, baby Amara. Nakikistorya siya na ako. Dinhilang sa ka. Magluto kong lugaw aron makapamahaw na si Papa Damian. Ganahan man og lugaw si lolo ni mo, basta pamahaw. Hindi lang una ka, ha, Amara? Ayaw paglihok, ha? Dini ka lang si Munduyan. Nakasabot ka dahil kinagigsulti man.
1: Di mo na! Wala sa ibantay ni Marabi.
0: Oh, palihok ko dong, ha? Nakadede na na siya na ko dong.
2: Animal can be tina ka.
1: Ay! Ala!

Kaigalaan, dapitong kamunamos pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Amara. Tagsuwat si Zelda Jesus Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arellano, Spenner Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yan ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibuton.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawar ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
3: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Galing ako gusto magkita ang laki pag imo kanino! Lisod ng papalik ko ng maha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gitalit sa RMN Drama.

0: pang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nagkapang mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
1: Sa pinakabulong na butikin sa iyong lugar.
0: DTX 500!
2: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya ang akong hugang nga, skyo yung BP, naayos sa DTX 500.
3: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
2: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500!
1: Pumali sa mga butika.
4: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3. Dito ako believe.

0: Oye, anak.
1: Ba?
0: May trabaho ka ba karon?
2: No.
0: O sumang oras sa imong duty?
1: Alauna pa kumubi sa ato pa.
0: Alauna?
1: Ano mo di?
0: 00.
1: Ano mo pa?
0: Waman ko unta ang imong motor kay... Awa pa man maayo ng akong motor. Tuwa pa sa siyap.
1: Okay na kang magamit sa akong motor pa. Pero... Kupay, alauna, balik na na, oh.
0: Okay na. Why blima na. Salamat, boyet.

0: Da piha.
1: Apo na kay kuha akong motor? Tuwa pa sa siyap kay wakoy kwarta ng kabayan. Sakay na.
0: Sa sunod, magpahibaw kag makahatod kuha ka ba na ako o dili? Kay lamukon ko pinaabot ni mo.
1: O so, musakay ka o dili? Kay mo, balik ko sa mo.
0: What? Ay! Napo ang nakatilong! Huwag ba ganit kung makagakos ni mo, gipadagan na ni mong motor?
1: Troy, iglarot sa kong buhok na. Bangga ko ni motor.
0: Ibangga!

0: Hapit na launa.
1: Wapa si Papa Tilong masupeng?
2: Wapabad kay wapad diyang iyang motor.
1: Ang motor ni Papa to sa shop, mong ako na lang motor iyang gihuaman.
0: Linong Papa, hindi mamutuman sa sabot nga.
1: Wapa yung launa, iyan ang ibalik ang wak motor.
2: Ana-ana oh, dadas Papa mo oh.
0: Gusto eh, pasad eh.
2: Kadukay basad ni mo oy.
3: Sorry kayo anak ha. Niapit ko sa gasoline station. Hasikang ahaka wa mo di ko magdag kwarta.
1: Ako nalay pa gasoline na anak pa kay maliit na ko.
2: Anak, ang pace ibong pag-drive ha?
1: Oo ma, ato na ko.
2: Sige. Pagpantay lang ka dili si Puyet ang magkasakop ninyong Elsa.
3: Sakpan niya. Mataan ba ni spin niya ang imong bana, Soping?
2: Dunay gaba ang imong gibuhat, Tilong.
3: Oh, naibaw ko na, Soping. Pero adugay pang mabot ang gaba, eh.

0: Unsa may paliton ining kwarta nga imong gitunol, Elsa?
1: Para na ibayad sa imong motor. Kuha ato sa shop. Narunay ka na manghuwam sa imong anak.
0: Ah, kuwang man eh.
1: Kung nasa kalibo?
0: 2005 mga...

0: testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko sa ospital yun at nagugos ko ginhawa. Nung pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sed Kogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
3: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
4: EQ Pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
5: Asa ka ba? Uy, nakuha na yung motor.
6: Oh, buyit mali. Ah, nahuwam kong Baybiloy. Tabangin niya kong bayad sa kong giutang ni Baybiloy na ka.
5: Ah, sige, sige pa. Inexwildo lang ako. Muna lang ko rin mo, ha?
6: Ah, sige, buyit. Pag-amping. Inayang, ha? Why mangilad kung why magpapalit?

Man mo ay marubag bakiyom, kabantay ka na. Yos, ngayon ay laktaw, makraman sa marag tinapot, no? Way putol.

0: By Telong Belong.
1: Telong Belong.
0: Man mahimo tao ni mo imo gisaad na akong hatagan kun mo lawans ako ang ipagpagpailaila nung Elsa wa man mo tuman na.
1: Bye Biloy. Ha. Bye Bilong Long. Ha. Ako malimot.
0: Bye Telong Belong. Bye Telong.
1: Oh, niya dewata.
0: Chama na. Hoy. Daot ta. Daot
1: ka. Si mga pangayo.
0: Daot man.
1: Daunta. Lawer may mong puhunan.
0: Daot. Red, daot, 100.
1: Adi ay.
0: Lawer may puhunan, bro. Daot.

0: Unsa no ibilong?
1: Oh, mao ka na dong bayet. Porbida na looy na kunimo og ni shopping imong inahan. Mao nga ning mga oras ah. Sunditos tilong-tilong dito ka. Kay mo angkas permi ang iyang kabit.
0: Oh, unsa noy?

0: Abdul Kuping. Kuping, abdul ko.
1: Amping.
2: Masuping, eto na ko.
1: Amping nak.
3: Karon. Masakpan gid na ko sa papatilong og ang iyang kabit. Sundan ko sa papa. Wa ko magdahong nga nagabit sa papa. Wa yun.

0: Gani harga ang naghuwat, Ilsa?
1: Dili pa do, guy.
0: Angkas na.
1: Okay, oops. Nag-away mo si Bino?
0: Wa man, kay.
1: Lain mo siyang sinultihan, good.
0: Sa may yung sulti.
1: Hapit na ko nung muabot ang atong gapa.
0: Aabuang siya. Suko siguro siya nga wala na kumatagi kwarta. Hasol kayo, sige, paningil kay lagi ko no. Siya mo'y nakaingon nga nakauyak na. Aabuang tawahan mura man noon kong utangan.
1: Ay, kabwisit! Sapa ba yun yung nasloyo na to? Ay, sige, busina. Oh! Una! Tanang mabangga ka! Gago! Oh! Tinong! Tinong! Puno ka na, good! Kulatahan ko ng driver na mo! Taro ko siyang ba!
0: Oh!
1: Problema?
0: Oops.
2: Ikaw na yung gabit ni Papa?
1: Hay! Uyag ko, dili ko kabit!
2: Ay, ay! Buang! Buang!
0: Buyit! Buyit!
3: Nagkaila ka niya, Tilong. Kinsa din na siya?
0: Akong anak, si Buyit.
3: Unsa? Kinukul akong ugilmit na pati na espitu.
2: Isa we espitu na to. Di ka pa mo ang kung nakapit ka sa kong amahan. Kung wa pa konsultihin ni Noy Bilong, magmatalamig buntag si Mama Sopeng.
0: O sa? Si Bay Bilong ay nagsulti ni Mo Buyit.
4: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaanang may kasama.
5: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
6: May buhay sa makabuhay.

0: pagkamalasa na lang yun. Nasakpan ako sa kong anak nga may kabit ko. Hanig sa impyerno ni Baybilong kaysa misulti kang buyit nga may kabit ko nga mao si Elsa.
1: Bakit mong kasama ang kaagi ni Tilong, dinhining tulumanon. What's the style? Hanig sa impyerno is style. Kini mo ang sungilanon, gisuwat ni Cecil Danielsus Cabrera, dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Oil.
4: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila Bila Herbal Oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
7: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
8: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
9: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
8: Ah! Wala ko'y anak, abnormal!
9: Unsa?
8: Hoy! Ikaw! Layas ka ng gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
7: Dili lang ko layas, tay! Love man tamo, nanay!
9: Nagkaw kag cowboy? Kinsa ka?
10: Kumusta ka na, aking mahal?
9: Kinsa ka?
10: Ako kini, si Jigo Salvador.
11: Kaloy, pawasawa ko.
9: Christian, banako. Christian, banako. Oh. Ikaw kini! Ikaw kini! Ikaw ang akong bana! Ikaw ang akong bana! Ikaw!
12: Nagunsa ka din eh!
11: Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
12: Pasaylo! Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
11: Pasaylo ako, anak.
9: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw! Anak Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpok Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kining drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panapantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan mo na sa lisensya ana na ang kuan namo nga tik dili na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya og to inom na pugko 3 times idi kape jud ko nga Paradis Bilabila Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7
2: busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Okay, mga higala, kumusta? May nga ko natong tanan. Yan na sa inyong higala sa kanginan, Ray Arellano. Uban sa kong partner, Dere Napita, ang Wailaing Guwapo sa DYHP, si Lloyd Gaviana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Didyon nato si Piaton sa pag-inom sa Paradise Bilabila Plus Herbal Capsule ug ubanan sa Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Okay, so niya isang kalimti ninyo mga igala ang atong Paradise Bilabila Herbal Coffee. Okay, gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Okay? Bueno mga igala, doon na tayo mga bisita karon gikan sa Kanduman Elementary High School. High school ba? Okay. Nasala na karoon din sa studio mga igala. Nag-observe sila sa itong recording karoon. At sa silang i-greet sila si Jolan, Andrew, Merlia, Kish, si Mika Claire, Raisa, Adrian, Christine, Ram, Jethel, Evangeline, siya na yung Kabalida, si Shed, si Adrian, o naman si Altia. Okay, salamat kayo sa inyong pagbisita, no? O niya, laing shoutout niya sa Calatraban Negros Occidental, si Jolan de la Cruz, Dante Albiar, si Rinaldo Riponte, Christine Kisha Riponte, niya sa Katapando Sibunga Cebu, si Lucia Boloy, Lita Gripo, Bilin Alisna, niya sa de la Rosa Calatraban Negros Occidental, ikan ni Ricky Pangisgaring. O, okay, gingo man usap niya sa Balirong, Naga City, si Siding Casquijo, Kelly Casquijo, Orly Casquijo, Victor Casquijo, Pini Sailon, gikan gini ni Pedro Pungasi, ang taong kanunay nagpungasi, ang kagwapo. O niya, lying shoutout usap niya, si G.R. Esparcia, Clita Tonday, Carmelita Medina, Shine Quinto Amampang, Eugene Lurigas, John Obas, Henry Umpad, Tomas Tarukan, Kapampangan, Susan Katindoy, o naman ni Maria April Joy Sison. Ikan kinis natong BSA founder, Bangang Sailong, walaan ko ng atong writer-director, OG Kumpok Rakasa. Okay, mga ikanan, ito maglangan, niyang naisumpan ng atong sugilanon, atong minumluman. Nga sayo nga miabot si Jigo sa panimay nila ni Mara, nagsultin sila ni Christian, o iya rin kiningisukmatan, sayang nakita nga nag-uban usab sila ni Clara. Pero hugot nga namakak si Christian, unya mitabang sila og alsa sa mga tinda ni, ni Mara sa gawas. Yan ang pagkahapon, mihatag dayon si Mara og ginatahan si Jigo. Mula ka unta kini, aban gigoyo ni Christian si Jigo palayo kay dili siya gusto nga mabatian ni Mara ang tuyo sa iyang pari Jigo. May galang hiyalang sumpaning atong sukinlanan. Himayang

0: guyod man gud ni mo palayo si Prejego Christian.
1: May importante lang ko tuyo ni Prejego.
0: Ngano magpalayo pa man mo?
1: Ay pusag di lang ko doon na may himara.
0: Oh. Unsa man kay tuyo nga importante ni Christian nga to ni Prejego? Unsa man ka?

0: pre. Ano mo palayo ang kita ni Marimar na? Unsa magi mo tuyo na ako, ha?
1: Pre, Jigo. Murag ikaw yun nakita na kung makasulbad ining akong problema karon.
0: Bahin sa unsa?
1: Bahin sa kong problema sa kwarta, pre.
0: Problema sa kwarta? Ano man?
1: Nagplano man gud ko nga muatog balik sa Manila.
0: May mag-usa makas Manila?
1: Plan na kong muato og balik sa among main agency dito.
0: Anong sa unsa, pre? Nuwa pa man mo man ang kampik tali sa Iran og Amerika. Gani, mahal kaing gasolina karon og mga palaliton.
1: Pre.
0: Tingali biyag, larga kag balik, pre. Wala, larga kas Manila, pre. Kay dadon masad nimo si Clara dito aron imong pirming lomloman niya isulusuloy pagyod.
1: Di man good, pre.
0: Pastilan mo din na ipigil ka, oy. Ay lang ko kasi ka, pre. Naibaw na kay ko sa posibleng hay tabo. Mong, ako pa ikaw, no? Ay naghangyo, anak.
1: Pre, Jacob.

0: Saan, Mara?
1: Oh, milaos na malagi ito palayo si Pre Diego. Unsa may inyong ipanagsultihan?
0: Wa man.
1: Unsa may imong gihangyo niya?
0: Mihangyo ko nga manghuwam unta kwarta.
1: Manghuwam ka og kwarta? Nga ikaw magpahuwaman gani ka ni Primando?
0: Mara.
1: Og unsaon man nimo ang kwarta nga imong huwaman? Unsaon nimo, Christian?
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kamang tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng doha ka pad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas buksiya, gabi ka dako, tapos ako siya gigi.

0: linya.
1: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
2: Oo.
0: Oh. Tikos man ako, maamay ko an sa doktor.
1: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
0: Jocelyn Manlod, aga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee o paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghangay og bati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati tanan, naghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kaniya akong amiga magsiyon, ayo na paginom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yon, gisuwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban, ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw kun labon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugod na akong inom sa paragis, makapig man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
6: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Yan naman kayo, no? Niya makasaka ko. Kalo sa... Ang bukid doro. Gani ay. Nag...
5: Ha, sa kulian?
6: O kato kaming ama nga mo rin na.
5: Abutin sa...
6: Gani. Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Huwag magsangka gani ko, mag-listod
5: ko. Baka sa bukid, hindi ko kasaka?
6: Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano, ay, pwede ko nga ihaya.
5: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
6: Makakatkat ko, ah.
5: Tanong
6: mo yung sa mga. Magrapag yun ko at ang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ka nang tiguang naman ka ika. Ay, salamat.
5: Bigay pa ka na ni Mulay.
6: Sion.
5: Lido.
6: Alberto.
5: Tulay mo idad.
6: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
3: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwaypod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Tubaga ko, Christian. Unsaon nimo ang kwarta nga imong huwaman?
8: May paliton unta ko.
7: Paliton? Unsa man?
8: Motor unta.
7: Motor gyud?

0: Nga mahal man kayong gasolina ron?
1: Ako untang ihabal-habal.
0: Huwag pagi ka makuntinto anang imong e-bike, Christian?
1: Nindot pa sab ng doon natin motor, Mara. Kay ang e-bike, limit naman as main road o barangay road. Ang motor, bisik asa, magamit man, bisik sa highway pa.
0: Oh, hinoon.
1: Pero, may balibad man si Parejigo.
0: Sagdi lang, Christian. Nagtigumansad ko sa halina ko ining banana cue o halo-halo. Aron cash na itong mapalit. Kada ko kayo ang tubo eh, kun ato ng utangon.
1: Husto ka, Mara.
0: Maong sogod ka ron. Maglain ko kwarta nga halin sa itong gamay negosyo para makapalit kag motor.

Walang masayo si Mara nga nangatik lang ko niya. Nga mapalit og motor para habal-habal. Aron makakatarungan ko. Pero kung madayon man gani, maayo man sa...

0: Ma o ba, ma?
1: O, Gian Angel. Plano ni Papa ni mo nga mo palit og motor aron iyang ihabal-habal.
0: Maayo hinuon, ma. Aron magpahatod na lang ko ni Papa sa IT Park. Makatipid pa ko splitihan og safety pa gyud kay si Papa mong gid may muhatod na ko.
1: Bitaw, no? Kay karong panahon na, dili na gid ka kumpiyansahan. Migara na gyung mga buang. Daghan ng badlungon.
0: Ang-ang, bagong Pilipinas naman.
1: Hahay.
0: Hahay mo lang?

0: Ay, si Clara kinimichat. Madayon ta sa Manila. Kursunada kayo kasi nga mula ragamig balik sa Manila. Replyan ako.
1: Ma-reply tayon siya. Apiki ang kwarta. Nangita pa ko og paaki. Interesado sab siya. Labing maayo hinuon. Sige. Pangita kyo paaki, Christian.
0: Oh. Paspas sa multiplayer. Basahon sab nako. Sige, pangita gyud og paagi, Christian. Panghuam sa imong ate. Uy, sa imong igsuon nga babae ba? Kay gusto kaayo kong adto nimo lumluman sa Manila. Gimingaw ko sa atong gibuhat dito. Baya. Maayo kayong mapaduding ng bayhan na da. Eh, wala. Nag-video call siya. Lingilingin sa kuspalipot eh. Safe ka na. Ako rang usa din is kawas. Tubagod ako. Hello, Clara?
1: Hello, Christian.
0: Nag-video call lagi ka?
1: Kontento sa chat lang. Gusto kong makakita sa imong now.
0: Asa man? Asa ka man na? Mura mag nakaskwarto. Masakpag ka papa ni mo eh.
1: Ni ako sa banyo, uy. Mag half bath ko.
0: Naghubo ka. Oh, W-O-W. Eww.

0: sinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: So, kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na naging ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako, isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nakatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, bag sa paray man ko, kabo ko maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila,

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: An-an Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni An-an Nebres.
1: Ako si An-an Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
2: Paragis bila-bila.
1: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad din mo ron, ma'am?
1: Ako 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: This newscast is brought to you by Walang Lusot ang Colds. Hulihin agad with NewsApp for Kids.
5: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
6: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
7: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
8: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi-ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
9: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
6: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
10: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
11: Put na big mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
10: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
12: Ako si Ellie Plausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang bila-bila kape, makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainong ko, dahil nagyan maglayan akong kabuhi.
10: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Luya ka ba?
14: Aduna ko'y gibati.
13: Way gana ug masakiton?
14: Galisod na ko.
13: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
14: Maraming salamat po.
13: Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Ako si Lady Lynn Tamayor Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural, at original.
18: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay.
19: Drink responsibly.
18: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
19: Drink responsibly.
20: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
21: Said Celebrity Beauty Soap.
22: Said Celebrity Beauty Soap.
23: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
24: Unang gamit na po, Ma'am. Ang likat na po sa kong banin, Ma'am. No, kanang humo kayo.
23: Huh? Dili hapdos.
24: Okay na kayo, good, Ma'am.
23: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
24: Wala po, Ma'am.
25: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
26: Para sa malipyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
27: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks,
28: this time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
29: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad, ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumulat pagbubuhi sa kasinungalingan. Ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito niya sasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.
0: Paminawa ang tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
1: Day andat, nga nung masulubon man kanyang naong nimo?
2: Naluhoy man ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayom ah. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
1: Lakaw dayon yun nga doon sa butika. Pagpalit dayon yun og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalaylaing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
2: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
1: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nakasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: This newscast is brought to you by Everest Appliances, Health, Wellness, Energy Saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
2: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3. Dito ako believe.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
9: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
10: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
11: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus! Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
11: Pag Enervon Z Plus na!
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
16: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
17: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tiguma ugway labot kining istasyon.
18: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main, o ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawak.
19: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
20: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
21: Karong September 27 hangtod October 9, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
20: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
22: Kasayuran sa maayong panglawas.
23: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
24: O ako na sab, si Dr. Miloy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
23: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o pag-weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
24: Nag-gym po ba ya ako, Sir GP?
23: Amo ba?
24: Tungod kay samtang katigulang ta. Mubo ang ato ang bone density.
23: Gusto.
24: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
23: Mm-hmm.
24: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
23: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition.
24: Mm.
23: Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo.
24: Mm.
23: Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
24: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po ni nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
23: Oo.
24: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles.
23: Mm.
24: Ang taas nga demand sa oxygen mo resulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
23: Maulagi.
24: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant.
23: Mm.
24: Kung nganong mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
25: DTX 500.
26: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
25: DTX 500.
27: Mabali sa mga butika.
23: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscle. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise. Usa ka pa matuod ka na, Dok, nga naa kay oxidative stress.
24: Correct. Usay normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
23: Palakit lawas,
24: no. So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
23: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag sa DTX 500 Doc, sigurado jud nga kampiyon o sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom ug gikaon.
24: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-enjoy back up nga good nutrition.
23: Correct.
24: Kaya, sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaunon. Nya imo kaunon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung wala back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell Sir JP mo ang pagligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
23: Correct Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapaligon ni sa imong mga ligaments ug tendons.
24: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
23: Mao jud Doc, pero dili jud na nila kalimtan, ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
24: So simple lang Sir JP ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
23: Absolutely Doc.
25: DTX 500.
0: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
25: DTX 500. Mapali ang mga butika. Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Setyembre 11 hangtod Setyembre 19, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
22: Kasayuran sa maayong panglawas.
23: Pag-isgutan na to, Dr. Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan, tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
24: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sigi sa imong stomach acid. Sigi kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og wala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP ug mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
23: Akakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
24: Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
23: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
25: DTX 500.
0: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan nako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
25: DTX 500.
24: Mapali ang mga butika. Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
23: correct
24: GP. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Ginay mga tao nga inana di ganahan mo kaon og prutas. Ug kung mukaon man gyud usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
23: Correct.
24: Kung paltan alugbati di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidant. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi-recommend sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa gyunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million orak units.
23: Pagkataasa na doc,
24: samo ta jud Sir GP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gyapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir GP, Snigros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kuan, di sugar sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
23: Oh, unya, dili pa Pinoy nang naka-discover doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
24: Nahibulong jud siya Sir GP nganong sa kadaghan sa tubo ni Snigros. Ang tan-aw ni mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor og cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas. Wow. Mao ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
23: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection.
1: Ang inundan nga no daghan mog sakit kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay di maayong panahon karon. Magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
23: Ang baho sa ilok, Doc, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
24: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Saktog yun. Pag human nila gligo, Sir GP, unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. So sa mga gapanimahog ilok niya, kiniradyod ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
23: Muna doc nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
24: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
23: Ay, perfect.
24: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na maka o clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
23: Correct. Wa dyan ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
24: Hello? Tay, pwede ka na.
23: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud gag gusto ko pa, bisag dili na siya.
24: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
23: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
24: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs.
23: Kalami.
24: Unya, inom po kag extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
23: Gusto.
24: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
23: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
24: Katong mga kwartaan dia, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
23: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa.
24: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
2: D3 Bio!
3: Ako si Aying, ganabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
19: Kamu ba ipigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
25: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
21: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
25: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
22: Kasayuran sa maayong panglawas.
23: Mga kaditribayo, ako si Jean Paul Hineroso.
24: Kusab si Dr. Miloy, gisigi ba ninyog inom ang inyohang ditribayo? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang ditribayo tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
23: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang ditribayo sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
24: Sa ato pa, Sir GP, ang insulin mura nagtrack nga mao'y tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir GP.
23: Oh.
24: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay mohatod sa glucose paingon sa imong mga cells.
23: Ah, pareho ra jud na, Doc, nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan, kaya wa may muhatod nga track.
24: Mausad na, Sir GP, ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells, apan dili pod madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
23: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
24: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
23: Ah, og ingon ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang six organs sa lalaki. Pait kayo, no? Nya, dili na muayo ang mga samad sa tiil, unya putlo na laman sa doktor.
24: Makadaot pud ni sa imong kidney, Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
22: D3 Bio.
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para maligayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
22: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
23: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
24: Correct, Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naisiying, Sir GP, nga mingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
23: Warning na! So, Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
24: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
23: Sa ato pa, Dok Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
24: Correct, Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir JP.
23: Sa simpleng istorya, Doc, meaning, kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
24: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio, Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins o mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa

0: Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
1: Oh.
0: Ang D3Bio mo'y makatabang dyan ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga mo'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na dyan mag-upgrade sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kung itandi sa ordinaryo nga plain D3.
2: D3Bio!
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato sir GP.
1: Mm.
3: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
4: Kayang-kaya,
3: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
4: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
4: Ubi taw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
4: Mm.
3: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
4: Oh,
3: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation,
4: mm.
3: kinisad mo'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
3: Mm. Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant.
3: Mm.
4: Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds,
4: mm.
3: nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
4: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
4: of
3: pa.
4: Of course.
2: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
4: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
3: Mm.
4: May kamahalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
3: Siyempre, na-ay Ganoderma, na-ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix lang. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
2: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Kining tulumanon. Hatud ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo. Kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3Bio. Ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. D3Bio Health News.
0: Ako na sab si Dr. Miloy. Atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3Bio.
4: Mm-hmm. Akong unahan, Dok. Mag D3Bio ko o dili na mag plain D3 tungod kay wala extra virgin coconut oil ang plain D3.
0: Tungod Sir GP nga ang D3Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
4: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
0: Sugi pasabot nga sa kanon

0: Unay mong inom sa ditribayo, ang imo nga gikaon, mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
1: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain ditri makatabang jud. Pero kung magditribayo ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
0: Mm. Nga anong ditribayo ang akong gusto, over ordinary vitamin D3?
1: Nga naman dok?
0: Kay ang ditribayo, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadayt,
1: muluya.
0: Pero kung ikaw nakaditribayo, may kusog ka tungod sa MC. CT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy.
1: Mm.
0: Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria ug viruses nga moy importante. Kini ang rason kung ngano ga ditribayo ko komparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
1: Dako di kayo ikatabang dok ang ditribayo. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga moy production site sang immune system cells.
0: Mm.
1: Na pay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
2: D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
0: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
1: Nikolekta dai kadok.
0: Oo, syempre kay ganahan ko kog D3.
1: Oh.
0: Bisag unsa ra nga brand na 2000 ayo na 5000 apan karon ako natong gipadaplin Sir GP wa na nako gipanggamit kaysa karon nag D3 nako simple ra ang rason nganong mag plain D3 ra kun naa may 10 times more potent nga D3 adto ko sa D3
1: meaning ni upgrade ka dok ha.
0: Mm.
1: Napayo sa dok.
0: Mm.
1: Nganong gusto kong magkagulang ko nga dili lintanon
0: nganu man Sir GP
1: kay usay man gud dok makita man gud nako ang mga nga nagalayog.
0: Mm.
1: Oh, ning mga anak.
0: Awayay.
1: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan, lintano na, sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
0: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
1: Oh.
0: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3. Kay ang kiton sa D3 gapahait na sa imong panghunauna bisag magidad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
1: Maghimo kag desisyon.
0: Ay balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok, unsa man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
1: Apandok, unsa man ang naa sa D3, nga wala sa plain D3.
0: Kanang D3, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imong mga brain cells kung ikaw naka D3.
1: Kampyon.
0: Mm. Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain. The only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3.
1: Dinira usa taman dok, no?
0: Mm.
1: Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhot.
4: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C og DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon og check-up. Ana mi naimutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building diha ko sa Lynn Street, Cebu City at banglang sa Freeman kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
5: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-08 41.
7: kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno

0: Islam, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
5: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Naku, may ubo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
10: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Solmilks for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
9: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
11: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Solmilks for Kids.
7: Unilab quality yan.
8: Carbocysteine is the generic name of Solmilks. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oh,

0: Joseph for Kids na. May triple ginhawa relief para si Pon, Baradong Ilong at Lagnat, Tina, Lalala.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine hydrochloride plus clorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Usa kasi man ang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150?
4: Pwede sa Actimed. Actipit man!
3: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
4: Actimed! Actipit!
3: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
4: Actimed! Actipit!
3: Unya ang quality.
4: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa generic America Drugstore.

0: Gala kumustag maayong gabi kanatong tanan.
1: Sa makausap pa, welcome. Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Gabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. September 24, 2026. Laisuwa tamo na usab ang paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan o Glo. Bueno, standby Glo, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ka capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml.
0: Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit, o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Usbong ko standby glo alang sa imong sumat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Unom na sila katuigan naguban ate. Apan wa sila makabaton og anak. Unom katuigan nag-live-in. Ate. Wa sila makabaton og anak. Og matod niya. Gusto na kanyang mahimong amahan. Matod niya kanako. Gusto niya nga makabaton og anak. Ako makasabot ate. Nganong ako iyang gipili? Nga daghan man untang babae nga mas batan-on pa kay kanako. Apa sa diha nakasinati ko sa iyang mga pag-atiman, nahulog ang ako pagbati nga do kaniya. Og sa diha naigugman ako ate bisan ang mga butang nga una na akong giisip nga dili na ako dawaton. Akong gipasagdan. Bisag nasayod ko nga sayop ate. Bisag nasayod ko nga doon na siya ka-live-in. Nasayod ko nga doon na yung masakitan. Apan, sa kong kasing-kasing. Gipangita na ko ang rason nga nung kinahanglang magpabili mi ni Michael. Basin kami ang gitakda sa usag-usa. Gitago na mo ang mong relasyon. Dili man ko gusto apan, ko ako'y choice. Kaya ako man ang nangilog ate. Ako ang mamahimong other woman. Bisan ingno nato nga dili isla kasal ni Rowena. Apan unom sab sila katuiga nag live in. Dili ko proud ate. Matagi gayon nga magkita mi ni Michael, kinahala namong siguruhon nga wala ay makakita namo. Kung na siya problema sa iyang pamilya, ako ang iyang duulon. Bisan kanusa, wa na ko gihikaw ang akong pagtabang nga to kanila. Kay alang ka na ko, giisip na ko sila nga tinuod na kong pamilya. Kung kinahanglan nila og tabang mo, tabang gid ko ate. Dili tungod kay daghang kong kwarta, apan tungod nga dako ko gugma nga to kang Michael. Og sa matag higayon nga mautana ko kung kanus ami mamahimong legal nga magtiayon. Usa ra iyang tubag. Hatagi kog anak. Pakaslanti ka. Naako na siya rason nga bulagan si Rowena. Kanang asaad na himong ako paglaom ate. Akong gihuptan. Akong gisaligan. O kung sa kaadlaw ni Hitabong akong gihulat ate. Nabuntis ko. Gisultihan ko si Michael. Ate din ako malimtan ang iyang naong happy kay siya. Way kabutangan sa iyang kalipay. Mura siyang bata nga nakadawat o pinakadindot kanigalo sa iyang kinabuhi. Pareho may gibati ate. Kiniusap ang akong pangandoy. Di na ako balimtan ang iyang mga pulong. Sa wakas, amahan na gid ko. Neto adlaw ate, nagtuo ko nga. Natapos ng akong paghulat. Kini na ang saktong panahon nga matuman ako pangandoy nga makasalmi. Ug matapos sa usab ang among pagtago-tago. Apan layo ra di kini sa tinuod ate. Kaysa dihang nakigsulti si Michael kang Rowena. Giprangkahan niya nga makabato na may anak. Misulay kini sa pag-suicide ate.

Nang higayon na. Mihang nyo, si Michael nga rikan ako. Kung pwede, sabdon ko na siya. Gani matod niya. Andam ko na makikisulti si Rowena nga rikan ako. Hapano ako misugot ate. Gignan ako si Michael. Dili una kami mapakasal. Nakasabot ko sa gibati ni Rowena. Amiga ko siya kanako ate. Matod niya, dili siya musubot na matawa ang among anak. Ngaway amahan. Tuod man ate, nagpadayon mi sa among relasyon. Di ko tuyuon, makonsensya ko ate. Ubati ko kaluoy kung miingon si Michael. Nga gusto na niyang muipon ka na ko sa hingpit. Apan, sa matag higayon nga di siya makapauli. Ingnon siya ni Rowena. Nga ko ipugos, gid ko na ni Michael ang papakiguban ka na ko. May pagbawala na lang ko na siya sa kalibutan. Dili ko gusto i-pressure si Michael ate. Di ko gusto nga tinudo ni Rowena ang iyang gibahat. May hinungdan nga nagpadayon kami sa among kinabuhi. Gipaningkamutan ko nga sabton ang ilang sitwasyon. Naging considerate ko sa ilang mga pagbati. Ate R. Na yung mga higayon nga, mapauli si Michael kanako. Na yung mga higayon nga kang Rowena, usap siya. Milabay pa ang pila kabulan. Ate, hangtod nga, nanganak ko ate, huwag ipakatawang akong anak. Nahigayon na, gibutanggi ni Michael nga siyang amahan sa bata. Gani matod niya. Human mabunyagan ang among anak, kinahalang nga magpakasal nami. Halos di na siya mapauli kang Rowena ate. Kaya nawili na siya sa bata. Apan ate. Natingala na lamang ko. Doon ay mga adlaw nga di na makapauli si Michael kanako. Mangutana ko niya kung asa siya. Wa ko na siya gipalakaw ni Rowena. Ang duha kagabi, tulo kagabi, maabot at simana. Nanghigayon na, medyo nang luod na ko kang Michael. Gapangita na kaniya ang bata. Ako na sayran ate. Buntis si Rowena. Ug maselan ang iyahang pagbuntis. Naglikay ko na siya nga masakitan ug makuha ang bata. Namugnaw ko ate. Nangutan ako kaniya. Unsa na ba ang among plano nga magpakasal? Matud niya, ako iyang gimahal. Apan di siya gusto nga malaglag ang bata nga gibuntis ni Rowena. Ate, matod niya kanako. Okay lang ba? Nga padayon lang gihapon ang among pagpanag-uban. Samtang hulaton ang pagpanganak ni Rowena. Pero nagbibog na ko, ate. Nakita na ko nga ako ang nahimong alanganin. Kaya sa matag higayon, nga muhangi ko nga bisitahon ang bata. Dadunosab niya si Rowena sa hospital.
Naglibog ko sa aking pagkabuhatan. Angay pa ba? Nga moasa ko kang Michael? Angay pa ba nga magpakasal mi? Nga buntis naman si Rowena ang babae nga ingikauban sulod sa sobra unom katuig ate. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Glock.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagan na lang utana, kung unsa akong sekreto, nga bisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relax o dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Coin Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and New Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and New Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og New Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong idaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation. Yeah.

0: magdamag ka niyong muglo. Sa imo pagpadangat, imo suwatan po niya atong tulumano sa sensor ni Ate Arlene. After pila katuig nga nakiguban ang amahan sa iyang anak, nakabaton po anak sa laing sa kanyang, sa to, sa iyang dating kaipon. Anyway, atong isgutan ang problema ni Glo. Of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene, Cap Jun, usta na itong mga suking tigpaminaw.
0: And of course, ang ato URP professor, Cap Jun Jun Di Asis.
2: Yes, masulting adlaw DJ Nova, Ate Arlene.
0: Abin ako, Pastor Jun Jun Di Asis na nikin. Kada ko, ang
1: gabipasahan. Na ma-change na niya hang ko,
2: habit
1: aniyang
2: ako
1: name.
2: Na, habit ako nati nga every morning, kada mag-wake up ko, di ko mahimo nga kadang masikay-sikay ko nga First kuan nga.
1: Dapat tularan gini si
2: Kaya. Mabasa kitang Biblia. O sa atong pag, before ko matulog ate, kuan nga ko, memorize ko isa ka verse.
0: Sa atong pa din na maihap ang verse ngayon mo na memorize.
2: Ah, over na kayo ate, di na ko kayo memorize ganun sa kanagan.
0: Kulba lagi kayo.
1: Iyawan.
0: Ang problema ni Glo, mag nawala noon siya may ang iyang panganday nga mapakaslan siya ni Michael. Kinabuntis man si Rowena. And this time, pagkabutis, medyo maselan. Kaya diba, for how many years na nag-uban sila, wag na buntis. Managignan siya nga kung ikaw papabuntis ka, pakaslan, tagid ka. And hapit noong time, may abutan ang point. Apan, nabuntis man si Glo. Ano si Rowena? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Glo, imo pa bang asaho, asa ka ba ba nga makasal mo ni Michael?
1: Kung ako si Glo, ma'am, dili na lang. Kaya in the first place, si Glo, ni-insert siya sa relasyon ni Rowena o ni Michael.
0: Yes.
1: Nga, makagulang ba nga, kanang dispirada kay siya nga, pakaslan siya nga, kanabang bahala na lang ganing, mahulog magini siya nga nahimong kabit ni Michael. So,
0: yes.
1: Dispirada kay siya nga, hangtod sa naburo siya, ni laong din siya nga, mapakaslan siya. So, para nako, karon nga, nakita niya nga si Rowena naburos niya. Makita magunin mo ang lalaki kung ikaw gipilion. Di, so, saway pagduwa-duwa.
0: Yes.
1: Di na namang itagdagan pagrason. Kung correct. Ikaw ang gipili, ikaw ang gipili. Dili kay, kay jut lang sa adili sa pwede, kay si Kuan, dagan ka siya grason. So,
0: yes.
1: Para na ako, wala nahigugma si Michael kang Glo. Nahigugma lang si Michael or sa fact nga naa sila'y anak. Murag, sa bata, rin ito yung apas, ma'am. Kay
0: lagi, mo yung pangandoy.
1: Yes, mo yung pangandoy nga mahimo siyang amahan niya. Murag, si Michael po, desperado po kay... Imagine 6 years sa sila nga nag-ipon ni Rowena, wagid sila'y anak. So, para nako, desperate moves po to ni Michael nga nangita siya glaing babae nga makahatag siya anak niya. And if kinsay makauna, muti yung pakaslan. Pero dili niya, wala siya nagugma kang Glo. Muna kong nakita ani nga istorya. So, karon nga naburo si Rowena, for sure, dato gid siya makafocus kang Rowena. Kaya sila good ang
0: kalib-in
1: yun. Sila gid ang magkarelasyon. Dili si kanang Glo. Murag insert ra siya ba? Pero dili po daangay mag-uul si Glo. Kaya para nako, no, successful yung negosyo. So, successful siya nga pagbabay plus no bonus na nga natagan siya anak kay gani nabalaka po siya kay yang inadlapas na sa kalendaryo. So para nako blessing na kay nasayahang kanabang naana siya anak.
0: Kung
1: so,
0: mapakaslat maayo.
1: Yes.
0: And, ang pinaka kuan pag yun, ang pinaka nindot kay wala gitago ni Michael kang Rowena nga naa siya anak
1: yes, kang Glo. So muna siya pero kung ako si Glo di na ko mag-apas dili na ko mag-asa kay kuan naman ang attention ni Michael. Tawa na gid kang Rowena.
0: Nabalaka naman siya kang Rowena kay nabuntis kini pero medyo masalan.
2: Dipasaligan
1: si,
2: po, di
1: si Rowena po. Si Rowena po, desperada na po siya itong point nga. Biyaan siya ni Michael niya. Mag-suicide siya. Kaya syempre, ni Chagod ang original nga uyab niya. Biyaan lang siya tungod kay nakaanak sa lain. So, para na ako, masabtan po na ako si Rowena. Nga nung ingat to iyahang kuan ba? Yung reaction ba nga? Di siya musugot. Kaya imagine.
0: In love lang siya ka Michael.
1: Diba? 6 years mo gaipon niya. Ipuli lang kanya sa
2: labi mga babae, no? Kanang makuan niya sa lalaki kada mag-suicide, no? Kaya ako na ilan na ate, akong friend.
0: Aha, na di ay?
2: Oo okay. Nga, kadang dili sa pakaslan mo, ambak sa sakinan.
1: Kuya Juan. Ha, balik
2: pero,
1: na sa...
2: Pero di Gino ba, epektibo yung style, ha?
1: Karoon
2: malampuso ng inang relasyon. mga palangga, no? Nga tigpalamati karong adlawa. Epektibo na nga style.
0: Pero mas effective nang muingon ka nga. Kaya na po ko nailahan ka ba? Nga... Nana siya'y pamilya, tulog kabuki ang anak. Karon nakaanak siya sa laing babae. Nakatulog po siya sa same kuyawan. Girl. Nabuking na siya sa asawa. O sa isulti siya sa asawa, gusto na magkukumadungagan ang atong anak niya. Di naman ka mga anak.
1: Kuyawan.
0: Nagitan na siya sa laing.
1: Kuyawan. Sinuagin na mga nga ng astorya mo.
0: Pangalit ito yung kuno niya nga makabaton pa siya daghang anak. Kaya gusto ko niya, nikatigulan niya, daghang anak ang mabisita niya.
1: Kuyawan.
0: Una nga, Nangay siya pasaylo nga, ang iyang anak, madungaga sa lain na lang ang matres. Inaanak na lang yung rason. Una yung asawa nga, bisay na suko, nisabot na lang, oh, sige, okay. Gusto mo ganun siya ka na idagang anak.
1: Simbak ko.
0: Oh, yung anak na.
2: Tinopo
0: na. Sige mo na ng rason ni Michael.
2: Sakto nga
1: siya. Diba? Pero sa sitwasyon ni Glo, ma'am, di na ganyan siya untaangay nga, mang desperado pa siya nga maghulat kang Michael. Kaya again, kung may ginanglan niya, nasa'y kwarta, negosyo na nasa'y anak. So,
0: yes.
1: Kaysa naman nga, mupugo siya siyang kaugalingon sa kalalaki nga, dili iyahagid buong-buo ba, nasa'y kahati. So, yes. Paano makihati?
0: Putla na naimuhang ambisyon nga makasal mo diba? Ni Michael.
1: Or kung makasal man kay kasalain niya lalaki, pangita atong wa kay kahati. Kay yes. Pait kay nang gaatang ka sa, murabag ka nang gaasa ka sa tao nga di ka sure if mapadulong ba sa imo or di. Murag, kinanglan pa i-raffle ba nga, mabintot-bintot pa kung asa siya padulong. So, para na ko dili siya worth it nga mo yang hulaton. Mangita or, na siya glaki lahi.
0: Or pwede sa nga total na naman siya anak na siya kauban sa yung kinabuhi. Mm. Mugin mo unong niya. Di mo luib niya.
1: Muna na yung purpose ba? Dara niya redirect yung purpose. Yes. No? Nga mahimong maayong inahan.
2: Wala pa akong part. Wala pa.
1: Oh, ay, sorry, Cap. Sorry, Cap. Sorry, Cap. Sorry, Cap.
2: Habit akong diri ako eh.
1: Sorry, Cap.
2: Ang ako baglo. Nga na yung mangudlo. Sa tinudaday lang, kanang sa pagkakaroon ang kada si kinsay ngala ning laki gani
1: Michael
2: kini si Michael Mangod hadlok lang makasala mo na nga hangtod karon ginaatiman mo niya ang duwa si Ruina o
0: kita ang naging ng laki no, no?
1: Dapat tularan lugar na sakap
2: kamo Mangod mga babae usahay kanang dili kamo makasabot sa kanang kinaiya
0: pati sa lalaki
2: sa kung unsa jud ang tinuod nga lalaki ba Glo para na kay ideya Glo
1: nanasad pagawas sad
2: kanang kaya ang feeling
0: ang tinuod nga lalaki dili magpakasal eh,
2: ang feeling Mangod nako sa inyong nasabdan ako sa inyong istorya nga duwa karang murag sad-an lagi kayo si Michael ba
1: kinsa man di ay sad-an di ay
2: di Glo ah
0: uh-huh.
2: Gisin ni sa akong amigo ate
0: okay.
2: Nga nag-research pud ni usa ka retired playboy
0: okay.
2: From the Library of Questionable Studies
0: okay
2: no?
0: Sige
2: paminaw Jassy ha Iksodo 21 Jis.
0: Ito ana.
1: Ha? No? Nigawas na.
2: At kung mag-asawa ng iba.
0: Uh-huh.
2: Ha? Sa ato pa na lang asawa daan. Kayo ng iba man.
1: Okay. Asawa ng iba.
2: At kung mag-asawa ng iba ang lalaki.
0: Okay.
2: Ang babae ay patuloy na bibigyan ng kanyang pagkain, damit, at patuloy na sisipingan. Mora yung ligasyon sa lalaki.
1: Wawa.
0: Adian?
2: Wala gibutang dito sa Exodo.
0: Dapat klaruhan.
1: Wawa.
0: Pababasa ko ana ang versikulo. Klaruha March, klaruha
1: ang dabay. Hadlok lagi kayo na lagi.
0: Okay. Exodo 21, yes.
2: Mm-hmm.
0: Klaruhan ginako ni be. Kung siya'y mag-asawa sa iba,
2: kung magminyo sa lain,
0: ang kaniyang pagkain, ang kaniyang damit, at ang kaniyang, usan na rin, wak man napadayo.
2: In short, the man will provide all the needs.
1: As long as mo provide lugar ang lalaki.
2: Walay sala.
1: Halaka.
2: Magkakaroon ng kasalanan ang isang lalaki kung di na niya ma-provide ang panginahanglan sa usa ka babae.
1: So okay ra lugar kap nga mamuro sa bisan kinsa nga babae as long as maka-provide.
0: Ah, so di ang lalaki ko na. Nag-react.
2: Reality, hindi yan natong kipasiyan. Karang kasulatan, balaang kasulatan natong kipasiyan. Wala si Kap Jun nagtumo-tumo. Unsay mahimo na mo nga mga lalaki
1: karaan
2: nga
1: sa
2: karaang panahon pa gitag-an na nga mao na lugi na nga mo kahintang
1: so mo din nakap
2: gustuhin man mo nga kadang isara ka babae nga mong
1: ay, kadang
2: kapikas pero klaro man kaayo nga kinahanglan at imanon na mo ang nagkinahanglan.
1: Agoy. Muni pa ita unfair kay sa mga babae man baka ang lalaki kung mamuros bisad kinsa okay ra normal ra. Pero pag lalaki si ka ay I mean ang babae si kaburusan og lain-lain nga lalaki.
0: Oh, naboring, naboring na.
1: Diba? Daot rin kayo dongog.
0: Oh, daot
1: ang isa. Laki ra gihayahay na to ani.
2: Mga palangga ni supak na mo sa balaang kasulatan.
1: Ay,
2: ang ako ang gibasihan ra gyud nako kinira gyud nga Exodo nga akong gibi.
1: Gimo ana ning lisensya para mamuros og lain-lain babae pa itag yun.
0: Pero ang klaro man kayo na.
2: Anong ang point nako? Kamong mga babae Mangod, nganong makigtumpang magid mo sa lalaki? Nga lalaki man mi.
1: Ouch ha.
2: Dapat ninyo masabtan mga palangga nga lalaki kami og kinanglan namo ang mga babae accommodate namo. Kinanglan ang mga babae, dili masakitan. Kinanglan among atimanon, palanggaon.
0: Kanang dapi kita, okay na, dili masakitan. Pero kabangit na kaglain, masakitan yun ang babae.
2: Now, kung biyaan niya ng isa ka babae, masakitan man eh.
1: Amo, dahing way biyaan. Kaya arway masakitan. Ano, lugar pa, cup?
0: Si Rowena, ulian ni Michael.
1: Siglo po.
0: Siglo, ulian po ni Michael. Duha iyang pamilya. Ano,
2: nakabutang mo dire. Nakabutang mo dire sa Exodus. Yan, no? Nga kinang la, for as long as ati manon ni Michael, ati manon sa usaka lalaki,
0: ang babae, di siya makasala.
2: Di siya makasala. Pero, pag dito niya kaya ati man, di na, magsugod na yung sala.
0: Sa ato pa, okay na ganyan
2: si, kumpormi si Antonita na ate.
0: Okay ka na, Nobs, na daghan ati manon nga babae, or di ba kasala? Dili na siya sala.
1: Na, simbako lang
2: mandatos yun. Mandatos banggood na, bagi. Mandatos na,
1: simbako.
2: Sa balaan ko, Andre. Mandatos na sa mga kalalakinan, nga kinanglan, ati manon ang mga kababayinan sa lalaki.
1: Kap, feel na ako, daghan ang nag-take note ng mga lalaki. Murag ilan na nang himong lisensya para kuan ba?
2: O, katong wala ka kwa, katong wala ka kwa nga atong mga amigo, mga palang Exodo 21 Jesus na siya. Basaha sa inyong
1: ka. Imong lisensya. Minuo ko.
2: Salamat na inamu na nga gibandatos na sa mua.
0: Ani na lang.
1: Oh.
0: Okay na lang. Bahala, sige. Dito na lang last Michael ka Rowena. Salamat sa imong sperm nga gidonor.
1: Diba?
0: Ah, good.
1: True.
2: Dili, ako nang gibasa.
0: Ika sperm donor ka na lang.
2: Ako nang gibasa para para kang glo. Para masabta ni glo nga dili siya makonsensya. Na okay ra di ay
1: so dapat nagbigay siya maghulat lang gid siya kang Michael. Ana
2: yes, dapat nasabta ni Muglo.
1: Uy, nga kahayahay ba sa lalaki?
2: Nga kamo nga duwa ni Ruina, i-accommodate ni Michael. Kay once nga naibiyaan si Michael isa sa inyo ha.
1: Kalain sa danang nakay kahati ka oy kalain. May pagkuan sa di ka sa kadaghang tao sa kalibutan pag antos gid ka nang nakay ka tunga.
2: Mo nay pait sa inyo mga kababayen kay hangtod karon dili ninyo madawat dili ninyo ma-accept ang kabatuoran nga ang mga
0: i-confirm ni mo Marge tinuod yun tinuod na yung gigo sa Exodus. Okay.
2: Mandato sa mga laki nga ati manong nagkababayinan
1: nay na kuan kap o nag-send po sila ka ng counter sa imuhang kuan
0: unsa
1: oh mga Hebreo Hanon 13:4 pasidunggi okay. Sa tanan ang kaminyoon og hupti nga putli ang higdaanan sa kaminyoon kay ang mga makihilawason og mga mananapaw pagahukman sa Dios.
0: Time sa kanya.
1: Patay. Pero mulusot na sad ni si Kap karon man kabalo ko siya tubag kay di ba sila kasado mo anak po na siya.
2: Ah, kinsa magi sa pawad oh. Ni Michael?
1: Oh, wasa oh, di ba? Oh, ni giunha na lang ako si Kap.
2: Minyo dai na si Glo, minyo dai na si Romina.
1: Oh. Giunha na ko.
2: Kingon ka ba
1: din na nakasado.
2: Dai gi sa pawad si Michael, kung minyo si Romina, minyo si Glo giagaw niya pero wala pa ring duwa, bakante man duwa. Kining duwa ka nila lang nagkinanglan og pagpangga.
1: Moo gi dai ning nagminyo si Kap mo di ay gyud.
2: Engineer ang atong kuan diha.
1: Moo gi di ay.
0: Sinumar.
2: Naka-renew mabugpag ko na to sinumar katong resibo ipakita. 2026.
0: Kaya hindi wala na si Numar.
2: Mag-renew man ko na ate. Kaya nagtuo mo ko ng uban nga next year nag-minyo na ka ako. Magpabilin mo kita.
1: Ay, loko.
2: Kay, maulag yun na kanang dilita gusto pa. Nga kanang naimasakitan ba? Kaya tungod sa kadagan niya.
0: Ang buhato ni Rowena, ang buhato ni Glo, okay
2: sabton
0: na lang.
2: Ang sabton
0: ang sitwasyon nila ni Michael.
1: So magpaabot lang siya. Kanos na siya ulion. Ana lang gid lugar.
2: Sabton niya. Dawat-dawat na sa kabatawaran, Glo. Nga kanang duwa mo sa kinabuhi ni Michael.
1: Uy, kapait.
0: Pero in fairness, magbitaw kang Rowena, no? Kanang nakabaho ba siya nga naa si Glo ba?
1: Siguro anak nga panahon, ma. Murag idawat ni Rowena nga abas hindi nagigo ka anak. Murag i-accept niya. Nga nag-isi si Glo, diba? So, kana, mahimo na ginang inagaway gina sila. Kasi Rowena, namang po siya ka ng ipang laban. Kaya namang sila.
2: Ah, dili dapat mag-agaway. Dapat mag-sharing.
0: Sharing is caring.
2: Sa sugod pala ng sharing naman sila. Dapat continue sharing kay... Mama na good night.
0: Ang nakalamang lang ni Michael wa siya kipakaslan.
1: Diba?
0: Pero,
1: so, pait lang yapon, ma'am. Kay si Glo, nag-asa ba? Kay siyempre, nisaad ba ya si Kuan, si Michael?
0: Kung mabuntis ka, pakaslan na ka, nabuntis man siya. Wamang itong mo ni Michael, bikaron. O sama na.
1: Ay,
0: isa mo lang sala. Nisaad man siya.
2: Dili, manggod. Kina may masakitan niya, pikas. Mo na nga, nasabtan yun ako si Michael. Kung dili ka mo ang masabot kang Michael, kinsa man.
0: Kinsa pa man.
2: Kung dili ninyo karong sabto si Michael, kalusa pa man.
1: Ige na, mawala yun. Grabe ginisiya.
0: Diba? Pero saon na lang lagi?
2: Palangga, magkada nyo ni si Michael. Ayaw nito taga-ig problema. dapat inyong sabton si Michael magistorya ikaw glo magistorya mong duwa ni Ruina kay laban ninyo si Michael istoryahan ninyo ng duwa kung saan pag sabot-sabot mo para dili man nyo
1: giyahak.
2: Para dili matagaag problema si Michael.
0: Pero ako pa ni glo. So, what do mo pa uli? Importante na kaanak na siya.
1: Diba?
0: Diba? Ay, na. Okay lang.
1: True.
0: Naghanap siya kwarta.
1: Kaya hay na kayo na mamuhi. Wala kay laing labdun. Imo na lang anak.
0: Pag correct.
1: Sus, giyay na gikay na.
0: Correct.
2: Continue lang ko. Continue lang sa inyong relasyon ni Michael. Mabutar ka na
1: pa daw niya. Lalaki na anak ka.
2: Karang ma-immune na ka. Dili na ka
0: problema. Pero asa ginataman. Kaya diba? Bata mag-god. Kinanglan po nga. Matingala. Bepo ng bata ka nung duha. May kabuk. Asawa sa papa.
2: Malipay ng bata ka na sa igsuon sa pikas.
1: Ginoo ko.
0: Pero mongin na siya yung mga kalapit ang mga karong panahon na marag na himong new normal.
1: True.
0: Diba? Kadaghan po mga pamilya ngayon na
2: dili, ba? Ate, sa unang panahon pa, normal na siya. Tingala lang ko, nga kanyang itong mga bagong henerasyon, dili madawat ang kamatuoran.
0: Ang mabita ni Gawas ang Ten Commandments kaysa unang panahon ang ato mga...
2: Nadabuang na, nag-usap-usap na niya ang balaon.
0: Sa una silang...
2: Usap-usap na niya ang balaon.
0: Sa lumuan sila kasawa sila, dagang ibang asawa, pero mabita ko nga giusap na ni Gawas ang Ten Commandments. Thou shall not covet your neighbor's wife.
2: Oh, wife ba de, Aisy?
0: Thou shall not commit adultery.
2: Kayo nga natag-adultery kung minyo ang isa. Wala may minyo.
0: Dili ang sa babae na
1: more
0: siya.
1: Than

0: Irong na lang. Irong
1: na. Basta maura na, glo. Padayon lang, glo. Continue na yung pagmahal kay Michael, kay Luoy, kay si Michael. Ako, makasabot kong like Michael Luoy kayo. Wow. Wambak sa pikas, wambak sa pikas.
0: Hago kay
1: dapat sabto ninyo si Michael, tabangan ninyo si Michael, nga mulambo inyong panginabuhi. Future sa inyong anak, inyong ano na. Hindi ko maglalis ni Rowena.
2: Magsabot na lang.
1: Sabot.
2: O sa bagiangay buhato ni Glo, magpaabot pa ba siya sa kasal o siya na mismo ang kusa nga makigbulag kang Michael? Stand by, balik naman lamang sa Pikas Lawa.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: usapan siyempre ang Atunas Medical Mission. October 6, diya sa Poblasyon 8, COVID Court, Barangay Poblasyon 8, Mid-Sayab, Cotabato. October 7, sa Kidapawan, sa Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon Kidapawan. October 8, Bansalan LSV Hotel, Via Cruz Street, Bansalan Davao del Sur. October 9, Coronadal sa City Mall Event Center. Sabay City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City, South Cotabato. October 10 sa Jensa sa Barangay South Gym in front of Public Market. Hinumdibi ato ang NAS Medical Mission, libreng check-up, libreng masahe, libreng mga products, no? Doon ay mga products ngayon at mga giveaways sa NAS products. And of course, ang iyong mga entry pwedeng ma-appeal sa atong NAS Million Bonanza Season 7. Diyan karong December 23 na ang atong Grand Draw. Kinsa ka mo daog og tag 1 million pesos isa sa Visayas and isa sa Mindanao and lain pa nga tag 50 mil pesos na pulo sa Visayas and na pulo sa Mindanao. Kahit na malayo ka, kahit na din. Okay, dirita sa itong Facebook and YouTube viewers. Hello, Ate Arlene. First time na ko ang ka-tune in. Pero feeling na ko so good ako kay nindot kayo inyuhang dagan sa programa from Carlo Onabia of Dumaguete.
1: From Cindy Diano, good afternoon, Ate R. Feel na ko, naara ko sa among sala kaniadto nagalingkod kauban si Lolo o Lola. Gapaminaw sa imo, nostalgic good kaayo.
0: Ayan, from Jean Salar Zone, Ate Arlene, lami kayo mga pesamtang kapaminaw sa imong programa. Perfect afternoon habit. Oh, I like it.
1: Shout out to Janelle Santillan watching in Isabela Occidental.
0: Ate Arlene, di Genova Cup June, salamat kay na amo permit di comfort na mo sa mga gikapoy na sa kinabuhi. Uy. Padayong lang sa, padayong lang mo from Mylene Oliveros of Hong Kong.
1: Hi to Christine Ramosaga watching from Tagbino, Villahermoso, Negros Oriental.
0: Hi to Maricel Flores watching from Pagan, Kitaotaw, Bukidnon.
1: Kap June, imong mga tambag yun ang bitamina nako pampawala sa kaguol. Keep it up sa inyong tandem ni Ate Arlene o DJ Nova from Trixie Caringal watching here in the Polog City.
0: Shout out to Angelica Ricardo watching from Zamboanga City.
1: Hi, Ate Arlene. Believe ko sa imong mga tambag kay daghang pamilya ang natabangan ug nalamdagan. Hello sa DI kay DJ Nova o Cap June from Anthony Montes.
0: Na ako sa kusina, hugas plato, pero ako ang attention na sa inyong programa from Camille Kailaw of Danao City, Cebu.
1: Good afternoon, Ate Arlene. Bata pa ko, tigpaminaw na ko nimo. Sa una, ibulad pa na mo ang battery sa radyo sa atop para lang makapaminaw. O sincerely, Ate Arlene, karon 42 na ko. Solid wow. Fan gihapon from Rowena of Bukidnon.
0: Iba 42 na siya. So, sa'yo, dara nagsugod ng Danao. Watching from

0: Taiwan at your inyong programa among pahulay kadahuman og gash makarelax kayo from Rico Gumabon.
1: Kap June ayaw gyud pag undang sa imong mga banat, daghan kayong stress ang imong napawala from Roberto Gadapas of Digo City.
0: Grabe gyud maka-inspire yung programa dili lang kay malingaw may makuhaan pod og leksyon sa kinabuhi from Sarah Caballo of Iloilo City.
1: Hi to Ronald Mendoza watching live here in Barra, Makabalan, Cagayan de Oro City.
0: Shout out to Jason de la Cuesta. Kumusta po Ate Arlene? Watching from Kinagbaan, Hagda, Bohol. Okay, Diginov, sa imong final nga tambag para kay Glo.
1: Again, Glo, para nako, ikaw ang dapat mo atras anak nga laban. Kay unang-una, iniig, di ba, ikaw gini-insert sa ilhang relasyon. Murag, minus gidang imong laban, diha nga mo asa ka kang Michael. Kay si Michael, higugma man kang Rowena niya. Ilan ang na-approved sa kadugayon silang panag-uban? 6 years, grabe na nakataas ka panag-uban. Mm-hmm. So definitely, para nako, di na ginaniyabiyaan si Rowena, labi na nga, nanapod sila yung anak. So, murag nahulog ramang guto nga, pangsugal rapod, murag nisugal si Michael sa imo tungod kay nakahatag kag anak ka. Pero dili gid para sa imuha ang iyang kasing-kasing. So para nako ikaw ang dapat mo kana bang mo give way ba, ikaw ang mo give up kay ikaw may insert silang relasyon. And isa pa, kaya man imo buhion ang imong anak kay successful naman ka. So kanang ipanindigin na imong pagka-successful nga pagkababayi ba? Ayaw na kanang lamati sa kanabitong kanang dungog nga dili mao kay lagi na himo kang ikaduha nga babayi, no? So, dili siya bagay sa imong image kay ikaw successful ka nga babayi na kay mga negosyo. Nya karon nga inahanak ka, diha na dapat nimo yung focus imong kaugalingon nga magpabilin diha ang imong kuan ba? Kanang say tawag ana imong concentration sa kang unsa nimo pagpadayon nimong kinabuhi. Ayaw sige apas anang lalaki nga nanay tag-iya. Tuod man, wa pa sila nakasal kay lagi, ikaw may gisaaran, pero nga nung muasa pa man ka, nga ikaw ang pakaslan nga, naburos naman to. So, obvious naman good kaayo. Yes. Nga, di nag-i siya kapauli diya sa imo, kay daghang mga rason, naguban pa kay again, sa ako pang giyong kaganina, no, kung ang lalaki, ikaw ang gipili, di na mag, kung ano, di na daghag rason. No, dili na siya kanang sa way pagduha-duha, ikaw gid na, dili na siya, kung ano, kanang, dili na kakinahanglan nga muhangyo pa siyang oras. Kung ikaw yung gipili, no, diretso na unta, wa na'y daghan pang drama, wa na'y daghan pang mga rason o guban pa. So, kana obvious naman kaayo gyud nga dili gyud ikaw ang madaog aning laban. So, para nako, focus na lang kasi mong anak, focus na lang kasi mong kaugalingon. Kaya ron, malinawon pa ang imong kinabuhi kaysa nang naakay kahati. Sa kanuna, kinainyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: Of course, ang atong URP professor, Cap Junjun Diaz. Mo tambag para kay Glo.
2: Yes, Glo. Si Michael Glo, morning gay tawag sa kanta ating Torn Between Two Lovers.
1: Torn Between Two Lovers.
2: Karong nabugla lang sa kakanta, kay dagang kayo eksperyensya, kining kamo mga babae, manggod mo, masabta na ko nga makiglalis yun mo sa kuwa, kay dili manggod mo makasabot kung sa yun ang lalaki. Ang lalaki, manggod ate, kanang dili gusto masakitan, ang usa ka babae.
0: Mao na nga ikaw, accommodate.
2: Mao na nga si Glo og si kinsa ni Rowena. Ginaatiman yun ni Michael. Abi ni mo Glo, dapat maluoy ka kang Michael. Kay sa sitwasyon karon ni Michael, I don't know kung makatulog sa kung saon niya pag-manage. Basig wala pa siya na train ba sa atong URP. Nga ingana nga mga sitwasyon, ingana nga mga senaryo.
0: Abi kung retired playboy ra ang pwede aning URP. Ya kanin mahilog matulog ba? Mahulog mag-playboy.
2: Dili magud siya ingon niya playboy ate na abot lang sa punto nga duwa ka kanang babayi na dili niya gusto nga naay masakitan nga bisag usa. Ikaw Glo, sa imong kaugalingon nasabtan ako gagakabalaka ka sa imong future. Di na to na malalis kay bisag kini si Maggie, si Antonita, si Jassy, future magid ang ginauna kanunay. Pero para matubag na si imong kasing-kasing Glo, pabinawa na lang ni akong akong basahon sa imo nga John 14:1.
0: Agoy. Napagidi eh.
2: Sabi ng Dios, huwag kang matakot sa kinabukasan.
0: Agoy.
2: Di daw ka maadlo.
1: Mm-hmm.
2: Ang hindi mo alam ay hawak ko na.
0: Agoy.
2: Ang pinangangamba mo ay inaayos ko na.
0: Agoy.
2: Kaya magtiwala ka anak. Dahil hindi kita pababayaan. Salig lang, Glo. Salig lang kasi.
1: Padulong na siya mga pastor.
2: Salig lang sa kahitasaan. Kay ako nagatuo nga, i-plaster ragud ka ni Michael. I-plaster mong duha ni Michael nga dili gud mo mataw-ataw, no?
1: Mahadlok ta magiglalis kay
2: basta gabaan ako. Si Kuya Kapoy ngon dili ko gwapo, dili pud ko pagit, pero isala ko ba siguro papagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong pulit akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos. Hantod karon, gamay nila siya nagpabilin. Tulog gina sa kapsul yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nansibang ang gigamot mo akong mga sakit. Magpasalamat po ako.
6: Ito si Luisa Mercado de la Peña, taga Nasipit.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamitin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Salamat ka ni mo, DJ Nova. Thank you, Cap June. Thank you, Glo. Sa imong babadangat, imong suwatan pa ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Kinila ko ikasulti ka na kanimo. Once and for all, i-heart-to-heart talk si Michael. Pakuta na siya. Kinsa bagyod ka ninyong duha ni Rowena. Kaya dili pagid pwede nga duha mo for life. Dili gid pwede nga duha mo kanunay sa iyang kinabuhi. Now, kinahanglan siguro nga imo siyang papilion. O kung si Rowena iyang pilion din, okay lang. Importante na sayod ka or di na kamuasa. Kinahanglan nga imo siyang padesisyonon para ikaw mismo dili mo asa sa wala. Kinahanglan gid nga mo decide si Michael. Again, dili pwede nga duha mo sabay. Lisod kayo. And bisag kinsa ang nasa sitwasyon, dili gi ka magmalipayon. Again, usbon ko, i-heart to heart talk si Michael, papilia siya kinsa kaninyo tali ni Rowena ang iyang pilion. Thank you so much, Glo, sa ibang pagpadangat mo sumatampo. Bang hinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayon. May nasalamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
10: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
11: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
12: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
11: Let's do this!
12: Pag Enervon Z+ na!
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
16: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:38 na sa gabi.
10: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
17: Sa gunso ng OT, ay buhi.
18: Kaya pa na ako.
17: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
19: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas maka-fresh.
21: Kinibahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo na mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. O nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at alang ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washi!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
23: Mula noon hanggang ngayon!
25: All you need is Pride! All you need is Pride!
26: Pride Detergent. Detergent manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
27: ACS!
28: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan! Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
29: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
12: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
11: Let's do this!
12: Pag Enervon Z Plus na!
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: pagkakasakanato at dunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwik na binuhatan, sa mga nagkupot sa handa, sa mga gadinaw daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam Mo Barog sa Kamaturan. O karon, ania ang inyong angkorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maayong gabi kanatong tanan. Kamusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulukabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatong lain nasab nga adlaw. Lain nasab nga gayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay og sa atong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Huwebes. Beach sa 24 na sa bulan sa September 2, 2026.
2: Straight to the point.
1: Dali ara mga sukindig paminaw sa dagan sa kuanoy kanana ang adlaw. Dali ra kayo o niya sa kasimana na lang mapupos na sad mga sukindig paminaw ang bulan sa September, mosod na ang bulan sa Oktubre.
2: Straight to the point.
1: Ania, kumusta to mga kaigsunan hanggang naminaw karon? Dire sila natagsa ka mga radio, nagtanaw sa Facebook Live at ang YouTube channel o DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako niyong boss nga lagad sa kahanginan, inyong radio man Benji Ulpos Tanghian, ang makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karon tungang gabi eh.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunod ng mga pinanggan digpaminaw. Dere sa Dakbaya Sugbo, kumusta kamuntanan? Ato ang mga Sugboanon nga naminaw. Dere sa Dakbaya Sugbo, probinsya sa Sugbo. Ato makiksunan usab ng mga Sugboanon nga naminaw. Karo may gabiin ninyong tanan ha. Onya, ato makiksunan usab diya sa Negros Oriental. Negros Occidental. Onya sa Sikihor ha. Sa mga naminaw na to karon sab diya sa Sikihor. Kumusta mong tanan di ato ang mga aking sunan diri pod sa Bohol ha. Mga bulanon sa Bohol, sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makaigsuunan ng mga Bisaya sab nasa Luzon da area. Ingon man usab dito sa gawa sa nasod. Ato mga overseas Filipino workers. May nga pagpaminaw ninyo di ha. Mayong nga pagsunod kanunay. Ito ang mga programa makasama diris DYHP Arimen Cebu. Salamat kininyo diha nga sa inyo nga kanunay nga pag kanana ang pagpaminaw. Diris ato ang programa sana. Ya naman ni sa manini amay kanana ang ani amay nakasud nga kana bitaw nas lasang bitaw kasaman sir. Nabot man ning halokhok ani ni. Ayawa aning halokhoka ang suod masong ilok. Ito ang mga naminaw sad no, naman ito mga senior citizen mga naminaw na ito karon may gabiin ninyong tanan. Ito ang mga pinanggantig paminaw sa mga senior citizen ha, mga nanay at tatay na ito naminaw karon. Anya ato magisunan usab nga na ni Kai Sikay. Karon nga mga orasa samtang na ni Kai Sikay. Naminaw diri sa tuang programa kasama ng Jerome. Tuang mga kaigsuunan sa taon. Onya ato ang mga kadtong bugnaw sa palibot bitaw na tono kun kay dunay bagyo di ay no. Dunay bagyo nga nakasud na makasama sa ato diri sa Pilipinas apan wala hinuon ni direktang epekto diri sa Visayas apan tungod kay pero nag-anam og kakusog kining ni ang maong bagyong si Queenie mga sukindig paminaw nga moigo dito sa Extreme Luzon. Although dili kayo sa mordili kayo sa mulanfall apan ang iyahang hinungaw ba ano mapiktuhan sa ta kasama ng Jero labi na dito sa Luzon da area sa muna nga nabugnaw ang atuang kagabion ang atong panahon medyo bugnaw siguan kada hapon naon niya muna mabugnaw inig kagabi Maganahan kaayo katong adunay katanday-tanday. Katong way katanday-tandayan kasama nga. Mani kasama ang Jerome kay. Saman Jerome. Untos kasama ang Jerome. Ha? Yahay kay no. Masa natay katanday-tandayan. wala nga basta pero o gawa ganay ah, mag-ampo lang po gamo alimuot. Ala sige ah. Ani arita makasama sa tuang mga hisgotanan karong gabi una. So hatagag pagtaga doon na tuang mga hisgotanan sa karong gabi una. Ah, kadagantag ang mga isgutan at ang tagag pagtagad yung mga isyo ang may labot makasama ang lungsod o ang nasod. At ang hatagag pagtagad kay si Attorney Vic Rodriguez nidangop na dito sa Korte Suprema kalabot sa desisyon sa impeachment court pagpaubos sa voting threshold sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
1: Ah, so ito na makasama ni Daga na dito sa Supreme Court karon. Ah, si Attorney Vic Rodriguez kadtong usa sa mga dumadapig ni kanhi Presidente Duterte o gani ni Daga ni siya og senador apa napildi mga sukindig paminaw sa linyada ni kanhi Presidente Duterte kini si Attorney Vic Rodriguez kanhi Chief Executive Secretary Executive Secretary ni Presidente Marcos ni si Attorney Vic Rodriguez anya ni file sa dito karon og motion ni Daga na sa Supreme Court mga sukindig paminaw aron nga mokuha og TRO ngadto Supreme Court makasama kabahin aning pagpaubos or gipaubsan ang gidaghanon sa sa numero nga mukumbikto ni Vice President Sara Duterte. Ha, so money nga to na dito Supreme Court no niya atonin tan-aon kay si Attorney Vic Rodriguez og makita nimo sa iyahang petisyon kasama ni Jerome, siya raman usa. Wa man niya gibutang dito nga isip counsel sa Vice President, ha? So money tan-aon ha kon abogado man siya, abogado man si kanang naang Attorney Vic Rodriguez niya, daghan man sa ni mga kailang abogado, bright sa ni pagka-abogado, pero ambot ka ha, og dili ba ni ibasura Supreme Court. Na kay, dili man siya ang involved party ba? Pero kwan ha, kanana ang, pero tanaw na to, kung say action sa kanana ang Supreme Court, na dili siya mo'y apektado. Dili siya mo'y apektado, kanang party nga, kanabitaw, immediate, kanana ang direct bitaw nga napiktuhan. Kundili ang Vice President. Pero kung gikuha sa isip counsel ni Vice President, moraga okay, tingali. Pero tanaw na to, unsay action Supreme Court. Kay dili man siya ang party ba? Moraga dili siya ang kanang immediate party nga affected sa gihimo sa impeachment court. So si Vice President Sara Duterte, yung yan counsel, maoy pwede. Or kanabang usa sa, or kanang ligon ba? Nga maoy mo reklamo dito kay pareho raman na og kanang naabang tan-aw nimo nga kanang naang imunsilingan tan-aw nimo si imunsilingan nga kanang duna kay kaaway kasaman Jerome imunsilingan na kay kaaway kay imuha nga ang inyong agianan ang inyong pananglitan ang imuhan tanom diya karon kasaman Jerome ang imuhan tanom gi kaon skanding si imunsilingan. Anya, gingnan ni Monsilingan nga pabayron, di mo bayad Monsilingan, imong gidagan dito sa barangay. Di man pwede nga, ang katong Monsilingan, kasaman sa parenta, silingan ta. Silingan ta, unya, ang imong tanom, gikaon skanding ni Gerald. Silingan tantulo. Imong tanom, gikaon skanding Gerald. Unya, ingnon ko ni mo nga, kasaman Benji, ikaw lang sa ikiha dito sa barangay, bi, ikiha si Gerald. ikiha dito si Gerald. Ikiha dito si Gerald da kasama nga Jerome kay ako ang tanom gikuan man na ikaon bas kanding kay mukuan sa ko kanang naa nga mangumbira sa ko di ko kakiyas barangay. so muingon ang barangay or bisan gani ang pulis nga o kinsay biktima mo ipari adri sa kanang na ang prosinto o diris barangay. Pero kani, takibalok, bugadom sa ni sa Atty. Vic Rodriguez, basin o pwede na, pero tantanaw na, basin pa lang o matagan o pagtagad. Pero, gawas ni Ana ang mga abogado yun mismo ni Vice President Sara Duterte na maoy sakop sa defense team ni VP Sara. Nagplano na sila karon nga mudaga na pud sila Supreme Court. Sumudagan sila Supreme Court aron nga mokuha makasama og kanang naang mokuha og kana bitawng desisyon dito Supreme Court nga himuon nga kana naang void, null and void, himuon nga walay bili ba ang kaning desisyon sa Supreme Court nga ipaubos, sa ipaubos ang voting threshold ka sa man Jerome. So muna nga, pero muna nga, ayaw po ninyo dugayag mayo. Ano mga abogado ni VP Sara, mga bright man iba? Daghan manig mga abogado sa VP Sara, daghan mga abogado na kapalibot niya, so mas maayo nga sa labindaling panahon, budanggan sila dayon dito Supreme Court. Apantanaon, usab, kung sa kaligon ang pagdangup nila Supreme Court, aron dili masayang ang oras, dili mabasura mga sukindig paminap.
2: Straight to the point.
1: Okay, kanang na ang kuan man, wa na magkita lang kadaganan ani. Ang Senado, ang mga senador, labi na ang majority sa mga senador, simple majority. Ang simple majority, mga sukindig paminaw, nagkauyon man. Nagkauyon nga usbo nila ang kanang na ang nasulat diha sa Batakang Balaw. Kaya mo ingon si Irwin Tulpo nga wa man na mo giusab. Dili, bisan pag buingon nga wa giusab si Irwin Tulfo, klaro kayo eh. Klaro kayong giusab ninyo. Kayong giingon dia all members of the Senate. Unya, giusab man kay kanang gusto nila nga ang mga ang ilang basihan nga kadto nga mga senador nga present during sa votation. Wa man magingon ang konstitusyon. Ana, di unsa man di ay tawag, ana. Nga dili na na bindalo. Dili na na bindalo. Wa dili na napasabot niya gibaw gibali gyud. Ato ni hatagag pagtagad karon, ha. Klaro ana og mingon ka nga mingon sila nga, ha, og mingon mga sukindig kato si Kwan na kato si Askuna ang gipresentar dito mga sukindig paminaw, ha, medyo kwantong iya ha kanang lantip tong iya nga pamahayag kasama man Jerome. Sumingon sila nga wa man kay kwan man maugani na nga gidisenyo na dias Batakang Balaw aron dili maabusaran, dili magabusar ang sitting or incumbent president sa mga kontrapartido nga impeachable official. Mao na nga kanang naghimo anang atuang, although dili kayo specific ba, although dili kay specific nga gibutang dia all members of the Senate, wa man gibutang dia nga all members, ha, who are present during the votation. Ha? Tanan sa tupa, tanang membro. So tanang membro, ugwa pa'y natangtang, sila tanan bisag na priso pa. Ha? Gibutang na dia aron dili mag-abusar ang usaka presidente, ha, nga iyaha nga ipapriso ang kontrapartido or ipa-impeach ang iyang kontrapartido. Nga naman ang presidente, hawak niya ang bit. Hawak niya tanan, ombudsman, NBI, DOJ. Hawak niya tanan. Ha? Sa gawin ay tabo oros mga senador na ipanggukod niya nga priso. Kinsa may ipanggukod ang ombudsman. Ang ombudsman maoy direct mga sukindig paminaw nga. Ha? Connection na dos presidente. Hasta ang DOJ. Diba? So muna nga aron dili maabusaran kanang impeachment kay pananglitan o kontrapartido ka o ingunana manggani nga o kaning ni ang desisyon karon sa Senado mo'y ato ang paundayunan. Sayon kayong palagputon ang mga impeachable official na kontrapartido. Purtin sayon na lagputon, ipapriso lang nimo mga senador, ipapriso lang nimo ang mga congressman nga dili mo butar, ipapriso nimo mga senador nga dili uyon sa imuhang gusto. Wa na, matangtang na. Ang usa ka impeachable official nga gipili sa minilyon kakatawhan.
2: Straight to the point.
1: Muna nga kanang na ang mga tao, ang mga tao biya nagtanaw og naminaw baya. Unsa mga sukindig paminaw ang kalidad sa ato ang panggobyerno karon?
2: Straight to the point.
1: Samtang Sandigang Bayan 3rd Division ni tugot sa motion ni kanhi House Speaker Martin Romualdez nga mutambong siya sa iyang pre-trial sa iyang kaso pinaagi sa video conference.
2: Straight to the point.
1: Tanawar ni Sandigang Bayan. At tanawa, so pwede man kay di ay pwede man lagi nga makatambong ang Sandigang Bayan 3rd Division nitugot sa motion ni kanhi Speaker Martin Romualdez nga mutambong ra siya sa iyang pre-trial nga hearing sa iyang pre-trial dili sa personal kundili anhalas video call pinaagi ras video call. So pwede man lagi ang korte nagtugot sa usa ka akusado nga makatambong pinaagi sa video call. Nan karon ang pangutana, ngano ang impeachment court dili man motugot ni Marcolita og ni Jinggo Estrada og ni Loren de Garda nga makatambong via Zoom or via kanang naa nga video call? Ha? Ngano di man nila tugutan? Ha? Ilag yung toyo nga dili tugutan kay basig makabutar sa impeachment. At tanaw ha, ang Sandigang Bayan ni tugot na sumuna nga bisan gani karon ang kanang naang sa kana naang dinhi sa tuang nga mga lower courts sa mga regional trial court nagtugot na mas mga piniriso. Nana ang kanang ang pag-inquest gani sa usa ka suspect gani inig-inquest gani ana pwede na magani mo i-inquest sa online. Ha? Pwede naman ni-inquest din na ni Mudadon dito sa kananaang biskalia. Kaya karunaa naman, high-tech naman. So dapat mo adapta ni anang technology sa minaayo niya, minaayo man na. Ha? Dili nila si Marcolita o si Jinggoy, di nila tugtan nga makatambong pinaagi sa video call. Pero si Martin Romualdez, gitugutan sa Sandigang Bayan. Ha, gitugutan lagi nila si Martin Romualdez lagi. O na si Marcolita, mga sukintig pa na Jinggo Estrada, wa man tuguti. Na, asa naman, ha? Muna nga, lisod kayo ang kwanon, na bindalo kayo. Kaning ni ang gihimo sa Senado, dili na bindalo. Ha, dili na kanang na ang bindalo kasama Jerome. Ha, ilan na gyud nga giruin? Ilan na gyud nga gi kana na ang gi bali? Ha, ilahan na gyung gi broke na gyud nila. Ah, tanaw ha, unsa ka kuan? Unsa ka kuan nga suna ka gitugutan nila? Gitugutan si Martin Romualdez sa Sandigang Bayan noon, di man noon pareho, Sandigang Bayan man to, niya kre-impeachment court. Pero, ba na ipatugutan nung tanila kay pareho, kauban ko nilang senador. Ha? Kauban ko nilang senador. So, karon ilaha mga sukindig paminaw nga kanang naang tugutan si Martin Romualdez nga makatambong via video call sa iyang pre-trial. Si Marcolita o si Jinggoy unsa may kalahian. Nandi man natutugutan sila. Ha? Kaklaro na ninyo. Samtang sa laing bahin atong hatagan o pagtagad sad makasama ha. Kay nisugyot karon og bala ang katunto ang gisugyot nga balaod noon nga i-postpone ang barangay og sangguniang kabataan nga pinili ay karong tuiga ha. Gipasa na kini ganiha dito sa buhatan ni Presidente Marcos og gipaabot nga ugmang adlaw 25 or unya baka sa Sabado pirmahan na kini ni Presidente Marcos.
2: Straight to the point.
1: Ah, so tuan na dito ang katong balaod nun mga sukindig paminaw nga nagtinguha nga i-postpone ang barangay o giske election karong November to tuan na sa opisina ni Presidente Marcos ganiha. Ilan ang gisumiter so paaboto ni nga ugma or sa Sabado ugma or sa Sabado, pirmahan sa presidente ang kining ni ang maong balaod noon, arong hingpit nga mahimong balaod, pero noon na i-publish man pa man nila. Onya, so mahitabuan na kung pirmahan ugma or sa Sabado, so wala na'y filing certificate of candidacy onya sa 28, onya sa Lunes. Kaya dili niya mapirmahan ugma o sa Sabado, ang kadtong ganahang mudagan, pwede na mo file sila nga COC onya sa Lunes. Puhon, ha? Muna nga, daghan na ba kayong nagtinguha nga mudagag kapitan o konsihal? Kaya siyo nang ka, 5 katuig na good ang termino. Kanang 5 katuig, pananglitan o kapitan na kawatan ka o konsihal nga kawatan, ha? Igo yun kang makatukod o balay anang 5 katuig. Igo yun kang makapalit sa kyanan, anak ka sa manjero. Ha? Kanang 5 katuig, ha? Daghan yung kang project si Mohan Balay, anak. Porya lang sa mga kapitan nga tarong, porya lang sa mga konsihal nga tarong, la apil lang iski chairman, ha? Kana na ang 5 katuig, ugi palitag iski chairman ka, kaya ang iski chairman, iski, kanang iski chairman or iski chairwoman, ang swildo, anak, pariho po, og swildo na sa konsihal sa barangay. Ha? O pila yung swildo na, upo yung swildo. Muna niya pananglitan o iski chairman kang gaduka, ka. Iski chairman ka nga may rakas kampanya, wakay buhat pag-abot pagkahumanas eleksyon. Ang imong nabuhat, ang pagpalitrag mga motor, ang pagpalit o ganang naang mga mahalalon nga butang, pagpatukod sa imuhang balay, o niya, why project? Magduda ang mga tao nga ang gipatukod sa imong balay, gipalit nimo og kanang mga sakyanan ron sa gipalit niya. Maunay, ha? Magduda ang mga tao ana nga budget na sa iski. Ha, bisang ganig mga iski, ha? Usay paghatag og bula, paghatag og net, paghatag og ring sa mga purok, ha? Sa mga sitio. Warag di mangga, warag wa man, mingaw mangga tingal. Ato ni hatagan og pagtagad sa daba kasama karon og uban pa nato nga mga isgutanan diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabi ora. Ano si Lorna Margarita na minaw na to. Bitaw, sakto ka sir. Abot unsa naman tao na hitabos gobyerno karon? Siyempre, special treatment dyan na si Martin. Kasin ko ng Marcos. Atun pagkasamang Jane Abilia. Oy, kanibayin na sa datod ka na to sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Alang sumisyon ng mga naminaw. Kadtong mga dunay mga sakit o balate ang naghihambin sa kalawasan, ayaw nyo nagpasagdi. Maga Paragis Bila Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule, mga kasama, mayo kayo alang sa mga pinanggang tigpaminaw to makaigsunan. Nga dunay mga sakit o balatean na dugay na kayong nagipamati sa kalawasan. May sabni sa dunay hubak, dalik nga makutasan, daling kapuyon. Maga Paragis Bila Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule, puno sa mga vitamina, minerales o nutrients na may gikinahanglan sa tuwang lawasa. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule, mapalit ninyo sa mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar, labi na sa Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Alanueva Pharmacy, aguban pang mga butikag farmasya, mga kasama. Ang utana lang mo, labi na diri sa downtown area, sa Colon area, ha, Colon, Carbon, aghandiha ng mga butika nga naa mapalit ang atua nga Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Okay, balik ta karon doon tao. Duman lamang sa importante kayo. Standby lang sa mga kasama, ha? Alas 11:09 na sa gabi.
3: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
5: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
6: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
7: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
8: Revicon, tabang aron masagad, imo kakusog
9: with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubab!

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat, mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako si Armando Alarcon, nalipay yun kaayo kung nakadaog kung 2000 sa biogesic bitbit sa swerte. Akong daog para sa akong pamilya. Daghang salamat kay biogesic.
5: Ako si Leonida Mabaga, wajog ko gadahom nga makadaog ko o 2000 sa biogesic. Gamiton ko ni akong daog para negosyo. Daghang salamat ba yung Gise?
6: Ako si Maribeth Fernando. Di pa yung kaayo ko nga nakadaog ko 2,000 pesos sa ba yung Gise bit-bit sa swerte promo. Gamito na ako ni para palit o bugas o pambayal sa kurente. Daghang salamat ba yung Gise?
7: Ako si Gemma Dilaserna. Wajud ko makadaog ko o 5,000 sa ba yung Gise bit-bit sa swerte promo. Gamito ko ni akong daog para sa mga pamugas o sa mga tambal. Daghan salamat by bit-bit sa swerte promo o sa IFM o sa DYHP.
8: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ako eh, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
11: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
14: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
15: Beach trip or island hopping? Maparty.
16: Maadto sa gym.
17: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
14: Let's do this!
17: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako eh, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
11: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Dunilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexidol Forte.
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
9: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low-acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
10: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
11: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
12: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
13: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
14: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
12: Let's do this!
14: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexidol Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaanang may kasama.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
8: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washy!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: Ato ang attack na alas sa 11:20 na sa kagabion. Alit na magkasama diri sa tuang ang pagkulo kabildo karong gabion na. Ala sige aron dili tado kaon na. Ay kitew na to ato ang mga TLB ha, sayaw sabi. Ah, kitew sa tay. Ah, onya ang kamot ni kaway. Ah, di ba kasama nga Jerome para para dili tado kaon ha. Ah, minaw sa din nato may pag paminaw. Ah, may pagpaminaw murag di aman muring diri sulod kasama Jerome na. Ah, naminaw nato karon si naminaw dahil si kasamang Ronilo Marco sa DIA. Ah, magpaminaw kasamang Ronilo Marco o niya kauban niyang naminaw. Ah, si Maninoy Prunio Canyas, ha? Asama mo na minaw, pre, ha? Asa mo na minaw ron sa tuwang gwapong Maninoy Prunio? Aming gabi, idha ni mo Maninoy, ha? Anya si naminaw sa nato karon, ha? Anya si Lirin Dang Danguy, ha? Ah, siyempre, panggaon Diyos Martin. Onya oroy gibulgar ang tanan, ha? Tod pang kasamang Lirin. Ah, shout out ni Ma'am Martha Ricablanca for our president in senior citizen organization sa Cogon Central Ramos. Onya gikan ni Nini as Ornopia. Lamat ni kasamang Nini. Ato sang i-check si Radyo Banjo Chipos gihano sa iyang report kaya nagkasanbay na speakers linya. Ha, usab ba kasama? Yes, Radyo Manje, kyo!
10: D-D-D-Y-H-P Aha! RMM Report!
20: Sa mga sa mga Radyo Banda BG sa pagpagalya ng isgawas na bahid ng karmarasan sa naglaot ng kagabihon nagbabigay ka malinaon ang dakbayan sa Subo karmaga oras sa kagalaga sa iyo sa gabi ng hangtod karon mga binagbara maalarma ron ang kasagat niya gi-respondiyan sa kabatinuganan sa palaod sa report na itong kuha na nagpagalag suspect sa pagkabarungga pagkagabihin dito sa may Poroka, Tarkota, Poblasyon ng Sinopostila, ang suspect na nakuha nila niya si Chiwan Tarkumba, si Pita Adios, o gumugo sa barangay Masnog siya sa Adanao, samtang ang Bikima, ang si Alexander Luna von Leon, si Tanoy Adios, nagkuha sa Poroka, Tarkota, Poblasyon, sa Lungso sa Kopostila, ang suspect na nakuha sa Gibuga Baymas, o kung nakuha sa Gibuga Hatpos Innovation, sa Kabusanda, sa kasaran kiniga mauka pikima dito sa suspect at lalis kini o may sampot sa pagpalugga pa nakatulog na kong isuot ng gabat at pikima sa pagpapain siya sa lawas sa sampag at suspect iso ang sa pagsuwede sa pagsipat na pagkilag na oras sa kimo at hapos na kong isuot ka sa pagkasiko pa nini at suspect kasi parang itanggong na sa Compostela Police Station. On board sa patrol ko si Radyo Man, Joseph Luciano, DYSP, Datak, RMN.
19: Okay, salamat Radyo Man, Zekyo, si mga report. Samtang arita sa dugan detalye sa tuwang balita, lalaki nga tiggama o armas. Panahon sa kagabion dito sa Dakbayas, Danao, na Dakpan. Kauto kompleto ng detalye sa report ni Radio Man Arnold, the Bustamante.
10: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMM Report.
21: Lalaki nga tighimo o gapal

0: alias GR, 38 anyos, gara po yung rasab sa mga lugar. Nasakbit sa mga personel sa Danao City Police Station ang usa ka 38 caliber revolver, usa ka 9mm upper slide, o ang mga gamit sa paggama o armas. Alas 10:35 sa gabi, ang duty desk officer sa Danao City Police Station unang nakarabat o tawag sa telepono, gikan sa ka concerned citizen, nga nagpahibaw nga doon ay panayin nga naghimog armas sa mga repita. Mitugan ang informant, kaagabaw nga suspitsado, kasagaran naghimog kinig armas panahon sa kagabion, aron nga walay makakita kanina. Daling mirosan ng operasyon ng kapulisan sa pagpangulo ni Police Lieutenant Florito Laudi Fajardo Jr. o basa kamanduan ni Police Lieutenant Colonel Hendrix Bangkurita o giladay ng girumbo ang dapit ng itugan sa nanawag sa telepono. Pag-abot sa mga polis, ilapangan na aktuhan ang suspitsado nga naggama sa mga armas nga may hinugdan nga giipikto dayon ang pagdakop niini. Giandam na ang kalapasan sa Republic Act 10591 kung ang gun manufacturing ang ipasaka sa Danao PNP batok sa suspitsado. Kasama mo sa Danao City Police Station, inyong Rajman Arbo sa Mantiri YHP, Tata Carmen.
1: Okay, salamat yan sa mga Arnold. Buhang report. Kanibin na sa mga kasamahatod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama, 17-in-1 kinipasabot si City ka mga prutas o gutanon nga gisagol sa atuang kape. Anya lakip nga sagol ani ang rose hip nga dunay anti-aging properties, dunay pain relieving properties nga libihan ang sakit sa arthritis. Alang sa maigsoon ang mga naminaw ha. Adto nga mga mahiligon kaayo nga moinom og kape kaning ni EXL Makabuhay Coffee Mix kay gawas nga dasok ni siya sa mga utanon og prutas nga gisagol. Makaayo sa atuang or kana makatabang no sa atuang panglawas no nga ligunon o ilikay gikan sa mga sakit. Anya lakip nga sagol ang luya dunay dulaw or kaning nga turmeric dunay kamunggay dunay mangosteen dunay tapul nga bisaya nga mais dunay bayabas adunay insulin plant dunay barley dunay stevia nga may kapalami sa atuang kape og aduna poy ginseng nga ang ginseng makasama nga naa sa atuang kape. Portig yung nindota kasama nga Jerome Hakay. Makapa-abdik sa to ang panglawas, ha? Busa, makalahutay ta, matag-adlaw ang panikay-sikay. O niya, doon na po tay gamay ang lahutay, parang inday kasama ni Jerome. Ah, diba? Katay mo ang nasulayan, diba? Ang kakuhan yung gato, yung sulayan ni Mugino, ma? Oo, oh, tiyo muna. Muna nga kaniha alang sa makigsuunan nga arong lagsi kanunay ang ato ang panglawas ha. Kani mo ato ang imnon EXL Makabuhay Coffee Mix. O niya gato mga nangitag haplas. Ha gato mga nangitag haplas diha nga mayo kayo sab alang sa tuang makigsuunan nga kanunay lang nga panakit ang kalawasan. Maglaylay mga lutahan. Anya mga panuhot, adali ken supos mga panuhot mangulngulos makaunoran kaning haplasa sad mo ato ang gamiton EXL Makabuhay oil. All in one eh, pasabot dala tala ni skincare oil pagyod sinindota no ang atoang haplas mga kasama. So alang sa mga naminaw ato makaigsuonan kanang itag haplas kining ni amoy inyuhang paliton ha EXL Makabuhay oil. Nakarindot ani makasama kon mga haplas kani dili ka paakon og lamok. Anya muna nga nakuan pa na natambalan kanang naang naalibyuhan pa ang sakit sa imuhang panglawas ha mga panuhot o panakit sa kalawasan unya di pagyog ka paakon og lamok purti nindota ha so muna nga kining ni kay duble di ka paakon og lamok busa malikay ka sa sakit nga dinggi. Anya nakarindot sa dining atong haplas kay humot ni siya lay sa mang haplas kani bisag idara na ka mura ra kay pungkag dalaga. Ah, sabi daw, tinuod na, why, kwan, kanang na, why, tiaw ning ato kasama ni Jerome, ha? Ah, so, alang sa mga naminaw, ha, basta haplas gani mo igi pangita, EXL Makabuhay Uwil kita, ha? Mapalit ang ato ang haplas o gang kape na to, diya sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, sa CHG Pharmacy, Cebu Everdrug, og sa uban pang mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar.

0: Willia Willah, no? O Loris Berdin, ha? Naminaw sa nato karon na, may gabi inyo di, ha? O si Kirino Sibuko, ha? Nga samtang nagtagay-tagay ko, no? Nagtanday-tanday po, samtang naminaw na to, diri. Ahaya ko na ng kalakihan. Okay, so itong hatagan o pagtagad sa drone, ang atuang mga isgutanan sa makasama kay dagantaga isgutan o niya ang niang sumala pa nga tuan na kuno sa opisina ni Presidente Marcos o tuan na siyang lamisa kasaman Jerome ang kining niang pirmahana niya para ipospon gyud ang barangay election karong Nobyembre 2. Ha? So naay duha ka adlaw nga atong hulaton sa pagpirma ni Presidente Marcos ni ining balaudnon nga nagtinguha nga ipospon o isibog ang barangay NSK election this coming November 2. Oh. So karong November 2 mismo ang makalag ani kasamang Jerome malipay sa pagpospon. Ang anong malipay man kay ang uban dili na mo adto sa ministeryo kay unahon gyutong sobre, ha? Unahon gyutong sobre nga tua sa leader, ha? Di anong tunong mapuna nilag tindagot, ha? Na may uban managkot anang pizza 2 sa Nobyembre mo man iting, pero kasagaran gyud ari gyud pizza 1, ha? Kay kanang pizza 1 adlaw man sa mga Santos. Pizza 2 adlaw sa mga minatay. Ha? Murya lang sa uban nga mga tinuhuan, no, nga with all due respect sa uban nga mga tinuhuan sad kasaman Jerome nga dili na sila mutuan na nga matug ministeryo, managkot, ha? Dili man sila, ha? Pero kitang mga Katoliko, mga aglipay, ha? Mao man ginay kana na ang kuha na to. Madumdumon. Oh. Matag Nobyembre 2, 1 og 2. Ana. So, pero ang uban, nakuhan may po sila, kanang na ang nalipay sila, labi na kani mga incumbent karong kapitan, nga dunay kontra, nga tanaw nila ilang kontra po, dagagkwarta. Hasta makonsihal, nalipay po sila nga ma-extend ang eleksyon. Ha? Kay, sunan kagod nga pilar god sa usa ka semana ang duties barangay usa ra gud kadlaw nganang konsehal ang duties konsehal sa barangay sa usa ka semana ka usa ra, ha? Unya Firmin Swildo, ha? Firmin Swildo mo na nga kuan kayo kanang na ang tawhay kayo sa konsehal, pero mo na hanga karon og pananglitan unsa may mahitabo ani nigpirma, so mapostpone, so why mahitabo nga filing sa certificate of candidacy kun si COC sa November 28 unyas Lunes naman, ha? Mao man na ang filing certificate of candidacy, so why mahitabo nga filing sa COC sa Lunes kung mapirmahan ni Presidente Marcos, pero doon na pa man ay 30 days sa pag-publish, ana, pero ayan na, paaboto na nila kay kanang naang abot og 30 days. Mayo unta, pag-abot sa 30 days, mulapaw siya sa kanang naang election day kay dili sa makuha, pero kay di pa man maabot kay napa may Oktubre, so napa'y 30 adlaw. Oh, so mahimo gyapon sa balaod kay sa man Jerome. No, kay man. So, ang si Presidente Marcos, pirmahan niya ugma or sa Sabado. So wala, ma-postpone na. Pero muna ba nga, ang ato, nga kining ilang pag-postpone, bisan ang mga senador, ang mga congressman ba? Ang mga congressman o mga senador nga ni himo aning balaura, kapila na nato ni gitagawtaw diri ako, para nako, di ko mo-believe nila. Nga? Kanang mga congressman nga ni pirma ani, kana mga senador nga ni pirma aning ni ang maong balaod nun, hasta ang presidente ang pirma si Presidente Marcos ani, makaingon yung ko nga dili sila tinud-an ng public service. public figure ka, dili tinud anay ba ang ilahang pagpanerbisyo sa mga tao? Ngano man, atong huna-hunaon niya karong panahuna, unsa man nangutana ba sila dito sa mga tao sa ubos? Nga, i-extend na to ang barangay election? Nangutana ba sila sa mga ordinaryong tao sa yanong katauhan? Nga, musugot ba mo kung atong isibog ang election? Ha? Anak kong inang wa. Kay kung nangutana pa sila sa mga tao, ingon na mga tao nga gusto mong election. Kay kita nangutana, kami nangutana man, naamay mga bisita din hey, usahay sa dili pa mo ari ni Atty. Rufil, ha, nga mga, kana mga reklamante, arena ni, arini kuan, sa tuang presidente Slopo, ni kasamang Aida, namo, kasamang RV, arena ko. Ha, mangutana may, unsa may, inyuhang, kuan, okay ra ba, nga, why election? Okay ra ba mo anak, nga di magpahigayo elections barangay? Ang ilang tubag, naamay mo tubag nga okay ra pong i-extend, kay ang among kapitan, maayo raman. Ang among mga konsyal, okay raman. Apan, kasagaran mo ingon gyud nga mas maayo gyud doon ang eleksyon sa barangay. Kay, ang ilang kapitan, dili na musirbisyo og tarong nila. Na, kanabang, wa na nila makita ang sirbisyong tinunanay sa kapitan des barangay. Ang pinaka frontline sa mga tao, nga mauy dali unta mga sukin di paminaw nga duulan sa mga tao kung dunay problema dili man congressman. Ha? Kung dunay mga problema diya sa matag sitio, dunay problema diya sa matag purok. Ang una gyud nga dantulan sa tao, una gyud nga dangpan sa tao mao gyud ang barangay officials. Nan karon kun ang barangay officials nagpaloy-paloy, nagpaligoy-ligoy sa ilang trabaho. Kaluoy sa mga tao. Ha? Kaluoy sa mga tao nga kanang naa nga makabaton og kapitan nga nagyaka lang. Mayras unang tuig, kaduhan tuig. Pagpirmiron tuig, ang interes pas katawahan ang gilantaw. Pag ikaduhang tuig, iyahan ang bulsa mo ay gipuno gilapa. Ha, sumuna nga naglibog ta nga ang 3 years sa kapitan, kanang 3 years tinuod sa usa ka kapitan o konsyal, mabara kayo na. Kung ikaw nga kapitan, tarong. Kung ikaw nga konsyal, tarong. Pero og makaangkon sa kaog kapitan o konsyal nga way ayo, ha? Kataas sa tulo ka tuig. Unya karon gipun-a na pod og 5 ka tuig. Aw gipunan og 2 ka tuig na himo nang 5 ka tuig. Ha? Musamot og pag-antos ang mga tao. Musamot og pag-antos ang mga pobre. Ya magbagulbol in town nga wa min apil sa ayuda kay migilistang kapitan kay kontrapartido. Ha? Mantay ka kasaman, Zero? Oh. Ah, balikan tani kung tatawag. Sanbay lang sa ha? Alas 11:38 na sa gabi.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
2: ACS. Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexido Forte.
5: Mas paspas, banat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: Chat malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Akoy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo ug kilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
4: Rexido Forte.
5: Mas paspas, banat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
2: Akoy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
4: Rexidol Forte.
5: Mas paspas, banat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
8: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
2: Akoy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
2: Akoy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
4: Rexidol Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls? O ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka ra ka katarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
8: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok na plema, afford pa.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi.
18: Hello, Mommy.
17: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
17: Mula noon hanggang ngayon.
13: All you need is Pride. All you need is Pride.
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ako eh, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Our Gentlest Care for Every Filipina. PH Care.

0: sa mantsa. Malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Ato ang attack na alas 11:46 na sa kagabion. Balik ta makasama dire sa ato ang pagkulo kabildo karong gabion na. Ania dire sayaw sa taha, sayaw ta kay. Aha, nagkano kuno sayaw po kuno si Kwan. Ah, kana na ang atoy mali, sayaw po kuno sa dire lahog alas sige. Ah, sayaw.

0: Oke. Okay. Ala sige onia. Aga kani bahin nasad makasama hatod ganato sa DTX 500. Aga to ang DTX 500 mga kasama. A kampiyon kini nga protection ka dunay 1.3 million ora units nga antioxidants. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang atoa nga DTX 500 may sumaigsunan nga dunay high blood, taas ang kolesterol, taas ang blood sugar. Ayaw gabalaka makasama kinaan na tayo maayo kang gamiton DTX 500. May usab ni sa dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases. Ato may sunan nga dunay problema sa kidney disease, sa gallstones, sa formation, hyperacidity, insomnia. Og ingon sa bato magigsunan katong dili magkatulog og tarong, magkatulog manggali apan minanok ang pagkatulog mag DTX 500 na ta. Mapalit magkasama ni sa ilang klinika mo, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, nga namimutang sa Unit 102, Marjorie Building, Hakosalim Street, Cebu City, at Bang sa The Freeman Super Building og Loyos sa Gaisano Main. Bisitaha mga kasamahang ilang klinik sa Loyos Gaisano Main kay nagtanyag sila og libre nga medical check-up gikan sa adlong nga Lunes hangtod sa adlong nga Biyernes. Ang DTX 500 mapalit usab ninyo sa uban nga butik ug farmasya diri sa Dakbayan, Sugbo og sa probinsya Sugbo og sa Negros Oriental og Negros Occidental. Ha, DTX 500 ha, ayaw kalimot ha. Okay, unya atong hatagan sa pagtagad kay kanang naang kwan kayo sa makwanta o niya kaning sa tong barangay election lagi na manghinaot nga kaning ni ang malima katuig taas kaayo ni nga termino para sa mga kapitan o konsihal nga nagsaliglag kwarta noon dili noon nagoy tanan pero muna nga kitang mga naminaw kamo mga naminaw diha karon kita ra gihapon maoy kamo ra gihapon maoy mag kanang na magantos no so mo na nga ang eleksyon sa barangay layo pa man ini ka 2028 pa man pero sure ko nga ma-postpone na sanang 2028 kay eleksyon manas presidential wa pa na nahitabo nga gilunlon sa usa ka tuig ang duha ka eleksyon. Eleksyon man na anang Mayo 2028 nga mag-eleksyon dag Nobyembre 2028 di na mahitabo tingali. Adto na sad na mahitabo sa 2029 kanang eleksyon sa barangay. Ha? Karon taasa na sa termino. Wala lang man mangonsulta ang mga congressman sa mga tao. Ha? Grabe po mga congressman, wala nang konsulta sa mga tao ba? Nga unsa man okay ra ninyo mag-eleksyon tag dili? Ang congressman dapat mangonsulta, mangutana sa mga tao. Kang inyong gialagaran ang katauhan managway, dapat mong mangonsulta. Kaya mga tao ganahan eleksyon. Ang mga tao ganahan nga eleksyon, dili lang kay ingon nga makadawat og tag 50 tag usa gatos ni kapitan. Kung dili, ganahan na sila og bag-o nga mga naong sa barangay. Kaya nanay uban mga tiguwang na. Nanay uban, di nagani musuroy sa mga purok, sa mga sityo, wa na kahibalo on sa problema sa mga tao, na magani problema, na ubang makapitan, ng inigkadaog na, di napakita sa mga tao. Di mo maluoy, anak, mga congressman. Ha? Galing kay kita ang mga ordinaryong mga tao, inigabot ganing congressman, malimot naman ta, amnesia naman ta, maluglog-halog pa ta, mapakpakpakpak, pag yun ta. Aso mo na nga ato isilsil sa atong kalimpatakan kitang mga ordinaryong mga tao nga maang pagpili sa usa ka public official nga mualagad sa atuang komunidad sagrado kana so kay sagrado man himuon atong sagrado atong buto ha sagrado man ang atong ang kanang naang gahom nga gihatag nila sagrado na atong buto di punta mo di na to ibaligya. Galing kay kita, panahon sa eleksyon, og asay dakog hatag to ata. Wa na nato gitanaw kung kinintawhan na, maayo bang mo serbisyo o dili, maayo ba nga mo abi-abi sa katawhan, ha? Wa na na nato tan-aw panahon sa eleksyon ang gitan-aw kasagaran sa mga tao mao mga sukin digpaminaw ang kasilaw sa kwarta.
1: Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan.
0: Ah, tinuod na. So muna nga karon kami diris kahanginan. Igo lamang mimo educate ninyo. Ah, igo lamang tas mag-educate, pag-edukar, naaragya po na ninyo, magpadala mo, aw, di. Igo, ramos pagpagulbol, pila ramay hatag sa barangay. Ha? Pinakadako, dagoy, 300. Og dato, kayo, 500 baka, pero wa, kasagaran nito sa amo, wa, pakanon ramang kagbihon, og munggos. tag-20, pero karon danay, kwartahay naman. So, kwartahay na, paliton imong buto, pila raman, ibutang na to, tag-kinintos ang ulo. Ibutang na to, pinakadako, kinintos, sa barangay. Pila man na kaadlaw ni mong gasto? Ha? Dili na kaabutang usa ka semana ni mong gasto, apan mag-antos ka sulod sa 5 ka tuig. Ha? Oh, una-unaan ninyo. Ha? Hoy! Piyong-piyong rin uban, no?

0: Tanawa ha. Antay ka sa man Jerome nga mosoko pagani tag dili ta ilistas puro leader. Nga leader ni Talpulanat, leader ni Talpulano, suko ta. Kay di ta ilista, di ta makadawat. Ayaw mo ana. Ha? Og mao man gani nay atong naandan sa una nga modawat tag kwartas politiko ato nang usbon ron. Ha? Kay tan-awa magbagulbol mo dili mo ilista. Sa mga ayuda. Tan-awa nagbagulbol mo kay ah, si kapitan, amo mga reklamo, wala tagda. Ah, si kapitan, mo ni mauna. Tanawa inyong palibot, ug unsay kausaban sa inyong barangay, nga ang inyong kapitan karon mo ay naghimo, anak. Doon na ba'y kalambuan? Doon na ba'y nabag-o? Ah, doon na ba'y mangipanghimo ang mga project si kapitan nga nakaayos katawhan? Wala. Ha? Kana mo'y tanawon, dili ayaw ng kwarta. Karon dili mo mag-antos sa kaulahian. O niya, ang inyong mga sumusunod, mo'y mag-antos. Ayaw ninyo pasunda ang inyong mga anak o'y nga mudawat mo kwartas politiko. O niya, mo'y ngundayon mo, nakautang ko kabubot o. O dunay ihatag nga kwarta, dawata. Ha? Pero ayaw ka suko o di ka ilista. Ha? Og doon na ihatag, ipamugos yung hatag. Ha, sige, dawata. Kay ka ng kwarta, kinawa, trapon. Ante ka kasama, Zero? Dawata, di mo na pagaba. Ha? Di na pagaba, kay gihatag mo na, pero ingon ka nga, ah, walay konsensya, walay utang kabubuton, ni dawat ras kwarta, wala gibutar. Wa kay sa, ana? Ha? Og dili ka mo dawat pananglitan og makonsensya ka nga imong gidawat di ka mo butar ayaw na lang dawata. Ha? Pananglitan na Diyos noon nga para ka sa man Jerome Diyos noon man eh. Halitang kitagaan ka kwarta o niya di ka ganahan sa gahatag ayaw lang dawata. Ha? Og imo pong dawaton aw dipindi na ni mo tando-tando alang ha sige ikaw akong butaran. Pero bisag bati kay kinaiya bila dunay kwarta imo lang butaran. Ha? Naman po'y uban nga dili mo dawat ng kwarta pero mingon nga, ay suksok ras kong bulsa. Ah, kay purya lang sa uban nga mga barangay, purya lang sa uban nga makapitan nga tarong. Ah? So, dili man na problema o nakaangkon mo tarong nga kapitan, tarong nga konsyal. Nga naman, pagkasunod eleksyon, butuhin na po ng utro. Diba? Kay nung ka nga ang uban nga mga barangay, ha? Ang uban nga mga barangay makaangkon in town og kapitan nga wagi tao yamo. Ha? Nadato mga sukin di paminaw pero why na himo sa barangay? Ha? Otro sa neto mga iski karon? Ha? Atong iski chairman dili hinuuntanan, natakda nas pagkakurako. Bisan gani dagoy mga bula sa sitio lagi. Wa gyud in town kakuot sa bulsa. Ha? Nakapalit pa kunog unit sa kondominyo. Na ako no gidata-datahan nga ha hasta ko no iski chairman sa da mumando sa ana ay iski chairman nga nakapalit og unit sa kondominyo. Ha gipalitan ni palit pag yung kunog motor nga Inmax og EDB. Grabe no, di mo maulaw? Ha? Asa mo mga ulaw ano yung matawahan na taon? Oy. Nya karon i-extend yung termino? Ha? Ato lang dungagan o kwan dungagan lato ni komentaryo o ma-extend yun. Pananglitan o ma-extend gani atong, ha? Ato ang kanang naang tangkugoon ni mga kapitan o konsihal nga wa makamata ba? Ha? Nating alitay ko ano, natay programa lang diri nga kuan lang kanang sa una, sa Bumbu Radio pa sa una, ako'y nagdala ng kinumdum ka kasamang ki? Ha? Kasamang ki? Kinumdum ka sa una sa Bumbu Patanga na ay Bumbu Barangayan? Domingo, ako'y nag-host anak katong pag Bumbu pa ko? Ha? Bumbu barangayan. So may pasabutan na. Unsa akong kuan na. Ang mga yano, ordinaryong mga tao, makatawag sa kong programa. Musumbong sila unsa problema sa barangay. Tawagon din ako sa kapitan. Ha? Kap! Ha? Di problema sa barangay. Wa makuno ni mo ni tubaga. Unsa mo ni katinood. Ana. Diris ato nindot po dagoy. No? Bisag nga adlong birnis lang ba sa gabi? Unsa baka? Ayaw po ng birnis. Kailangan makuno na lala. Ah, so muna ang kuan. Ah, nakoy kuan sa una na kay barangay oy. Kasagaran nga problema amo na dawat diri di HP problema sa barangay nga masitol lagi unta. Ha? Ah, masitol lagi unta sa barangay pero kapitan sad lagi nga hakog ray, ha, sweldo ray sus taon marehos. Hakog kay sweldo. Orya lang ha sa uban na makapitan nga mga tarong, mga konsehal, mga SK, ha? Orya lang sa tarong. Ha? Pero katong mga waipulos, pura gaba ninyo ay taon.
1: Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan.
0: Ha? Pangulog-ulog sa katauhan ng inyong gihim. Onya, kini nga bahin sad magkasama hatod ganato. May paarita ring ato ang kuan paning buhian sa. Arita sa to ang kuan usab life extension vitamin D3. Alang sumisod nga naminaw mga sugin dig paminaw ha nga dunay type 2 nga diabetes o gato mga diabeticon. Gato mga diabeticon diha nga naminaw na to ay mog kabalaka kay naa na tay life extension vitamin D3. Alang sa mga naminaw na to dunay moy kaila nga dunay diabetes ing na ayog ayog pa problema ha kay naa na tay life extension vitamin D3. Ang atuang life extension na vitamin D3 mga kasama, mapalit ninyo sa ilahang clinic. Pero ang pag-inom ani pananglitan gani o duna mo'y diabetes o diabeticon gani mo, ang pag-inom ani tulong nga to sa 5 ka soft gel kada adlaw. Unya kon wala kayo'y dakong budget, pwede ra og tulo o sa humagpamahaw, duha sa humagpanihapon. Unya pang maintenance lang, pwede ra duha o sa humagpamahaw o sa humagpanihapon. Ang atuang life extension vitamin D3 isuportahan sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor o niya potent formulation gikan sa USA certified ilisil aromalikayan ang pagkapiki. Mapalit ni sila nga clinic nga mao ang life extension clinic and pharmacy there is Dakbaya Sugbo aa sa Cebu Doc Building Buyon sa Osminia Boulevard ha? O niya diri sa Konsolasyon at Bang Jalibis Konsolasyon padong kasod sa merkado. Dito sa Negros Oriental, nasa Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Onya ang inig-addo ninyo dito sa clinic sa Life Extension. Indot kayo kay naglibre sila, nagtanyag sila og libre nga medical check-up. Ha? Nagtanyag sila og libre nga medical check-up. Gikan makasama sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Bisitaha lang ha, ang Life Extension na clinic. Akong manghod nga lalaki, lalaki ganahan kay ninyo ni Atty. Rufil Banyok o ikaw kasama nga Benji o ni Gikyo kay walay lipod-lipod o walay kahadlok bubanat yun. Way problema na kasama nga Glinda. Salamat kayo ha. Kita dita mahadlok sa pag-bulgars ka matuuran. Pero baka gani, hadlok yung ko ana, ha? Hadlok. Karatil tagdagan, anak kasamang Glinda. Pero naatas tinuod, nagsubay tas kamatuoran, ha? Kana, sumay angay na to, kahadlok, ha? Onya, ha, si Kuan Pod, no? Naminaw na to dito si Toy Mali dito sa Lahog, sa Sayaw, Konos, ya? Arden Cabiso. Apirmahan yun na sir kay sila na may magbuot sa tanan. Labaw pa man sila sa balaot. Tristan Iwat Gulay. May gabi ka sa Minji. May gabi isa da. Niya. Si Utoy Bayuna na minaw sa nato karon di eh. Tanan lang na minaw. Salamat kayo ninyo ha. Paano man ta igong oras magkasama sa gadayon sa tuang tulumanon? Ang kauban diri sa Master Kontrolo, si kasamang Jerome Yap o si kasamang Kisos Minia. May gabi isa din na minaw kasamang Romil, si Villa Angot, ha? Aha, may gabi ini mo dia, sir. Aha. Ano yan, nagkuhan ko, tanday-tanday na kuno siya ron, ha? Marukuya si Romil, ha? Ania si Juvian na naminaw sa drone si Juvian na anday Juvian da Romo di aspolpugan wa pay wifi di aday tangod lay kuno suwan na ingon dito ang kuan gani ha sige lang basin ugma na una na nila diha ugma aw diri unya sa pikas lawa kasama Gerald Albiosa Alan Talero Liber Artis Rubil Busir aton chief technician ako na lang ubos nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Olpos ang hiyan ang manamilit kaya pinagis pa ingon ang Diyos magauban ka na tuntanan at anang napit ug sanang panahon Tatak RMN
1: Straight to the point DYHB RMN Cebu the official number one Platcho mo nationwide number one sa balita number one sa komentaryo number one

0: Mendoza, Alan Talero, Liber Artist, Rubil Busir, at Chief Technician. Ako na lang yung boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man. Benji Olpos ang hiyan ang manamilit kayo pregis pagingon ang Diyos magauban ka na tuntanan at anang napit sa ng panahon tatak RMM
1: straight to the point DYHB RMN Cebu the official number one Radyo mo nationwide
2: number one sa balita number one sa komentaryo number one

0: Mendoza, Alan Talero, Liber Artist, Rubil Busir, at Chief Technician. Ako na lang yung boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man. Benji Olpos ang hiyan ang manamilit kayo pregis pagingon ang Diyos magauban ka na tuntanan at anang napit sa ng panahon tatak RMM
1: straight to the point DYHB RMN Cebu the official number one Radyo mo nationwide
2: number one sa balita number one sa komentaryo number one
3: kalalis or mga problema po no sa sinugdanan.
4: Ako na mga members, pero magina, pero mas ito lang. Natural na siya.
3: So, unsa may kalainan sa imuang ani sa una, sir, o sa karon na doon na mo'y nadawat, gikan sa, dili lang sa DA, kundi po sa DOLE, no?
4: Ang kalainan sa mga nadawat sa una, sa wapod sa, wapami aning mga, nagkupot aning mga tumura. Kung ano na po yung mga banito sa mga trahidya po nga panggamit sa unang panahon nga, wapami magtukod, ano siya mamukang susisyon naman siya pero lahi ra jud siya sa una nga lahi ra gyud kung aduna sa agency nga magkupot mas ligon
3: ug karon nga daghan pud mo nahibaw-an nga gipanghatag nga mga seminar training no sa Department of Agriculture sir na apply gayud ni ninyo
4: on apply gyud
3: nya karon sir nga naka-attend mo sa specialized training no sa upland high value crops vegetable unsa man imong nakat-unan dito sir na nitatak gayud sa imong ha
4: daghang imong nakuha gud about sa mga medicine ilang gipanggamit unsa gyud mayo sa ubay-ubay gyud pod dito ang among gi-extraction sa mga kaniya gi-cleansion okay ra gyud pod nga dapat gyud na mabawan po na mo nya amo po nang isir sa among mga member ang uban. Makuhaan po nila ang mga pamaagi. Bunsag idea yung idea na masunod dato ang mga sa mga insikto sa tuwang uman.
3: Sir, balik ta sa imong association, sir, no? Unsa may mensahe ni mo, no, sa Department of Agriculture, Region 7, kabahin aning pagpanguma?
4: Nagpasalamat gimi aning mga agriculture na ilagi mingi tabangan kay nga mo nakakamahuan sa una na dungagan jud nagis lay pamaagi nga ila nga mayon jud ang pamaagi kay sa amo sa una nga naandan nga wa gyud mi nasundanan nagpasalamat mi sa ga taga mga office nga ila gyud mi gigaydan aning tungora kay aron sa mulambo tinawod gyud ay kung basta master kapasiya jud ga na jud gay mahimo.
3: Sir, so unsa man imo ikatambag sir, sa atoang mga naminaw karon no hilabi na sa tong mga farmer nga wala jud giapilan nga association individual ra or kanang maulawon mahadlok mo join no o kaning mo duol sa mga government agency sa maning DOLE o sa Department of Agriculture.
4: Ako lang giawag ang mga taga farmers kung maulaw ani mo mo-apply mo apel mo ko member sa mga association aron usara ang pangutana. Kaya gato ko mo sa inyo ramang kagalingon, tagama ang pangutana, pero gato mo sa asosyon, usara ang pangutana.
3: Pinsahin ni mo, sir, sa mga kapwa ni mo nga mga farmers, sir.
4: O, kamong mga ka-farmers, o, ato ang pagkugi, ato ginang ipadayon, o, bisan, mag-ulan man o magbagyo, tanong kita, basag tanaw, ginang makaya, kay mungin na itong pinabiyan sa adlaw-adlaw. Morga ako ang ikahatag kaninyo nga, gaatiman kita sa itong mga tanom. Balang dili dagko. Basta atiman nun lang kayo. Dagko po ka. Ako biya po kagasto. Hindi po kaya ni mo kung wagitay kwarta rong panahon na. Eh, makangimang kagsuhol. Ato lang inasang ginagmayon. Bahala. Pasunod lang good. Para na ako ikahatag yung mga mensahe.
3: Sir, last na yun nga question. Nga no pagpangumaay mo hanggitili o tinuod ba na makakwarta gayod ka sa pagpanguma?
4: At pagpangumagay namang napili kay wamay mga edukado nga magpapanarbaho. Wamay yung laing course nga makuha kay saman nga sa unang panahon wa mangunang mga hinabang o ginagmay about sa mga purpose. Wa gina sa namang pangidaro na. Karuna na siya na about nga mas dagana ang mga edukada nga mga kapataan tungod sa panghinabang kung sa panggoberno. Kaya sa unang nga mga kaedad na mo atong alinya wala din na siya. Nya tabi nagpabilin gaming umanya mo nang among ipadayon nga ang kabatan-onan ron among tudduan pero mo balik ta sa pag-uma kay nade ang dakong sekreto sa

0: tas mag-umah mas-safety pa ka. Hmm. Kasi pagkagkaon ng vegetable, wala dugay problema kasi magkaon ka o garne nga. At raitis pa tang labas at nung tuhod. Pero dili nun permente po. Masap na.
1: Ninyo usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og klima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.
2: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga peste ang kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheet blight, bacterial blight o pungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila. Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang Tech Center ng PhilRice 0917-111-7423.
3: Okay, daghan kayong salamat Sir William Villagraciano sa UFAS or Upland Farmers Association sa Candiis, Badyan, Cebu City. Sir, basin na kayo mga pang-shoutout din ha no, sa itong mga kaigsunan dito sa Badyan na naminaw karon ng lawa.
0: Oo, pag-shoutout lang ko sa itong taga Badyan. Oo, nakodiriron sa among seminar sa Kwan, City Sutil. Sa Dukad lang namong seminar mo rag muli na ron o sampo salamat sa mga inimod dyan nga isi mong napati niya mong mga tingog naman siya ng tabor siya ni Sir God kay ilaman mo yung interview hindi ay amo sa nang gibati po ang sulti sa misa tinulong na ikon sa amang ipangbat niya dagang salamat kay Sir si mong pang-interview address pa
4: kung dirhi natapos kining tulumanon malungtarong pagpaguma hangtod sa sunod ni kayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
5: Nicolas, diin magkagikanoy. Kung sa manay mong gibit-bit.
6: Aga, may tambong kog bansay-bansay matungos pananom o gutanon ro. Maayo man di ay nga doon nagitay atong kogalingong garden. Aron kun ganahan ta maglutog utanon, mukutlo raman ta sa atong garden. Sa ingo ni ana presko ang atong utanon nga kaunon ug ano unda pagyudaghan kaayong sustansya do.
5: Gusto ka gyud Nicolas. Mayo na nga kaalam nga imo nakatunan da.
6: Nala, beto aduna nako. Ako pang andamon ang akong gamay nga luna diha sa akong nataran. Aron makasugod nako sa akong vegetable garden. Sige Nicolas. Kay maghimo sa ko sa akong garden.
7: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awag sa pagtanong ug mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa nga nataran. Kining mensahe gihatod kanato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 o ning istasyon.

0: Ang bentahe ng foliar fertilizer ay direktang nakukuha ng halaman ang mga mineral sa tulong ng mga dahon nito, sa halip na sa ugat padadaan pataas. Ang foliar ay angkop sa mga halamang malalapad ang dahon gaya ng mga gulay, hindi katulad ng palay na makikitid at magaspang ang dahon. Ngunit ayon na rin sa mga eksperto, ang mga microelements na taglay ng foliar fertilizer ang mainam na makuha rin ng mga halaman. Pero ang tanong nga natin, nakatutulong nga ba ang foliar fertilizer sa pagpapataas ng ani ng palay? Ang tamang sagot, hindi po direktang nakatutulong. Kung sapat naman na ang sustansya mula sa binutil o granular fertilizer, ang paggamit ng foliar fertilizer ay hindi natahasang makadaragdag pa sa inyong ani. Kung ikukumpara kasi ang mga sustansyang taglay, lalo na ang mga macro element gaya ng NPK, masyadong maliit lamang ang dala ng foliar fertilizer. Hindi katulad sa granular na kilo-kilo ang nilalaman. Tandaan natin na ang paggamit ng foliar fertilizer ay maaaring maging dagdag gastos lamang natin kung sapat naman na ang mga sustansyang mula sa granular na pataba at angking sustansya mula sa lupa. At inyo po sanang tandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.

0: Kinsa ka natin panay kung naway permiso. Kung di ka mo pa to, dadon ko kamu sa munisipyo.
1: Oh, Herodes nga mananakop. Ningawang pagpanay ko na iya yung taon tipang hukok. Oh, ano ay dos piso sa lalakat na gwaitingog-tingog. Kaan nilang kami manay ko ang sasok-sok.

0: Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, makaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat o Panginoon sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Philippine Center Time at as 4:38 na.
3: Headlines karon.
2: Headlines sa mga balita sa balitang national. Bagyong Queenie mas mukusog pa pag-abot sa adlaw nga Domingo. Apan wala nakita nga landfall scenario dinhi sa nasod.
4: Una na sa pagsibog sa eleksyon o pag-usab sa termino sa barangay o GSK officials sa naa na sa Malacanang.
2: sa mga balita lokal, lima ka mga ospital nga ginabahan sa Kapitolyo magkadawat og bagong blood bank refrigerators.
4: Pamilya na pictos pagkaugno sa saka panimay sa Kanaas, Guadalupe, Tagalog, tapos kagabhanan sa nakbayan sa Sugbo.
2: Balita ka ba sa nasod mga news outlets nga giban sa White House, gipabalik sa kurte.
4: Sa negosyo, DA ni Gayon og 10 milyones ka pesos ka pondo alas sa mga mananagat o mag-uuma nga may tutuhan sa El Nino.
3: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
4: Mabuhay Pilipinas.
2: Huwag kayo ng mga mahinungdanon, ginawa ka ng radyo.
4: Unang balita.
3: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Hato ng mga informasyon nga ngayon mo masayran.
4: Ang ayali mo madunggan, una sa radyo, una sa balita.
3: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
4: Number one.
3: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
5: Ising na.
3: Bangon na. Sa unang radyo, unang balita.
2: Adlaw ra may galang nga Biyernes, pizza 25 na. Sa buwan September 2025. Ibintay uno kadlaw na lang Pasko na. Tagahan sa ganito mukhang para sa Sino HP. Alam niyo, sabukin niya ang mga tigbalita.
4: Kirahin niyo, Radio Man, Ken Galinea.
2: Ako sa inyo, Radio Man, Arlo Samante. Ang tutuloy ka na sa Resay, Santac, na sa muntang pagkatod ka rin sa mga labas ng mga balita. Magbuntog buntag Sugbo Kabisay na Mindanao na inapod ngadla may gala sa itong pagpanaguman. Hanging out kami nga kapos kapiskay kamayan at daw ka na may gala nga Biyernes. Thanks God, it's Friday! Magbuntag sa itong mga kiksunan din sa ato sunod sa Sugbo, sa itong mga silingan ng mga rakbayan. Dakbay sa Mandawi, Lapu-Lapu, Tulero, Nanao, Talisay, nagkakarkarog sa rakbayan sa Bugo. Sa ato nga mga kasikbit ka mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Sabi na kabayan magkala sa Western Eastern Visayas, o sa Mindanao. Kamabot ang atong lanang sa CBS Radio HP, mga igala matagbundang. Good morning, good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon. Katong nga doon ay mga nakaw, karabuntaga, kinala mo sa iyo taog bangon. Marikay sikay, biha sa kusina, mangandam. Dili magsigi og tapol-tapol kay malate mo sa inyong mga nakaw karbutan. Iting kapuyar ang mamahigala ibangon kaya ng mga hingatugon. Kami mga higala matug og alas 8:30. Bumatag alas 3. Oh, ana. Kaya inigmata na ni mamahil. Lami apagib kay ikatug. Pero kinahanglan jud ka nga mubangon. Kinapakay trabaho mga higala. Kini akong pagbangon og alas 3 ka sa mangkin 2000 mo. Ikaw 1990s para pagbangon ni mo kadlawng sa iyo sa buntag.
4: Kani ako kasama ng Arnold on and off man ni pero og akong masihan nga kita ni nagpartner og kadlaw. Untog taon na oy. Dito na? Pa sa speakers at
2: Rikas pa. Oh, dito pa skulon.
4: Oh. Pila na takatuig diri mga 15 ho na.
2: Kana oh, kana. Oh, 15 ho na.
4: Mabaitiho na rin. Ako na rin takatuig.
2: Sa... Ako sugad yung ko sa tuta. Pag sugod ako graduate.
4: Yeah, pila naman kakatuig.
2: Ay, mag-ano ko?
4: 20 ho no?
2: Dili. 26.
4: Ah, 26. Ah, da, dito sa lain pa ka nga istasyon.
2: Sa Action Radio pa ba? Sa Manila Broadcasting. Alas 3, wak na magmata na? Alas 3, kadlaon.
4: Ako, nakasuway hinong kwa na. Pag sugod yun, kadlaon. Kasuway bugog pang gabi. Pagkod sa kadlaon. O kalang graveyard shift.
2: Ah, graveyard.
4: Kasuway sa kog alas 8, magsugod alas 5. Murag natin tuyok na nako ba. Pero,
2: tuyok na nimo.
4: Diring yun nagdugay, aning.
2: Oh. Kini ako, kini akong duty ka sa mangken. Mura man sad ni og kanabit taw nga.
4: Ikaw pagsugod ni mo diri sa HP.
2: Oh. Oh. Magsugod ka alas 3, alas 4 diri. Mm. Uli basta ka na sa sumud hapon.
4: Sumat-sumat. Sumat-sumat lagi.
2: Murang 12 hours ba? Murang pero wata mo pinta na. Wata mo pinta. 8 hours ang ginatong imutang dahil sa tungkuhan. Bandik. Gikag balay gabi eh. Inikuli sa balay.
4: Gabi na sa nikuli na, no?
2: Ngit-ngit. Gikag sa balay. Inikuli. Abot sa balay. Ngit-ngit. Kita
4: sa sunrise o sunset. Kana na yung adlang Domingo.
2: Domingo. Domingo na gan. Lami-ami. Lami-ami to ka ng Domingo na lang tanan.
4: Inig Domingo. Gamay kisi-kisi. Lunes na po.
2: Kanalay ba?
4: Pero basta may baon ang tanga. Naminaw sila din ha. Matangit na kanlaon.
2: Malagsik
4: na. Kung magpadagsik na to.
2: Malagsik kita. Para salamat kay sa kanaw na ninyo pagpaminaw niya. Gipahibaw minimo ninyo dali nga. Paminaw na mo namo. Labi na to nga pag-anniversary na to sa mangkin. Makita na to nga. Mga kuan ba? Listeners sa DYHP. Sir, naminaw yung minimo. Gikan pa sa buntang. Hangto na ng gabi. Askang lindotas mamati.
4: Kanyana ka sa mga Arnold. Maman siya paminaw, alas 12 itong ang gabi. Iki o san, mahuman siya kasama ang Benjitang Hiyan.
2: Di na sila mo, kan?
4: Kuan, o niya, o dili na pagun ilang radio. Usay, makamata sila in between, ana, in between sa paghuman sa last na program in gabi o inikakadlaon, pagdong commercial na.
2: Wala.
4: Makapaminaw ni.
2: Tanang commercial, ilang paminawon ko.
4: Apilang commercial
2: naman. Imuray sa commercial. Ang sunod, ano kay Sugatrol ni Sugatrol.
4: Muna si Kayla naminaw, ginay sila sa?
2: Minaw.
4: Naminaw sila, bisag natog. Sa mga Arnold, naminaw sila, bisag natog sila.
2: Oy, salamat kayo sa inyo hanggang na nga pagpaminaw ha.
4: Bagong taon sila kasama ng Arnold kay kanabitong kanana may mga solar nga radio ron sa nya paguba man pod maguling taon sila kay ilang balay na ang mga radio permanent nga nagkuan nakachok din na sa kuan agadto man nila sa ilang mga umahan labi na to ato mga gibisita dito sa barangay Bangkugon
2: Bangkugon ba to, no? Bangkugon
4: kato slope. Mga farmers dito nga mga bananagat nga ato nakilaila dito nya maguol taon sila basta maguba ilang solar sa battery na lang pod ay bahala na lang basta kay makapaminaw gid baby sa to
2: Kanina yung paminaon. Ay, sus. Maka-ingon ka ba nga? Hala, naminaw gini sa nanato, no?
4: Kaya nga sa mga ano ba nga, bahalag kadlaon para tikaw-tikaw na worth it kay kibamang ka nga na ay naminaw.
2: Amin ako si Kisos Minya rin naminaw. Aking mong technician. Wala pinakalisod. Wala pinakalisod akong ang technician na lang ni mo. Wala pinakalisod ako sa'yo na tog. Salamat kayo sa taga Bangkugon Oslob labi na ni kuan ni Sir Mikoy katabitang tingkol loto Mikoy no pero na sus alas 4 alas 3 pa lang kuno siya mag tikaw sila ang inday taratitat pa lang daw wa na naminaw na siya mo nang memorize na niyang intro ni taratitat kitse gustong ay nako may buntag ay buntag sa mga nanay. Kaya na naroon sila tag-tag sa mga kusina na nikaisikay na. Problema na kung sa isudlaan nun, gano'n buntag. Sige na, sus, unsa ba sa isudlaan nun? Ganun. Ay, gano'n man. Kuma naman yung nasudlaan kagahapon. Ano pag-innovate ni hanay. Mangitag pamaangi. Ang akong buhaton na nagmasaka, ako'y tigloto dito sa amo kasamang king. Mangitag ko ka ng pamaangi. Sardinas, akong himuong torta. Tangag kuan, Skyplex. Butangag inana, butangag itlog, at torta na. Kita ang talong, lapuan, tortahon. Bisa lang, bisa ka na ganing kwan, ka na bitong, tuna bitong nasa kwan, sa kanang sardin, ang kanang lata. Pwede na mo mga torta. Dilaro na ni mo ng anak. Anak ni mo, di mo kaagtuna. Ah. Mag-ilad ilaro. Ah. Salad sa laro ni mo. Ah. Magkakaon. Labi na ginaki anak ka bitong grabe kapilian sa sunan. Sus, labi ay hapak sa anak. Kaon, labi sa kunsa. Kung sa ibutay na, labi sa kauna. Hala, ito sa check. May kalas kasamang Jesse sa Mampong. Sa heron, tabi ka mga presyo sa mga nagunang palaliton. Diya sa Carbon Public Market. Tining oras karon sa kabuntang.
5: CYHP. Tutok presyo sa merkado.
2: Kasamang Jesse. Good morning, Jesse.
5: Yes, mayong buntag sa mga Arnoldo Gaselangan o mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong station DYHP RMNG Bo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o magumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, isya sa karning manok o karning baboy ang atong yatagun sa atong mga suking tigpaminaw. Manok tibok, sintono bintang kilo, paapato, 210 ang kilo, tiil, 120 ang kilo, pulo, 30 ang kilo, liog, 130 ang kilo, chicken skin, 160 ang kilo, backbone, 120 ang kilo, atay batikon, 190 ang kilo, sa baboy, unod, 360 ang kilo. Tiyan, 360 ang kilo. Bukog ribs, 280 ang kilo. Bukog batang, 250 ang kilo. Pata, 280 ang kilo. Pork chop, 350 ang kilo. Ginabot, 180 ang kilo. Maskara, 250 ang kilo. Kasama mo sa Market Repet. Ako ang inyong Radyo Man. DC Jumambong, DYHP, Patak, Ariman.
2: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
6: Kaya sa labagan sa mga Jesse Samampong, di kami gala sa Carbon Public Market atong oras sa mga kasama. Alas 4.51 na. Nagahapong ang lawa, pwede pagbunog sa uwan na sa ato. Ikang pag alas 11 sa tungang uunto. Ang tunda may gala naghapon. Pero pagkahapon na, hindi na kayo uwan, no? Nagputaligsik na lang. Dito may gala sa Norte. Particularmente na may gala dito sa may La Compostela. Liluan, doon ay pipila ka mga kwan dito, kanang dapit mega lang ang milang sapa. Kanang nisaka na sad, no? Soila, mga higala mo nang nangahadlog tao na mga residente dito. Labi na sa may kutkut liluan. Try, nakita na ako. Nako'y isendihan kasama ang Gerald. Nasa ato ang group chat. Na ay kwan diha. Tara, oh. Oh. Tawara good. Sus. Ano? Soila ang tubig, may gala na hadlog na saan may gala mga residente, oy. Sa Kabadyangan, Compostela din eh. Di din sa kutkut liluan ka sa mangke, no? Kabadyangan, Compostela. Ang ilahang kwan dito, ang ilahang footbridge. So, naano nila footbridge?
4: Oh, pero kada sa paha ka sa mga Arnold, manok kuan gya po na, padong gya po na sa kuan.
6: Liluan.
4: Oh, sumpay ra gya po na.
6: Kato ba ning sa paha ka sa mga Ken, gani soy lang gya po na tol sa audit, di ba?
4: Oh, kana, mauna sila. Kustel, kutkut, kabadyangan.
6: Nakaana man tadi ha, di ba?
4: Karanggikan dito sa ibabaw ba?
6: Nakaana man tadi ha, kabadyangan, di ba? Nakatag tao ga hinabang. Katong kita dito
4: liluan,
6: si...
4: Liluan,
6: liluan. Liluan. Ah, sila si Kanang kasamang polto dito. Katong doon ay mga...
4: Ang akong nakuyugan so far, ang katong doon si Liluan.
6: Ah, kita, kita to, oh, si Liluan.
4: Kita to, ba
6: sa...
4: Kita ka to, katong iskulahan nilang sa mga Liluan. Kut-kut. Oh, kut-kut to siya. Hmm. Hmm. Pero kani, mga sumpay raman yung
6: sumpay
4: mga
6: raman kuana, eh. Oh.
4: Mga sapaa.
6: Kini mga igala, kini ilang footbridge, sila nang gagi trabaho, human sa Udet, para nga na makalabang-labang ang mga residente sa pika sapa ba.
2: Sus karon na guba na sa ilang footbridge.
4: Oh, tino, bagayan tino.
2: Bagong tino, oo, oh, tino dito, oh. So grabe ha, oh.
4: Sus, ang boy. Nag-post gid ani ka sa Mang Arnold nga taga didto, matud pa dinhi sa iyang kuan, oh, na ano
2: tuhod,
4: sa baha.
2: Kabadyangan Compostela rini.
4: Tuhob. Kabadyangan Compostela, pero kana mulusot gihapon lagi dito sumpay,
2: liloan gihapon. Oh, kay
4: ay mura na boundary manggod na
2: naglusot-lusot na manggod na diha. Ang ilang mga interior ng mga karsada diha kasamang kay naglusot-lusot na lang.
4: Kaya di ba ka ng kabadyangan bukid naman na dito oh. Sa Marno, liluan ng Compostela?
2: Oh, na, diha po, diha man po ng balay ni Kwan, ni Atty. Barita, bitaw, itong amigo na itong Kwan, kanang kolumnis sa South Star.
4: Ah, sa to, oh, kabadyangan. Oh.
2: Si Atty. Edie Barita, taga diha na sa kabadyangan. Sige, Nold. Ato ta sa amo kay magpista dito perting rekha nagkao dito sa kabadyangan Compostela. Uy pa to si Sir Bobby Nalsaro kay uban-ubanon uban ta dito perting rekha nagkao dito kay nakailani mo dito. Matay na lang tao to Sir Bobby na wakoy kukauban sa ilahang pista dito. Morning, ang sitwasyon dito ang ilang footbridge Megala na kuan na tumpag in town. Ato si check Megala sa kasamang Jane Galliardo kay kagahapon na gi-monitor nato Megala ang atong palibot gumikan sa pagbunok sa kusog nga uwan. Nya dito Megala sa may Kanaas Banawa Guadalupe. Dunay usa ka panibay dito ang nahagsa san gumikan sa pagkusog sa uwan. Ang iyang mga silingan nga balay na angin pagyod kay natumbahan man mura bigo nasikit ang balay ba ngadto sa ilang mga sanipa ato check ba kana sa kasamang Jane Galliardo kasamang Jane Galliardo Jane.
7: Yes, good morning kasama Arnold kasamang Ken oi delikado basta magsagunson gyud ang uwan kasamang Arnold ilabi na gyud sa ato ang mga kasama nga diulgani og sa pa or katugan ng ilang balay na nahimutang sa mga humukon nga yuta pa sa mga Arnolda. So, maoni, delikado kaayos pagkakaroon na kaya nakatinatira ba dito sa uga. Pag-uwan-uwan sa so, pila na ni Marikimana nagigigit sa mga Arnolda. Maoto kagahapon na ang ato ang namonitor po na gigyan sa atong Cebu City Command Center no nga. Doon na yung sa kabalay ang nahugtog yun which is my city yung kanaas Barangay Guadalupe. Matag sa kasama mga Arnolda nga na-injured yun ang tag-iya ni Amy.
2: Na-injured, oo.
7: Napulog siya na itong gayon na natinga na lang siya nga medyo niuyog na iyang balay. May ganit yan, nakagawas ko siya.
2: Bakilid, masagun ni kasamang Jane. Bakilid gamay ba? Bakilid siya gamay. Moro siya, bakilid siya ba?
7: Oh, bakilid. Bakilid siya kasamang Arnold. Yan, mura po siya na babaw po niya. Nga marang humukon po siguro ang yuta ka sa mga Arnold. Pero may nilang gani kayo, walay nagrabihan. Naluwas na po in town ang katong tag-iya ka sa mga Arnold. Kaso lang, nahugnog din ang iyang balay niya. Naabot sa ubos, nakaangin po niya duha ka balay ka sa mga Arnold. Sumauna no, gipahimangnoan po siya itong mga otoridad na magbinantayon dito ka sa mga Arnold. Kanunay, ilagin na dito itong mga kasama nga inaana gani o ga. Nahimutangan sa balay, humukon sa yuta, doon sa papa ka sa mga Arnold. So magbinantayon gid kanunay, kay labi na gid ron na permita nga nakasinati o ga pag-uwan. Kato po mga doon sa papa ka sa mga Arnold noon, ilabi na gid yung mukalitra. Og taas ang tubig sa sapa. So, kanang mas maayo nga, maalerto po ta, kanunay ka sa mga Arnold. So, sa kaira ba ang kining sapa, mabuto o ragyan, labi na magigikan sa bukid, ang kusog na uwan ka sa mga Arnold.
2: Pero nakoy kikakuanan ka sa mga Jane, na ay mga libod suroy dire sa kulon. Grabe, nagburang nag-swimming. Oy! Nag-swimming ka sa mga Jane?
7: So, grabe hindi ay ka sa mga Arnold, Maradya. Tukod sa, kaya nagtirin nila na ito, basta niya, kaya baha, Maradya. Hindi mo nalang lingaw-lingaw po sa upan niya ay ka sa mga Arnold. Hindi mo nalang lingaw-lingaw. So, usama niya, ang problema ay katawa na lang hindi ay ka sa mga Arnold.
2: Oh, pero ano po, nung katawa, bisag may problema kay Murag, mga ano po ka niya?
7: Lain na kasal ka sa mga Arnold, pero maupon na kahimang nung pud nato ka sa mga Arnold nung ka na mag-amping doon, kaya lusod pud ba kaning baha ka sa mga Arnold, magsigay ka o ga, ligo-ligo, dili na ba yung tao na lusod ka sa mga Arnold, no?
2: Correct.
7: So, magbinantayo nilang di gihapon, kaya lusod pud tayo, nataptan sa leptospirosis sa mga Arnold, so, nakabawasan din siya ng tubig. Pero mas kwanta, kahibaw ta nga, hugaw yun. Hugaw yun sa mga Arnold. Sa mga na mag-amping gihapon ta kanunay sa atuang mga pangbuhaton. So far sa mga Arnold, ato po nga sa Siho na ang uban po niya na lugar din sa Tandakbayan sa Sugbo, aron po makamonitor ta kung doon na pabaylain na mga apektado ng mga balay tungkol sa pag-tusog sa uwan na kadang hapon. Mapun na ito ang tagahan po uga pagtagad. So far, wala pa man tayong nooy na sinabi na pagpanaligsig karong mga orasa ka sa mga Arnold. Pero doon na tayo madungog din ng mga gidugdug gani ka sa mga Arnold. So doon na gihapon niya. Kasugra pa po ang kilat. Kagahapon, grabe po kasuga sa kilat. Karon na madungog gihapon na ito no, ang pagdugdug. Ang dagumpod sa itong kalangitan ka sa mga Arnold na mga visible gihapon kaayo. So mana mag-amping ka kanunay sa ato ang pagdiyahi, paglakaw karong adlaw, magdata, uga. Payong po ka sa mga Arnold. Ang atong kadalanan, nag-busy na po karong nga mga orasan. Iyahay na po rin po ni kay Sikay Adlong Biyernes. So, naiuban na munguli ng probinsya karong adlawa ka sa mga Arnold. Nakuiuban, may duty pa. So, mauna, mag-iyahay o mag-amping po ta o ampo ta kanunay ka sa mga Arnold. Muatag lang po tagdugang updates. Mga pangitabo sa atong palibot. Ilagay-lagay din ni Dakbayan sa Subo. Ako ang inyo, Rajman Jane Galliardo, DYHP. Tapak, Armin.
8: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Rajuman Jane Galliardo. Og kining bahina hatod kanato sa EXL Black Coffee. Gika po'y baka sa adlaw-adlaw nga trabaho? Sulayi ang EXL Black Coffee. Adunay mga sangkap nga may HMB para sa uptake og hamloy nga muscle recovery og peak ATP para sa dugang kusog og kabaskog sa adlaw-adlaw nga hamon. Para sa trabahante, atleta og bisan kinsa nga gustong himsog ang lawas og aktibo sa kinabuhi. Usa ka tasa. Kusog matag adlaw. EXL Black Coffee with my HMB and peak ATP. Kauban sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule alang sa mas kumpleto nga panglawas. Health and wellness for God's glory.
2: Dahil salamat kasama ang Jane Galliardo. Atoy katong atong nakitaan nga video kato naglangoy-langoy dito may galas downtown Colon. Mga bata, mga higala. Sus, mga bata mo na nag-swimming. Marag dito na dito may galas beach resort. Itong ako, ambag pa, ambag. Op. Ambag pa. Dive pa, mga galas. Tama ha. Kena. Tama ha. Ay, mukhang damos. Langoy na may gano'n, marag kwan lang yun, marag dagat yun, ilang-ilangoy ba? Grabe ha, mga bata. Langoy ba? Ang litos, pyrosis, sa rikinusus, ginawa ko. Downtown yet na lang, hugaw, may galing, babaw, panong diha. Sus, ginawa ko. Standby sa mga balita, may gala. Malamang sa pipinang ka mga bulawanong pahinom-numat oras. Alas 5:01.
9: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
10: The Wonderful Supplement.
11: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
12: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sabi nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Talagay bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-mintin ko. Ano ay.
13: Pwede na. Mamakas.
12: Pwede na. So ano ka? Binta na ko.
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pagset Celebrity Soaps na.
15: The original Koi Herbal Capsule.
16: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadunggo ko sa radyo, niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
15: The original Koi Herbal Capsule.
17: Life Extension, Vitamin D3.
18: Am I speaking with William Hill?
19: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
18: For you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
19: I have the D3 right here, Life Extension.
17: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: No one ana makaugana sa kama?
3: Masinug.
2: May diabetes ka?
3: Ang DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Adlay powerful extracts.
2: Nga phytochemicals.
3: Ug antioxidants.
2: Nga gigan sa palaya.
3: Ug di sugared sugar cane.
2: Mga organic compounds.
3: Nga effective.
2: Batok sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500.
2: Sa mga butika.
3: DTX 500.
2: Ang tubag.
3: Kontra sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
3: Efektibo.
2: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
3: DTX 500.
2: Imo sa di sugared sugar cane extract.
3: Ang anti-diabetic property.
2: Gikan sa palaya.
3: DTX 500.
2: Garantisado.
3: Highly recommended.
2: Sa mga eksperto.
3: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
4: Seth Living Testimonies.
5: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
6: Di na ko kakita. Nikalit lang ang kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
5: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
6: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
4: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
5: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
7: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
7: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
4: Living Testimonies.
8: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Welcome to our reunion.
10: Uy, dai, ni down lagi ka. Dili ka na bloated ug dili na constipated imong naon.
11: Tungod na sa Super Fiber.
9: Unsa?
11: Super Fiber.
9: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics ug alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement ug immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Igala, nakakape na ka? Kayo mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kakape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangustin fruit extract? Kini, ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
13: Bang kasama ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
15: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Mapalit sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Alas 5:09 na.
18: DYHP
16: Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
17: Karoon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasional. Walay abuse of authority dihang ang mayoriya sa mga senator judges ni usab silang ruling. Huwag ibase ang two-third votes sa ginaganon sa mga senador nga makasalmot sa proceedings. Si Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tungol ninsister nga ang mga senator judges ni himog due diligence sa wa pa sila mabuto sa pagpaubo sa voting threshold. Gitumbok ni Tungol ang pagkonsulta sa mga senator judges sa mga kanhi justices sa Korte Suprema. Huwag nihimog deliberasyon sa isyo una sila nihatag sa laga mga boto. Ang mga proseso gihimo aron panagganaan ang posibleng mga pagkwestiyon o pagpadangat o reklamo bahin sa grave abuse of discretion sa nahimong desisyon sa mga senator judges.
18: Sa may susama nga kalabuan, giklaro ni Senate President Sherrod Gatchalian nga ang pag-usab sa voting threshold sa impeachment court dili pa siuna nga lakang o preparasyon alang sa pag-convict ni Vice Presidente Sara Duterte. Madre Gatchalian, dili kini mo determina sa samputanan sa impeachment trial ug sa usaban patas nga mo apply ngadto sa gikinahanglan nga magaboto alang sa pag-convicto o kapag-absuwal sa usa impeached official. Ipasalig ni Gatchalian nga ang iyang boto gibase sa iyang mga prinsipyo ug dili magagad kon si kinsa ang gi-impeach nga official. Gisister usab niini nga nagpabilin ang two-thirds nga requirement o question nga giparagat sa korte kung si kinsa nga mga senador ang i-appeal sa basihan sa denominator samtang dunay pipila ka mga senador ang dili makaboto.
17: Alas 5:11 na. Na-transmit na nga ito sa Maracanang nga manood noon nga muusam sa termino nga ito na sa 5 katuig. Alang sa mga mapiling opisyal sa barangay o sa ngunayang kabataan elections. Ano sa manood noon? Ang kapagsibog sa BSK nga ginak na naunta kanong Nobyembre 2 na ini, ang eleksyon unta. Kalag-kalag. Una na nga ripasinaan ang election watchdog National Citizens Movement for Free Elections o Legal Network for Truthful Elections. Matok sa lang pagsibog sa Barangay SK Elections. Matok sa duha ka grupo, makapahuyang kini sa baluta. Isip oportunidad na lang sa accountability o pag-ili sa mga opisyal nga wa na mauyuri sa mga konstituente.
18: Katapos ang balita, gikan sa kaulohan, nagipabot nga mas mukusto pa ang tropical storm nga si Queenie. O posibleng maabot kini sa typhoon category pag-abot sa adlaw nga Domingo samtang naa pa kini sulod sa Philippine area of responsibility kon par. Imag yung Queenie ni pabilin sa gigosgo nini samtang nag-irog sa amihinan kasadpan nga bahin sa kapaspason nga 20 kilometers sa matang oras. Gipaabot nga magkagawa si kini sa par. Adlaw nga Lunes samtang mapaingon kini dito sa Japan. Samtang dili mo landfall si Queenie diri sa nasod ni pasidan gihapon na pag-asa nga makabugna gusog ang mga pag-uwan o hangin gawas sa mahimong agian sa maong bagyo.
16: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
17: Kaya nga papanaguban, may galing ipalanta sa namantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Original Koi herbal capsule. Suplemento ng agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luyaw, ginseng. Kamay mahatag, may kaligat sa lawas, kaligun sa atong immune system, arganita na lang masakit. Musa ikaw nga ng paminaw karun. Bata sana, ang pag-inom sa Original Koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule na bumatok sa mga baratian, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o kapag-umag sa inyong mga atay. Ang Original Koi herbal capsule, epektibo sa limigal, pagpaligun sa atong immune system. Di kadali, mahigal ang matakbuyan sa bisan o sa kamatang sa sakit sa lawas, gamitkan sa mga vitamins ganaan sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang Original Koi herbal capsule aprobado kini magkana sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa Original Koi herbal capsule. Mapalit kami kala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Deltaway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Estana Metro Pharmacy, Ultramart, Dalam Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batolime. May mo sa niya may kala mapalit ang Original Koi Herbal Capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liloan Pharmacy, TKI Pharmacy, Dalam Branches, sa Alfar Pharmacy, sa Whatever Drug, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy, Camotes Island, Hero Pharmacy sa Malango, o Zari Pharmacy, Guadalupe, o sa Dalang Escario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, ipiktibo pa!
18: Taas bomb pressure si Bundugoy Kabadunay hypertension. Basta taas yung sugar o basin may diabetes sa niyo. Rakamay baw. At taas nga level sa blood sugar. Magkapagay kayo sa material wool. Sumapalapos si Bundugo ang sanakarason. Ngayon magka hypertension ka mutaas ng imundugo. At diabetic hypertension resulta kayo sa pagkabuta. Pagkaraw si mong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga saban. Pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabuta nga mugrabing imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dili kini charantine. Gika sa paliya. Suhid sa insulin function. Kung mubo ang imong blood sugar, katulado sa pag-imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang, makapanindot ni simong katug. Baka po yung pag-hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bisitaw sa mag-klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation. Nagamit ang computerized general machine analyzer. Naakini may mutang ni sa media ko sa Lim Street. Sa Cebu City nga pwede matawag sa 4160866 or cell phone number 0975-079-5133.
17: Magkakasama na kasi natin na mamuan ng mga anaakas trabaho. Focus kasi mong ginabuhat nga kay doon na kay giapas nga deadlines. Kaya manunta kaayo apan kanit lang nga doon ay parakit sa imong ipon. Magkapangawat na lang ka may gala sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imong ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo may gala. Sa kanugayan, ang maana mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung nga doon ay sa kabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Maong nga balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Motarget kini sa hinungdan sa sakit sa ngipon, maong nga dawagtang ang sakit. Nasuway na sa kadaghanan, nasuway na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang girisitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na, nga mo-work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Gawas nga makabuhos kini sa atong immune system ang laing nga mga benefit nga makuha na to adlaw sa inadlaw nga pag-inom nining Life Extension Vitamin B3. Mga nga maminusan ang risgo nga ikaw masakit og cancer. Apilan nini ang breast cancer, prostate, colon cancer, guban pang susama nga mga sakit. Nga dunay direktang koneksyon sa kakuha og vitamin D diha sa atong lawas. So gani, namatudan usab sa mga medical nga pagtuon nga kato mga cancer patients. Sumutaas ang ilahang survival rate kung sufficient na pag-inom sa vitamin kung dunay taas ha, sufficient ang vitamin D level diya sa imong dugo. Mas ma-improve ang paglawas ug babalik pa gyud ang pag-function sa immune system samtang kini nakigbantog sa sakit nga cancer. Dili dali nga maluya, mo na importante kaayo. Ug mataas ang chance ang makasurvive sa sakit. Sa mga cancer patients, gawas sa inyong ongoing medication, pwede na inyong dunganan pag-inom og 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw kanang humana ka maka-take sa imong meals. Gawas sa mga cancer patients ha, kantosang dunay mga maintenance medicine para sa diabetes, hypertension ug pa makatabang kun imo nang dunganan pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata o hamtong mahimong mainom aning Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Affordable pud kayo ang matag soft gel ni ini. Pwede ka makapalit og Life Extension Vitamin D3 diha sa mga butika pero sa dinha sa Life Extension Clinic. Sa mga Life Extension Clinic ma-avail pud nimo ang libre nga consultation kada adlaw dinhi sa Cebu City na ani may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon kada sa may Cebu Dok ug Cebu Gospel Church. Desconsolacion, ang Life Extension Clinic pwede nimo ma-visit dinhi sa may DM Building, Barangay Kansaga at ubangan sa Jollibee, Daplin lagi kaya na siya sa Karsada. Tawaga ang hotline sa Life Extension Clinic, alas yung lugang pagkutana, 416-1655 hanggang 0917-318-1161. Yeah, reminder lang ha, hindi palit ninyo nag Life Extension Vitamin D3, tarawagin ninyo ang matag soft gel. Kung makita ba ninyo ang tatak nga LE, Life Extension na siya nga initials, di mailhan nga authentic ang imong napalit nga Life Extension Vitamin D3. O niya, mapalit ninyo niya sa butika, pinasab sa Life Extension Clinic. Sa pikas gabi ni Gabaka nunay nga ma-constipated, pag-inuman yung Super Fiber kay number one kin nga pangunta sa constipation. Sa inyo kay gandamo ng Super Fiber kay sa shame man ni siya o sa kaputos ani imong ibutang sa usa ka baso nga tubig i-mix pag-ayo. Paghaman pwede kag mainom ani kun dari sa buntag before ka mag-breakfast. Kun dari sa gabi kana before food ka gabatulog og para mas nindot tag epektos pag-take nimo sa Super Fiber. Dugani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit pud na sa mga butika, apil usab din na sa Life Extension Clinic.
17: Oy, labi kay pangapi ka na buntag mga kasama kanang kapi nga maka Kana makamatakas ka matuuran ko. Ano tayo ka, may galas kape, ka makapalagsing sa itong kalawasan. Makapawagtang may galas sa mga balatian. Nangita baka ang kape may galang mahimo ni mong kasama sa pag-atiman sa mong panglawas. Diara may galay, ang EXL Makabuhay Plus or... Arita, murag na kwanda. Ano tayo may galas sa kape, ka makapalagsing sa itong kalawasan, ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ah, kung wala pa ka mga igala makainom og kape mga igala nga doon ay native purple corn. Ari ay EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Kaya doon ni antioxidant sa property sa mga igala na makalikay sa paggahi sa agyanan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng muresulta sa diabetes. Gawas sa native purple corn. Doon na sa kini mga igala arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, manunggay, kanila bayabas o grosip. Itinighana din ni mga sangkap, mga kaisuran. Puno sa kini may gala sa vitamins, minerals, protein o fiber. Gamaghata o hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pa yun. Busa ka pinagamit may gala ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit kini may gala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
18: Samtang sa pikas nga bahin, daghan na karon nagdunay gipamati nga mga balatian, ha? Sa manining insomnia, suslabada, surabani, dita katog, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw, adunay niini, dunay herbal nga food supplement para nimo, ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement, dunay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Nga diin, gikan yun sa ilang mga dahon, nga gigamit isip herbal medicine, nga makatambal sa paglisod o tulog o kanang insomnia, constipation, makapugong sa pagsaka sa blood sugar level, nga may mamahimo nga hinungdan sa diabetes. Maong sama na ako, nagainom po kong Sugatrol, kanuha o katulad sa sakadlaw. Maong lagsik ang akong pamati kanunay, no? Dilita, lisod pamato ni kabuntag, kay lagsik kayo gihapon. Kada adlaw nga pagpanarbaho. Maong asawayin ninyo og tumar, matag adlaw ang Sugatrol.
16: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
17: Oras sa mga kasama na 5:22.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
19: Dr. Liwel Espedal, 2-3 taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Diyan din lang siya sa tiyan, hindi siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay mo ni siya mga kagayuan sa itong panglawas. Hindi pa ulahi ang tanan. Itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
16: May buhay sa makabuhay!
20: Uy, 150 over 100 man.
21: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
20: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
21: Ay...
22: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadugo ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
23: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
24: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
25: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
26: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials o medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong piliod. Kay kinidi kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3. The doctors recommended vitamin D3.
27: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
28: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
29: Rexido Forte!
30: Mas paspas, banat sa upat!
0: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The wonderful supplement.
5: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrof Herbal Capsules.
29: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
30: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
5: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrof Herbal Capsules.
29: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
30: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
31: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
32: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
31: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
32: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
31: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
33: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Minerva Cup Semi Tibo og Barato.
1: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, anak.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
8: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
9: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
10: Para sa masulhay nga pagpamuhi,
9: Super Fiber.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Taas na uric acid.

0: akong nagsinog balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, og nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul, pinta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Gusminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
5: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
4: Vertigon! Balik ka Optic adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa mga suking butika nationwide.
6: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
9: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko binhawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
8: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
9: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
7: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
8: Ang Sed Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
10: Ako, poriba ko ana, ang kaling panyawan coffee, akong gininitin kay high blood ko, lakon sila, kay mababa man ang imong meeting.
8: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
10: Sigurado gina, kung taas imong meeting, mababa na iya, Jaime Verano.
7: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
8: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
10: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
8: Ang Sed Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
10: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
7: Living Testimonies.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
2: Oras sa mga kasama na 5.33 na.
3: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular nga adlaw-adlaw nga pagtumar nato sa Life Extension Vitamin D3?

0: I'm glad to extend the invitation to Cancer Risk Reduction. Hello, 17 times of cancers. Ele bida pasam sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ugaman pang matang sa cancers, nga doon ay direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot na mga kasama nga kung ubus ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa ning ka-factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siyang cancer. Base sa dagan nga mga medical nga mga pagtuon, na doon ay tulog ka mga rason kung gaano nga makatabang ang regular nga pag-inom nato sa life extension vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang life extension vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot anak, na kung ang usa ka cancer patient at doon ay sufficient, uigo ka vitamin D level sa dugo. Ang mga cancer cells mamatay kini, huwag maghatag og mas taas ka survival rate sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilahang quality of life, o hinihinay mabalik ang ilahang immune function, o kusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit. Ang ikaduha, ang life extension vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis o sa kaproseso din aga mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung nasa mutubo ang cancer, iyahang iputlon o babagan sa vitamin D3 aron nga why magian nga nutrients containing blood for cancer foods. Umutabang kini magaling ang apunga ng paspas kapagatap sa cancer cells sa lainaing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate may gala sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells o ang mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients. Aron mapugan ang paspas kapagkaruya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers may kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas may gala ang survival rate sa usa ka pasyente o ubos ang iyang chance o risgo na mamatay sa sakit na cancer kung atunay si igo o sakto nga vitamin D level sa dugo o blood level. Ang dosage nito nga mga pasyente sa cancer, kinahanglan uminom siya may ganag unom nga tunay sa siyam ka soft gel matang adlaw. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o lactating o kani mga nagpatutoy nga inahan o mga individual nga adunay maintenance sa medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o gaman pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos sa matang soft gel. Mahinungdanong pahinumdum kinahanglan nga siguraduhon nga adunay marka nga LE ang matang soft gel sa life extension vitamin D3 kung mapalit ko mo may gala sa mga butika. Mag-amping sa mga peke ka mga produkto mga kasama. Mahimong mutawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life extension vitamin D3 and life extension clinic for longer life.
1: Samtang sa bigas gabahin, sa ilami kayong ikapi-kapi, matag sayo sa buntag, labi na kung magbugna-bugna ang parahon, mainita lang atong tiyan. Mga pita, Vita D Plus Coffee Mix mo'y imna. Kay kini nga kape, gawas na matag-bokas kalami, ingon man kahumot sa aroma ni ini, magkakuha pagiga o daghan ng mga health benefit. Labi na yun, kay doon na kini sa goal ng vitamin D3, ang Vita D Plus Coffee Mix, matag sa shame ni Ana. Doon ito, ano na ayaw ng vitamin D3, mo na makakapi na ka, magka-vitamin D3 pag yun, plus rich mushroom extract. Doon ay mga powerful anti-tumor ang anti-cancer properties. Nagitawag kini mga polysaccharides and terpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix. Ginugangan pagkikini og mangosteen fruit extract. Makabato kini sa oxidative stress. O kining dali kapagkadaon sa mga cellula. Gumikan usab sa sobrang free radicals sa atong lawas. Mo nang buntag sa mga pita. Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka maka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika. Pilos din na sa Life Extension Clinic.
2: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
1: The construction worker ginakop kini humandong gabang usa ka caretaker og yuta diha sa Compostela. Kasama mo sa balita Radio and Paul Lauro.
2: DYHP Tatak RMN Report.
3: Benjamin Ken, alas 9 bisado ang tas nga sa amin na ba yung gabihin sa sityo binabag. Marang na kami isa ka Compostela na itabok kini maog nga pagpanunggap ginitin pa ang tagkaroon sa atong kapulisan kini nga suspect nga si Rinante Rodriguez 42 anyos lumad nga sa gamang noyon ni Gloss apat nukantangan siya na ni Moyo niya sa binabag Compostela kung kaya na alam sa diya nagpuyo ang iyang kapuyo. Ang iyan na dunggaban mo kini caretaker sa yuta ng taligaya sa usas ka Andrea. Ang laas kambalaran niya na dunggaban niya mo si Ronald Bregoli, 55 anyos. Doon na pa rin siya ay duha kakauban, giingon sa suspect sa atong interview, giatangan siya. Samtang palit siya kapi, niya ng mga orasa. At sa iyang labantayan, niya kansi siya katulog ako, nakakita siya kutsilyo doon sa mukungan, mo yung gamit sa pagdunggap ganito sa biktima. Matod sa suspect na bangi sa yuta dito silang lugar, nga gikural ni ining biktima, nga gipanagiyan ni ining Andrea na ilang gilalisan, nga ni abot pagani sa ilang barangay. Kasama mo sa Kumbustela Police, ako yung Radyo Man Olauro, DYHC, Tatak, RML.
2: Radyo mo, nationwide.
0: Samtang kung sa susunod sa Sugbo na labot na sa kasirat o na sinating rotational brownout sa Rakbayan. Pero mag-late kayo ang atong city government. Dugay-dugay naman yung problema, ha? Kasama mo sa balik tara siya man, Ilibolulun.
2: TYHP, Tatak, RMN, report.
4: Kining maong balita, hatod na ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Nangin labot na ang konseho sa Sugbo sa nating rotational brownout sa Dakbayan. Si Rekapsan mo patawag sa hintungdang mga ahensya guhatan, pinagi sa ng executive session ini sunod buwan. Particular na sa Department of Energy, Energy Regulation Commission, Visayan Electric Company, National Grid Corporation of the Philippines, o guban pa. Kini pinagi sa motion ni Consul Francis Paris, aron pagkisairan labot sa kipatuman ng mga rotational brownout sa syudad.
5: An executive session be held on the matter why there are rotational brownouts with attendance of concerned offices.
4: Si Consul Francis Espares, sa City Council, una na niawag sa resultang mga ahensya ang umhimog mga measure pagsulbat sa recurring power supply shortages sa Dakbayan ug sa Kabisayaan. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ka 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashita ba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaw ng Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo, nationwide.
1: Samtang Hagna Agri-Fair 2026 ni hatag og kagayunan sa mga local producers nga mabidag mahali ng ilang mga produkto. Kasama mo sa balitaro di man Raymart Pugol.
2: TYHP Tatak RMN Report.
6: Kini nga balita atud kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gihatagan og higayon ang mga lokal nga producers sa Hagna Bohol nga mabida og mahali ng ilang mga produkto pinaagi sa Hagna Agri-Fair 2026 nga gipahigayon gikan nitong September 23 hangtod karong adlaw sa Plaza Hagna. Gipakita og gipamaligya sa mga producer ang nagkalain-laing lokal nga produkto sama sa utanon, prutas, isda o processed food. Nisalmot sa maong kalihukan ang Department of Agriculture kun DE7 isip kabahin sa paningkamot nga mapalambo ang lokal nga produksyon og panginabuhian. Pinaagi sa maong kalihukan gipalig-on ang pakigtambay yung sa DE7, LGU Hagna og uban pang agricultural stakeholders aron makahatag og dugang oportunidad sa mga producer og makatampo sa food security sa komunidad. Kasama mo sa DE7, ako inyong Radyo Man Remart Pugoy, DYHP, Tatak, RMN.
7: Gatong nga balita, hatod ka na to sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini rishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o criterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
2: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
8: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka punapun sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, gi-welcome ni US President Donald Trump si Chinese President Xi Jinping sa White House alang sa usa ka bongga nga state summit. Ang maong pagbisita ni Xi sa White House gipangandawang mo pakita sa stable nga relasyon sa duha ka mga leader, taliwas nga tubang nga mga issue sama sa AI, patigayon, teritoryo sa Taiwan ug gubat sa Iran. Kasuta nga ang maong summit nga mao'y labing unang higayon nga niduaw si Xi sa Washington sud na sa sobra usa ka dekada, mao na ang kaduhang meeting karon tuiga tali sa mga leader sa duha ka mga labing dagkong ekonomiya sa tibuok kalibutan. Sa iyang pamahayag ato sa pag-abot ni Xi, gipasigarbo ni Trump ang personal friendship ni ini sa maong Chinese leader, ingon man ang ilang nahimo mga lakang sa patigayon. Kasama mo sa abroad ngayon, kiniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
9: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaipiktibog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samta kayo gyapon kalimang mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang nailan na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napaturoyan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Syndrom Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Oras sa mga kasama, alas 5:45 na.
2: Life Extension Vitamin D3.
10: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
11: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
10: Hindi po kayo gumaling?
11: Oh, hindi. Hanggang sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Baka tandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwarda at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ako itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami lalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamatao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ng Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya ay nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya ay maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
13: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay atean? Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
14: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ahoy! Kidney Care Time!
16: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
15: Unsay na sinati na itong problema sa kidney?
16: Ingnan to ako doktor na kay, kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
15: Sa pagsulay nimo sa Kidney Care?
16: Hantod na, ubos ko sa karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa Kidney Care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
17: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Italy, sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Ako sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
21: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
22: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
23: Life extension, vitamin D3.
24: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
23: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Oras sa mga kasama, alas 5:54 na.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Daga na karon ang adunay gipamating ang mga balatian sa masa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw anaari ini, adunay herbal na food supplement para nimo ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay ABCD formula. A para sa ampadaya, B para sa banaba, C para sa kamote o D para sa duhat. Nga diin, gikan gyud sa ilang mga dahon nga gigamit isip herbal medicine nga makatambal may gala sa paglisod o gatulog o kining insomnia, constipation o makapugong sab kini may gala sa pagsaka sa blood sugar level. Kamoy mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama nako, nagainom pud ko may gala Sugatrol kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Mao nga lagsik ang akong pamati maskin sa matag adlaw nga pagpanarbaho. Mga sumayin ninyo o tumar matag adlaw o Sugatrol!
1: Samtang nga balita, kagabaran sa Bisasugbo mo release na sa portion sa tag 5 milyon ka pesos na ayuda alas sa 8 sa kamagabaran kay din sa Sudan. Kasama mo sa balita Radio Manili Bolono.
2: CYHP Tatak RMN Report.
25: Inilis na sa kagamhanan sa Pesugbo ang portion sa 5 milyon pesos na ayuda alang sa 80 ka mga barangay sa syudad. Kinarumagamit sa kamarangayan sa fuel consumption ini, subay sa payong sakas presyo sa mga produktong petrolyo. Magpaabot tinuon si Mayor Nestor Archibald Kapalibkas ang election ban nga gipatuman sa COMELEC. Una, mahatag ang resultang financial assistance. Matun sa mayor, ngayon niya ipatawag ang mga barangay kapitan sa dakbayan alang sa maong katuyuan.
26: Kung nang mapatawag sila, okay, maamang gugoy i-release nila nga mga 2 million sa ilang 5 million nga aid, no? Para sa fuel nila, kataas naman kayong fuel yun.
25: Si Mayor Nestor Archival, nasa Ernia City Government, ni Gahino 400 milyon pesos din ng tuwiga, isip financial assistance ngayon sa 80 ka mga barangay sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RFM.
2: Radyo mo, nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
8: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, nitibugsok ang presyo sa lana at sa ikatulong adlaw sa trading sa world market. Base sa unang tulok adlaw sa trading, ang presyo sa crudo nuiwos o balik 7 pesos o 40 centavos centavos kada litro, balik piso 80 centavos ang pag-ubos usab sa presyo sa kada litro sa gasolina, ug 6 pesos ug 70 centavos ang pagkunhod sa presyo sa kada litro sa kerosene. Gituuan nga niubos na usab ang presyo sa lana human ang mga merkado mitutok sa potensyal nga paglambo sa gihimo na usab nga diplomatikanhong lakang tali sa Amerika ug Iran. Kasama mo sa negosyo ngayon, Ginoo Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen. Katong mga manitag, hatod ka nato sa set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa buong mga benepisyo? Palik na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwa at mga kapanyawan, subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing. Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Ratcho mo nationwide.
0: Tantang tax mapping ang ipahigayon sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo, abot na sa Bukirang mga barangay sa Surand. Kasama mo sa balita, Radyo Man Ilibulon.
2: DYHP Tatak RMN Report.
25: Naabot na sa Bukirang mga barangay Surat Sugbo ang ipagayong tax mapping sa kagamhanan sa Dakbayan. Kini pinaagi sa City Treasurer's Office ang nasutang lakang kabahin sa paghingusog sa mga buhatan pagkulit kaubuhi sa syudad. Subay ni ini ang nagregosyo sa mga mountain barangay sa Dakbayan giawag ni City Treasurer Emma Villarete panungkat og business permit. Yan ang dili magkatubang problema kung maabtan sa tax mapper sa syudad.
4: At ang naing mga negosyo sa bukid, kung mukwalify mo or required mo makuha o business permit, pukuha na lang sila rather than ma-tax map na po unya maka-penalty na hinoon.
25: Si City Treasurer Emma Villarete, ang intensified tax collection effort hibo sa City Treasurer's Office aron makabuot sa mga buhatan ang kapin sa 13 billion pesos nga target collection ni tuiga. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide. Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglan nga magasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kumpleto ra ang B vitamins kay mong kinahanglan. Ani ana o ana akini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins may laing disays pakiri ka mga powerful ingredients. Bangkog makatomar ka rin eh, mahimog yun kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pag yun ang imong tibok lawas. Ayaw kalimot, pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini mga sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Ay! Kada tayo winner, mga gala karabuntaga, nasakpan, nga namin ako sa DHP, makabar, dawat, may galag paharipay. Kasama ang Julius Malili. Boy na kasakop, pani kasama ang Julius. Good morning, Yos!
25: Good morning, Kisa Apura.
0: Sitintay kuatro. Minyo, dalaga, byuda.
5: Minyo pa.
0: Marang magdagmahay. Kailan ka mo kayo mong anak?
5: Unom lang.
0: Wala na ni mo ni upito, ha?
5: Kida na.
0: Dagko na mga, pila may mga edad yung mga bata, ah?
5: Dagko na kayo.
0: Magnanakim naghag apo.
5: Oh, daghan na.
0: Pila na kamo kayo mga apo?
5: Unumsad
0: ka po. Oh. Pero di ka maminaw di ba HP?
5: Oo, kadabuntag yun.
0: Kadabuntag yun. Tungunan na basa mo kinagmay ng palipay.
5: Yeah!
0: Yeah! Number one!
1: Yes!
0: Ah, kataratitat pag inisa na ng minaw, oh?
1: Minaw dito. Inigluto na na ako. Sinugluto. Mag-abri na ako sa DYS.
0: Yeah!
6: Kung gusto mag-asa, uban ka
0: na mo. Okay!
6: Ano gusto ka mag-asa ng minaw? Pabot na ka man ang mok. Basit ka man sa sunod ang mga resta mo mga paalipay. Pamina lang dyan, buntag, hantod, gabi. Kaban ako dali siya sa mga lalino sa kagas. O George Chikuya, pininyo ka sa mga Julius Bali, DYHB, Tata, Karinen.
0: Birahe! Birahe! Birahe! Birahe! Sama ka dali, sama ka dali, sama ka dali, sama ka dali, sama ka dali, sama ka dali. Salamat ka sa mga Julius Balili. Kaya itong kapapanaguman, may galing pananta sa naman tog ng Herbal Capsule sa Kabisay, Anog Mindrao, ang original Koy Herbal Capsule. Suplemento ng ikan sa palia, kamunggay, garlic, luyog, ginseng. Kami mga tabi, kalikon sa lamas, kalikon sa atong immune system. Koy Herbal Capsule, barato na, ipiktibo pa!
1: Mati mailhan, ngayon ka doon ay daghat ng sisimulawas, mo dilikang regular, mas magawa si muhugaw, di ka may lisan, magdodo ni muntian, makasinate kang insomnia, kanunay ang magsakit ang imang ulo, para kinsa kalawasan ng glutahan. Di maginhamit ang imang kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problem, tungo ng pagkaluya sa imang lawas. Busta, magdaga ka ng mga toksin sa imang lawas para imuwang ko nagmay ka panlawas. Pagin matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakasul.
0: Wala ba ito oras, may galasa ka na lang sa kinitubukang para sa Stereo HP, aramin sa bukari ng mga tigbalita.
1: Kinain ni Radio Man, Ken Galinea.
0: Ako sabi ni Radio Man, Arlo Samante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Ang tulog mga sa samang takdaw sa samang sibianan. At ang inigalas ka sa mga third year of Phil Fernandez Banyo, kamusunod ka rin sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang utaran, degang Joe's Praise the Lord, Hallelujah. Sama ka dali, sama ka dali, sama ka dali.
7: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
9: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling galing mo.
7: Smart 2.
6: Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart 2.
6: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
7: Smart.
6: Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
6: Galing-galing mo.
8: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy-duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS.
1: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
10: Charm, Fab, Con. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumbaka bloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: This newscast is brought to you by all-new Best Ever Enervon, Enervon Z+. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa fried washing machine detergent.
13: Hello, Washy!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang fried washing machine detergent! My triple stain-away formula! Galang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
13: Mula noon hanggang ngayon.
15: All you need is pride. All you need is pride.
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
1: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas maka fresh.
18: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas fast o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief. This newscast is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
19: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
18: Oras sa DYHP, RMN Cebu, la size 17.
4: This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
20: This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This Time Check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. This Time Check is brought to you by iBerry Gold. Mas dakan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
21: This Time Check is brought to you by all-new Best Ever Enervon, Enervon Z+.
20: This Time Check is brought to you by Pond's Bright Miracle, lakas makafresh.
21: This Time Check is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
22: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
21: This Time Check is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
20: This Time Check is brought to you by Our Gentle Care for Every Filipina, PH Care.
21: This Time Check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
20: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
21: ACS. This Time Check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
20: This Time Check is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
21: This Time Check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
20: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
21: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
23: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
24: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
25: Straight to the point.
24: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tugsibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
24: Kinilingi po yung boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Maoy pa rin makikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karamay kailangan ng Biyernes, pizza 25 na, buwan sa September tuiga 2026.
25: Straight to the point.
24: 91 kaadlaw na lang in the can. Og Pasko na.
25: Straight to the point.
24: Merry Christmas sa tontanan mga sukitig paminaw. Naot punta mahigala nga ang atong pinaskuhan mga sukitig paminaw nga maayong panglawas, mo ganay pinaka basic mahigala. Aron makapadayon ta sa atong pagpanikay-sikay. Mas maayo pud unta mga kahigalaan og makalingkawas ta ni mga crisis karon nga atong giatubang mga kahigalaan.
25: Straight to the point.
24: Atong mga crisis sa atong nasod, mga problema sa atong nasod. Aron nga mo focus ta mahigala unta sa mga kalambuan, ha? Eh mura ta ining kalakiha mga higala og wa na ma-focus ining kalakiha indi kin.
25: Straight to the point.
24: At pag-address sa mga prioridad mga higala, no? Nga maogyod ang batakang panginahanglan sa katawhan.
25: Straight to the point.
24: At kung nagpagtaka ng mga issues na may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhilamang yapon mga kahigalaan sa atong pagamanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
24: Naguna sa atong maiskutanan karong abuntaga mahigala, bagyong Queenie, gipaabot nga mas mukusog pa o mas maabot sa typhoon kategory sa adlaw ng Domingo.
25: Straight to the point.
18: Mag-expect tama kay galaan nga medyo matagkaroon ng unya. Doon ay mga pagdagom-dagom, mga pag-uwan-uwan. Nagsunod na ginaroon. Kada adlaw mahigala nga doon ay mga uwan-uwan. Unya mag-uwan-uwan mahigala. Gamayang uwan. Mubaha na yun mga sukit di paminaw. Mag-expect na lang itadaan aning kalakihan ron. Wala kinidirektang epekto matod pa kining bagyong Queenie sa nasod apan dunay mga localized thunderstorms nga makapikto sa Kabisayan ug Mindanao ug maoy magdala og mga pag-uwan-uwan.
25: Straight to the point.
18: At ating pagtagad lubutaga sa atong pag-uwan-uwan ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
18: Samtang sa laing bahin pag-asa DOST Visayas ni pasidaan nga masinati sa Sugbo sugod sa buwan sa Oktubre ang pagminos sa uwan.
25: Straight to the point.
18: Epekto sa masinati nga El Nino phenomenon nga unang gihulagway sa pag-asa nga gikan sa strong mahimo pagyud kini nga very strong El Nino.
25: Straight to the point.
18: Laining pangandaman mga sugid ning paminaw kay kini mga Bearmans. Ano man itong uwan-uwan, anyang anong mag-El Nino man. Sumura og duna nagi kalahian mga higala sad ha. Kada ning pagtagad dumutaga sa atong pagbanoban ning atong tulumanon ning inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
18: Samtang usa ka panimay sa may kanaas Banawa, Guadalupe. Nahugno taliwa sa kusog nga uwan kagahapon.
25: Straight to the point.
18: Dunay usa nga nakaangkon og minor injury apan dali silang na-rescue sa mga responders gikan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office.
25: Straight to the point.
18: Ang kusog gabi tong uwan kagahapon sa buntag lipak-lipak galiti mga higala. Ato sa nitagay pagtagad mga kagalaan sa atong manuban ining atong tulumanon og inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
18: O samtang sa pikas bahin ni ay naungo sa duwa nga scatter. Gidakop human gipasanginlan nga iprinda unta niya ang multicab sa iyang amo. Dugayin duwa sa scatter mga higala murag pildi naman ha iyang hunahuna ang iprinda ang multicab sa iyang amo sa may barangay poblasyon Pardo ning Dakbayan sa Sugbo.
25: Straight to the point.
18: Sa nipagtagad nabutaga sa atong pagbanoban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
18: Sa kauluhan, kanhi Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez niduso na petisyon ngadto sa Korte Suprema aron ipaway bili ang pag-usab sa Senate Impeachment Court sa voting threshold pagkonbikto sa usa ka impeach official.
25: Straight to the point.
18: Ah, doon na namin adto Supreme Court mahigala. Ah, midangop Supreme Court si Attorney Vic Rodriguez. Kining iya mahigala, tanaw na to og tagdon man sa Supreme Court og dili. Ah, malagmit taxpayers sa ang iyang gibasihan ini mahigala nga isip pusas mga taxpayers. Kay kabaw tama kay gilang dako kay gasto ng impeachment. Malagmit mo ni ang hinungdan. Pero kini mga abogadong VP Sara mo, gini ang dunay legal personality nga muadto sa Supreme Court.
25: Straight to the point.
18: Atong panidaan og doon na po sila ilang action mahigala or unsa nila ang strategy. Kini kang Vic Rodriguez, appeal ba ni sa strategy? Ah, nga, kunuhay lahi ang mufile or depende. Ato ni tagag pagtagad lubutaga sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
18: Samtang Senador Lauren Legarda nagtinguha nga mubalik gayo dayon na sa nasod kung makumplito na ang iyang pagpatambal sa lung disease dito sa nasod sa France.
25: Straight to the point.
18: Ato sa nagpagtagad lubutaga mga kaigalaan sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
25: Straight to the
18: og
25: point.
18: Sa pikas bahin balaod nun alang sa pagpostpone sa barangay og SK election nga gikatakda sa Nobyembre 2 ingon man ang pag-usab sa termino sa barangay og SK officials ngadto sa lima ka tuig naduso na ngadto sa Malacañang.
25: Straight to the point.
18: Ini og uban pang mga sekretaryo nga mabati exclusive over DYHP RM in Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Hey, kidney care time.
2: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
3: Okay, so nga nagka kidney stone magka og UTI.
2: Sa sige na ko kaog barat, nainom na ko soft drinks ug sa junk food.
3: So, sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
2: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone nga na-worried na kay ko nga regular na pud ang akong pagpangihi.
0: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
4: Mahal ang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
5: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
7: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
8: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
6: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
7: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
8: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
6: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
9: Mga kasama ug mga idol, panahon na usab sa ting-uwan ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para magyud kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal ug inguman mga bitamina adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo. Kay unsaon na lang kung kini dili epektibo ug luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Yun ni labian.
10: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: MX3, tunay, natural at orihinal.
12: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
13: Sauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
12: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha? Nga wala pa kasuway nining Vertigon?
13: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
12: Vertigon. Balik kadasig, matag adlaw.
4: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ako eh, nabugahan ko. Naapat siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discount imbis na nakuha na.
16: Rexido Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Goodbye!

0: world class quality.
1: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na lasay 34 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Ato sa may grand dawaton ang reports itong kauban on board sa patrol ni ay manghimuay og pusil sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Danao. Nagdakpa ni sa kapulisan. Uy, ato ni tagag pagtagad mahigala, no? Destuloy niya ron sila Jiman Paul Lauro. Paul?
3: D-D-D-Y-H-P. Aha! RMM Report.
4: Radyoman, Attorney Rufiel, dito ni sa Bukirang Barangay sa may Purok 3, Upper Binaliw, Barangay Binaliw, siyudad sa Danao, Mountainous Barangay na Nisiya. Ang ato mga operatiba sa Intel sa Danao City Police, dawat og report nga padayon Japon ang hinimuay og mga armas niya sa lugar illegal nga pagpahimo. Alas 11:15 sa kagabi yun, gilusad nila ang ilang operasyon ni resulta sa pagkasikop ni ining suspect nga si alias Junior. Mato ni Junior sa atong eksklusibo niyang interview, eksperto siya sa paghimo og mga kalibre 45 pistola. Apan atol sa gihimong operasyon sa kapulisan, nakakuha sila og 38 revolver, slide sa 9mm pistol, mga balas 45 og 357 og ang iyang mga kagamitan sa paghimo og mga armas. Matod ni Junior sa atong interview nga napo na siya katuig nga manghimo ay og armas gani ang mga kita ani niya sa 7,500 nga kantidad sa 45. Mo ginansya na siya gamay og mao kini iyang gibuhi sa iyang pamilya do na pa siya gamay nga anak sa pagkakaron. Hangyo inoon siya nga makagawas lang usa siya dayon uman siya dakupa sa atong kapulisan. Kasama mo sa Danao City Police, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo Boy Nationwide!
2: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Alas 6:26 na, standby sa atong mga isgutanan sa atong pagbalik.
0: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
6: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified.

0: EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
1: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
2: Hey! Give me care time!
3: Wala na ako mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhan. Lawas ng balik bang pag-kondisyon.
4: Tininang kidney care agam o gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
5: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Tayo na!

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best News Newspaper columnist and Best Public Affairs anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
3: Atong attack na may galala sa 40 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Now atong balikan mahigala ng atong mga isgutanan sa nahitabo mga higala sa Senate Impeachment Court. Niya tumilabay mahigala ng Miyerkules, ha? September 23, mga suking tigpaminaw. Na, kini atong discussion, mga higala, objective lang ni atong discussion. O niya, kini ni ang doon na mga higala yun nga lipay. Ah, labi na katong nasuko ni Sara Duterte, lipay sila. Doon na po mga higala mga dumadapig ni Sara, mga higala, nag-uul sila. O ato lang na ikataw-katawa, mga kagalaan, kakinigong tanan ng mga panghitabo. No? Doon naman ni mga higalay kinini ang sangputanan yun. O niya, kining mga doon ay mga panghitabo, doon naman yung mga butang biyan sa kontrol sa tao. No? So, kutob sa makontrol nila, kutob sa ilang mahimo, ilang himoon, pero doon ay mga butang dili mahimo na yun sa tao. No? Naamansan. Mauka na nga, sige lang, observe lang ta mga higala. O niya, kinini ang pag-usab sa voting threshold, gikan mga kagalaan sa 16, so, ang two-third doon bago na. Kay ila kadto mga senadora nga naa makaparticipate, maoray kwintahon. Sa to pa 20 na lang. Ha? Kay kung atong tanawon mga higala, wa man si Bato, nagtago-tago. Si Lorin Ligarda to, nagpatambal sa France. Ang duha, si Marcolita o si Jinggoy na nga priso. So, alang nila, 20 na lang ang basihan. Two-third votes gihapon, but ang basis, dili na ang all members of the Senate. Ang ilang all members present day. In effect, kini mga higalang interpretation, pwede na na yung mga higalang i-question dito sa Supreme Court. In fact, si Vic Rodriguez ni-question na ani. Kay, daw na usab man ang Constitution ni Karakiha.
2: Straight to the point.
3: Daw na usab. Ha? Kaya kanang itong 1987 Constitution, giingoman, all the members of the Senate. Na may mga provision sa itong 1987 Constitution nga, all members present. Naman sa'yo nabutang. So, kining specific ni nga, all the members of the Senate. Kining mga ingon ini. In fact, mismo gani ang pagtangtang po ng senador. Ang pagtangtang mga higala o senador, ang pagtangtang o congressman, pariha mga kaigalaan o requirements sa pagtangtang o impeachable official.
2: Straight to the point.
3: Mabitaw na nga kung panalitan, dako man debatehonon sa ni. Og aron nga kana na ang mavalid na lang yun ang vacancy. Ngano di naman ang tagtangon to si Marcolita og si Kunday. Si Marcolita Jinggoy tagtangan na to ninyo. Di pod ba da kay ko ila tong tagtangon kinahanglan po sa 2/3 votes. Dako man to debatehonon sad. So man ang lisod po ito sa tangtangon, basa-basa, anong lisod man tangtangon, mahigala? Imagine ka gibutuhan yun sa mga tao. Nationwide yun ang scope, anak, mga sukit ng paminaw. Paghatag o premium sa usa ka impeachable official, kay, kanao, vice president may subject, what if president may subject, mga higala? Kanunay ta mag-ilis o presidente inyong kalakihan, eh? Ha? So man na nga, gitanaw ang pag, ang structure ba sa gobyerno ba nga, doon na po sa stability. No? Nga imong i-balance ang accountability o ang balance mahigala nga ang ligon sad ang panggobyerno mga sukintig paminaw. Dili sa madali ba mga manipulate. Now, maumagi lang gusto, in effect mga kagalaan kini daw nausab ang constitution ining kalakihan.
2: Straight to the point.
3: So that only Supreme Court. Inigdangan to Supreme Court mga sukintig paminaw dako pa ng question dito kung muuyon ba ang Supreme Court nila o di ba? Ha? Ako, og unsay decision Supreme Court, isip abogado mahigala mo, tuman man ta. Respetar kita. Whatever the decision of the Supreme Court, atong ato kanang respetaran. Kay sila man mo'y court of last resort. Malagmit ang Supreme Court, ang akong tanaw anak may gala, 50-50 man yun, nga malagmit ang Supreme Court mo ingon sakto ang gibuhat sa Senado. Pero malagmit ang Supreme Court mga higala mo ingon sad niya, di yun na mao. Kailaliman ka mahigalag mamanipulate na ang mga justices sa Supreme Court mismo, impeachable officials. Asa may tabo, gilang, mingon sa, okay, sakto na. Dangerous na in their part also. Kaya mingong Senate, o sige, kinis justice ko, natong impeach niya. Wah, manay ko, kinis justice, ang chief justice, kinis justice mo ni mo na. Kanang tanan nga justices sa Supreme Court, they are impeachable officials. Nan, kung sila mismo mingon, o, sakto kayo naghihimo Senate. Dili ka sila appeal nga mamili gro ini kalaki ha?
2: Straight to the point.
3: Ato ning hatagag pagtagad mahiga la kini klaro-klaro lang ba, no? Pero whatever the decision of the Supreme Court with respect to this case mga kaigalan mo kuan kita, mo respetar kita, ha? Pero di pa ni sure gyud kay nabantay mo ato bitong unang impeachment mahiga la, gibasura ba ito Supreme Court?
2: Straight to the point.
3: Nganong gibasura kay nagkiat lang mga higala sila diri sa Congress, dili pa sa lower house. Sa lower house pala na nagkiat sila, halay, railroaded ba higala, pag-abot Supreme Court, supalka. Mo ka na, nga ato lang ang iagig katawa. Total, umuingon Supreme Court nga, okay, saktong sinit, okay. Umuingon Supreme Court, dili saktong sinit, na samot. Na katawanan kayo. So ato na yung tagag-pagtagad, mahigala, standby, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alasayas, 46 na.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
8: Kadali lang, nagkalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
9: Lolo, lingkod sakta. Nang luspad man kaayo ka.
8: Ang kalihang na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
10: Uy, 150 over 100 man.
11: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
10: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
11: Ay.
12: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadugo ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
13: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
14: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
15: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
17: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pa gid sa screen.
18: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
19: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
17: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
18: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
19: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga
16: talaga sa imong mata. Matagadlaw.
20: Available na sa Mercury o mga suking butika.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
3: Atong attack na la size 49 na sa atong pagbanoban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Now, aritas tundugang hisgutanan makigalaan. Kay kini mahigalang interpretation gud sa balaod. Andi sa constitution ang duna gyoy kagahuman to interpret the law ang judiciary man. Ha? So adto ni mahigala tugpa Supreme Court. Mabita to ni tabo tong impeachment to primero impeachment gagi basura. Ha? Dito man Supreme Court tugpa. O, pag decide Supreme Court, basura ang impeachment. Kani karon, katong first nga impeachment case ngay pasaka Supreme Court, nang kiat man lang itong mga congressman. Ilaman man itong mahiga lang, ala, kay, kuan lagi sila, sila mo, oy, gamhanan mo lang itong mga gigang rape nila iba ito sa ubos. Ang impeachment pala itong first impeachment complaint, ha? Kiat lang sila dito sa ubos, apag abot Supreme Court, supalpal.
2: Straight to the point!
3: Kiniron, sa may mahitabuan eh, doon na na-file Supreme Court. Kung paspasan Supreme Court, pwede. Pero, pwede po. Kay kining ang kang Vic Rodriguez nga, kining ang iyang kwan, sabay title nga, kwan sa kang Vic Rodriguez, Silsurari, no? With TRO, o prohibition, tanawa ko noon sa, complete title, gil sa iyang ipasakang kaso.
2: Straight to the point.
3: Ipasakang question dito sa Supreme Court. Og ang Supreme Court mahigala mo take action dayon. Pwede. Pwede po na Supreme Court mahigala ma di man mo ma-pressure ng Supreme Court. Now, kung dinalian yun, umu-issue og TRO, mahunong ang impeachment una. Kay mabutang man mahigala ang why nada, panalitan day huwaton sa nato ang decision sa Supreme Court. Because kung muingon ang Supreme Court nga dili na maong inyo, madiskaril ang hearing. Kana kung maisog TRO, but kung dili maisog TRO, padayon ang hearing. Inikahuman mang higala o niya, o ganos amo decide ang Supreme Court. O mayingon si Supreme Court, saktura ang gihimo sa Senate Impeachment Court, why problema? Pero mayingon mahigala ang Supreme Court nga, di gito mao. Ang samay may tabo sa kinini ang decision sa Impeachment Court, mahimong null and void. Ha? Mone mahimo na hinunin ko aron buna nga medyo kining kalakiha may kalamhin mo katawanan kini ha kay tanawon man nimo lahi man ang pagdesisyon Supreme Court although malagmit mahigala do na gyapoy mga pressures ibutang ta lang pero kana mga 15 ka mga justices dili man na mga politicians day so malagmit unya ang ilang kasabot sa balaod lahi man kanang interpret mahigala kalayo ra sila man mo igitaga ag power to interpret. Kaya kini mga senator judges, dili man yung mga abogado ng kasagaran, katong mga justices sa Supreme Court, mga abogado, mga justices gyud, no? Ila na mahigalang expertise kung saan pag-interpret na karon. Plus, ang kang askuna mahigala, nga siya gyud maoy nag-write anak mga kagalang Article 11, so lahi mga higala ang desisyon sa mga tao, nga politiko, ha? Karabang doon na kay kasuko, nga muhimo kay interpretation o gatong Supreme Court nga cool kayo nga magtan-aw mga higala unsa unta man pag-evaluate nga unsa may makaayo gyud sa atong nasod ani ha
2: straight to the point
3: kanang tinarong ba lang interpretation kay kini gyud may galang interpretation o decision ng politiko dai medyo lahi gyud kayo no lahi og katarong mahigala og ang mo decision ang Supreme Court so ang mahitabo ani ang Supreme Court mahigala may mo decision, mahimo nga muuyon ang Supreme Court nila, why problema? Whatever decision nga mahimo mahigala sa Senate Impeachment Court, ibutang tag ila yung convicto sara, niya maingon Supreme Court, saktura ang decision nga gipalower. Why problema? Ba't muingon Supreme Court dahil nga, dili mao, kay inyong giusap ang konstitusyon. Ang samay mahitabo niya na, di, manal and void ang decision. Ha? So mo ni ang mga senaryo unya nga mahitabo mga sugid di paminaw. Pero tan-aw nako, kay imagine ka karong panahon na god grabe ning kang sara nga impeachment lahi ba sa una kang irap. Wa man sa magsigiglalis anang sa threshold ay. Unya panahon kang corona mahigala remember kang corona nga impeachment wa sad maglalis og threshold. Gisit na daan in drill kay at the time gusto kang corona kung makahinumdom ta 24 senators no Ang usa ka senator mga higala si Ninoy Aquino nahimo man presidente, so 23 na lang. Pero si Indrile, iyang giset daan niya, unsa may 2/3 mga higala anang 23. So giset ni Indrile mga higala, ang 2/3 23 kay 15.33 man. Ha? Ingon si Indrile, ang decision ni Indrile 16 gyapon. Ang threshold. So kinalantag 16 votes aron makumbikto si Corona. Way lalis, way nakalalis day. Pag katugos Corona, magpresenta sa mga ebidensya, dugangan po mga kaigalaan nga, di po politiko taon tos Corona mga kaigalaan. Way mga tao ba indakin? So nitabo, nakakuha sila ito ha, magpresenta sa mga ebidensya, plus, wa po mga higalay mga, kadi man politician ko sa Corona, way mga dumadapig ba? Ang threshold 16 po nakakuha sila 21 votes indakin. Convicted gus Corona. Super majority yun ang mga senator judges nga may butar. 21 votes good. So, convicto. Kiningkang Sara, mga higala, pagpresenta sa ebidensya, every evidence nga i-present, ang mga dumadapig ba kaigalaan naman? So, malibog sila mga kaigalaan ang mga senator judges nga mga politiko. Sa unta man eh? Ah, gawas, mga higala, nga kung imong i-evaluate ang ebidensya kulang, limang ka na mga ebidensya ang ipresentar mo. Kung doon na pag ito saktong ebidensya, makakonvince sila nga na may saktong ebidensya, mauwoto sa mga tao o din ito ni konbiktuhon. Yung ebidensya, huyang! Di usaw mo na, dili sila makakuha og number. Munang problema sila, di ito kakuha 16. Paubusan talang ni. Kanya, konstitusyon mo na mahigala. Nakasuwat sa konstitusyon, klaro man ang wordings. Nya usbo ni mo, ha? Problema na dako. O garita mahigala sa mga ordinaryong tao ba? Ha? Sa inato nga pagkasulti ba? Ang principle of fairness bitaw ang fair play? Nawagtang, kailaliman ka na mga kagilaan nga imong usbon ang rules o sa duwa pa ni imong giusab ang rules at the middle of the game. Ha? O naana sa kini, kaya humana masawa, Article 4, Article 1, Article 2 na. O naana sa hapit-hapit na untan ni mahuman sa ilang kabahin. Unya imong usbon ang rules din ha. Katawanan gani, mawa ang fair play. Mura rin yung mga higala ba unfair? Ha? Appeal din tanawang Supreme Court yun. Nga naman, kay sama ba mga higala nga, nag-example naman kong boxing, nag-example naman taog ka ng rumba as dagan, arena po ito sa amateur singing contest. Sa barangay mahigala na mo, sige mato, bisag sa amo, slungsod, bye-bye ka na ito. Na yung mga amateur singing contest, bisag kita sa DYHP, doon ay amateur ito sa una. Inday Bambina, may mag-MC mahigala, katawanan kayo. Pero dito sa among barangay, mag-fista day, naagi ng amateur singing contest. Sa inyo, buhol na ba? Sa inyo, okay? Kamutis kina, ha? Amateur ba? Kasi suway kagkanta, amateur, okay? And yung amateur singing contest, ang first contestant lo nakakanta na, tinindutag tingog. Ikaduhang contestant mahigala nakakanta na, askan nindota sa tingog. Ikatulong contestant ni kanta, nindot sa tingog. Kaya ba magkakinga mo alaganin mo ng tingog nitong medyo alaganin. Kalit na din mo inyo nga, actually, atong gikuan ng atong rules gina ni nga, perdigan na gini. Dili ba na unfair kay huna-huna on kay? Uy, noon sa katong unang mga ni... Nagsulti, tamo na ang nipersigan na dili ta na mo ayohon. Butang taron, dili sa ato landaan, kini ni ang sibianan ron. Naghamay mga mayong nganta, ha? Adit lang kumuhingaan na lang eh, para... Ibutang ta karon, kini si... Mr. A, pati ninduta mo kanta, murag plaka, mga higala. Nung doon ka itong mga tato dito, ta nangaligo sa kanay, blue water nga, papangaligo na mo dito, nagsabot naman, ikaw nun, ikaw sunod kanta nun, ikaw kin, ikaw sunod, ikaw si Kwan, ala. Nagsabot na Kwan, sus, naunahan mo itong kapanganta itong mga pikas grupo sa niya, pupidang maayuhan mga nta. Murag plaka, lagi Kwan. Pagka human ng panganta, nagtutuod na may kisay mo una. Di ba kaganaan mo sunod ganta sa nindot kay tingong? Sa kinantahay pa na, ha? ang first contestant, nindot kay tingog, pala, bunga gisag mayo, burak gisag mayo, pati nindot ta. Ikaduhang contestant, pati nindot ta. Ikatulo, pati nindot ta. Kasabot ka sa sunod contestant nga imong kumpare nga medyo alanganin yung tingog. Ha? Imong usbo ng roles kay, nga ka nga, ang actually, kining atong roles gina ni, atong giusab ni nga, pwede gana ni. Pagkanta si mong kumpare, pwede na ugag. Imong giusab ang roles sa middle mahigala. Samtang naan na diha ga, kung anawa ni mo giset daan ba? Ha? O sa mana siya mga higala sa inato nga pagkasulti. Ha? Unfair na. Dili makatarungan nun. Kaya nagsulti pala ang tamudaan. Katong nindot o tingog, malagmit o na lang itong muapil kay. Mayingon na ito, di may akong uyuan nga murag saktos perdigana, kanila akong paapilon. Or panalitag perdigana, giyod, pwede ka mga higala nga, bisag may kagtingog, imong ipayabag-yabag amay kay. Ha? Nga karon og perdigana, pildigana. O sa may klaro na day, perdigana, pildigana. Pildigana. Pareha ba naman tayo, magpakontest tag amatyo singing contest sa mga tingog nga more or less. Sina na ba? Isit nyo din mo daan ng rules pagsugod pa lang. Parang nga ang mga pil, kato more or less la. Kagi mo inon nga ang pinakamay mo kanta, wala, maoy mo daog. Nga, kaliton na din mo yun nga. Ang atong kuna ni, nakakanta ng uban. Gawas o pagkakanta, o pagkasugod ba? Kana nakakanta ng uban. Kung sabay kasulti sa first contestant nga pwedeng paningkamot niya o kanta. Ikaduhang contestant, pilting paningkamot o kanta. Nga imo lang gikalit o gingon nga, ang atong contest actually ane, pildiganan eh, ha? Sa inato ba lang, nga kanang masabot ba lang bitaw sa masa ba? Nga, kini akong example. Kuan, yun, kanang dili makatarungan nun, ha? Nga tunga-tunga, mahigala, imong giusap. Bonin ni tabo ining impeachment. Gisit na gunadan. During the impeachment ni Corona, may gala, gisit gito na ani Senate President presiding judge at the time, Juan Ponce Enrile nga, 16 ang threshold. 23 na lang ka senador because Ninoy Aquino at the time, nahimo namang presidente, 23 na lang ta. But kung 23 at tungkintahon, what is two-third of 23? 15.33 manday. Nga, what may 0.33 nga tao? So, atong round up to 16. 16 Japan ang threshold. Mo'y ruling in really, pagsugod pa lang. Namo po si Chase Escudero. Pag July 16 nga si Chase, okay. Ang atong, kwan, ang atong threshold is 16. Nga karoon mahigala samta nagdagan ang kaso mo nagtan, oh, wa, di man gin magkakonviktong 16, di man takakuha yun. Aos mo talaga. So mahimo siyang unfair. Muna kung ingon sa Matthew singing contest, ikalit ni mo ingon ba, murag mapildi man itong, mapildi imong kumpare kay, ha? O ikaw may judge ba sa Matthew, mapildi man, ato usbo ni. Actually, announcing ka dito nga, kini siya, mga higala, kining atong Matthew singing contest, ang tinudan ni, pildiganan ni. Gawas nga unfair na, o dito kas barangay na, posible pa ka makulatahan. O imo i-announce sa barangay, labi pa amat yung singing contest, yung mo announce ka to sa stage, yung ka, okay. Actually, mga higala, atong usbon ng atong rulings, ani, ang atong amatyo, atong rules, atong amatyo singing contest, dili ni siya ang maitingog. Ang ato, yun, ani, ang pildigana. Paminaw ko ni kakadaog sa stage. Di ka gani nga ito mga higala, doon na yung mga hubog na diha karoon nga mga naadiha nagtanaw sa Matthew singing contest, malagmit ka mab... Ha? Di gani ka makulatahan, hasta gitarista, mabunalan ka sa gitara. Mabukbukan yun ka na, posible yun ka mabukbukan. Pero sa mga higala, ito sa litagag pagtagad, standby lang una, ito sa ipadayon o niya itong taon ha, alang sa RMN 558 Manila, nga musunod na karoon dayon. alas 7:04 na.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
1: Northern Luzon. Taglay pa rin ang bagyo ang lakas ng hangin na abot sa 75 kilometers per hour at pagbugson hanggang 90 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo. Pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon sa DOST Pag-asa, wala pang direktang epekto ang bagyong Queenie sa anumang bahagi ng bansa. Mababa rin ang tsansa na maglandfall ang bagyo dahil kumikilos ito palayo ng Pilipinas.
21: Simula bukas naman ng hapon hanggang sa Sunday, inaasahan naman po natin na liliko itong bagyong Queenie at patungo po ito sa northeastward po ito patungo sa may southern islands ng Japan. Maaring lumabas na ito ng ating area of responsibility Sunday afternoon o Monday early morning.
1: Gayunpaman, magdadala naman ng pag-ulan ngayong araw sa Visayas at Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ o ang pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin mula sa karagatang Pasipiko.
21: Halos buong Mindanao ang makakaranas ng maulap na panahon at kalat-kalat mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, maging dito rin sa Surigao at Negros Oriental. Inaasahan natin itong Intertropical Convergence Zone ang magdadala rin ng mga pagbabago sa ating panahon kahit ngayong weekend.
1: Si Lian Loreto, ang PAGASA Weather Specialist. Generally fair weather naman ang aasahan sa Luzon, maliban sa bigla ang buhos ng ulan dulot ng local thunderstorms.
22: Ang Philippine Coast Guard nagsagawa ng rescue operation sa mga binahang lugar dyan sa Mati City, Davao Oriental. Narito balita ni Rajwan Karin Beltran ng Arman Davao.
23: Mabilis na nagsagawa ng rescue operation ng Coast Guard Station Davao Oriental sa mga residenteng naapektuhan sa pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan sa ilang lugar sa Mati City. Ayon sa otoridad, pansamantalang hindi madaanan ang Mati Bridge malapit sa Rizal at Limatic Streets matapos umapaw ang tubig mula sa creek kagabi. Habang sa ngayon, possible na muli ang tulay at nagpapatuloy ang clearing operations ng City Engineering Office. May ilang residente ring inilikas bilang pag-iingat bagamat ang ilan sa mga ito ay nakabalik na sa kani-kanilang mga tahanan. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Coast Guard sa mga lokal na Disaster Response Office at iba pang ahensya upang matiyak ang agarang pag-responde sa mga apektadong komunidad. Iniuugnay ng CDRRMO ang malakas na pag-ulan sa trough o buntot ng Tropical Storm Queenie na patuloy na minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan ang mga residente lalo na ang mga nasa landslide prone areas, manatiling alerto at sumunod sa abiso sa mga otoridad. Kasama mo sa DXDCRMN Davao, Radzuman Karin Beltran, Tatok, RMN.
2: RMN Network News.
1: Barangay Balangasan sa Pagadian nakaranas ng malakas na o ng mga pagbaha dahil sa matinding pag-ulan. Kasama natin sa balita, Radzuman Mar Alawan ng RMN Pagadian.
24: Apektado ng malakas na pagbaha ang mga residente sa Barangay Balangasan sa lungsod ng Pagadian matapos umapaw ang tubig sa ilog kasunod ng matinding pag-ulan na naranasan sa lungsod kahapon September 24, 2026. Kabilang sa mga naapektuhan ang mga residente sa Purok Tabing Ilog, Purok Kawayan at Purok Rumblon kung saan ilang kabahayan at mga kagamitan ng mga residente ang inabot ng tubig baha. Ikinababahala rin ng mga residente ang kondisyon ng ilang bahagi ng river control. Lalo na't nakaranas na ng pag-uho sa lugar noong nakaraang mga taon na nakaapekto sa ilang kabahayan. Dahil dito, nanawagan ang mga residente sa naturang barangay sa mga kinauukulang ahensya na agad siyasatin ang kondisyon ng river control sa naturang barangay upang maiwasan ang posibleng panganib sa kanilang buhay at ari-arian. Samantala, patuloy naman ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, kaya pinapayuhan ang mga residenteng malapit sa ilog at mababang lugar na manatiling alerto sa posibleng pagtaas ng tubig at biglaang pagbaha. Kasama mo sa RMN at IFM Pagadian, Radyuman Mar Alawan, Tatak, RMN.
2: RMN Network News.
22: 8 minuto nakalipas, alas 7, lagda na lamang po, pirma. ni Pangulong Bongbong Marcos ang hinihintay para may sa batas na yung panukalang 5-year term sa mga barangay official at kasabay niya ng postponement ng barangay at sanggunian kabataan election sa Nobyembre. Ay kay Senate President Sherwin Gatchalian, formal nang naisumite sa tanggapan ng Pangulo ang panukala noong Miyerkules. Inaasahan ni Gatchalian na imalalagdaan na yan ni Pangulo Marcos Jr. bago ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa susunod na linggo.
0: Yes, oo. Pero tuloy ano yung pinadala na namin kay Presidente and sa pagkaalam ko, wala namang balita na i-veto niya. So ma-extend ng 5 years. Ma-extend ng additional 2 years yung incumbent na barangay officials.
22: Sa panayam naman ng DZXL Armin Manila, sinabi po ni Commission on Election Spokesperson Attorney John Rex Laudianco na agad silang susunod sa sandaling pirmahan na ng Pangulo ang panukala.
4: Kung sakaling lagdaan na po ng ating Pangulo, talagang ganap na batas na po yan. At bilang tagapagpatupad ng batas, immediately po ipapatupad namin to at hindi na po natin itutuloy yung ating September 28 to October 5 filing ng COC. Yung second scenario po na nakikita natin, halimbawa hindi naman po agad mapirmahan ng ating Pangulo, ngunit sa kalagitnaan ng filing ng COC, nilagdaan ng ating Pangulo. So mangyari po niya, matutuloy muna kami ng September 28, yung araw na lagdaan po niya, sabi po namin Chairman Garcia, hihinto na po kami dahil meron na pong ganap na batas. Katlong senaryo naman po nakikita namin, halimbawa po nakatapos na tayo ng filing ng COC, hindi po tsaka pa lang po lumabas yung batas. Sa mangyari po niyan, yung ibang activities natin, hindi na po natin itutuloy tulad po ng election period, yung mga ibang bans at iba pa. At ang mangyari po, yung mga naipasa na ng COC sa amin, mababaliwala na po yan.
22: Si COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco.
1: Mga kwestiyon sa Local Government Support Fund, malayang maidudulog sa Korte Suprema ayon sa Malacañang. Kasama natin sa Balita Radyo Manchanel sa Lazar.
5: Walang nakikitang problema ang Malacañang kung dadalhin sa Korte Suprema ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice ang usapin sa 58.53 billion pesos na Local Government Support Fund. Ito'y matapos questioning ng mambabatas ang malaking pagtaas ng pondo mula 23 billion pesos noong 2025 na naging 58 billion pesos ngayong taon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, karapatan ni Erice na dumulog sa hukuman kung meron siyang legal na basihan sa kanyang petisyon. Pero giit ni Castro, may nauna ng desisyon ng Supreme Court na tumalakay sa usapin na mga pondong inilaan para sa mga lokal na pamahalaan. Hindi anya pinagbabawal ang LGSF at maaari itong gamitin para suportahan ang mga proyekto at pangailangan ng mga LGU.
6: Karapatan niyang tumakbo kahit sa korte. Pero dapat siguraduhin lamang po niya na mayroong basihan. Dahil kung mabibigyan lamang siya or aaralin po niya ang proseso kung paano na i-release ang LGSF sa mga LGUs, malamang ay maliwanagan po siya. Hindi po ibinibigay ang pondo basta-basta.
5: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchanal Salazar, Tatak RMN.
22: Mas handa na raw ngayon ang pamahalaan sa inaasahang epekto ng very strong El Nino sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, natuto na sila sa El Nino phenomenon na tumama noong 2024. Kaya naglatag na raw ang ahensya ng mga science-based approach katulad ng pagmamapa ng mga lugar na maapektuhan ng El Nino at pagpapalakas ng produksyon sa mga lugar na hindi gaanong tatamaan ng tagtuyot. Handa na rin daw silang mamahagi ng mga rice seedling na kayang labanan ang tagtuyot. Sinabi pa po ni De Mesa na tuloy-tuloy din ang pag-aangkat ng gobyerno ng bigas para mapatatag ang presyo nito sa merkado.
1: Nanawagan ng agarang aksyon sa pamahalaan ng grupo ng mga magsasaka kaugnay sa inaasahang epekto ng very strong El Nino. Ayon kay Federation of Free Farmers Cooperatives National Manager Raul Montemayor, dapat paghandaan ng gobyerno ang pagtatanim sa Nobyembre at Disyembre na tinukoy ng Pag-asa na pinakaapektado ng El Nino.
7: paghandaan yung sinasabi kong next cropping, yung medyo tatamaan talaga ng El Nino. Pero napansin ko, no, ngayon lang sila gumagalaw uli. No? Uh-huh. September na ngayon, magtatanim na yung mga magsasaka sa November. Hindi ako sigurado kung meron na silang nailagay na mga programa o mga hakbang para tulungan yung mga magsasaka kung sakaling kapusin sila ng tubig sa susunod na taniman.
1: Samantala, bukod sa El Nino, malaking banta rin anya ang patuloy na importasyon ng bigas na nagpapalugi sa mga lokal na magsasaka.
7: Ang nagiging problema ngayon dahil ang dami na naman pumasok na importation, pagdating ngayon ng anihan sa ngayon, nag-umpisa ng anihan papuntang October, November, may mga reports na ibang lugar medyo papagsak yung presyo ng palay. No? So ibang klaseng sakuna, mas kuminsan mas matindi pa yan kaysa El Nino. Yung pagdagsa ng napakaraming import na nagpapabagsak ng presyo ng palay. No? Man-made pa yan, hindi yan gawa ng kalikasan.
1: Si Federation of Free Farmers Cooperatives National Manager Raul Montemayor sa panayam ng RMN.
22: Oras po natin, 15 minuto na nakalipas sa alas 7 ng umaga. Muli pong nangutang ang Pilipinas. Ito'y matapos sa aprobahan ng Asian Development Bank ang $1.5 billion o mahigit 94 billion pesos na loan. Layo nitong tulungan ng Pilipinas na makatugon sa epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Gagamitin daw ang naturang pondo para tustusan ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Industry o Uplift Program. Kabilang sa mga nakapaloob sa Uplift ang diskwento sa pamasahe, subsidiya sa langis at pataba, gaya din ang ayuda sa vulnerable sector katulad ng tsuper, maliliit na magsasaka at mangingisda at mahihirap na pamilya.
1: Mataas na excise tax sa luxury vehicles at pagtanggal naman ng buwis sa pabango, isinulong sa Kamara. Kasama natin sa balita, Radyo Man Grace Mariana.
8: Isinusulong ni House Ways and Means Committee Chairman at Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo na itaas ang excise tax sa mga high-value na sasakyan at iba pang non-essential goods habang aalisin naman ang buwis sa mga pabango at toilet waters. Nakapaloob ito sa House Bill No. 1146 na mag-aamyanda sa Sections 149 at 150 ng National Internal Revenue Code of 1997 sa layuning gawing mas progresibo ang sistema ng pagbubuwis. Sa ilalim ng panukala ni Kimbo ay papatawan ng 50% ad valorem tax ang mga sasakyan na nagkakahalaga ng mahigit 4 million pesos hanggang 8 million pesos habang 75% naman ang ipapataw sa mga sasakyang nagkakahalaga ng 8 milyong piso. Kasama din sa saklaw ng buwis ang mga yacht, jet ski, speedboat, sailboat, motorboat, aircraft, eroplano, mga jet at helicopter na binili para sa leisure, pribadong paggamit o sports. Hindi naman babaguhin ang kasalukuyang tax rates para sa mga sasakyang nagkakahalaga ng 4 na milyong piso pababa. Hangad din ang panukala ni Kimbo na maging mas patas ang distribusyon ng yaman sa katwiran na karaniwang binibili ang luxury at high-value goods ng mga consumer na may mas malaking disposable income at kakayahang magbayad ng buwis. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
22: Muli pong lumutang ang nuclear energy bilang isa sa mga pangmatagalan umanong solusyon sa kinakaharap na energy crisis ay kay Department of Science and Technology Fellow, Philippine Nuclear Research Institute Engineer Mark Gino Aliperio. Kailangan ng bansa ng isang stable na pagkukuhanan ng enerhiya at isa raw ang nuclear energy bilang magandang alternatibo. Sinabi ni Aliperio, nakadepende kasi ang Pilipinas sa imported fossil fuels habang may limitasyon din ang mga renewable energy katulad ng solar. At dito raw papasok ang nuclear energy bilang magandang backup dahil kaya nitong gumawa ng enerhiya ng 24 oras sa loob ng 18 buwan. Kaya binuo ang Nuclear Plant Simulator and Analyzer Facility Project para sanayin ang mga individual kung paano mag-operate ng isang nuclear power plant. Sa ngayon, nananatiling sensitibong topic o paksa sa publiko ang pagbuhay po ng nuclear power plant sa Bataan at ang pagbuo ng kahalintulad na pasilidad dahil sa pangamba na tayo ay matulad dun sa Chernobyl disaster at ang epekto nito sa kalikasan. Pero batay sa survey ng social weather stations noong 2025, 70% ng mga Pilipino ang nagsabing pabor sila sa potensyal ng nuclear energy bilang pagkukuhanan ng kuryente. RMN Network News.
1: Balita sa lalawigan, 3.5 milyon pesos na halaga ng diesel na samsam sa isang fuel tanker sa Tanawan, Batangas. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
9: Tinubog sa CIDJ Batangas Provincial Field Unit at Provincial Intelligence Unit ng Batangas PTO ang isang truck driver matapos mahuling nagsasali ng krudo sa storage tank ng isang gasolinhan sa Barangay Santor, Tanawan City, Batangas. Ayon sa ulat kay CIDJ Director of Police Major General Robert Murico II galing sa Riyay, Quezon at patungong Tarlac, ang biyahe ng fuel tanker na may 16,000 liters ng diesel na nagkakalaga ng 3.5 milyong piso. Pero imbes na sa contracted purchase sa Tarlac, paling umano itong binaba sa Tanawan. Naaktuhan ang driver habang nag-load. Nilabag umano nito ang batas pambansa bilang 33 na inamyendahan ng PD 1865 for illegal trading of petroleum products na nagbabawal sa paglilipad ng produktong petrolyo sa hindi autorisadong lugar o tao. Pinuri naman ni CIDG Director Morico si Police Colonel Ganaban Ali, Regional Chief ng CIDG RFU-4A, at si Police Lieutenant Colonel Brian Dexter Andulan, Head ng CIDG Batangas PFU sa matagumpay na operasyon. Kita ng CIDG ang illegal na paglilihis ng produktong petrolyo ay banta sa kita ng gobyerno, energy security, kaligtasan at kapakanan ng consumer. Nanawagan ng CIDG sa publiko na isumbong ang anumang illegal trading, hoarding o profiteering sa produktong petrolyo sa lugar. Kasama mo sa Ramen Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol Edgardo Maceda. Tatak! Ramen!
1: Gun for hire suspect patay matapos manlaban ng silbihan ng warrant of arrest sa Malaybalay City, Bukidnon.
22: Free trial sa 7.4 billion pesos na kasong plunder ni dating House Speaker Martin Romualdez gagawin ngayong umaga.
1: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
10: RMN Network News.
22: Buntag Pilipinas sa Idupos.
1: Ilumong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Comrade
22: Commission on Elections. Dangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
11: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
12: Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detaling liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap ng mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basehan, huwag basta paniwalaan, huwag magpalinlang. Siguraduhin verified ang balitang sinusundan, kaya tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot.
10: RMN Network News. RMN Police Report.
1: Gun for hire suspect patay matapos manlaban ng silbihan ng warrant of arrest sa Malaybalay City, Bukidnon. Kasama natin sa balita si Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
13: Patay ang isang sinasabing gun for hire suspect matapos manlaban sa mga otoridad nang isilbi ang warrant of arrest partikular sa Sitio Lagaan, Barangay Apo Makuti, Malaybalay City, Bukidnon. Ang napatay na suspect ay kinilalang si alias Ricky, 45 taong gulang, na kinukonsiderang top 1 most wanted person sa lungsod ng Malaybalay sa kasong murder. Ayon sa report, sakay ng isang motorsiklo ang suspect at nang nakababa na ito kasamang driver, doon na nilapitan ng mga otoridad para i-issue ang warrant of arrest sa kasong murder na inilabas ng Regional Trial Court, Branch 45, Malaybalay City. Bagamat, bigla na lang humubot ng baril ang suspect at pinaputukan ng mga arresting personnel. Swerte na lang na walang tinamaan sa mga pulis. Rason para mabawian ng putok ang suspect. Tinamaan ng 2 beses sa dibdib ang suspect na siyang naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay sa kabilang banda. Nag-aakma naman sanang tumakas ang driver ng motorsiklong sinasakyan ng suspect. Bagamat, nahuli rin ng PNP na kung saan nakuhanan pa ng pinatuyong dahon ng marijuana. Matapos ang insidente, dinala sa punerary ang bangkay ng sospek habang nasa kustudiya naman ng Malaybalay City Police Station ang nahuling kasamahan ng sospek na maharap sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyuman Mark Mika Balo. Tata, RMN!
14: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
22: Oras po ngayon, alas 7:23 na. Hiniling sa Supreme Court na ideklarang null and void o walang bisa yung naging ruling ng Senate Impeachment Court kaugnay ng bilang para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ang nagsumiti po ng petisyon ay si former Executive Secretary Vic Rodriguez noong panahon ni dating Pangulong Duterte para maglabas ng temporary restraining order ang mataas na hukuman hinggil sa bagong ruling ng Senate Impeachment Court. Iginit Rodriguez, 16 dapat ang kinakailangang boto para makonvict ang bise dahil nakalagay sa ating konstitusyon ng mga katagang 2/3 of all the members of the Senate. Bukod sa TRO, gusto ring ipadeklara sa korte na ang magiging basihan sa 2/3 na sinasabi sa saligang batas ay ang 24 na miyembro ng Senado. Gayun din ang pagbalik sa naunang ruling ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero noong July 6, 16 ang conviction threshold sa paglilitis ni Vice President Sara. Miyerkules po nung pagbotohan ng mga Senator Judge na tanging mga legally qualified, capable at present na senador ang pwedeng bumoto kapag dumating na ang araw ng botohan. Mula sa nasabing bilang ay pagbabatayan ang 2/3 na conviction threshold at kailangang may round up sa mas mataas na numero na wala dapat butal.
1: Senate Impeachment Court pwedeng gamitin ang kanilang contempt powers kay Davao City Mayor Baste Duterte. Kasama natin sa balita Radyuman Conde Batak.
15: Posibleng gamitin ang Senate Impeachment Court ang kanilang contempt powers kay Davao City Mayor Sebastian Duterte kung hindi ito sisipot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo dahil muli itong pinadalhan ng panibagong sapira ng impeachment court para humarap sa paglilitis sa September 28 hanggang 30 ay dapat na sumunod dito si Mayor Baste. Pero bago gamitin ang contempt powers ng korte laban kay Mayor Duterte, titingnan muna nila kung anong dahilan sakaling hindi ito kadalo. Kailangan nilang pakinggan at tingnan kung may valid reason ang hindi pagdalo sa impeachment trial at hindi naman agad-agad na ipatutupad ang contempt powers. Sa ngayon anya ay wala pang abiso ang alkalde sa Senate Impeachment Court kung makakadalo o hindi sa impeachment trial.
0: May contempt powers kami. So kung hindi siya dadating, tingnan muna natin kung anong dahilan. No, we have to listen, we have to tingnan natin kung valid ba yung kanyang dahilan, tingnan natin kung meron ba talagang valid reason. So papakinggan muna natin. Hindi naman kaagad ko contempt.
15: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
10: RMN Network News!
22: Ibinunyag naman ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang isang kontraktor na humakot ng bilyon-bilyon pisong halaga ng flood control project sa Davao City. Lumabas po sa pagsusuri ng mga dokumentong hawak ng NBI na iginawad sa iisang kontratista lamang yung 51 project sa lungsod mula 2018 hanggang 2024 na nagkakahalaga ng 7 bilyon piso. Ayon po kay Attorney Matibag, iniimbestigahan na nila kung bakit isang kontraktor lamang ang nakakopo ng mga proyekto sa Davao City at kung nasunod ba ang bidding at procurement process.
17: Na may isang proyekto na iisa yung coordinates niya pero 5 beses itong pinondohan na iba-iba lang yung titulo. So yun yung isa-isay natin at we have an early coordination also with the commission and audit. Medyo kulang pala yung figure na tinitingnan namin na 1.9 na nakuha proyekto ng isang contractor. 7 billion pala ito mula noong 2018 hanggang 2024.
22: Kahapon po humarap si Department of Public Works and Highways Davao Region Director Engineer Juby Cordon sa tanggapan ng NBI matapos mapadalhan ng sabina at daladala ng kampo ni Cordon ng 10 kahon ng dokumento mula sa DPWH Region 11 na kabilang sa hinihingi ng NBI.
10: RMN Network.
3: Network News.
1: Idaraos ngayong umaga ang pre-trial para sa 7.4 billion peso plunder case ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, pinayagan nilang makadalo si Romualdez sa pamamagitan ng video conferencing. Sa ngayon ay wala pang natatanggap ang korte na bail petition mula sa kampo ng kongresista. Noong September 14, ang basahan ng sakdal si Romualdez sa pamamagitan din ng video conference at naghain ito ng not guilty plea. Nakadetain naman ang dating speaker sa infirmary ward ng New Quezon City Jail, male dormitory sa Payatas, Quezon City.
3: RMN Network News.
22: Hindi raw kumpiyansa ang mayorya ng mga Pilipino sa kanilang kapangyarihang masolusyonan ang problema ng korupsyon sa ating bansa. Lumabas po sa survey ng Social Weather Stations na 52 o 52% ng mga respondent ang nagsabing wala silang magagawa para mabawasan ang korupsyon, habang 30% lamang ang naniniwalang may magagawa sila kontra korupsyon at 17% ang hindi sigurado ang kanilang sagot. Ayon sa SWS na itala sa Metro Manila, ang pinakamaraming sumang-ayon sa pahayag na ang isang tulad ko ay walang mawawala ay walang magagawa upang labanan ang korupsyon sa gobyerno. Sa kabilang banda ay kung pagbabatayan ng education status na itala sa mga hindi nakapag-aral o hindi nakatapos man lang ng elementarya ang mataas na puntos na nagsasabing may kakayahan sila para labanan ang katiwalian na nasa 40%. Ito'y mas mababa kung ikukumpara sa mga nakapagtapos ng kolehiyo at postgraduate school.

0: na adult Filipino respondents.
1: Naaresto na ng National Bureau of Investigation ang isang individual na sinasabing groomer o nang udyok sa estudyanteng sangkot sa school shooting incident sa Banga, South Cotabato. Ito ang kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag sa budget hearing ng Senado sa Department of Justice. Bukod dito, may inaresto rin silang isa pang online groomer sa Cebu. Inudyokan umano ang estudyante para gumawa ng karahasan dahil marami ang matutuwa at kikilalanin pa ang kanilang ginawa. Kaugnay nito, humihiling naman ang NBI ng 1 bilyong pisong confidential funds para bumili ng mga kagamitan upang resolbahin ang mga cybercrime at tugisin ang mga sangkot sa nihilistic violent extremism o NVE.
0: Alas 7:30 na po ng umaga. Binawi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang ban o ban order laban sa online platform na Discord. Ayon po kay CICC Executive Director Yusek Renato Aboy Paraiso, nakipag-ugnayan sa kanila ang pamunuan ng Discord para makipagtulungan sa pagtitiyak ng kaligtasan sa mga kabataang user nito.
2: Ikinagagalak po namin ibalita sa inyo na naging matagumpay ang nangyaring meeting at nakuha na natin ang commitment ng Discord
3: na makikipagtulungan mo sila sa atin na maaabot ang ating mga layunin na masigpitan at ang pinapatupad nating online child safety measures para ho sa ating bansa.
0: Nagsorry naman po si Paraiso sa mga naapektuhan ng pansamantalang pagban na yon sa naturang platform.
3: Kukunin ko na rin po itong pagkakataon na to para humingi ho ng pasensya sa lahat ng mga naapektuhan at naabala ng sa ilang oras na banned ang Discord sa bansa. Huwag po kayo mag-alala dahil inaayos na po namin ang lahat, kaagapay ang Discord.
0: Yung pong pagban ay dahil nga sa hindi tumugon sa palugit ng CICC na magtalaga ng resident agent sa bansa. Humingi naman ng karagdagang palugit ang platform na Reddit. Matapos itong direktang makipagpulong sa ahensya at maglatag ng mga hakbang para sa online safety.
1: Sa kaugnay na balita, umalma ang dating opisyal ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pagbaban ng pamahalaan sa ilang online platform sa bansa. Ayon kay dating DICT Undersecretary Jeffrey Ian D., anumang pagbablock sa mga online platform nang hindi dumaan sa korte ay labag sa konstitusyon. Punto pa ni D., hindi lang gamer ang gumagamit sa Discord, subalit pati na rin ang mga virtual assistant o mga virtual assistants industry sa bansa. Libo-libong Pilipino rin anya ang nawalan ng trabaho dahil sa kabiguan ng DICT na tukuyin ang mga criminal online. Maliban naman sa Discord, ilang website at online games ang tinanggalan ng access ng mga internet service provider dahil sa umano'y pag-uudyok ng karahasan sa mga kabataan.
0: Kaugnay niya, Kuya Sander, ano kaya ang damdamin ng mga taga-Pangasinan doon sa naging pagban ng Discord sa Pilipinas? Eh, sabi, hindi raw basta-basta pwedeng tanggalin eh.
1: Mm-hmm.
0: Sige, makibalita tayo mula kay Idol Juana De Vera ng IFM Dagupan.
4: Nagpahayag ng kani-kanilang reaksyon ang ilang Pangasinense na gumagamit ng Discord kasunod ng naging usapin sa pansamantalang pag-restrict sa messaging application. Para sa estudyante at artist na si Ramie, hindi lamang ang pagbabawal sa online applications ang dapat ikonsiderang solusyon upang maiwasan ang pagkakasangkot ng mga minor de edad sa karahasan. Ayon sa kanya, mahalagang tingnan din ang iba pang salik na maaaring nakaaapekto sa pagkakasangkot ng mga kabataan sa violent incidents.
5: Discord and Reddit have been large platforms. The developers and their moderators, their personal moderators, cannot see every single community that is being housed under their platforms. For Reddit, their subreddits, not all of them could be moderated immediately and is needed for people to even report in order for things to be taken down. Same goes for Discord.
4: Samantala, sinabi ng digital artist na si Darcy na malaking kawalan sa kanya kung tuluyang ipagbabawal ang Discord dahil ginagamit niya ang application sa pakikipag-ugnayan sa kanyang mga kliyente bilang bahagi ng kanyang trabaho.
6: Hindi warranted yung ban ng Reddit or Discord. Kasi ina-affect din lahat ng mga ibang tao, kahit ako, kasi as an artist din, ginagamit ko ng Discord para nag-communicate ako sa mga clientele ko. Tapos may boyfriend ako sa overseas. So mahirap talaga mag-communicate.
4: Binigyang diin din na dapat maging responsable umano ang mga nakatatanda sa pag-iingat ng kanilang mga armas upang hindi agad ito maging accessible sa mga batang kasama sa bahay. Matatanda ang binigyan ng Cybercrime Investigation and Court.

0: Coordinating Center o CICC ang Reddit at Discord ng 24 oras upang magtalaga ng resident agent o local representative at magtatag ng presensya sa Pilipinas. Kaugnay ito ng concerns ng CICC sa online sexual abuse and exploitation of children, child sexual abuse and exploitation materials, at nihilistic violent extremism, lalo na matapos ang mga insidente ng school shooting. Nabigyan ng extension ng Reddit habang pansamantalang na-restrict din ang Discord. Gayunman, kinumpirma ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso na inalis na ng restriction sa Discord matapos tumalima ang kumpanya sa mga hinihingi ng pamahalaan kabilang ang pagtatayo ng kanilang local headquarters sa Pilipinas. Kasama mo lang dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak RMN.
1: Pangasinan Representative Marco Huangco binatikos ang gobyerno sa anyay mabagal na aksyon sa nuclear power option. Kasama natin sa balita si Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
2: Pinuna ni Pangasinan 2nd District Representative Marco Huangco ang umano'y mabagal na pagkilos ng national government sa pagkapaunlad ng nuclear energy kabilang ang posibilidad na muling gamitin ang Philippine Nuclear Power Plant sa Morong Bataan. Sa harap ng mga mamahayag na bumisita sa pasilidad ng Bataan Nuclear Power Plant o BNPP nitong Huwebes, sinabi ni Huangco na nabigo siya sa kawalan umano ng matibay na desisyon ng pamahalaan hinggil sa nuclear power. Pinuna rin niya ang umano'y kakulangan ng interes ng media sa usapin. Samantala, hinamon din ni Huangco sina Bataan Governor Jose Enrique Garcia III at Bataan 2nd District Representative Albert Garcia na simulan ang talakayan sa lalawigan hinggil sa posibleng epekto ng nuclear energy sa presyo ng kuryente. Aniya, patuloy na pinalalawak ng ibang bansa ang kanilang nuclear programs habang nakararanas ang Pilipinas ng mga power shortages at yellow at red alert sa iba't ibang rehiyon. Sa kanyang panig, sinabi naman ni Governor Garcia sa mga naunang pahayag na hindi na kailangan ang nuclear plant sa Bataan dahil sa mga usaping pangkaligtasan at sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya ng lalawigan na may ilang freeport zones. Iginit din niyang hindi na praktikal ang BNPP matapos ang mahigit 4 na dekada nitong hindi nagagamit. Samantala, nagpasa ng ang sangguniang bayan ng Morong ng resolusyong nagdedeklara sa bayan bilang no-nuclear area.
3: Ang nuclear ay sagot sa global warming and climate change, sagot sa energy scarcity. Energy scarcity ang number one sanhi ng kahirapan kahit saan sa mundo.
2: Kasama mo sa Bataan, Radyoman Mike Sigaral, Tatak RMN.
1: Sports po tayo, nasukit ng double Olympic gold medalist, Pinoy gymnast na si Carlos Yulo, ang unang gold medal para sa Philippine team sa Asian Games sa Japan. Nakuha ito ni Yulo sa floor exercise ng gymnastics event sa score na 14.666. Inasinta rin ni Yulo ang gintong medalya sa vault at parallel bars finals. O inaasinta niya yung gintong medalya sa vault at parallel bars finals ngayong araw. Samantala, nabigo naman si Alex Ayala sa kanyang laban sa Singapore Open, makaraang talunin ng Russian player na si Tatiana Prozorova sa round of 16 ng Singapore Open. Kaugnay niyan, tututukan na ni Ayala ang paghahanda para sa Asian Games na magsisimula sa Linggo. At kaugnay pa rin ang Asian Games sina Mazel Paris at Jericho Francisco, pasok na sa skateboarding finals ng Asian Games. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
4: Pasok na sa medal round ng skateboarding sa 28th Asian Games sa Aichi Sky Expo sa Japan, sina Mazel Paris at Jericho Francisco matapos ang matatag na ipinakitang performance sa qualifying round ng park events. Nakuha ni Paris ang isa sa mga pwesto sa women's park finals, habang umabante rin si Francisco sa men's park finals, dahilan upang manatiling buhay ang pag-asa ng Pilipinas na makadagdag ng medalya sa skateboarding competition. Sa park event, sinusukat ang husay ng mga atleta sa pagbuo ng mataas na puntos sa pamamagitan ng kombinasyon ng matitinding tricks, bilis, taas ng lipad at malinis na execution. Sa kanilang pagpasok sa finals, nakatutok ngayon ang dalawang Pinoy skateboarder sa laban para sa podium finish at posibleng magdagdag sa medal hold ng Team Philippines sa nagpapatuloy na Asiad sa Japan. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua, Tatak RMN!
1: RMN. Si Pok Wang may gusto raw makatrabaho sa isang heavy drama project. Sino kaya ito? Mula kay Myra Jane na sayaw.
5: In her dramatic actress era na ang komedyanteng si Pok Wang. Ayon sa aktres, sa ngayon ay tila nag-evolve na raw ang kanyang showbiz career matapos na tanghalin bilang best actress sa Sinimalaya 2026 para sa pagganap sa pelikulang Two Valid IDs. Sakali namang sumabak ulit sa panibagong drama film, inisa-isa ni Pok Wang ang mga gusto niyang makatrabaho. Una na dyan sina Diamond Star Maricel Soriano at Megastar Sharon Cuneta na batikan na anya sa mga heavy drama. Pagdating naman sa kapwa komedyante, gusto niya raw maka-one-on-one sa dramahan ng anak-anakan na si Vice Ganda. Samantala, sinagot naman ang aktres sa mga tanong tungkol sa paggamit niya ng kanyang totoong pangalan na Marieta Subong sa Two Valid IDs. Say ni Pok Wang, pag ito raw kasi ang gamit niya, ay alam ng seryoso ang kanyang project gaya ng tinalakay sa naturang pelikula. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
1: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabya.
6: Live via satellite. RMN News Nationwide.
7: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
8: sa atong mga balitang lokal, Cebu City Mayor Nestor Chival, magpakisayod na sa barangayas na payan, labos pagpakolekta ni ini o sa mga basura. Samtang grupong manalipod sa kabataan batong sa cyber exploitation, gilusa dinhi sa Sugbo. Kini ang headlines sa atong mga balita.
7: RMN News, diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
9: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
10: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa Alagang Handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games o papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
11: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas maong importante nga ligon ng resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug daron with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Paspas kayo ang pagligid sa mga adlaw, di ba? Di rata makamatikod tungod po sa kabisi o kadaghan sa atong gibuhaton. Ilabi na sa atong mga kaigsunan nga kusog ang gigamit sa pagpanarbaho. Dili malikayan ang panakit sa lawas o pamaol. Doon ako ikasugyot nga solusyon ala ni Ana. Hibaw ba mo unsay latest sa panakit sa lawas karon? Ang Alaksan FR nagbag-o na karon, new Alaksan Extra. Unsay bag-o ani? Gi-upgrade ang kanhi ibuprofen sodium dihydrate versus ibuprofen acid in Alaksan FR. Unsa may naa ani? Ang ibuprofen sodium dihydrate mas paspas mutunaw, mas paspas maabsorb, aron mas paspas matagamtamaan ang ginhawa. It's 3 times faster absorbed versus Alaksan FR. Oh, nahibaw na mo sa latest? Mag-New Alaksan Extra, nga dunay ibuprofen sodium dehydrate na. Unilab quality yan. paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
13: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
14: Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy a la king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
15: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sipon og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bug-at ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang senyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihiusa ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mga kasama, nasayod ko nga daghan nato ang naghimo ni ini. Kanang 100% nga ihatag nimo ang paningkamot sa trabaho, sa pamilya o sa adlaw-adlaw ng mga hagit sa kinabuhi. Apan usahay lisod, dunay mo birani nimo paubos. Mataglihok murag dunay mo samok nimo. Ubong samok kayo, non-stop nga ubo og katul sa tutunlan nga magbalik-balik. Mga kasama, suklan tani sa atong gibuhat sa mga hagit sa kinabuhi. Para nako usa lang ang epektibo sa pagsanta nini. Kung adunay ubong makulit, just stop it. Magtusiran forte. Stop non-stop dry cough o katul sa tutunlan tungod sa nasal drip. Timan eh, kung adunay ubong makulit, just stop it. Magtusiran forte. Speed of relief may vary. Dextromethorphan plus hydrobromide plus phenylpropanolamine, hydrochloride plus and paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: At oras karon, alas 7:48 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho di palaging healthy ang pagkain na kulang sa pahinga? Maaring maghulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Multivitamins plus Mineral Centrum Advanced at sabayan ang tama pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advanced ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advanced. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
8: O karo sa retaliyan na sa ato mga balita, si Bonsire Mayor Nestor Archival, magpakisayod na sa karanggayan sa Lakbayan, kalabot sa pagpangolekta ni ini sa mga basura. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
13: CYHP, Tatak, RMN, Report.
16: Mr. Archival ang kaparangayang stagpayan labot sa pagpangulikta nini sa basura. Kinitungkol sa mga posts sa social media labot sa uncollected garbage sa syudad. Ang kaparangayan may isangunan sa kagamhanan stagpayan pagkulikta sa mga basura sa interior portion ni ini. Gusto may buuan sa mayor ang schedule sa matag barangay labot sa ilang garbage collection.
17: Naamanggod ang problema dagang kita barangay kaya kami main to refer kita may nag-pick up anak. Pero aning sa barangay gusto na kung may buuan din sa problema. Kaya naamanggod yung mga sigig post ni kagabi, ikwaon nila, ipost nila ini kabuntag.
16: Si Mayor Nestor Archival, una na nung ipaybaho sa Department of Public Services kung DPS sa City Hall, na may makulikta sa mga basura sa barangay, kung doon ay kakulian o maguba ang garbage truck ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
13: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
18: Radyo Boy Nationwide!
9: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Ino matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mga idol, samtang nakaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa paglaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
3: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
2: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
4: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po Lauro. Duna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system ug kabukugan. Kanunay nga Aptik ang atong lawas ug makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tawo nga aduna nay mga maintenance medication daghang mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension Clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Usmania Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175 o mga higala, siguro anin nyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata. Para sigurado, add to palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
6: At oras karon alas 7:55 na. Sa dili pa sa duga mga balita, halos tanan na karon og syempre ang paborito kining mag-online sa kadaghanan ha, pagpabalik gyud og online. Masayon ang online at checkout gamit ang GCash Pay online kay dili na nimo kinanglan ang barya og wala nay suklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay online. Sakto ang payment, safe and secure gamit ang GCash login safe. Kinanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad. Para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transaction, siguruha nga dunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga free cash-in na gamit ang official GCash partner merchants sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o uban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguro halaga pirming na isulod ang GCash wallet. Pinagi sa regular nga pag-cash-in para pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay online para sa sakto nga payment, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE or TM 02-7213-9999. Other networks fees may apply. To know more, G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online. Padayon ta sa tumaga balita, grupo nga manalipod sa kabataan batok sa cyber exploitation, gilusa dinhi sa Sugbo. kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
7: CYHP Tatak RMN Report.
8: Purmaga gibuksan sa non-government organization ni dabagan sa mga hinsa sa gobyerno ang Cyber Shield Against Sexual Exploitation kun case movement subay sa nagkasaka nga problema sa kaso sa online sexual abuse o exploitation sa mga bata. Mitambong sa pagbuka sa case movement na mauaga karikuan sa kapulisan sa pagpangulo ni Police Lieutenant General Bernard Banak, ang Deputy PNP Chief for Administration o Bansa Hepe sa PNP Anti-Cybercrime Group nga si Police Colonel J. Guillermo, Department of Social Welfare and Development kung DSWD, Department of Justice kung DUG, J. Academ, ug ang kongresista sa ikatulong distrito sa Dalawigas, Sugbo, nga si Congresswoman Karen Hope Flores Garcia, tinguha sa mga movement nga mapugngan nga makabiktima sa mga kabataan na mga kriminal nga mogamit sa online platform. Ug labaw sa tanan, madakpan ang naghimo rini. Si Colonel Guillermo mula muhata og numero kung pila na ka mga kaso sa online sexual abuse or exploitation of children kung osaik. Apan dunay mga insidente nga nahitabo din sa Central Visayas, ilabi na sa Sugbo. Kasagaran sa mga kaso nga gisagubang sa cybercrime unit sa PNP, mao ang pagpakatap sa nude photos sa internet, di nakasagaran sa mga biktima. Mao ang katong mga babae, di nang ilahag ang mga account sa social media ang nahak sa mga kriminal.
9: So, with regards to the numbers, actually numbers, kung magpapadita po yung numbers that we complain, that is very minimal. But what we are trying to say is the impact of to the victims, especially minors. When they were exposed, talagang according to our social welfare, may mga may iwang alaalay na that cannot be erased in a period of time.
8: Si Police Colonel J. Guillermo, samtang giangkon sa batanong computer programmer nga nagtungha sa University of the Philippines Cebu sa kursong computer science nga si Wentz de la Fuente, nga nag-anam na og ka-high-tech aga mga hackers. Mato niya nga aga mga kriminal migamit na og artificial intelligence kon AI aron musulod kini sa mga internet wifi sa matag kabalayan aron mukuha sa tanang impormasyon sa mga namuyo niini. Lakip na usab ang paggama og mga fake dating apps aron na maka-scam nito nga musulod niini katong mo-connect sa wifi sa usa ka hotel din gamitan kini AI sa mga hackers o dinhina musulod sa system sa cellphone. Makita na nila ang mga pribado nga hulagway, din ang tagiya lang una ang makakita nini.
10: Bisag mga bata karon pwede na mahimo o kriminal. Dili na kinahanglan ng expert. Makabuhat na sila fake login page, makabuhat na sila phishing links. Ang kuha nga na lang nila kaya ang knowledge from magbuhat sa AI, which is a really, really easy learning curve. Pila ka minuto ang kailangan na ni. And we already know who gets targeted. 98% of the deep fake videos online kana mga naong na ibutak sa lahi na lawas. 99% of the people in them are women.
8: Usa sa mga sanglitanan ini mao ang hubo nga hulagway sa usa ka babay nga butangan og naong sa laing babay. Gihangop ni Banag ang pag-umol sa case movement ug nakumatod pa kini nga tabang sa PNP aron matukan ang sexual exploitation ug abuso sa mga kababayenan sa online platforms.
11: The launching of case comes at the most opportune time when the full might of the law enforcement against optimum potential to press a whole of nation approach against online sexual exploitation among women and children.
8: Si Police Lieutenant General Bernard Banak, ang veteranong malalaban nga si Attorney Orlando Salatandre, kausa sa mga pinasirunggang dinapit, niyawag sa mga magbalaod, ngumugama og balaod noon nga magsilo sa tibok kinabuhi, nga pagkabilanggo ni atong nga marakpan nga nag-exploit o bibiktima sa mga kabataan pinagi sa online. Una nang ipipadayaw kasagmuyo ang National Bureau of Investigation, sanglit ang mga langyaw nga may muingganyo sa mga Filipino nga mupadala og hubo nga hulagway, dili mapahamtangan og dako nga silot. Gitinguha nila nga mamonitor kinimao nga mga kriminal nga naa sa gawas sa nasod, dili na sila makabiktima pa ug mga bata dinhi sa Pilipinas. Kasama mo sa balita ang inyong Radyo Man Arbo sa Mantiriwa HP. Tata Carmen!
7: Radyo mo nationwide! DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
12: Radyo mo nationwide!
13: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
12: We are World Connect. Your visa to a better future. World Connect. You can have the life that...
1: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Kung saon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed me Amic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuwayan na sa 26 ka tuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresetang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sports ngayon. Sports ngayon.
6: Ato mga balita sa sports hiatod karon sa ato sports analyst international boxing judge kasama Edward Ligas sa atong linya na karon. Kasama Edward, maayong buntag.
14: Maayong buntag kasama Ken. Atong balita sa sports hiatod kanyo sa DTX 500. Nakuha sa unang higayon ni Olympic gold medalist Carlos Yulo, no, ang unang bulawang medalya alang sa Asian Games kagahapong adlaw. Halos perfect ang iyang execution sa floor exercises sa kagahapon, no. Malipayon kaayo si Yulo nga nakuha niya ang maong gold medal. Apil na ang iyang